0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programa Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate LB, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang umaga po sa lahat at welcome po sa ating programang Mate. Ngayong araw po ng Sabado, October 10, 2026. Dito lamang po sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. At syempre, kami po'y kumpleto ngayon. Ako po si inyong lingkod, Kuya Saldi.
1: At ako naman po si Ate LV.
2: Kuya Teng, magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Good morning.
0: At syempre, kami po'y nag-iimbit na sana samahan niyo po muli kami ngayong umaga. Bueno, bago po tayo magsimula, gaya po ng ating nakagiwan ngayon dito sa ating programang Mate, basahin po muna natin ang Word of God na kung saan ay kero po kay Kuya Teng. So, makita ninyo po sa screen ng ating Word of God. Iyan po. Okay, Teng.
2: Yes. Good morning. Saturday, October 10, 2026. Word for the day. Care of DCRJ para sa inyo po lahat. Scripture. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it in abundance to the full till it overflows. John 10, verse 10. Message for today. Magandang umaga, mga kapatid. Ngayon sa October 10, isang napakagandang paalala mula sa Panginoon. Kompleto, buo, walang kulang. Pinapaalala sa atin ni Jesus na may dalawang boses na tumatawag sa atin ngayon. Ang isang boses ay bumubulong, kulang ka, hindi sapat ang meron ka. Kailangan mo pa ng higit pa para maging masaya. Ang boses na iyan ay nandyan lang para nakawin ang iyong kagalakan, patayin ang iyong pag-asa at sirain ang iyong kapayapaan. Pero may ikalawang boses, ang tinig ni Jesus na nagsasabi, dumating ako para magkaroon kayo ng buhay, buhay na sagana, buhay na umaapaw. Hindi na pinapangako na madali ang buhay, pero pinapangako niya na maging buo ang iyong buhay kahit sa gitna ng hirap. Hindi lang sapat, labis-labis, pasasapat. Iyan ang kanyang regalo sa iyo ngayong araw. Your word for today, ang kasapatan po ay matatagpuan kay Jesus. Hindi sa kung anong meron ka, kundi sino ang kasama mo. Piliin mo ang kanyang tinig ngayon. Mamuhay ka sa kanyang kasaganaan. Pinagpala ka, minamahal ka, at kay Kristo, ang buhay mo ay umaapaw. Amen. Thank you, Amen. Pastor Edmond Mercado. Amen.
0: Okay, syempre, bago po tayo bumate, no? Medyo daanan po muna natin, no? Tanggapin po muna natin ang report mula po sa labas na may kinalaman sa Laguna Lehis here, ginamit na plataforma para sa edukasyon at kaligtasan ng kabataan. Ang detalye po magagaling kay kasamang Romel Madrigal.
3: Edukasyon, kaligtasan ng mga estudyante at tunay na pakikinig sa mamamayan, ito ang mga isyong itinutulak ni House Speaker Faustino Borgi III sa legisir na isinagawa sa Calamba City sa Laguna. Binigyang dinidi ang pangangailangang palakasin ang koordinasyon ng mga magulang, guro, opisyal ng barangay at lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. Iginit din niya ang kahalagahan ng pagpapalawak ng oportunidad sa edukasyon at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga magsasaka. Layo na ng legisir na direktang marinig ng Kongreso mga hinahing at mungkay ng mamamayan bilang batayan sa pagbuo ng mga panukalang ng batas na tumutugon sa tunay na kalagayan ng bawat komunidad. Dumalo sa pagtitipon sina Laguna Governor Sol Aragones at mga kinatawan ng lalawigan kabilang sina Ann Matibag, Ramil Hernandez, Benjamin Agarao, Loreto Amante, Roy Gonzalez at Cha Hernandez bilang host ng event. Naging panauhin din ang Director ng NBI, Director Melvin Matibag. Tiniyak ni din na patuloy na pakikinggan ng 28th Congress ang boses ng mamamayan upang maisulong ang mga batas para sa kaunlaran ng Laguna at buong bansa. Ako, si Romel Madrigal, nagugulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat kasama ang Romel Madrigal sa ulat na iyan. At syempre, baka meron kayong batiin.
1: So, yes!
2: Yes! Yes!
0: Unahin nyo na muna. Baka tayo magsimula. Sige.
1: Sige.
2: Okay.
0: Una ka, Delby, o ano?
1: Si Kuya Teng muna.
0: Si Kuya Teng, okay.
2: Shoutout po sa DSWD Field Office, National Capital Region, Attorney Michael Joseph J. Lorico, Regional Director, Of course, ang partnership ng Officer ng Makati, Brian Jelmer Paloma, Social Marketing Officer si Crisha Maris Almuete. Yes, pinapaliwanag isang araw, makakapanayam natin sila dito para ibigyan daan yung kanilang mga programa. Hindi lang pala sila for peace. Ang mga programa nila po ay yung Tara, Basa Tutoring Program, Walang Gutom Program, Assistance in Crisis Situation, Social Pension, at of course yung Pantawid Pamilya Pilipino Program. Yan po yun. Marami pa po silang mga project na hindi natin alam. So, isang araw makakapanayam po natin sila rito. Sana mabigyan daan tayo ni Attorney Michael Joseph Lorico at nila Kuya Brian at Krisha para bigyan daan yung kanilang mga programa at para maparating po sa probinsya. Para nakikita po at nalalaman nila yung mga programa nyo. At of course, syempre, pwedeng i-tie up po yan sa mga programa po ni Ate LV.
0: Yan.
1: Wow, thank you.
2: Oo. Bakit po? Kasi isang araw po, makakapanayam din po natin ng ating secretary, si Secretary Manny Pacquiao sa Anti-Poverty.
0: NAPSI.
1: Nice, nice.
2: Ex-Senator Manny Pacquiao para sa kanyang mga programa din. Alam ko, nagkausap na kami ng kanyang assistant. Maganda po, mismo siya makapanayam natin. Para yung talaga, mga plano niya sa Pilipinas, sa anti-poverty program niya.
0: Para maipos at maipakalala ng tuloy-tuloy yung Magna Carta of the Poor, no?
2: Yes. Natutugma doon sa iyo.
1: Yes.
2: Nga pala, doon sa kay Kuya Lito Camo, maraming salamat. Siya nagbigay ng daan sa akin para
1: si Sir Lito.
2: Siya yung presidente namin sa FAMES, Philippine Artists, Musicians, Entertainers Society. Ayun? Si Senator Manny Pacquiao, ex-Senator Manny Pacquiao ang aming advisor. Si Capredi na namatay na po, sumalangit nawa. And of course, yung isa pa, hindi ko na lang muna babanggitin kasi
0: sige.
2: Anyways, gusto ko na rin batiin po yung Grand 5 Manila. Alam ko induction of officers po ngayon ng mga newly elected officers. At mamaya may bibigyan natin ng gusto ko ibigay yung daan yung aming program to all kuya. Ito nga, to all kuya and ate will be having a grand membership meeting October 10, ngayon po yan, Saturday at Baraco Grand 5. The activation of non-active members, yan pala, meron din pala po, tinatanggal bang di ka active. Installation of new set of officers for Eagle Year 2027, Grand 5 Manila. Of course, andyan na rin yung Christmas party, venue, andyan na. Pinag-uusapan po kasi yung yearly calendar of activities ng Grand 5. Kasi alam nyo po ang pagiging member ng Aguila, community service. Kaya talagang nangyayari, kailangan makaganap ka sa mga tungkulin mo bilang Aguila. So anyways, at saka syempre, gusto ko na rin pong batiin yung aking grupo na meron kaming fundraising sa Pangasinan, sa Mangataran particularly. Yung aming classroom na tinatapos para sa aming programa para sa mga susunod na henerasyon. Yung batch 81 na mamaya po isa-isahin ko pa kayo para mabigyan daan muna po yung kay Ate LB.
1: Thank you, Kuya Te.
2: Sheriff Manoy, Kuya King, Asin. Good morning.
1: Good morning. Ayan, good morning, Kuya Sally. Yes, gusto kong batiin ang lahat ng mga mga people's organization, lahat ng mga civil society organization na naka-tune in today. Happy Saturday, everyone. Kasama po ang ating mga kamati na naka-live ngayon sa ating GC. At gusto ko rin mag-hi, of course, sa PHMI, Police Hotline Movement INC, kay Ms. Grace Quiniola. I am about to discuss something with her. And of course, sa mga guardians na mga naka-tune in ngayon.
2: Mga bro, good morning!
1: And I would like to say hi nga pala sa aming, of course, UPGBI National Chairman na si PCGS National Chairman Godofredo Dragon Bernal Jr.
0: Magandang umaga.
2: Magandang umaga, bro.
1: Magandang umaga po. Supremo at sa aming mga yung mga ibang branches ng UPGBI like Kingfisher and Aguila
0: nationwide
1: yes and of course ang MGCII Mobilized Guardians Cobra International INC naka-tune in sila today.
2: Good morning, brothers.
1: Yes, ang kanilang chairman na si Edwin Jingo Ngitngit. PCGS Edwin Jingo Ngitngit at saka si PCGS si NP Art Boscaino lagi nakaano sa atin at of course si Sister CGS Larpy Pai Mangadlaw. Ituloy ko na rin kay ano, sa chairman ng ating Guardian Original Branches, no? Na si UGMF Dumedes Jus Valdez. Bali siya yung head ng UGB, GOB, Guardians Original Branches. At huwag natin kalimutan si ang Secretary General ng GOB na si National Founder Rodolfo Tiger Whale ng Magdamit. At of course, ang pinaka-last, no? Ang pinaka-masipag. At narinig ko, nabasa ko ang isang article na si UGMF Melvin Contapay ng Universal Guardians Brotherhood, ang pinaka-head talaga ng Guardians.
0: Magandang
2: umaga po.
1: Po siya sa isang hospital para sa mga members ng Guardians.
0: Oh, okay.
1: Particularly sa UGB. Meron na silang hospital na nagkaroon ng partnership with UGB.
0: Parang ang main trust yata dyan yung, ano, yung blood donations, ano?
1: Isa lang yan sa mga activities na po pwede ni ibigay ng mga Guardians sa... Sa GMA actually yun. Marami pang mga activities na naka-line up.
0: Okay. Okay.
1: I really appreciate, no, sa ginawa ni Mr. Melvin Contapay, because health is the one of the fundamental rights natin mga Filipino.
0: Yes.
1: Ayan. So,
2: sasamantaling ko na yun, baka magtampo. Mga taga Kalinga at si Kuya Lawrence, ang presidente ng mga vloggers sa buong CAR.
0: Ganda umaga.
2: Kuya Lawrence, Kuya Kevin, Ate G, binabati ko. Of course, the Almora family, Doc Jaime Almora,
0: yes.
2: Ate Bless, siya po yung aking guide dyan sa Kalinga at Apayao. Ang Kalinga pala at saka ang Apayao, magkahiwalay na.
0: Kalinga.
2: Kalinga na lang. Apayao Kalinga. Na, hindi katulad dati magkasama. Ang dami po, yung aming research tungkol dun sa mga tribo ng CAR, isang araw bibigyan namin daan yan. Kasi ang ganda po para malaman nyo. Maganda po kasi sa sarili mong bayan, hindi ka maging dayuhan.
0: Yes,
2: dapat alam din natin yung mga indigenous na yan, ano yung naging buhay. Kababayan din po natin yan. Tsaka
1: yes,
2: Muslim.
1: Yes, of course. Opo, opo.
2: O, maganda. Nakipag-coordinate nga ako kay, ano, kay Attorney Aaron Pochias tungkol dun sa kanyang committee niya yan eh. Indigenous tsaka yung mga Muslim.
1: Yes,
2: ano.
1: So,
2: sabi niya,
1: sila yung
2: kuya,
1: mga active ngayon, no, na apektado sila ng mga Pax Pasilika.
2: Mayor Tanudan, Mayor Tagan, mga gandang umaga sa inyo.
1: Good morning, good morning po.
0: Taga Marinduque ninyo.
2: At taga Marinduque, Tita Chona, sorry!
1: Ay, oo nga naman, no? Good morning. Good morning,
2: family ng Mugpog.
1: Good morning nga pala sa Victoria Jimenez Candlemakers.
2: Speaking of your project, in-offer ko sa ating Lion Mayor yan, Tanudan, at saka kay Consial Aero na ibababa natin sa kanila yung candle making at yung candle setting.
1: Wow,
2: sa March. Napag-usapan natin yan. Of course, without motorcycle riding seminar.
0: Sa Bohol yan, no?
2: Sa ano? Sa Kalinga.
0: Ah, Kalinga, okay.
2: Sa Kalinga,
1: actually, Kalinga
2: at saka doon sa...
1: Pwede nilang yakapin ang candle making.
0: Ah, yes.
1: Kasi
2: livelihood program kasi yan.
1: Ang candle making, yes, livelihood. Hindi lang siya talaga pang todos los santos, yung pang terik siya na ano. Kasi meron nga yung mga ano, yung sa bahay na pwede natin gamitin daily.
0: Yes,
1: yung mga
0: scented
1: candles.
0: Pampaganda ng tulog.
1: Yes. So, hi sa mga officers and members ng Victoria Jimenez Candle Makers Association. At of course, sa mga members and leaders ng UPAD from Calabarzon to Region 3. Sila ni Mami Roslyn, si Mami Connie, everyone po, good morning.
0: Seniors mo sa Marinduque.
1: Oh, ang Marinduque. Hello, Nanay Lita. Lee Giralde po ng Barangay San Antonio, Marinduque. Hi po sa lahat ng mga senior citizen
0: sila, diba?
1: Na nakikinig po. At kasi gusto nilang, inaantay nila yung pinaka-detalyadong diskusyon sa bagong lumabas ngayon para doon sa universal ano ng mga senior, Kuya Salty.
0: Universal pension.
2: Pension.
1: Yes, meron kasing bago ngayon, no? At marami pang
2: alam mo,
0: pero hindi pa yata.
2: Sa ano, sa DSWD rin, meron din silang social pension na programa. Kasi siyempre maraming mga sa DSWD, mga senior na hindi alam kung paano.
1: Sa bago kasi.
2: Malaking bagay.
0: Actually, sa DSWD nang gagaling yung pondo ng senior.
1: No, hindi nang gagaling. Magmula sa National Senior Citizens Office, nilipat yan sa DSWD.
0: Okay.
1: Isa yung malaking pinag-usapan.
2: Yan yung kay Kuya Brian.
1: Na dapat talaga dapat ihiwalay because marami din tayong mga senior.
0: Yes,
1: dapat sana mano. Anyway, good morning po sa lahat ng mga senior citizen po ng under po kay Madam Estelita Lihiral.
2: Tsaka sa DSWD, senior citizen. Isang araw pag-usapan natin niya, Kuya Brian.
1: At sa lahat ng mga senior citizen around Philippines.
0: Yes.
2: OFW na mga nasa ibang bansa din. Kala nyo ba, kahit senior sila, hindi sila nagtatrabaho? Kasi minsan nga daw, sabi nung nakausap ko, na pag nasa Amerika, akala nila, pagdating mo eh, naghahanap ng pasalubong. Ganun. Kaya sila nagtatrabaho rin daw. Pero alam mo, kaligayan daw nila, may maipasalubong sila sa mga apo-apo nila.
0: Tsaka wala nang age limit kasi rin eh. Basta't kaya mo magtrabaho.
2: Actually, kahit dito sa Manila, nagbibigay sila ng mga magtrabaho, mga senior citizens, tsaka mga
1: PWD. Actually, only in the Philippines, sana yung ganyan, Kuya Teng, ma-implement talaga sa buong Pilipinas. Yes. Kasi only few syudad ang nagpapa-implement. Yeah. Kahit dito sa Taguig, nakita ko na kahit senior ka na, may mga nasa Jollibee, mga senior
2: yes,
1: citizen.
2: Yes, tsaka hindi, mga PIPE, tsaka mga ano.
1: Yes, ng PWD and the senior citizen. Kasi the more ka maging manghihina. Pag walang ginagawa ang mga senior natin, magandang initiative.
0: Walang exercise, ano? Okay, batiin lang natin itong mga ating online, ano?
1: Yes.
0: So, yung mga nakikinig po, no, para mabanggit po, para mabasa po yung inyong message, dito po sa link na pinasa
2: sa link,
0: inyo.
2: Pinasa
0: po,
2: sa inyo.
0: Doon po kayo mag-comment, ha? Okay, so, Teso Cebo Badilla, bless, happy, healthy, good morning, Brother Saldi, Ati Elby, Kuya Teng, and to all Kamate, God is in control. With God, all things are possible. Keep safe and healthy. God bless and protect us all. Godly Filipino and our country, the Philippines. Randy Santisas, listening. Teso Soya Bobadilla, thank you Lord God Almighty. Am Sorjales, good morning po. Boy Beltran, good AM po. Sir Saldi, Ma'am Elby at Sir Tang, salamat.
1: Magandang umaga.
0: Santiago Abesilla Eleco. Hello po Sir Saldi at yung mga kasama. God bless, watching from Fairview, Quezon City. Hi, Mesa Moya Bernante. Good job. Good morning, mga kamate. Kompleto tayo ngayon. Magandang usapan. usapin
1: excited
0: at good luck.
1: Excited talaga sila pagkakompleto tayo. No?
0: Sir Saldi, Sir Teng, Ma'am LB, excited too. Okay. Shirley, wow. Magandang umaga po. Ladju, good morning, Sir Saldi, Ma'am LB, at Sir Teng, at sa buong Pilipinas, at
1: good
0: sa
1: morning.
0: Mga nanonood.
1: Good morning.
0: Sa buong bansa po. Ayan. Shirley, Ati LB, bukod po sa scented candles, mayroon ding candle na pangtaboy ng lamok habang
1: yes,
0: ito
1: yes,
0: ay nakasindi.
1: True.
0: Yan, tama.
1: Centronelia. Yes. Yes. Opo.
2: Of course, isamantaling ko rin po yung Alliance President na sa pumumuno ni Kuya Marlon Mendoza. Yeah. Alam ko, naka-tune in po yung iba kahit na sa seminar sila.
0: Yan. Kabarangay ko yan. Si, ano,
2: si Kuya Marlon Mendoza. Okay. Kamusta po kayo dyan? Lahat po ng mga presidente ng grupo ni sa under ni Kuya Marlon Mendoza. Magandang umaga po sa inyo.
0: So, okay na. So, punta na tayo.
2: Kuya
0: so,
2: Estrella Yalong, good morning.
0: At narito na po ang ating editorial ngayong umaga. Pakinggan nyo pong maigi. Ayan po, no? So, editorial, politics. Ayan, no? Serve the public, not to be served. No? So, ibig sabihin po niyan, sa politika po, ang pangunahin po ay dapat kayo po ang magsilbi, hindi kayo dapat ang pinagsisilbihan.
1: Exactly.
0: Pero ngayon, na nangyayari, pagka politikong bigat, ang daming bodyguard, ano? So, sino ang pinagsisilbihan ngayon? May taga-bukas ng pinto, may taga-drive ng kotse, di ba?
2: Oo.
0: So, parang hindi natin makita yung public
2: Lincoln
0: trust.
2: Ba?
0: Ano? Yung paano yun? Public,
1: public service.
0: Public service sa public trust.
1: Public
0: okay?
1: Trust.
0: So, parang ito po kasi yung tungkulin na ipinagkalob sa inyo, sana ay pakinabangan ng mga taong nag-look-look sa inyo sa pwestong yan.
1: Tama.
0: Diba?
1: Sumasangay.
0: Okay. So, ito po ang ating detalya ng ating editorial ngayong umaga. Editorial, Mali at DZRJ, 8:10 a.m., October 10, 2026. Sa politika, dapat magserbisyo, hindi pagserbisyohan.
2: Ha? Amen.
0: Okay. Okay, simulan natin. Ang mga katagang a public service is a public trust ay nakapaloob mismo sa ating konstitusyon upang ipabatid sa mga individual na nagnanais pasukin ang larangan ng politika na ang serbisyo publiko ay isang tungkulin at kapangyarihang ipinagkaloob na pansamantala ng mamamayan upang mabigyan ng pagkakataon ng isang politiko na makapagserbisyo sa taong bayan at hindi upang maging amo at pagsilbihan ng mamamayan. Ngunit kung aanalisahin ang kasalukuyang nagaganap sa larangan ng serbisyo publiko na kinakatawan ng mga politiko, masasabing walang katuturan ang nabanggit na kataga dahil di maramdaman lalo na ng mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan ang tunay na pagkalinga ng mga politikong nangako ng mahusay na paglilingkod. Nakakadismaya ang katotohanan na ang karamihan sa bawat individual na pumasok sa politika ay may mga prinsipyong makapaglingkod, ngunit sa pagdaan ng ilang taong panunungkulan nawawala ang mga prinsipyong daladala at napipilitang makiayon sa status quo upang manatili lamang sa posisyon. Ang kanilang mga prinsipyo ay napapalitan ng praktikalidad kuno dahil di nila kayang pakawalan ang kanilang tinatamasang kapangyarihan at kayamanan habang nakaupo sa poder ng kapangyarihan sa katwirang pansamantala lamang ang kanilang pagiging politiko. Ito marahil ang dahilan kung bakit karamihan ng mga politiko ay napapako ang kanilang mga pangako. Hindi dahil nakalimutan nila ang kanilang mga pangako noong sila ay nangungumbinsi ng mga botante upang sila ay iboto, kundi dahil sa tukso ng kapangyarihan at kayamanan. Kaya't natututo silang talikuran ang katotohanan at makisa sa umiiral na kasinungalingang namamayagpag sa kasalukuyan. Napakadaling patunayan ang mga pahayag na ito dahil isinasalarawan ng meme ng editorial ngayon na kung saan ang karamihan ng mga politiko na napaupo sa poder ng kapangyarihan ay di maitatangging sila ay nagkakaroon ng kayamanang lampas sa maaari nilang kitain mula sa kanilang legal na mga sahod at negosyo. Ang katotohanan ay matagal nang isinasiwalat ng programang mate gamit ang legal at lehitimong dokumento na magpapatunay na hindi totoong mahirap ang bansang Pilipinas, lalo na ang ipinapakalat ng mga politikong sinungaling na baon na umano ang Pilipinas sa utang. Ito ang ilan sa mga kasinungalingang pangunahing pinaninindigan ng mga politikong nilamon na ng sistemang mapangapi at mapagsamantala, maproteksyonan lamang ang kanilang mga personal na interes at tinatalikdan ang tungkuling maglingkod sa taong bayan. Katulad na lamang ng mga kontrobersiya na kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan sa kasalukuyan, na kung saan base sa kanilang mga salen ay nagkamal sila ng kayamanan bagamat binibigyan nila ng mga legal na basihan ang kanilang pagyaman. Hindi pa rin ito sapat upang mapatunayan nila na sila ay tunay na lingkod bayan dahil nananatiling mahirap ang mga mahihirap. Mga kababayan, kabandido at kamate, matagal na ang panahon na dapat tayo ay magising na sa katotohanan. Alamin at isulong ang katotohanan ng OCT 01-4, ang Bilateral Minefield Breakthrough Successor Agreement noong 1950 at ang Last Will and Testament noong 1952. Ang mga naturang legal at lehitimong dokumento ang matagal nang pinagpapapasasaan ng mga politikong sinungaling na patuloy na yumayaman sa kabila ng kanilang paninindigan na mahirap kuno ang bansang Pilipinas. Ang tanong ay, kung totoong mahirap ang bansang Pilipinas, saan nanggaling ang kanilang kayamanan? Habang walang lumilitaw na politikong na magsusulong at magtatanggol sa mga legal at lehitimong dokumento na nabanggit, mananatiling mamamayagpag ang kasinungalingan at habang namamayagpag ang kasinungalingan, mananatili ang kaguluhan at kahirapan at sa kasalukuyan ito ang aktwal na nagaganap. Kaya para ano pa ang silbi sa pagtatanggol sa mga politiko kung wala ni isa man sa mga politiko ang nagsusulong ng mga nabanggit na katotohanan? Dapat nating maunawaan na sila ay nandiyan upang itago at pagtakman ang katotohanan at ang pagtatanggol sa sino man sa kanila ay masasabing indirektang pagtatanggol sa kasinungalingan. Matagal nang panawagan ng mate na huwag umidolo ng mga politiko dahil ang pag-idolo sa kanila ay magbubunsod ng pagsisikap na pagtakman ang mga kamaliang kanilang nagagawa. Ang mali ay dapat batikusin. Mate at DZRJ, 8:10 a.m. Ayan po ang ating editorial ngayong umaga.
2: Ang sarap pag-usapan niya.
0: Oh, sige, ano ba ang maging opinion
2: niya? Saan galing ang inyong mga kayamanan?
0: Diba?
2: Saan galing ang inyong mga magagarang sasakyan? Mm. Saan galing ang inyong magagarang mga bahay na nakatira kayo sa mga mamahaling subdivision.
0: Yes, no?
2: Na pag kayo'y hinahanap, ang hirap nyo makita kasi nakatago kayo sa inyong mga subdivision. Kesa may bahay kayo sa mga barangay, pero wala kayo doon. Naku po, ang tagal na namin experience yung mga ganyan.
0: Tapos yung subdivision, bawal pasukin.
2: Bawal pasukin, tatawag muna. Ah, wala po rito, ganun-ganun. Ah, hindi po pwede. Oh, diba? Kasi bago nyo sila makausap, dadaan ka kayo sa mga guard. Pero bihira lang mga taong ang bahay nila eh, madali mo silang hanapin.
0: Yes.
2: Madali makita. Mahirap hanapin.
1: Anyway, ang balita ko, ang barangay election will be postponed to December 14, 2024. Parang December, di ba?
2: Hindi na.
1: Parang may next naglabas year, ng ano.
0: 2 years, 2028.
1: Ang barangay election?
2: Oo, 2028 na pinirmanan ni Presidente.
1: Pero December siya.
2: Hindi.
0: November.
2: November pa rin, pero 2028.
1: Meron may ewan ko lang, hindi ko lang masyadong binigyan ng importansya kasi hindi ko alam na mapag-usapan natin today. Pero meron akong ano kasi sa PDP, may nabasa kasi akong ano eh, na parang, I'm sorry, mahirap kasi magbanggit na hindi ka talaga sure. Aww. Pero may article akong nabasa na parang galing sa Supreme Court na parang mapupush yata sa December. I'm not so sure ha, pero that's how I read the article.
2: Tama naman, ang sabi naman kasi sa bagay, ng Supreme Court, ayaw na ng Supreme Court, gusto ituloy. Kaya ang sabi ng Comelec, handang-handa kami 90%, sabi ni Comelec Garcia. Eh, siyempre, ang sa dami ng pangyayari, eh mahahati nga naman ang ano ng atensyon ng mga mambabatas natin at ng publiko dahil doon sa mga impeachment na yan at kung ano ng problema sa Pilipinas.
1: Sa impeachment talaga,
2: so,
1: no?
2: Eh, pinospone yan dahil sa mga bagay na magpagbigyan tuon yung mga problemang nauna ng binabaybay ng mga...
0: Yan ang sabi nila. Pero ang sa tingin ko, mga bata nila yung nasa barangay, andyan na naman yung election sa 2028, para masiguro nilang meron silang butante, stay muna kayo dyan.
1: So, dugtungan natin yung sinabi ni Kuya Ting kanina.
0: Sa akin lang naman yun. Sa akin lang naman yun.
1: Dugtungan natin yung sinabi kanina ni Kuya Ting na nung bago sila maupo, nangako sila ng nangako, no? Marami silang pangako. Pero nung nasa pwesto na sila, yung parang nagpapa-special sila, nagpapa-importante na ang usapan dito, kayo ang magsiserve sa mga Pilipino. Yes. Kayo ang magsisilbi. Hindi yung kami ang magsisilbi sa inyo. So, ang pinaka-the best dyan, Kuya, no? Ito nga eh, malaki talaga ang contribution ng kamalayan nating mga Pilipino.
0: Yes.
1: Kahit na magsimula tayo sa barangay level. Pag nakita natin sa barangay level, kapitan pa lang yan, o di kaya city councilors, o di kaya mayor pa lang yan, na ganyan ang attitude. Dapat hindi na yan binoboto pa. Kasi alam niyo ako mahirap talagang yung sinabi mo kanina na mag-ano ka ng alam mo yun, iba kasi yung sumuporta ka at maging fanatic, iba.
0: Yes.
1: It's two different
0: tama,
1: thing.
0: Tama.
1: Yung fanatic, yung parang kahit mali ng ginagawa ng iniidolo mo, sinusuport mo pa din.
0: Tama.
1: Ang ibig ko sabing suportahan natin yung mga
0: tama.
1: Politikong talagang nakikita mo nag-e-effort, nagpuporsiging i-gawin yung ipinangako nila, yun yung dapat na i-support natin. Di bali nang sabihin mong, ako sinusuportahan ko yung isang politiko na talagang totoo naman ang ginagawa. Pero yung mali na tapos sumusuporta ka pa din, it will reflect your personality na ganyan ka din. Kasi sinasang-ayunan mo ang mali niyang ginagawa. So, ganyan ka din.
0: Tama.
2: Kaya so, ang galing ang inyong mga kayamanan. Balikan natin yan. Gusto kong pag-usapan
0: kaya lang, yan. Kaya lang, kung titingnan natin, kasi ang barometro kasi ng tunay na paglilingkod, yung kalagayang pang-ekonomiya kasi ng pinagsisilbihan mo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Isa pa
0: ngayon,
1: yan.
0: Kung mahirap talaga yung pinaglilingkuran mo, at mahirap ka rin, walang problema. At least parehas kayo. Ang problema, hindi. Mayaman ka, tapos yung pinaglilingkuran mo, baon sa utak. Yun ang question eh. Hindi ka talaga naglingkod. Kasi yumaman ka tapos yung pinaglilingkuran mo mahirap. Kahit nasaan mo po dalhin
1: yung yumaman ka. Ang sabi mo yumaman ka.
0: Yumaman ka.
1: Dapat dati hindi siya mayaman,
0: yes.
1: Yumaman siya. Oh. Tama din naman.
0: Oh, diba? Oh. Eh kahit na yung kahit na yung wala naman pulitong hindi yumaman eh.
1: Oo, oh, ito naman. Pero alam niyo, ang pinakaano ko talaga, Kuya Saldi.
0: Naman sila yumaman eh, di ba?
1: Kuya Saldi, ang pinakapunto ko talaga dito, punto per punto tayo dito. Yung mga programang may budget na sagaa, tapos hindi nyo pa rin binibigay sa mga tao, yun yung pinaka-hate ko talaga.
0: Yes, tama.
1: Iba, okay lang pangulimbat kayo, pero yung nakaprograma na, yung naka-allocated funds na yan.
2: Bigay na.
0: Ang problema, isa nga yan sa mga tinatarget nilang kulimbatin nga para yumaman silang mabilis.
1: Tsaka ang mga tao naman, walang alam sa government services and programs, wala namang alam din. Kasi ang information dissemination nila ay napaka-weak, napaka-hina. Walang initiative na i-educate ang mga tao. Di damo na maging mahina. Walang mga ngatok, walang mga lampag, walang mahihingi.
0: Kung walang magtatanong, hindi sila mag-i-explain.
1: Yan ang trabaho natin, Kuya Teng.
0: Kung hindi sila kung walang maghahanap, hindi nila ilalabas.
1: Yes, exactly. Yan ang ginagawa ng RA-11 po na yun. Mga lampag talaga tayo.
0: Armasan natin yung ating mga kabayan. At karugtong po ng ating editorial, ay yung mga impormasyon na dapat po nating malaman para may pamukha po natin sa kanila kung ano yung dahilan kung bakit ganito yung ating editorial. Yes. Kasi meron po tayong katotohanan na dapat malaman, nila na alam natin para sa ganon, makonsensya sila.
1: Mahiya sila.
0: Mahiya sila. Ang problema nga, matagal ko na sinasabi ito no? Kasi yung konsensya nila kasi, na-konsensya na rin, di ba?
1: Mayas na.
0: At dahil na-konsensya yung konsensya nila, nilayasan sila ngayon. Wala na silang konsensya.
2: Pero alam mo, may paraan dyan eh. May baka paraan. Ngayon, ang paraan kasi dyan, katulad niyan, na pagdating ng eleksyon, alam niyo, may mga katiwalian na, katulad niya, yung makilala kong kapitan, nagpakain ng barangay niya, pakain ng Jollibee. Hindi mo lang naisip ng kapitan na may resibo yan. Nag-OP. Resibo, hindi na mapapayag ang ganitong kumpanya na nag-OP ka, kami ang masisisi. Kaya nasuspindi yan. Meron din akong alam na kapitan. Aba, pati yung mga, alam mo, barangay captain na na-involved sa droga, ang babagsik ng mga dahilan para kayo'y andyan pa rin sa tungkulin nyo. Sa Pangasinan, may naalaman akong ganyan, Mangatarem, na involved ang sa mga drugs. Nandyan pa rin. Mga anak nila, mga pusher, pero barangay captain pa rin sila. Paano nila itatama yung mga kitang-kita na mamamayan? Okay, kaya pagdating ng eleksyon, dapat yan.
1: Nagiging family
2: business. Okay, so, kayo.
0: Tuloy ko lang ang pagbabasa ng mga listeners natin, ha?
1: Okay.
0: Carmelita Iten, good morning, watching from Switzerland.
2: Wow!
1: Hi, good morning.
0: Europe na yan, ha? Okay, thank you po. Anengela, good morning, Brother Saldi, Sir Teng, at Ma'am Elby. Seni Pusana, morning sa inyong tatlo. Romeo Balagat, good morning, Sir Saldi, Sir Teng, Ma'am Elby, at sa lahat ng mga kamate sa DCRJ 8NAM Bandido. Romela Diamante Brioso, good morning, Sir Saldi, and to all, God bless us all. No? Teacher to, no? Anengela, yes, panatik ang mga nangyayari ngayon. Santiago Abesilia Eleco, pag ako po ay magkandidato para kapitan, 1 year salary di ko kukunin. Promise, dati po akong kapitan.
1: Oh, wow, okay. Good morning, Cap. Good morning, Cap.
0: Sana makabalik kayo.
2: Bakit naman hindi? Pag magandang kanyang
0: Okay, Santiago Abesilia Eleco, pero po balita ko kailangan may eligibility o college graduate. Yun ang proposal nila, no? Pero proposal lang po yan. Okay, si pinsan mo, Maridel Ares Bacilar from Pangasinan. Good job, kuya.

0: maglingkod sa
1: kasi
0: bayan,
1: pag wala ka sa
0: barangay,
1: position, Kuya Tem, posibleng magagamit mo yung pera mo. Pero kung nasa position ka,
0: ayan ang sinabi ko sa kanya.
1: You can use the
0: never,
1: resources wisely.
0: Ano, wala tayong boat buying. Hindi ako titira sa'yo. Wala naman daw siyang ganon. Kasi wala naman siyang pambili. Wala. Alam mo, ano yan eh.
1: I-support natin.
0: Nasa barangay na kasi yan eh. Nasa ano na ng kultura natin.
2: Pagka barangay, ano, bibihira yung boat buying, ano, sa barangay. Kasi magkakakilala yung
0: tsaka hindi yun. Pag magkakagalit, magkukumpare. Kasi, lalo na sa Manila, di ba? Tatlong kalye, isang barangay. Aba, kilala-kilala mo yung
2: tsaka sa barangay kasi, nabibilang nila yung magiging boto nila. Oh. Ay, pamilyang ito, pito sila. Atin lahat yan, no? Pinaplas-plas nila.
0: Ano yan eh, nagtatantos, kumbaga, nagtatantos
2: kasi
0: sila.
2: Kasi ang lolo ko, barangay chairman dati, panahon ni Marcos, ano, sa Pangasinan.
0: Oo.
2: Bata pa, pero pag nagpupulong sila, oh, pamilyang Makareg, ano yan, 50. Atin lahat yan, kasi Makareg
0: kami. Meron akong ganyan dito sa mga...
2: Tutos yan, kalaban niya ito. Kilala din nila yung mga kalaban nila. Oh, panalo na tayo. Oh,
0: mga Cordero family.
2: Pag natalo sila, alam nila kung sino yung nag-tridong ngayon. Alam nila yung hindi bumoto. Ganun sa barangay eh. Kaya yung boat buying sa barangay eh napakaano.
0: Alam mo may kilala ko.
2: Siguro dito lang sa Maynila pwede.
0: Hindi sa Quezon City may kilala ko ah. Barangay captain for 20 years. Siya ang kauna-unahang barangay captain na nanumpa kay Presidente Marcos Lumanda. Alam mo ang bahay niya mula noon hanggang ngayon ganun pa rin. Pero ang mga kagawad niya ang gaganda na ng mga bahay.
2: Oh, yan yung sinasabi natin.
0: Banyega, saludo ko. Alam mo sa totoo lang. Ang kanyang, pag nakikita mo ngayon bahay, ba't sipak? Sikap ganyan pa rin ang bahay. Walang ninakaw eh. Walang, talagang lingkod bayan.
2: Yan sinasabi
0: kahit,
2: natin.
0: Checkin niyo po yan, yung bahay ni Cap Banyega dyan sa Quezon City, sa distrito ni Belmonte. Makikita niyo yung bahay. Mas magaganda pa ang bahay ng mga kagawad ngayon.
2: Yan ang sinasabi natin. Yung barometro ng resulta ng iyong paglilingkod, makikita sa... Yes. Sa pang-ekonomiyang kalagayan. Makikita yan eh. Yes, hindi yan may tatatwa. So, pero ngayon, sorry to say, pero karamihan po ng matataas na opisyal ng ating pamahalan, ano po?
1: May mga...
2: Lahat sila yumaman.
1: Oh, yung mga tapos, bag nga nila. Oh my God. Dati nakapidikab lang, ngayon naka-artist van na.
2: Ngayon, kapag ka, ikinuwento mo po, kinuwento mo yung kanilang monthly income, sahod. Hindi po nila kayang kitain yung kanilang yaman. Okay.
1: Kuya Saldi, may dadagdag lang din ako. Napapansin ko din na itong mga ano natin, mga government official ha, alam ko namang hindi lahat, pero majority talaga. Para bang yung ganyan magnanakaw ka sa kaban ng bayan at siyempre nababalita ka o ano, hindi ba yan sila nahiya sa pamilya nila? Hindi ba sila, wala ba silang kahiyan na parang, hindi kaya...
2: Kaso wala na nga eh.
1: Kusensya, lumayas na. Halimbawa ako, may anak ako, tapos yung anak ko nasa school. Uy, anak ni ano yan, yun doon nakikita mo, may Hermes, may ano, tapos yung... Di ba? Hindi ba yung...
2: Wala eh, wala
1: yung
2: ganun eh.
1: Hindi ba nakakahiya yung ganun?
2: Ang kultura ngayon, iba eh. Basta iba na basta nakapagpakita na ito, masikap pa nga.
0: Tsaka ito pa, alam mo, gusto mong ang pamilya mo malagay sa... Pera? Tuwak mo ka, Presidente. Buong pamilya mo nandiyan sa pera.
2: Okay. Okay. So, ngayon, ano po? Karugtong ng ating editorial, ano po? Eh, yung pong ating mga ni-research, mga batas po ito, no? Na dapat sana ay ginagawa ng mga politiko. Hindi po natin alam ng karamihan, pero ipapaalam po namin sa iyo, no?
1: Yes.
2: Ito po yung sinasabi nga ni Ate Elvi kanina, na ito po yung ating tungkulin dito sa Mate, ang armasan po tayo ng mga impormasyon na dapat po nating malaman upang magamit po natin. Ha? At hindi po tayo mahiya sa harap ng mga politiko. Bagkus, tayo po yung may kakayahang ipahiya sila sa kanilang posisyon dahil hindi po nila ginagawa ang kanilang mga tungkulin. At mangyayari lamang po yan kung tayo po ay sangkap ng tamang mga impormasyon. Tama
0: ang ganda naman sinabi mo, knowledge sangkap ng tamang impormasyon.
1: Sangkap ng tamang impormasyon. So, magamit nga yan.
2: Narito po, no? Basahin lang po natin. Ha? Babasahin ko lang. Ha? So, sige kasi po. Medyo mahaba. Tapos balikan na natin. Okay. Ito po. 1987 Philippine Constitution established public service as public trust that requires absolute integrity, accountability, and efficiency.
1: Wow, galing.
2: Nasa constitution po yan, ha? Constitutional foundation of public service, public trust principle, Article 11, Section 1, states that public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve with utmost responsibility and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest life. Ah? Lead

0: Modest life. Huwag extravagant. Huwag mong ipagyabang ang iyong yaman. Tama?
1: Huwag mong ipagyabang yung mga...
0: Oh, di ba? So, yan po ay nasa konstitusyon. At pwede pong ibalandra sa mukha nila yan pag hindi po nila nasunod yan. Di ba? Konstitusyon yan eh.
1: Yun na nga sinasabi natin. Oh. Pwede tayo okay. Mag-file. Pwede
0: ngayon, tuloy. Integrity and Anti-Corruption. Article 2, Section 27. Commands the state to maintain honesty and integrity in public service and take positive, effective measures against graft and corruption. Okay, tuloy lang natin, ha? Mamaya tayo mag-ano. Oh. Constitutional Foundation of Public Service. Oh. Public Trust Principle, Article 9, Section 1. Ay, nabasa ko na pala ito, no? Sorry.
1: Pangatlo ka na. Oh. Public Disclosure.
0: Ito, Public Disclosure, oh. Article 2, Section 28, mandates a policy of full public disclosure for all state transactions involving the public interest subject to reasonable legal conditions. Equal access, ito, Article 2, Section 26, oh, guarantees equal access to opportunities for public service and prohibits political dynasties as defined by law. Kaya sinasabi nga po ng Korte Suprema na meron na pong tila grave abuse of authority ang Kongreso dahil hanggang ngayon, hindi pa sila gumagawa ng tunay na batas para sa anti-dynasty law. 1987 pa pong konstitusyon. At sinabi po ng konstitusyon na dapat ipagbawal ang political dynasties. Oh, pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Bakit? Kasi hindi po gumagawa nang patas ang Kongreso ng anti-dynasty law. Kaya meron na sila.
2: Actually, meron. Hindi may pasa-pasa yan.
0: Hindi nga may pasa nga. Kasi kaya winarningan na sila ng Supreme Court na meron na kayong ano, pwede na kayong i-accuse ng yung abuse. Ano? Yung ano?
1: Discretion.
0: Discretion. No? Bakit?
1: Abuse of discretion.
0: Kasi 1987 pa, bakit yung gayon? Ilang taon
1: kasi
0: na.
1: Kasi lahat sila matatamaan dyan, kuya.
0: Kaya nga abuse of discretion na. Diba?
1: Imagine abuse, Mayor D. Huwag na tayong magbanggit
0: Na. Huwag magbanggit. Kasi lahat naman sila meron naman yan. No?
1: Matatamaan
0: kasi sila natin. Luzon Visayas, Mindanao, magkakalabang politiko, magkakapatid yan. Kahit na sino yan. Di ba? Mindanao, sino bang sikat sa Mindanao? Oh? Sino sikat sa Visayas? Sino sikat sa Luzon? Tingnan mo po, magkakamag-anak yan. Ano? Oh, di ba?
2: Family business.
1: Pero
2: na.
1: Disadvantage. Dapat pag-usapan natin kung ano ang disadvantages at advantage. Disadvantages at advantages sa dynasty. Dapat mapag-usapan natin
0: okay.
1: Yan minsan.
0: Okay. Ngayon, tuloy natin. Key governing institutions. Okay. Civil Service Commission established under Article 9-B as the central personal agency of the government responsible for building a merit and fitness-based career service. Oh. Pwede po kayo magsumbong sa Civil Service Commission kapag yung official po ng pamahalan ay hindi gumagawa ng tama. Di ba? Office of the Ombudsman, ito.
1: Ombudsman.
0: Created under Article 11 as an independent body to investigate illegal, unjust, improper, or inefficient act of public officials. So, pwede rin po kayo mag-demanda dyan, magsampa ng reklamo. Okay? Statutory framework, the 1987 Philippine Constitution is reinforced by law like the Code of Conduct and Ethical Standard of Public Officials and Employees, Republic Act 6713. Ayan, no? Ano ba ang 6713? Ito po. No. Ayan, no? Isa pa. Nabasa ko niyan. Yeah, no. Why RA 6713 is important for public officials? Oh? Ito po, mga kabante, no po? Kababayan, mga kabandido. Tandaan niyo po ang batas na ito. Dahil ito po yung sinusuway, hindi sinusunod ng mga public officials. Okay? Republic Act 6713 set strict behavioral, operational, and financial rules to prevent corruption, build public trust, and ensure government workers serve the people with integrity. Its importance is defined by four core areas. Ano yan? Oh. Upholding core norms of conduct. Ayan. Basahin ko yung malit po. No? Okay. Public official must live by 8 mandatory norms of conduct outlined in Section 4 of the law. Number 1, commitment to public interest. Always prioritize the general welfare over personal gain. Maliwanag yan. Mm. Pero nangyayari, pag marami ng masyadong tao nakaharap niya at medyo pagod na sila, sabi ni, bahala, wag tayo muna kayo. Nasaan yung prioritize, di ba? Nawawala. Okay. Number two, professionalism. Perform duties with utmost devotion, excellence, and efficiency. Justness and sincerity. Treat everyone without discrimination and respect people's rights. Pagka ang damit mo, butas-butas, lukot-lukot, bahala ka sa buhay mo.
1: Usong-usong ngayon yan.
0: Di ba? Sunod, number four, political neutrality. Provide service to everyone regardless of political affiliation. Pag ikaw ay kalaban ni Kapitan, sorry ka na lang. Hindi ka masasama
1: alam
0: sa listahan.
1: May sagot tayo dyan sa lahat ng problema okay. Yan mamaya.
0: Next, public responsiveness. So, extend prompt, courteous, and adequate service to the public. Hindi po yung mamaya na. Balik kayo sa susunod na linggo. Ang sabi po dito, prompt, antemano. Magbigay kayo ng solusyon, sagot sa kahilingan. Ha?
1: Yes.
0: Diba? Batas po ito. Kaya dapat alam po natin yan. Para pagka merong opisyal nagsabi sa ay, sabi po ng Republic 6713, ganito po eh. Diba?
1: Prompt service.
0: Okay. Nationalism and patriotism. Support local good services and culture and be loyal to the Republic. Ang problema, palagi kayo nag-iisip ng importation. Diba? Nasaan ang pag-support sa ano? Sa local goods, di ba?
1: Pag important, mas kinatangkilik natin mga Pilipino because of the
2: colonial mentality.
0: Government na rin kasi. Huwag kang mag-import.
2: Awati mo, huwag mo sila papasukin.
0: Nasa nang bibili ng ano, ng mga mamu. Di ba wala?
1: Tsaka may masasabi ako dyan, Kuya Salvino, pagdating sa import and export goods, kasi ba naman din kasi itong ating mga native products din, kahit sa mga pagkain, pagdating din kasi sa quality, wala din naman kasi, di ba?
2: Doon lang kasi napapansin.
1: Kasi, yung disiplina sa mga...
0: Kasi, walang support ang government. Yun eh.
1: Ang trabaho ng DTI yan. Trabaho ng DTI na i-check yung quality, yung
0: agriculture muna siguro. Department of Agriculture.
1: Depende diba? Sa ano sa product, depende sa.
2: Katulad doon sa Kalinga, ang pinagmamalaki lang yung mga kape. Iba-iba yung lugar ang pinuntahan ko, iba-ibang lasa ng kape nila, pero lahat masasarap. Meron nagtitinda ron talaga naka-packaging. Mga ganung bagay ba? Kailangan kasi sila mismo ang mamuhunan para doon sa kanilang magandang packaging. Para may hanggang abroad dinadala ng mga ano.
1: Yeah. Yung quality kasi talaga dapat.
2: Maganda, kaya packaging, quality.
0: Ang number one kasi yung kailangan dyan, support of the government. Kasi, alimbawa, ikaw magsasaka, wala ka naman puhunan. Paano mo mapapaulang? Kung supportahan
2: manghihiram,
0: mo yan.
2: Manghihiram ka, may patubuan. Kaya napupunta doon ang kinikita.
0: Kaya nga, kung susuportan ng gobyerno yan, di wala sanang problema.
1: Maliban sa agriculture products.
2: Actually,
1: merong
2: support ang gobyerno. No? Sa katulad sa Naga, may nakakwentuhan ako. Pag meron kang isang hektarya o dalawang hektarya, ipapasok mo ngayon sa ano sa munisipyo para bigyan ka ng suporta pang fertilizer.
1: Yes,
2: meron
1: yan.
2: Merong programa ang presidente niya.
1: Nabalitaan ko din.
2: Kaya lang, dapat tuloy-tuloy.
0: Tsaka hindi selective. Tsaka hindi selective.
1: Ang produkto kasi na pinag-uusapan natin dito, hindi lang siya agrarian products. Mm-hmm. No? May mga commercial ba? Yung iba rin mga commercial na hindi ano sa agriculture.
0: Same
1: na,
0: way.
1: Dapat talaga, de. Ang say ko dito, ang take ko dito, ito kasi yung Department of Trade and Industry at kung ano pang mga ibang government agencies na naglulook after sa products natin o ng mga imported goods. Para talaga matangkilik yung atin, dapat wala kasi tayong monitoring sa totoo lang eh. Walang masyadong monitoring sa mga products natin. Tingnan mo, ang dami ng mga pumapasok, mga baking repolyo, galing sa China, galing sa kung saan-saan.
2: Alam mo ba? May alam ako eh.
1: Walang proper monitoring
2: minsan
1: kasi.
2: Minsan may hawak niyan, mga nakapwesto.
1: Pinapayagan nilang pumasok yung mga items
2: kasi
1: na,
2: wala naman na siya
1: maliban
2: sa
1: health hazards. Ma hindi rin maano ang quality.
0: Kaya nga, pagka sinabing government support, ano yan, it boils down all sa support ng government. When you say support the government, syempre, financing, yung distribution, yung making, lahat, nandun dapat eh. Dapat buo.
2: Kaya nagagalit si Johnny sa mga ganyan.
0: Anyway, tuloy natin. Okay.
2: Tuloy mo yan, tuloy para nakikinig si Johnny.
0: At least, ano po,
2: Si Luther June Sabado, nakikinig
0: at least,
2: ngayon.
0: Ano po, tayo po yan, ano, tayo po mga kaalaman po na dapat po nating alam ito, no? Para hindi po tayo basta-basta mabola ng mga politiko, ha? Democracy, commit to the democratic way of life and uphold the constitution, no? Ang problema, ang number one na Tagalabag minsan ng konstitusyon, silang mga nakaupo sa poder
1: mismo,
0: na kapangyarihan,
1: yes,
0: ha?
1: Yun
0: okay. Simple living, ito po ang pinakamahalaga, simple living, Avoid extravagant and ostentatious display of wealth. Ha? Yung pinagmamalaki mo pa ang iyong kayamanan, ha? Ay, sabi po sa batas, bawal yan, no? Eh, pero dahil hindi po natin alam, akala natin, eh, okay lang. Pero sa Constitution po, eh, bawal yan. Ha? At dapat alam po natin yan. Okay. Sunod, enforcing strict performance duties. Oh. The law mandates that officials and employees do not drag their feet or on public business. Key service standard include. Oh. Pag ikaw pala sa gobyerno, eh, wag kang
1: hindi ka pwedeng kasama sa kontrata.
0: Tsaka negosyo, no?
1: Ikaw pa lang kontraktor.
2: May alam ako dyan. May alam ako dyan. Isang ano,
1: nakaupo
2: sa... Mataas,
1: kaya
2: nakapulong.
1: Bawal ka talaga kasi conflict of interest
0: kaya,
1: yun.
0: Kaya lang, ginagamit yung posisyon para makakopo ng, ano, ng kontrata.
1: Yes. O di kaya, ang ginagawa nila, Kuya Selby.
2: Sana yung kontrata, mga ano lang, pang barangay eh. Billion-billion na kontrata.
1: Ang ginagawa nila, Kuya Selby, ikaw ang nakaupo. Ako pa upuin mo para kukunin ko yung project, pero tao mo lang din ako.
0: Yes.
1: Bibigyan mo lang ako ng one point. Mga ganon.
0: Okay, anong mga detalye po? Prompt action. No? Respond to letters, inquiries, and requests within 15 working days of receipt. O, mga kababayan, po, pag tayo po'y nag-request, sumulat sa opisyal ng pamahalaan. Maliwanag po nakalagay dito, within 15 working days dapat may sagot. Hindi yung pagbalik-balikin ka hanggang umabot ng isang taon. Wala pa rin nangyari.
1: Totoo yan.
0: 15 yes. working days lang po yan. Ha? Ibig sabihin yan, pwede ka na pong magreklamo pagka hindi po yan ginampanan. Di ba?
1: Yes, totoo yan.
0: Magagawa po natin yung pag-alam po natin yung batas.
1: Ginagamit ko lagi yan.
0: Sunod, pass document processing. Process papers and documents expeditiously with limited authorized signatories. Dapat pabilisin. At huwag yung napakaraming pipirma, dapat ilan lang para mabilis, di ba? Public accessibility. Make official documents and transaction open for public inspection during working hours. Pag ikaw ay ihingi ng kopya, sino ka ba? Ha? Ba't kailangan mo ng kopyang ganito?
2: Mag-organize nga lang sa barangay eh. Sinisita ka na, baka mamaya kasi yung namumuno dyan tatakbo, eh katulad kay Ate Elvie, di ba? Sinisita si Ate Elvie. Doon na nag-organize siya. Ay, akala yata, taga doon si Ate Elvie. Baka akala niya siya tatakbong kapitan to eh.
0: Okay. At tapos, annual reports. Submit mandatory annual performance report of their agency. Pag walang report, kasalanan ulit, no? Di ba? Number 3, okay. Preventing conflicts of interest. Republic Act 6713 bans specific acts that let official use their office for private enrichment. Number 1, financial interest. Holding direct or indirect financial interest in any transaction that requires the approval of their office. Next, improper outside employment. Managing or working for private enterprises regulated by their office or engaging in private business practices that clash with official function. Yan na yung conflict of interest. Misuse of confidential information. Leaking or profiting from classified data obtained through their position. Minsan sa mga ano yung bidding, di ba? Kumo, dahil alam nila mga presyo, kaya nilang kontrahin, di ba?
2: May procedure dyan, makalusot na ngayon, mahigpit na ngayon.
0: Gift solicitation. No? Asking for any accepting gifts, loans, or favors of monetary value from clients or individuals with pending business in the office, officials must also divest from conflicting private businesses within 60 days of assuming office. Kaya pagka ikaw po ay opisyal, tapos ikaw ay nanatiling opisyal ng isang pribadong negosyo na meron pong kontrata sa gobyerno, bawal yan.
1: Bawal naman talaga yan.
0: 60 days dapat mag-resign ka, sabi. For ensuring transparency via financial disclosure, SALN, filing SALN, no? Public officials and employees must file a sworn statement of asset, liabilities, and net worth, financial disclosure, and a declaration of relatives in the government. Next, filing timelines. SALN must be filed within 30 days of assuming office annually by April 30 and within 30 days after leaving government service. This allows public scrutiny and help detect unexplained wealth. Tapos, sunod, accountability and penalties. Violating Republic Act 6713 has a serious consequences depending on the gravity of the offense. Penalties include fines and suspension, removal or dismissal from public service, imprisonment of up to 5 years of a fine, or both as enforced by the office of the ombudsman or regular courts. Kaya kung tayo pong mamamayan, alam po natin ang batas na ito, matatakot po sa atin ang mga korap na mga politiko dahil alam po natin kung anong gagawin natin. Ha?
1: Yes.
0: Ipunin lang natin ang ebidensya na hawak natin.
1: Ibalik-balik natin yan. Yeah. Pero may dalawa akong sagot doon sa mga binasa ni Kuya Sal.
0: Okay. Okay. Tapos, naulit na lang yata itong ano, no? Tapos, yung pinakahuli na lang, no? Pinakahuli na lang, ayan. Yung Commission on Human Rights, yung pinakahuli. Ayan, na mismo ito, nagsabi, August 26, 2020, sinabi ng Commission on Human Rights, ano sabi niya? A public office is a public trust. Ipinagkatiwala ng mga tao ang kapangyarihan sa mga nakapwesto sa gobyerno para magamit sa kapakanan ng nakakarami at hindi para sa kanilang pansariling interes o para sa iilan lamang. Ang mga opisyal at maging mga empleyado ng pamahalaan ay may pananagutan sa publiko sa lahat ng pagkakataon. Inaasahan na sila ay magsilbi ng buong katapatan, kausayan at aktibong itataguyod ang karapatan at dignidad ng tao, ng lahat, lalo na ang mga napag-iiwanan at naisasantabi sa lipunan. Maliwanag. So, napakarami pong batas. Tingnan niyo po ngayon, ha? Ang mga batas po bang ito ay nasusunod ng mga politikong nakaupo sa poder ng kapangyarihan? Pag hindi, maliwanag po ang sabi ng batas. Ha?
1: Yes.
0: Ireklamo natin sila sa ombudsman,
1: diba? Yes,
0: Civil Service Commission, at nang sila ay maparusahan.
2: Actually, diba? Ang pinakamalagyan, may reklamo sila sa taong bayan.
1: Di,
2: pag pag pinaalam mo yan sa kanila, ito pala to, hindi ko na iboboto to. Ganun bagay.
1: Oo, dapat
2: information dissemination sa kanilang mga...
1: Alam niyo kung lahat tayong mga Pilipino, kahit nasabihin natin 3/4 na lang, no, yung 1/4 hayaan natin, kung lahat tayo talaga alam to, ethics nila dapat, hindi talaga sila mag-ano, hindi magiging yung, kumbaga parang ano ba,
0: hindi
1: alam sila mo yung
0: sugat,
1: yung maliit na sugat, hinayaan siya hanggang sa naglumaki, talagang sobrang corrupt na talaga ng Pilipinas ngayon, sa totoo lang.
0: Okay, so ang oras, alas 9 po ng umaga, at huwag po kayong aalis, at kami po ibabalik, matapos lamang po ang ilang paalala.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV ngayong araw po ng Sabado, ikasampu sa buwan ng Oktubre 2026. At syempre kami pa rin po ang inyong likod. Ako po si Kuya Saldi.
1: At ako naman po si Ate Elvi.
2: Kuya Teng, magandang umaga ulit.
0: Okay, so magtutuloy-tuloy lang po tayo, no? At syempre basahin ko lamang po. Basahin ko lang itong mga online chat, ha? Okay. Aha, kasi medyo marami na. Pamela Dumandan, good morning po from Kalape. Kalape.
1: She's our president.
0: Oh, Kalape Bohol, ha? And hi sa mga taga BCJM. Hi po, Ma'am LB, miss you po. Oh, ilang araw pa lang miss you na.
2: Babalik ko dyan si Ate LV, wag kayo mag-alala.
1: Okay. I miss you too, Pres.
0: Shirley, sana dumami pa ang katulad ni Captain Banyega na sinabi ni Kuya Teng, taos sa puso at isip talaga na maging tagapaglingkod sa mamamayang Pilipino.
2: Bilib na ako dyan. Bilib na ako doon.
0: Love Vlogs! Ay, good morning po, Kuya. From ano to?
2: Kuya Lawrence, sa pamumuni ni Kuya Lawrence, ni Kuya Kevin at saka ni Ate G.
1: Nice.
2: The best Kalinga creatives. Yan po yung mga Kalinga vloggers. Buong car po yan. Talaga sila po yung nag-vlog ng mga product nila doon.
1: Wow,
2: ano yung magagandang tanawin nila doon. Ang galing, ni Kuya Lawrence tsaka ni Kuya Kevin.
0: Punta tayo minsan. Kaya pala Lo Vlogs kasi Lo Lawrence, ano? From Lawrence.
2: Lo Vlogs. Hindi, personal niya to. Pero meron silang grupo talaga, The Best Kalinga Creatives.
0: Ayan.
2: Lahat sila nandyan.
0: Good morning sa inyo.
2: Good morning sa inyo. Of course, samantalay ko na rin to. Makikiusap na rin ako. Yung batch 1980, Capiz High School, si Gladys Smedley from California, Carmen Lopez ng California, Lina Ombid at saka Robin Ombid, mag-asawa. Cavite, from Cavite po yan. Vivian Lipardo Castro from California. Of course, si Edgar Insila, Jerry Villarreal. Of course, Amora Family, Ati Luis, Ati Janet, Ati Ann, Ati Linda Moya, at Kuya Choi. At saka Ati Dom. Of course, yung ano na rin, Purpose Feed Life Ministries sa pamamuno ni Pastor Edmond Mercado. Kaya anak niya Casey, tsaka kay Kai, Ati Winnie, Kuya Rolly at Kuya Eric. Batang Esperanza, magandang umaga sa inyo lahat.
0: Anyway, magtuloy-tuloy po tayo. No? Pero bago po niyan ay kunin po muna natin ang isang report na may ginalaman po sa Calax, papalapit na sa ganap na pagkumpleto Kawit Cavite, target na dulo ng expressway. Pakinggan po natin ang detalye mula kay Romel Madrigal.
3: Papalapit na sa ganap na pagkumpleto ang Cavite Laguna Expressway o Calax na inaasahang magpapabilis sa biyahe at paggalaw ng mga produkto sa Cavite, Laguna at Metro Manila. Ayon sa MP Cala Holdings Incorporated, nagpapatuloy ang konstruksyon sa natitirang 18.5 kilometro ng expressway, particular sa subsections 1 and 2, kabilang ang mga kalsada tulay drainage systems at mga rampa ng interchange. Sa kasalukuyan, bukas na sa mga motorista ang Calax mula Mamplasan sa Binyan, Laguna hanggang Governor's Drive sa General Trias, Cavite. Kapag natapos ang natitirang bahagi, may pagpapatuloy ang expressway hanggang Open Canal at Kawit Cavite na magdurugtong dito sa Cavite Expressway o Cavitex sa pamamagitan ng CC Link. Inaasahang magbibigay ito ng mas direktang ruta sa mga motorista habang mapapadali rin ang transportasyon ng mga manggagawa, produkto at supply patungo sa mga sentrong pangkomersyo at industrial. Ang Calax ay isang public-private partnership project sa pagitan ng Department of Public Works and Highways at MP Cala Holdings Incorporated na bahagi ng Metro Pacific Tollways Corporation.
0: Okay, maraming salamat sa mga Romel Madrigal, no? So maganda 'yung mga highways na ganyan, no? Sana ay para iwas traffic, ano? Pero sana ay quality time naman, ano? Sana hindi magos. Okay, so tuloy po lang natin pagbabasa ng mga message. Okay, Anengela, halos lahat ng departamento ng gobyerno natin ay mga korap, hindi sinusuportahan ng namumuno. Tapos bakit hinahayaan ng presidente mga nangyayari sa bansa palibasa mga may hawak mga nakapwesto? Okay, so Benito Mangogat, yan ang mahirap sa mga imported na yan. Imbes na tayo ang magbenta ng produkto natin sa ibang bansa, tayo pa ang bibili ng produkto mula sa mga dayuhan. Tayo ang nagtuturo sa mga dayuhan na mag-farm mangyayari ngayon, tayo ang bumibili ng produkto. Grabe, puro pera na lang naiisip ng mga komunistang gobyernong ito. Lalo na itong BBM na ito na ubod ng pagka-ignorante. Ngayon lang nakapanood ng F1 sports car. Walang silbi itong leader na ito. Inutil, palibhasa, walang dugong bughaw ang BBM satanic na ito. Anyway, nagbabasa lang po ako. Ha, okay, Benito Mangoga, walang serbisyo nila, gamitin nila ang pondo ng taong bayan sa personal nila. Maraming sa mga opisyal na hindi nagtatrabaho ng husto, lalo na ang mga mayor na ito sa Metro Manila, na ubod ng sinungaling, kawatan, land grabber, ipasa na ang anti-dynasty na yan para pagbawalan na ang mga pamilyang matagal nang nakaupo sa pwesto nila sa City Hall. Kailangan iba-iba ang mukha, hindi isang apelido, dapat one term lang sa LGU at Senado at Kongreso.
1: Tama, okay? Agree ako dyan.
0: Benito Mangogat, puro budget na lang itong mga aso ng gobyerno at puro utang na walang katapusan, na parang batang Quiapo ni Coco Martin na walang katapusan. Kada budget na mga nasa loob ng session hall sa Kongreso, laking tuwa ng mga okay, kada budget nila sa walang kwentang proyekto at programa nila, napunta lang sa bulsa nila. Ni wala naman talagang serbisyo kundi serbisyong maningil sa taong bayan at serbisyo, bigyan sila ng budget para sa bulsa nila. Kada may budget sila, bibili ng mga nasa Kongreso ng iPhone. Ha? Na ano ba? Ang haba pala nito. Bibili ng iPhone, Samsung, Sport Luxury Plus, bibili ng mga mamahaling pinggan galing Italy para sa kanilang bahay mansion. At yung ibang politiko, kawatan, bibili ng mamahaling luxury mansion sa Bel Air, San Miguel Village, McKinley, Ayala, Alabang, San Juan, Green Hills. Aba, sosyal. Hindi naman talaga mayaman ang mga nasa Kongreso na yan. Pero nagyayaman-yamanan dahil sa pera ng taong bayan na ninakaw nila. Kaya yan, panayhingi ng budget kasi gagamitin sa personal. Yung iba diyan, bibili ng mamahaling relo sa halagang milyones sa Greenbelt Mall Makati. Nakakabili ng mamahaling relo sa halagang milyones. Talaga, ha? masipag si Benito Mangogat. Dapat talaga, Sir Saldi, magsagawa na talaga ng batas dito na lahat ng asset tulad ng government company agency ay pagmamayari ng gobyerno, kaso noong government talaga ang kuryente, tubig at linya ng telepono at mga steel mills na binenta Fidel Ramos. Ha?
1: Yes, basic medyo, commodities dapat talaga government owned.
0: Yes.
1: Totoo yan.
0: Dapat nagsagawa rin ng batas para sa OCT 01-4, tama, no? Na lahat ng pondo
1: natin, ha,
0: na nakasaad sa mga departamento, isalin na para isahin na lang. Tignan natin kung makakakupit pa ang mga nasa gobyernong ito. Tama, no? Ayan, low vlog, sabi niya, tara sa Tinglayan. Saan yung Tinglayan?
2: Isang bayan yan na kung saan ni...
0: Puntahan natin pag pumunta tayo.
2: Yes, punta. Actually, nakausap ko si Mayor.
0: Mm-hmm.
2: Mayor, papunta kami ng Mars, mm-hmm, para dun sa ating... Mm-hmm. Offer ko yung livelihood program ni Ate Elvi. Tataya at natin sa NAPSI na, na kahit pa paano ibigay yung candle making. Tuntua si Mayor tsaka yung motorcycle. Kasi daw po, ang daming nadidisgrasya sa probinsya ng Kalinga sa single na motor. Kasi nga, alam mo na, nakainom, larga. Sige.
1: Safety riding, maganda.
2: Kaya maganda natin. Kaya tuntua si Mayor
0: ng Tinglayan. Tapos yung NAPSI naman, di ba?
2: Okay, Lorenz, the best diba? Kalinga creatives, pupunta kami dyan para pag-usapan natin tungkol sa aming livelihood program na ibigay natin kila Mayor. Gustong-gusto nila. Kasi nga naman, kahit daw nasa bahay, pwedeng gawin ng isang pamilya.
0: Yes. Shirley, diba? Sabi niya, Kuya Saldi, ang mamamayang Pilipino po ay talagang pinagsisilbihan ng mga public servant na ito na hinango mula sa salitang mamamayan. Ngunit ang nangyayari sa kanilang pagsisilbi ay madalas na mamaya na. Sa public attorney's office nga po, noon break simula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kailangan ay lahat ng kliyente ay napagsisilbihan sa kanilang suliraning panglegal. Ganyan po kahigpit ang namumuno na si Pau Chip ako. Walang noon break ano, walang
1: yes
0: break,
1: actually ah, I can also testify nung dumalaw ako sa
0: Sa Sagham Road
1: Talaga magaling nga naman kasi they are very accommodating, no? Na pagpasok mo pa lang, ina-assist ka na talaga nila mula sa elevator.
0: Magaling siya, kumusta, no? Okay.
1: Good.
0: Job Lioro, good morning, Press Aldin, and Ma'am LB, Escanyal at Kuya Teng, at sa lahat ng mga kamate, and God bless ating lahat. Oh.
1: Good morning, Press, Sir Job.
0: Press Job, ha? March pala ang Kalinga natin, ha?
2: March.
0: Motorcycle actually, safety riding seminar,
2: sa ating, Press Job. Motorcycle riding seminar, tsaka kay Ate LB yung kanyang candle making, candle setting sa inaproba ni Mayor doon sa Tanudan.
0: Ayun.
2: Mayor Darwin. Sige po, Mayor.
1: Basta ang i-promote Mayor natin sa part ko. Basta yung i-promote natin sa part ko, yung RA 1129 Magna naman talaga. Kasi talagang maraming ano, livelihood
2: yes,
1: kasama.
2: Alam mo, probinsya na lang.
0: Official na makasama natin ng NAPSI. Kasi ito nagpupus ng Magna Carta of Dapur,
2: yes.
0: Di ba?
2: Yes. Total, si... Sante ko lang yung ano.
0: Si Secretary...
2: ni Secretary.
0: Manny Pacquiao.
2: Na yes po.
0: Mabait naman si Manny.
2: Yes.
1: Tsaka na, ang RA 1129 kasi talaga, core na advocacy ng UPADI. United... United People, United for Public Accountability, Diversity, and Inclusion. That's UPADI.
0: Bagong ano na kasi, meaning kaya medyan.
1: Bagong meaning, hindi na ding back siya.
2: Word of the day, sangkap ng tamang impormasyon. Okay. Yung binibigay namin sa inyo. Tuntua ko na Kuya Salvi.
1: Sangkap ng tamang impormasyon.
2: Pagbaba namin, yan ang babaybayin namin mga kataga para marinig nyo ang talagang ating salita.
0: Okay. Tutubo. Santiago Abesilla Eleco. TANGA kasi ang ibang Pinoy. Mga sir, kasi kahit hindi pwede iboto, binoboto dahil maraming kamag-anak. Yun lang. Ha? Benito Mangogat, napakaraming bata sa Pilipinas na hindi nasusunod ng mga nasa gobyerno. Gusto nila bendalo. Kahit labag sa konstitusyon, basta bendalo. Ang gusto nila, pansariling interes lamang ha? Ang komunistang gobyerno na ito.
1: Kuya Saldi, tama yung sinabi ni Mr. Magubat,
0: Mangogat.
1: Na sa totoo lang, totoo naman talaga na napakaraming batas na ng Pilipinas, no?
0: Yes.
1: So, baka naman pwedeng tanggalin na lang muna ang kongreso natin. Kasi sa dami
0: hindi na kailangan ng batas,
1: ano? Hindi na kailangan ng batas kasi ano mangyayari? Yes. Kasi ang nangyayari kasi magki-create sila ng batas. Ito yung na-observe ko, personal observation ko. Mag-create sila ng batas ng batas. Kasi once na maka-create sila ng batas, may budget kasi yan eh.
0: Yes.
1: Pero ang nangyayari pag na-budgetan na, wala nang information dissemination, hindi na yun effective. Dapat kasi from Congress approved ng Senate, ibaba kagad yan ng, sa office ng mga congressman, tapos papunta sa gubernator, sa mayor, di ba? Sa mga barangay, wala eh.
0: Hindi,
1: pag na-approve na yung budget, nawawala na kasi.
0: Ang proseso ng batas, pag napasa batas, pipirmahan ng Malacanang, tapos i-implement ng Malacanang. Kaya tama yung sabi mo na baka pwedeng wala ng ano?
1: Wala na muna.
0: Congress?
1: 10 years.
0: Kasi punong-puno na yung batas natin.
1: Yes, puro tayo batas.
0: So,
1: wala na
0: so ano. Mag-concentrate na lang sa implementation.
1: Yeah, exactly. Yeah, that's diba? My ano.
0: Parang yun na sinasabi mo, ano?
1: Yes.
0: Pwede rin. Opa. Sana pakinggan. Ang laki ng matitipid nila.
1: Yes, totoo. Oh,
0: biruin mo, ha? Magkano ang sahod ng mga congressman at mga senador? Ha? Bukod sa sahod, meron pang tinatawag na ano ba yun? Yung budget para sa office nila? Sa senador yata, dati 200 million eh.
2: A year, ha? Kasi pag naging ko, ano ka, ko author doon sa isang batas, meron pa rin silang mga budget.
1: Hindi, kasi ang ano din yan, pag gumawa kasi sila ng batas, Kuya Saldi, pag gumawa kasi sila ng batas, Kuya Teng, ganito kasi nangyayari. Kasi ngayon, mag-election na naman. Gagawa na naman ng batas na dagdagan yung senior citizen. Pero pag kasi pambabango nila yan eh. Minsan kasi, no, hindi sila conscious sa alam mo yun yung parang gagawa lang ng batas para lang mag-ano ng traffic ng attention kasi mag-election. Pero pagdating sa implementation wala na naman yan, iipitin na naman kunyari mag-announce na meron ganito, ganyan, blah blah. Pero sige, pagdating sa implementation wala eh, wala.
0: Oh, tama
1: wala.
0: No, yung proposal ni ATLP, no? Wala na muna kongreso, total marami ng batas.
1: Oo, wala naman eh, walang use.
0: Mag-concentrate na lang sa implementation, laki ang laking matitipid
2: nila. Information and dissemination kasi yes, malaking bagay po 'yan kasi sa mga ibang lugar hindi nila alam, ay batas na pala 'to.
0: Diba?
1: Walang ano.
2: Pag hinuli mo kasi sa probinsya ng anti-jaywalking, hindi nila.
0: Di ba sa mga public office, di ba? Yung mga siga-siga sa mga kahit na nasa pintuan lang, no? Mga ano lang, mga taga-tanggap lang, no? Siga-siga, sumisigaw, di ba?
1: Oh.
0: O dahil hindi alam ng tao na bawal yung ginagawa nila, tumatahimik.
1: Oh, para...
0: Pero kung alam ng tao yung sinigaw,
2: no, you're right. Yes,
0: mo yun,
2: dapat alam mo ang
0: karapatan mo. Bawal kang sumigaw sa akin, ha? O,
1: yes,
0: diba?
2: Alam mo ang karapatan mo.
0: Kaya maganda awareness na alam natin yung batas, di ba?
1: Yes, awareness talaga, totoo. At iba talagang may alam. Iba ang may alam. Every time na ako, manghingi ako ng tulong kay Barangay Kapitan, kay Mayor, alam na alam ko kung ano yung karapatan ko. So, hindi
2: ka... No, you're right. Yun lang po yan.
0: Hindi nila may tatanggi, no?
1: Magaling kang mag-explain, mag-explain. Yes. Kasi alam mo ang batas eh.
0: Yung simple kasi, minsan kasi pagka medyo, siyempre mahirap, natural yung damit, gusgusin, di ba? Sasabihin nang nasa harap pa lang, taga-receive lang, oh, mamaya ka na, doon ka na muna. Diba? Bawal yun sa batas.
1: Yes, bawal. Bastos lo, may bastos lo.
0: Pero ibig sabihin, dahil hindi alam ng mamamayan yung ganon, akala nila, eh, boss okay lang. Yun.
1: Okay lang.
0: Pero pwede pong ipatanggal sa trabaho yung mga ganong opisyal
1: na empleyado ng pamahalaan. Yes, yun yung gusto ko, yung magiging, matawag doon yung active, yung mga Pilipino ngayon. Yes, kasi, wala eh.
0: Okay, Job Leoro, good morning, Pres Aldi.
1: Good morning. Ganon,
0: okay, at Ma'am Elby at Kuya Teng, sa lahat ng kamati at God bless ating lahat. Okay, tapos Jaime Samoya Bernante, sabi niya, college graduates daw kung ikaw papasok sa politika. Hala, hoy, yung iba nga Harvard University nagtapos at sa ibang bansa, eh bakit magnanakaw sa kaban ng bayan? Graduates ka man o hindi, ang mahalaga, ang pag-ugali mo, diretsahan na lang. Tignan ang family history. Ayun, tama naman, ano? Kasi yung mga graduate po sa ganyang mga universidad, eh marunong po yung mag-hocus-pocus. Magaling. Yes.
2: Masteral.
0: Yun ang minaster nila dun eh.
1: Pero Kuya Saldi, ang say ko dito, no?
2: PhD,
1: ang take ko dyan.
2: PhD.
1: Ang pamumuno kasi, kailangan mo ng mga certain skills like management, financial management, people management. Kaya, dapat wag naman masyadong taasan yung good enough lang na kaya mong i-handle yung mga tao kasi kahit mabait ka, kahit honest ka, wala ka namang skills to how to manage people. Yeah. Magkakagulo pa din yan. So wag naman yung mataas masyado na maging Harvard talaga. Wag naman yung masyadong mababa na wala kang alam pero mabait ka. Mas maganda kasi kahit papano yung
2: alam mo walang kwalifikasyon ang lingkod bayan.
0: Wala kasi nasa konsul wala naman eh. Pero kaya, tama naman yung binabakit mo ate. Pero may solusyon dun eh. Kasi may mga tao na tinatawag na merong ano, may personal authority. Ang personal authority, Kuya Teng, Ate Elbeno, ito yung dahil ang pagkatao mo, yung pagkatao mo nirerespeto dahil mabait ka, marunong ka, sabihin, walang masabi sa yung masama, pero wala kang pinag-aralan. Pero meron kang personal authority. Yung taong may personal authority, pag nagsalita yan, sumusunod. Tama? Pero dahil sa kulangan ng ano ng formal authority, wala sa posisyon,
1: pwede mag-training.
0: May kulang. Ngayon, ang solusyon dyan, pag may personal authority at nanalo, i-train. Ibig sabihin eh, nandun yung suporta ng higher government officials na i-train yan. Si ano?
1: Yes.
0: Turuan ng mga basic.
1: Parang na-discuss ko yan sa leadership ko, Kuya. Diba? Kuya ano, so, Saldi na. Yan. Ang tao kasi, meron ka ng sariling personalidad eh. Yes. Na kung ano ka, who you are and what you are.
0: Yes.
1: Ngayon, kung kakulangan mo lang naman is education or training, yan, magamot pa to. Magamot pa yan. Pero yung masyadong edukado, tapos magaling
0: yung ugali sa mga hukos-pukos. Hindi nagagamot yan.
1: Tapos wala kang magandang pag-ugali. Ang pagkakalap ko dyan,
2: pagka naging barangay official ka o naging kagawad ka, tinitrain sila ng local government, nagkakaroon sila ng seminar outside the, ano, the lugar. Nangyayari po yan. Taon-taon.
1: Ang Civil Service Commission, nagbibigay ng training.
2: Alam ko, isang mahigit pa.
0: Kasi meron talaga yan. Kasi nga, nakalagay naman sa Constitution po, ano?
2: Ang mga
0: pwedeng kumandidato is Philippine-born, di ba? Ganitong edad. Ganun lang. Walang sinabi.
2: Ang ano lang, presidente at saka vice president ang may ano alitin.
1: Qualification.
2: Yes, kasi dapat yung edad mo at saka ano.
0: Edad at saka ano.
2: Siyempre, pero, saka ano ka, natural born citizen.
0: Ang qualification walang nakalagay na education.
2: Natural, wala nakalagay. Natural born citizen. Yan lang citizen, ang mahalaga.
0: At saka edad lang. Dapat qualified ka sa age mo. Yun lang ang qualification.
1: Sa Constitution. Sa Constitution. Pero in real life, para sa akin, kailangan pa rin talaga
0: kayo. Kaya nga, doon pumapasok yung mga trainings
1: na yun. Yes, the Civil Service Commission
0: is nagpapabay na training. Kasi anticipated talaga na yung mababait talagang kinikilala sa mga bata, talagang mananalo yan. Kaya lang, kulang sila ng education.
1: Takbuhan ng bayan, no? Yung mga takbuhan ng bayan.
0: Kaya merong nakalatag na mga training sa mga public officials.
1: Yes.
2: Diba? Ano yan, ha? Okay. Actually, alam ko dito sa amin, apat na beses sa isang taon.
1: Oh, meron yan sila, Kuya. Meron
2: lang, isang mga kapitan lang.
0: Okay, so basa lang tayo. Benito, mga gat, sabi niya, diyan sa mga barangay na yan, dapat mga 3 years lang, dapat ang kontrata nito. Ang gagawin yata ay 5 years. Napakaganda eh, barangay lang naman yan. Dapat ang tanggalin dito ay SK. Dahil wala namang naidudul itong kabutihan. Ha? Puro kamoteng kahoy, nakaupo lang tapos makipagchismisan ang mga SK na ito. Imbis na tumulong sa mga senior, sa mga taong may sakit, eh nangyayari ngayon, sa karamihan, SK, nakaupo lang at nag-aangkat ng sahod.
1: No, sorry. For SK, dapat magiging ganito ha, okay, dapat okay. Magiging productive ang ating sangguniang kabataan.
2: Training ground nila yan eh.
1: Ano ba ang pwede ninyong gawin, mga SK? Kayo ay nabigyan na ng impression na wala kayong ginagawa. Kasi dapat, ang SK sa mga barangay ay independent group ng mga kabataan kung
2: hindi saan
1: kayo
2: pwede
1: kayong mag-motivate ng mga youth na addict kayo sa cellphone, yung mga youth na out of school youth na naging problema na involved sa mga drugs, dapat bigyan nyo ng training or bigyan nyo ng trabaho. Ang dami-daming pwedeng gawin ng mga sangguniang kabataan. Ang nangyayari lang, hindi sila functional. Nag-aantay lang sila ng dikta ng kapitan kung ano dapat gawin.
2: Dudugtong ko lang yan kaya TLB.
1: Dudugtong
2: ko kaya TLB. Tama yan. Training ground nyo po yan kung talagang gusto nyo maging lingkod bayan. Pangalawa,
1: isa pa yan.
2: Pangalawa, pag kayo nabigyan ng pagkakataon, bata pa kayo, simulan nyo na ng tama.
0: Tama.
2: Para pagdating ng oras,
1: huwag kasi paupuin ang mga sangguniang kabataan kung walang alam. Kasi ang dami-daming mga kabataan.
2: Tsaka may pondo yan sila. May pondo sila.
1: Yes, totoo yan.
0: Okay.
2: Kaya nagagalit si Kuya Johnny. Okay. Kaya talaga,
0: Randy Santisas, listening. Chrisarin Escanyel.
1: Hi, good morning.
0: Si
1: Baby
0: Boy. Good morning po. Yung panganay ni, eldest ni, ni Ate Elby, ha? Good morning sa iyo, Chriselin. Okay, Jamili Bornman.
1: That's my sister. Okay, hello.
0: Good morning, Kuya Sari.
1: Treasurer.
0: Ate LB, Kuya Teng. Napakaganda.
2: Salamat. Okay. Sa oras
0: buhol pa rin to, ha?
1: Buhol, yes.
0: Ito, may buhol pa rin to siguro to. Sally Gola, Goliat, Bigal, Orendain.
1: Hi, Sek.
0: Good morning, Mami LB. Sir Sally, yung Sir Teng. Shout out kaming mga taga Kalape at BJCM. CWA. Ano CWA?
1: CW. Construction Workers Association.
0: Yun.
2: Mabuhay kayo, mga kapatid.
0: Sally Goliat Digal Orendain, watching from Kalape, Bohol. Yes, ha? Sally Goliat Digal Orendain, shout out ng lahat ng member ng BJCM, CWA, Bantay Pamilya Organization.
1: Yes, thank you, Sek. Thank you.
0: Nabuo mo na to, di ba?
1: Yes, okay na yan. Okay. Oy, punta na kay... Hi nga po pala sa aming napakabait na mayor naman, kay Mayor Junie Yu. Good morning, Mayor. Good morning po.
0: Okay. Benito Mangogat, kung tatanggalin ng Kongreso at Senado, martial law, walang mayor, walang Kongreso, walang Senado, walang Supreme Court, walang media, presidente lang at batas militar ang magpapalakad sa bansa. Sang-ayon ako na i-abolish ang Kongreso at Senado.
1: Narinig tayo.
0: Pampagulo lang yan. Puro bendalo. Ang alam, sagabal sila sa kabutihan ng isang leader, batas,
1: yes,
0: milita.
1: Yes, masyado na kasi tayong maraming executive branches. Okay. No? Parang masyado na kasing nakikisausaw sa mga decision making na wala namang... Hindi naman nakakabuti sa taong bayan. So magbawas
2: ito,
1: na lang.
2: Bigyan ko lang daan to, isang announcement. Grand Membership Meeting, October 10, 6 p.m. Ngayon po yan sa Baraco GSM Eagles Nest. May ano pa, napaka-importante po yan. Ayan po, maganda kasing aming club kasi nga yung aming community service dapat tuloy-tuloy, walang okay. Thank you po. Manila.
0: Jaime Samoya Bernante, naniniwala ka ba Sir Saldi, Sir Teng, Ma'am LB ng E-Trike fire truck nagkakahalaga ng worth 10 million?
2: Oh!
0: Samantalang sa Davao 5 million lang ang halaga sa fire truck nila doon. PBBM, DILG, anyare ang bayan ay nagtatanong. Okay.
1: Yan yung mga
0: diskarte, no? Talagang kupit, ha?
1: Freedom of information, pwedeng i-apply. Pwede tayong itanong yan.
0: Jamili Borman, nakikinig ang taga Bohol, Kuya Mate ng DCRJ. Good morning. Oy, maraming
2: salamat. Magandang salamat.
1: Salamat po, treasurer.
0: Benito Mangogat, yung fire truck na pedicab na yan, nagkakapatay ba yan ng sunog? yung fire truck.
1: Yun yung minadrive, yung nakikita.
0: Pero truck lang pala? Akala ko naman bombero talaga.
1: Talaga malaki, no?
0: Hindi pala malaki, ha? Baka maliit
1: na... Pwede ma-question yan.
0: Baka maliit na sunog lang, hindi pa mapatay ng pedicab fire truck. Pag-igiban lang tubig yan na walang tubig sa ibang lugar.
1: Pwede mag-petition. Pwedeng sumulat. Mag-petition.
0: Okay. Parang Shirley, mahabang buhay pa po ang ipagkakaloob sa inyong tatlo kay Kuya Saldi, Ate Elby at Kuya Teng ng ating Panginoong si Jesus Christ.
1: Naku, thank you
0: po.
1: Upang
0: maisakatuparan ang bawat misyon ninyong tatlo mula Luzon, Visayas at Mindanao. hanggang sa makarating sa ibang bansa na ang hangarin ay maisiwalat ang katotohanan tungkol sa lupain ng ating bansang Pilipinas.
2: Yes.
0: Upang makamit ang ng bawat Pilipino ang tunay na kalayaan at maiahon pa din ang antas ng pamumuhay dito sa minamahal nating bansang Pilipinas.
1: Amen.
2: Ito ka sabi ni Amelia
0: Shirley, ha. Maraming salamat.
2: At Amelia Katakutan. Oh. Sabi niya ngayon maririnig niya na daw yung ano yung OCT O1 dashboard kasi galing sa Australia, di ba? Nandito na yata siya ngayon. Ayan. Huwag po kayo mag-alala, lagi pong bibigyan diin namin yan. Yeah. Bibigyan po ang sa aming programa, OCT O1-4.
0: Sally Golayat Digal Orendain, hello po, shoutout po sa inyong tatlo, Ma'am Melby at Sir Ten, Sir Sally, shoutout sa lahat ng member ng BJCM, Panday Pamilya Organization ng Kalapi, okay. Bohol. Sile Eyang Cleope, nakikinig din kami dito sa Dimasalang Masbate.
1: Maganda, wow. Masbate, po. Hello. Masbate. Good morning, Masbate.
2: Magbalon Family, kamusta kayo dyan?
0: At Masbate. Sa lahat ng mga kamate, viewers, God bless. Oh, kalat na tayo sa buong Pilipinas. Oh,
1: 9:30.
0: Anengela, sang-ayon din ako na i-abolish yang Congress at Senado. Puro mga drama, pelikula.
1: Madami na sumasang-ayon.
0: Marami sumang-ayon sa'yo, Ate Elvi.
1: Kasi ba naman?
2: Wala ngayon, isasabatas na namin tatlo. Dito, kasi ba dito, naman? Dito namin,
1: guys, mga kuya, ang kongreso kasi, ang alam natin, they are representing for the people. Boses sila. Sila yung kumakatawan sa mga tao, sa natin. Pero hindi naman natin nakikita na ganun karamihan, ha? Hindi naman lahat.
2: Meron pa, meron
1: pero
2: pa
1: karamihan
2: pa,
1: sa marami, kanila, meron pa rin mababait. Wala namang kumakatawan talaga ng boses natin. Wala. Naman, problema. No?
0: Okay, ngayon, ito po ang ating mga tinalakay kanina, no, sa ating editorial, tapos yung mga informasyon na tumutugma sa ating editorial po, no? Eh, meron pong isi-share sa atin si Ate Elvia, no? Kung paano naman po makarating yan sa ating mga kababayan.
1: Yes, ha? Oo.
0: Ito, meron pong medium si Ate Elvia, no? So, pakita po natin sa screen yung intermediate
1: Leadership training
0: module, ha?
1: Ipapaliwanag lang natin.
0: Na mismong ginawa po ni Ate Elvian para sa lahat pong mga kababayan natin na talagang meron pong pagnanais na makatulong sa ating lipunan. Ayan, sige, patingnan po natin sa ano, sa ating screen at i-discuss po ni Ate Elvian. Ayan, intermediate
1: Ayan, thank
0: leadership.
1: You. Oo.
0: Ayan, Ate Elvi.
1: So, masaya akong ibahagi, no, sa ating mga listeners, sa mga nakikinig sa atin ngayon, especially doon sa mga matatapang nating mga taga-subaybay, no? Na kung sakasakaling gusto nyo talagang magbuo ng grupo. Actually, ang ating training module, Kuya Saldi, Kuya Teng, tatlong klase yan. May basic, intermediate, at saka advanced.
0: So, intermediate.
1: Ang pinakita ko ngayon, intermediate leadership training module, kasi ito yung pinaka-common na yung iba kasi kailangan. Grupo na siya. Kasi ang grupo naman, hindi lang talaga sabi nating people's organization, even ang COA, yung mga ano sa mga house sa housing, sa mga subdivisions, pwede rin sila dito. Na kung paano kasi sa ano sa mga training natin magkakaiba-iba kasi yung mga objectives. Pero yung objectives nitong intermediate leadership training kasi isa din sa mga framework na ginawan ko ng training is yung kung paano ang mga ang force multiplier, kung paano ang mga force multiplier makakuha talaga ng budget, makakuha ng budget sa local government unit. Kasi maraming mga grupo ngayon na tumutulong, lalo na doon sa mga bantay-bayan na tinatawag, silang tinatawag natin na force multiplier. May isa kong module na para talaga sa kanila na kung ano yung framework. Actually, gusto ko nga rin magiging i-offer yun sa mga politicians na gusto talagang mag-run this coming 2028 kasi napakaganda. Bakit?
0: Yung
1: kasi,
0: politician na matino, ha?
1: Yung politicians na matino dahil kung maintindihan nila ang framework kasi ng RE 11291, no? Maintindihan nila na hindi na nila kailang maglabas ng pera. Dahil ang pera nandyan na sa gaan, nandyan na yung budget, eh. Ang kailangan lang talaga yung framework, maintindihan nila kung ano yung coordination pagdating sa Magna Carta of the Poor. Yeah. Kasi ang Magna Carta of the Poor, nagdi-discuss tayo ng kahit yung five na lang, yung five fundamental rights. Mm-hmm. Education, employment, food,
0: shelter?
1: Yeah. Shelter, yes, isa. Tirahan, at Health.
0: Kalusugan.
1: Yes, kalusugan, education. So itong ano natin, sa intermediate natin, leadership training module, ang training objective nito is lead with authentic presence and moral courage. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag ikaw ay magiging leader ng grupo, dapat, yun nga, sinasabi natin authentic, no? Dapat mm-hmm. talaga kung ano yung gusto mo. Kasi kahit na i-hide mo yung intention mo na naging leader ka, i-hide mm-hmm. mo, makikita at makikita yan in the long run.
2: Yes.
1: So dapat, yung pag-commit mo na magiging leader ka, dapat authentic ka. Talagang mm-hmm. mahal mo yung mga tao, gusto mo makatulong, and you are knowledgeable enough to help. Kasi magiging leader ka, wala ka namang alam ano-ano maitulong mo doon sa mga members mo. So dapat magiging authentic.
2: May continuity ng training.
1: And moral courage. Dahil alam mo naman, kung ikaw ay magiging community organizer, dapat magaling ka sa communication skills, no? Kasi may mga pagkakataon talaga makipag-debate ka at tatanungin ka kung bakit nagawa mong mag-create ng grupo, bakit ano ang why at saka
0: tama,
1: ano.
0: Tama. Maraming questions sa'yo, ano? Tama.
1: Yes. Pag umaten kayo sa intermediate training module ko, malalaman mo rin kung paano i-manage yung conflict, no? I-transform mm-hmm. yung mga conflict into yung mga challenges into unity.
0: Uh-huh.
1: Kasi dapat ganun yung mga leaders, na dapat may away. Yung away, magiging opportunity pa yan na magka-close kayo, magka-isa kayo, the more magiging okay yung
2: blending.
1: Para direction.
2: One voice, one direction para sa paglilingkod.
1: Hindi yung ikaw leader, nag-aaway, gumagatong ka pa. So, ito yung mga katangian na matutunan ninyo kasi magkakaroon tayo ng workshop dito. Tayo ng, actually, lahat ng module ko may mga workshop na actual talaga ng mga scenarios.
2: Sarap yan. Pag binaba na natin sa mga probinsya.
1: Magsasalita, kayo ang magpapaliwanag kung ano yung mga application na gusto niyong i-apply. Tapos ang pangatlo, communicate with clarity, empathy, and influence. Ayan, pag ikaw nakipag-communicate, talagang yung mga nakikinig sa'yo, mamumotivate mo talaga, no? Kasi yung desire nila na magiging part ng grupo mo, kasi doon sa mga members mo, pag naging effective yung leadership mo, hindi mo pala alam si member A, magaling pala siya, meron siyang tinatagong potential.
2: Bilang mabigyan ng pagkakataon.
1: Because of your influence leadership, as a leader, because of your effective leadership, nag-create ka ngayon ng panibagong Juana and Pedro sa larangan ng community organizing para ipaglaban yung karapatan ng mga mamamayang Pilipino, no? So yun yung lagi kong sinasabi na magiging authentic, mag-develop kayo ng effective communication kasi yun talaga yung pinaka-vital, no, na quality, mga skills na kailangan natin na sa leader.
0: Maganda yan, no? Dahil may mga leader na ang tingin sa mga magaling threat, eh.
1: Yes, isa pa yan.
2: Isa pa yan.
0: Threat ko to.
2: Nahukay mo na naman yan.
1: Yes. Uy, Kuya Saldi, tama yan, ha?
0: Madalas mangyari yan, di ba?
1: Exactly. Yeah, yun titigilan
0: ko to. Lalampasan ako nito.
2: Meron akong alam na sitting, ganyan ang ugali. Hindi ko nalabang
0: dapat
2: makit,
0: eh. Iangat pa nga niya, eh. Yes. Ito yung malampasan siya.
2: Magaling pala to mga to.
1: Finishin ko dyan, Kuya.

0: emotional intelligence, how to ano, how to handle people, how to see potentials with your people. I-appreciate mo dapat yung mga ganun. Hindi siya dapat threat. Mapifeel mo lang yan pag hindi ka confident enough with your knowledge.
1: Yes.
0: Pag hindi ka magaling at medyo mababa ang ating intellectual, magiging threat yung mga ganong klase.
1: Ang pagiging leader minsan kasi dapat nasa huli ang karin.
2: Sagutin mo to kasi may concern to sa sinasabi. Sabi niya, no? Santiago Abisile Eleco, ma'am, iba ang labanan ngayon kasi 7 years ako na kapitan. Minsan, hindi nila nakikita kahit tumutulong ka sa kalugar mo kung maraming kamag-anak yon at mapera. So...
0: Okay, ang sagot ko dyan...
1: Hindi na, maging kapitan ka, ibig sabihin magaling ka.
0: Kung ikaw kapitan, ginagawa mo yung best mo, talagang lahat. May paraan dyan, hindi problema yan. Alam mo, lahat ng transactions mo, lahat ng activities mo, recorded dapat yan. At you have nothing to worry about kung wala kang ginagawang mali o masama. Kahit sandamukal pa yung kanyang mga family. Kahit marami siyang supporters, just do your job.
1: Alam mo, may kilala akong
0: just
1: ganyan.
0: Do your job perfectly. Just do your job right. Yeah. Just do your job just. Yung honest ka talaga. Mm-hmm. There's nothing to worry about. Kasi wala ka naman. Ano ngayon? Ano
1: tama yung sinasabi mo, Ate Elby, may kilala akong ganyan. Pagdating sa promotion, marami siyang kalaban. Pero retired na to. Yeah. Isang pulis, si Gilbert Cruz. Ang ginagawa niya, lahat ng clippings niya, si ginugupit niya, nilagay niyang album. Nung pagdating ng promotion, hinanapan siya ng accomplishment na hindi niya mahimay-himay sa haba. Alam mo yung clippings niya, yun ang pinakita niya. Approved.
0: Yun na nga, sinasabi ko, lahat ng activities recorded. Lahat ng activities recorded.
2: General ba, Kernel lang si ano?
1: Alam ko na, general na siya. Oh. Pero retired na si Gilbert Cruz. Nagpunta yan sa Makati rin.
0: Kap, hindi ka dapat hindi ka, alam mo Kap, if you have, kung may sapat po kayo ng kalaman, ina-manage yung iyong barangay, wala po kayong dapat ikatakot. Basta masasabi ko lang, lahat ng activities, lahat ng sinasabi nyo, lahat ng meetings, lahat laging may recording. Yes.
1: Saka dapat meron kang alter ego na nagsusulat ng iyong mga accomplishment.
0: Hindi, kasi ang worry kasi niya, parang yung impluensya niya bilang kapitan, lagi parang natatabunan because of
2: mapera yung
0: the
2: isa.
0: Other...
1: Wala problema.
2: May maraming kamag-anak, tapos maraming kaya pera.
0: Ikaw ang nasa posisyon, you have the authority.
1: Nasa posisyon?
2: Dati, hindi na siya nasa posisyon.
1: Okay lang, pwede kang bumalik kap, laban mo dito.
0: No, you are in the position, you have the authority. Ikaw nakaupo, wala kang dapat ipag-alala dyan.
2: Okay, Jamily Borman, sabi niya, Kuya Mate. Kuya Mate, tawag sa akin.
1: Yes. Si Mate, ito si Chek. Ito si
2: Kuya Teng. Kuya Teng, Ati LB. Ang sarap ninyong pakinggan, lalo kung mag-explain kayo. Nakalagay sa puso. Ayan, regards from Victoria Jimenez, Candle Maker and Construction Worker Association. Bantay
1: yes.
2: Pamilya.
1: Wow. Saludo kami sa inyo.
2: Kalape Bohol Group.
0: Okay, pwede na kayong lumapit kay Mayor Yu. Yeah. Pwede na kayong manghingi ng ano doon. Maglambing na kayo. Malapit na.
1: Pag lumapit kay Mayor Yu, magiging Mayor As na kayo. Sama-sama na kayo ng Mayor As na.
2: Sabi naman ni Benito Mangogat, Sir Saldi, Ati LB at Kuya Teng, sabi ni Attorney Topacio sa kanyang programa, napakamahal daw ng kuryente sa Bisaya at Mindanao sa halagang 20 pesos per kilowatt. At dito sa Metro Manila, 11 to 12 pesos per kilowatt. Kaya pala walang investment mula sa mga dayuhan kasi mahal ang kuryente, tubig at internet sa Pilipinas. Sa Vietnam, 7 pesos lang ang kuryente, kaya marami silang investment. Kaya mura kuryente. Ganyan ang kasamaan ng mga oligarkong ito at gobyerno na nagsabwatan para nakawin ang kayamanan ng mga mamamayang Pilipino. Lahat ng nasa gobyerno ay ilipat o ibenta sa mga pribadong individual.
0: Hindi, ang sagot ko dyan, totoo talaga yan, naranasan ko yan. Ang pinakaano dapat kasi dito, ang government natin mismo, dapat hindi hahayaan ang mga basic commodities na ma-privatize. Ngayon, kahit sa Bohol, ang kuryente tsaka tubig, privatized na. Hindi, it's not government-owned na talaga, sa totoo lang. Kasi,
2: puro
0: ang,
2: private na.
0: Pag na-private na kasi yan, hindi na natin makontrol ang presyo niyan. Kasi commercial na eh.
2: Pero pwede dapat talaga, ayon sa Constitution naman, basic commodities must govern by the government.
1: Kaya nila sitahin.
2: Okay? Elizabeth Santos Gonzalez, Diyos mio! Natakot naman na ako tuloy tumakbo bilang kapitan.
1: Sige.
2: Si Elizabeth Santos Gonzalez.
1: Taga ano yan? Ating kaibigan yan. Taga Nevesia.
2: Nevesia. Okay, matakot. Okay,
1: umabot na tayo Nevesia.
0: Kap, invite mo kami dyan, Kap. Wala kang dapat ikatakot. Usap tayo. Wala kang dapat ikatakot. Tapos na ba yung module natin, no?
2: Ikaw, tapos na ba?
1: Tapusin mo na to. Yes, sige, okay na, para makapag-ano tayo.
0: Okay na ako.

0: Okay.
1: Ako, ito may panawagan sa akin, isa lang. Sa panawagan po ni Kuya Igme at saka ni Kuya Bobby Piel, to all kuya and ate, we will be having a grand membership meeting on October 10, 6 p.m. Saturday. Ngayon po yan. At Barako Grand 5, ano, Eagles Nest. Ayan. Yan po pag-uusapan yung installation po ng new set of officers for Eagle Year 2027. Tsaka yung annual dues natin.
2: Okay.
1: Panawagan po ni Kuya Igme from Grand 5, Manila. God bless.
2: Na-discuss naman natin yung apat limang objective ng intermediate leadership training. Yeah. There okay is basic so. And ano pa yung isa? Advance. Mas maganda yung advance kasi talagang pang ano na talaga yun, kumbaga yung mga katulad ko mga community organizer na talaga na talagang medyo matured na sa organizing, no? So kaya ko to pinakita po dahil ito po yung bibit-bitin natin.
1: Yes.
2: Na yung training, mag-educate tayo, at least, mag-organize.
0: At least yung sinasabi natin, meron silang makikita na totoo itong mga
1: visual
0: natin.
1: Mga visual aids.
0: So kaya kung tayo po ay patuloy
2: yung
0: na magkakasama-sama
2: na yung livelihood dito sa ano.
0: Kaya nga sinasabi na kung tayo po ay patuloy na magkakasama-sama, ano mo, kami po at kayo pong lahat.
1: Tsaka si Pastor. Amin, Pastor ano, Mercado, sabi niya, punta raw tayo doon. Malaking bagay
0: yan. So sabihin, talagang meron po tayong patutunguhan na magandang kinabukasan.
2: Yes!
1: Tsaka may kainan po tayo. Talagang, ito lang po, minsan siyempre, sakripiso rin po namin ito. Na minsan, at our own pocket yung aming mga expenses na ano. Hari naman, ano namin ito, maponduan namin, the three of us, para ito ay may parating sa inyo.
2: Yes.
1: Pero
2: po.
1: Mars po ito, pag-iipunan po namin.
2: Oo. At gusto ko pong manawagan Kuya Saldi, Kuya Teng, no? Na the reason why pinakita ko yung isa sa training module ko, dahil gusto ko talaga ring ma-invite nila tayo sa baba. Na halimbawa kung gusto nyo mag-create or gusto nyo yung certain training, pagdating lang talaga dito sa mga people's organization, civil society organization, we can actually provide po. Yeah. Kung pwede nyo kaming i-invite or ganoon po, para kahit papano makakatulong kami sa inyo.
0: Dahil
2: anong dapat gawin?
1: Actually, ang pinaka-contribution nila, yung partisipasyon ng kanyang kabarangay. Malaking bagay po yan na malay nyo, sandaan yan, magtagumpay, makuha natin sa may bahagi niya. Yes. Matagumpay na yan.
2: Ang pinaka-last na lang, no, Kuya Saldi, nakita mo kanina na nabasa mo kanina yung mga dapat na ginagawa natin mga government officials. Bakit ako talaga gustong-gusto kong mag-create ng mga, may grupo talaga dapat. Maliban sa ang mga people's organization, Kuya Teng, para sila sa check and balance, di ba?
0: Yes.
2: Kasi ang people's organization sa barangay, parang sila yun in between the government and the people. Kasi kung lahat sa isang barangay, walang grupo, individual lang, hindi masyadong gumagana talaga dyan ang mga government services and programs. Pero kung merong mga basic sectors, women's group, PWD, youth and students, at mga like informal sector, pag meron kasing ganitong grupo, parang may check and balance ang barangay. So that's why ini-encourage ko, nakikita ko during my time, like 7 years ago, nung makita ko yung ano ng community organizing, kung talagang mapabuti at maging mabuti lang ang kalalabasan ng mga grupo, malaking contribution talaga sa masagana, maayos at mahimik na barangay po talaga. Kaya gusto ko yung sinabi ng NTFLCAC na dapat simulan ng ating gobyerno ang paglilinis sa barangay level muna bago pataas. Ito muna ang pinaka-grassroots, ang ground muna bago sa taas kasi napakaganda po talaga ng effect.
1: Alam mo, naalala ko lang, Kuya Saldea. Alam mo yung Kalinga, napakasimpleng lugar. Yung ang ano lang nga, pinagmamalaki nila doon, kape, yung mga tanawing magaganda, mga kaugaliang mga Pilipino na nandun pa rin sa mga puso nila. Yung gandang hapon, andun pa rin, hindi nawawala. Eh nga, kaya malaking bagay yun.
0: Okay, no? So, basta tang ano natin dito po, ito pong creative ating ginagawa, ay talagang gusto po natin talagang magsama-sama tayo na napakarami po, ano? Kasi meron po tayong ultimate na purpose, ano po? At yan yung pagpapalutang ng OCT 01. Yeah.
1: Yan!
0: So, ibig sabihin
2: walang
0: po,
2: political ano to, ha?
0: Ito
2: walang
0: po,
2: political.
0: Ito pong ginagawa po natin pagkakaroon ng maraming organisasyon, ito po yung mag-uobliga sa mga opisyal ng pamahalaan upang ilutang kung ano ang katotohanan. Then pupersihin natin sila, di ba?
2: Yes, yes.
0: So ito po yung daan. Ito pong ginagawa natin daan. No? At malaki po ang inyong maitutulong sa pakikiisa sa mga ganitong klase ng mga balakin na nais po ng programa.
2: O City 01 Task Force.
0: Kasi yes, kailangan po ng malaking grupo upang mailutang ang OCT 01 Task Force. Kaya ibig sabihin, tayo po'y tumatahak hindi sa kawalan, kundi meron po tayong
2: direksyon
0: na nais maabot. Yes. At pag naabot po natin ng direksyon na yon, lahat po tayo ay giginhawa.
2: Yes.
0: Di ba?
1: Actually, sabi
0: so,
1: ng mga
0: hindi lang isa, kundi lahat ng mamamayang Pilipino.
1: Sabi nga ng ano ng mga nila low vlogs nilang Kalinga, 'yun. Dahil din nila nasimulan yung OCT 01-4. Siguro pagdating diyan Kuya Lawrence, Kuya Kevin, ipaliliwanag namin sa inyo. Talagang face to face.
0: Parami ng parami
1: yung kasi hindi na simulan, lately na lang sila pumasok sa atin.
2: Ipapaliwanag natin sa kanila.
0: Oh, parami ng parami yung ating mga message. Okay. Anyway, sabi ni basahin lang natin mabilisan ha. Sabi ni Benito Mangogat, maraming kapitan dyan na namumuno sa kanilang nasasakupan pero paano sila nagkaroon ng bahay na mansyon samantalang hindi sila mayaman. O, di ba? Shirley, tama ka po, Ate LB. Dapat ang isang nahalal na leader o namumuno ay walang ugali na inggit dahil mauwi lang sa walang kabuluhan ang lahat. Yan. Santiago Eleco Abesilia Eleco, since 1994 to 2001 ako nagkapitan. Natalo ako kasi namimigay sila ng cellphone at 1K. Kaya talo ako. Naka-request ako ng multipurpose at barangay hall pero pinabayaan na nila pero lalaban ako ulit po. Ayun.
1: Yes! Oh,
2: papuntahin niyo kami diyan, Cap.
1: Sa Balu ka ni Cap.
0: Hindi pa sinabi.
1: Cap, nakalimutan ko. Mapasya lang ka diyan.
0: Sally Golayat Digal Orendain, sir ma'am, ask ko lang bakit yung tag 20 pesos na bigas hindi ka makakuha kung wala sa listahan. Ano ba yan? Lahat na lang ng bigay sa gobyerno, kailangan nakalista ka.
1: Actually, di ba nasa, yan? Sa nasa lokal na yan? Nasa barangay na yan?
2: No. Ang, ano kasi yan, sa census sa kasi yan, ipapaliwanag ko lang yan. Yung mga binigyan ngayon ng mga bigas-bigas o ano, tsaka yung lift, nasa census kasi yan nung nakaraan. Yung mga binibigyan ngayong 2026, nakalista yan nung nakarang taon. Parang budget natin. Ang budget natin this year, 2026, pinag-usapan last year. So, ang magiging budget natin, 2027, yun yung pag-usapan this year. So, yung mga binigyan ng bigas na yan, yan yung census nung nakaraang taon. Okay. Kaya naka-receive this year.
0: Anyway, may chat na sa Pastor Mon Mercado, no?
1: Pastor, good morning.
0: Romans 13:1 to AMP, Amplified Bible yata itong AMP. Ano? Let every person to be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. All that exists has been established by God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever receives authority receives what God has appointed, and those who receives will incur judgment. Okay? Minsan ginagamit ito ng mga politiko, no? Sila daw nasa posisyon kaya dapat sundin sinasabi ng Bible. Pero siyempre paglilinaw po dito, pagtama ang ginagawa, di ba?
2: Yes.
0: Pagtama.
2: Ako ayoko na mag-comment diyan, ha.
0: Mahaba 'to eh. Anyway, malapit na tayong matapos, ano?
2: Mm-mm.
0: Sabi ni Benito Mangogat, nasubukan ko 'yan, bumili ng mother ko ng bigas sa Kadiwa, kailan daw ng senior ID? Kailangan daw ng senior ID. Kailan pa ba 'yon? Talagang maalagad ng demonyo, pinapahirapan lalo ang mamamayan. Kadiwa ni FM na ipinagpatuloy ng satanic BBM na ito na lalong nasira sa taong bayan dahil sa mga kabalustugan nito. Okay, sarap na naman ng gulay, itlog at rice. Maganda quality talagang sariling atin. At sa pa, bakit minipilit lang kung saan lugar na may kadiwa? Dapat buong Pilipinas. Ang laki ng palengke sa buong Pilipinas, dapat may mga kadiwa. O, pili lang eh, no?
2: O, pili lang. Isa pa yan.
0: Pero pag nandiyan na pong OCT 01-4, umaagos po ang pondo. Wala pong problema. Lahat po, mariresolva. Kaya mga kamaste, mga kamate, magpalakas po tayo. Magbuo tayo ng mga pakalaking grupo para sa layuning ito. Okay? Santiago Abesilio Eleco, matagal ko na Sir Saldi na, matagal ko na si Sir Saldi na pinakikinggan since nasa Saudi pa ako. If you are willing po to come in our barangay, I invite you, three, sir at ma'am, praise the Lord, na makabasa sa board exam ngayon bilang doktor. So I invite you to, I invite you three, sir, at ma'am, praise the Lord, na makapasa sa board exam ngayon bilang doktor.
2: Ay, nakapasa.
0: Saan? Pinagpe-pray niya na makapasa siya. So,
1: Pray na.
2: Let's pray for you.
0: Okay. Sally Golay Digal Orendain, iba din yung bigas, ma'am LB, na tag 10 kilos. Ngayon, mayroon na namang bibili ka ng bigas na tag 20 per kilo lang, pero kailangan nasa listahan din. Hiya!
2: Coordinate kayo sa barangay. Okay. Sa barangay kayo coordinate.
0: Okay, Santiago Abisileleco, mga sir, I will give my exact location po. Imayo Sur, San Juan. Ah! San Juan, Ilocos pala. Layo.
2: Ay, Ilocos? Ang
0: popular name ko po sa taunan ko.
1: Mapupunta tayo dyan.
0: Sige, madadaanan
1: ko. Mapupunta tayo dyan.
2: Sige, ilista nyo na yung madadaanan natin.
0: Well, pwede na bang pumunta ng Kalinga pagbaba sa Ilocos na, di ba? May daan naman yun eh. Di ba? Okay.
1: 953. Kuya, isa lang. So, wala na tayo. Tuloy po ang, tuloy po ang Grand Cinco Manila, tuloy po ang membership meeting ngayon. Ina-announce po ng ating Presidente Bobby Piel at saka kay Kuya Igme.
0: Ram up na tayo. Sige,
2: okay, sige. Ako naman, panghuli na. Hi to Mayor Yu, Juni Yu po ng Kalapi Bohol. Please, meron na po kami transmittal na okay na po yung sa Dole requirements namin. Sana po matabangan ang ating mga candle makers para po sa Todos Los Santos, All Souls Day.
0: Sa dami ng...
2: Yun na po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat.
0: Sa dami ng topics talaga. Ano, no? Kulang pa kahit na dalawang
1: next
0: oras.
1: Next Saturday.
0: Okay, so syempre, Johnny na tayo.
1: Si Johnny. Kanina pa nag-aantay si Kuya Johnny. Maganda na yung topic natin, sabi ni Kuya Johnny.
0: Okay. Minsan, ano, si Johnny ay umuwi, ha? Kasama ng kanyang katrabaho. Ha? So, pagkatapos sa trabaho, umuwi sa bahay, mga alas 6 ng gabi, di ba? Siyempre, labas ng trabaho, dumiretso sila na ano, sinama yung kaibigan niya. Eh, di nagalit yung asawa ni Johnny, sabi niya, ano ka ba, Johnny? Ba't mo isinama ang kaibigan mo rito, katrabaho mo, nang wala man lang pasabi, hindi pa ako nakakaluto, hindi man ako nakapagayos, ang gulo ng bahay, mga anak mo, di ko pa nahihilamusan. Oh, tapos, hindi pa ako nakapagluto, ano ka ba? Para kang hindi nag-iisip, sabi ni... Ani kasi honey, sabi ni Johnny, kasi ito kasing kaibigan ko, katrabaho ko, gusto na kasi magpakasal. Oh, ngayon, bakit? Gusto niyang nag-request siya sa akin na i-explain kung ano ang buhay may asawa. Eto, sabi ko, sige, sama ka para magkaroon ka ng actual demo. Ayan.
1: Johnny, ha, ikaw talaga, ha, kahit kailan, ha.
0: Oh, di. Nakita niyo yung actual demo, di ba? Ganito pala mo yung asawa, hirap. Okay. Ewan ko, hindi natama si Ate Elvie.
2: Hindi, kasi binasa ko yung nasa screen eh. Final words po.
0: Okay. Oh. So, hanggang dito na lamang po, no? So, ang galing magturo ni Johnny, no? Yeah. Actual demo, o yan, no? Mag-aasawa ka pa ba? Okay. So
1: see you po sa Saturday, Kalinga Creative.
0: Okay.
1: Salamat Amora Family Grand Cinco Manila. Maraming salamat sa inyo.
0: TLB.
1: See you po Saturday.
2: Maraming salamat po sa pag-tune in today. See you next Saturday
1: Bohol.
2: Po.
1: Magandang umaga. Po. Doc Almora.
0: Okay, at yan po ang ating programang mate ngayong umaga, Sabado, October 10, 2026. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta. Ito pa rin po ang inyong Nicod, Kuya Saldi, at TLB at Kuya Teng. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Chris Barrow. President Trump is temporarily lifting some sanctions on Russia in a deal which will see Moscow supply the US and global markets with diesel to try to bring down energy costs. President Volodymyr Zelensky of Ukraine said easing sanctions without a clear de-escalation agreement was weakness and allowed Russia to wage war for longer. There's been condemnation of the US proposal to impose financial sanctions on the International Criminal Court. The UN Secretary-General called the move a serious blow to international criminal justice. A controversial parade by the Protestant Orange Order through a mainly Roman Catholic area of Northern Ireland has been banned. The move by Westminster overrules the decision by Northern Ireland's Parades Commission to allow a limited procession for the first time in almost 30 years. The Saudi military says it's carried out multiple airstrikes on the Houthi militia in Yemen. A spokesman said Saudi Arabia was trying to dismantle the Iran-backed Houthis' ballistic missile capabilities. Panama is counting the cost of Friday's 7.7 magnitude earthquake. Many buildings in the center of the country have been damaged, and customers in six of the country's provinces have lost power. Hurricane Isaias is closing in on the U.S. Gulf Coast, where it's expected to bring a life-threatening storm surge. It's packing winds of up to 185 kilometers an hour. Thousands of people are already without power. A judge in Mexico has convicted three men of the murders of three foreign tourists in 2024. Two Australians and an American were on a surfing trip to Mexico's Pacific coast when they were shot dead. A 100-year-old bottle of whiskey has been sold at auction for more than $2.7 million. It's the second highest price ever paid and a record for the 1926 vintage from the Macallan Distillery. That's the latest world news from the BBC.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Dalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 810 AM.
9: TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido.
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung. Dito sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Ang programang ito ay teachan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to. Tob, the overall vanity for colored hair. MVP, taas talino, asintado. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
6: Karaniwang tao lamang.
5: Yes, magandang morning sa inyo lahat mga kabandido at Kuya paring Ricky Sunga at narinig ko kanina may MVP pare.
7: May MVP na.
5: Oo, oh, kailangan ko yan. Oo, pampatalino. Pampaganda ng mata.
7: Eh, oh,
5: at yun, lalo na pampatangkad na hindi ko na inom.
7: Yan. Hindi ko na inom yan dahil wala akong MVP nung araw. Ayan o, ayan o. Lumabas daw ang MVP ni Kuyang Ruel natin. At ano yung sabihin ng MVP ni Kuyang Ruel?
5: Yan siyempre parin sa mental, visual, and physical enhancer.
7: Ay, talaga pala magiging MVP ka. Most valuable player usually.
5: At saka most valuable pupil ka.
7: Ayan.
5: Oo. Oh. Diba? Sa lahat ng aspect pwede.
7: Ayan.
5: Kaya nakakatulong yan sa mga kabataan ngayon, sa mga growing kids. Diba? Yung mga sangkap na yan, kailangan na parang essential needs ng mga growing kids ngayon.
7: Yan. Ayan. So, kaya pala yung isang nandun, malaki na ngayon eh. Yung isang nandun sa images natin. Anyway, yan po ang MVP at ang tanging distributor niyan eh, isang R-Cube, siyempre.
5: No, nasa ilalim naman yung mga contact number, pwede mo tumawag.
7: Ayan. Okay, nako, maraming... Oy, good morning. 10:03 na po ng umaga. Kayo po yung nakikinig sa Tawala sa Radyo Bandido. Kami po yung member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas.
5: Huwag nilang kalimutan na i-share.
7: Na-share na kayo.
5: Naka-share na ba?
7: Oo. Tama ba? Na-share na namin sa ating Facebook, di ba? Tama ba ako? Oh, na-share na natin. Okay. Sa mga nakikinig at nanonood sa Facebook live, ha? Pakishare po ang live episode namin ngayon. October 10, 2026. Yan, sa YouTube, live din kami. Siyempre, sa mga digital TV boxes, ha? Lalo sa GMA for the Box, sa Sky Cable Channel 224, at sa lahat ng mga digital boxes nationwide. Bali, worldwide, kasi nga, nandito tayo sa YouTube at sa Facebook. Oo, ano ba mga pag-usapan natin ngayon? Mga MVP issue rin yan ba? Mga most valuable mga most valuable palpak.
5: Ganun ba? Palpak ba mga ginagawa?
7: Oo. At nako. Pero ito ha. Pinagtatalo na pero although pasado na ho ha. Itong ang aming tanong sa bayan. Yung Smart Kids Act. Alam mo ba yan Kuyang Ruel?
5: Alam ko yun kasi ako talagang smart ako eh.
7: Kaya
5: alam ko yan.
7: Yung Smart Kids Act o yung tinatawag nilang responsible o safe media access and responsible technology for kids in digital spaces act o Smart Kids Act nga na batas na nagbabawal sa mga minor de edad o hindi lang minor de, inabot sa 18 years old, wow. Bawal na rin gumamit. Ang sponsor niya, alam mo ko yung rule?
8: Alam ko sino.
7: Sino?
8: Yung partner ni Batman.
7: Si Batman, oo.
8: Pero pare,
7: nakaisip si
8: ilang years na tayo.
7: Na, si Batman lang lagi nakakaisip pero itong ngayon partner niya ngayon nakaisip.
8: Oh, pero ilang years na tayo nagsasabi na dapat, 'di ba? Sinabi na pa nga natin sa ibang bansa ay pinagbabawal na nga eh. Ilang years na 'yan na dapat eh una-una sabi natin sana magkaroon ng parang censorship diyan, 'di ba? Eh ngayon, dapat below something, 'wag na 'di ba? Kaya matagal na natin sinasabi 'yan. Buti na ipasa na saan.
7: Napakinggan ka ni, ano, ng partner ni Batman.
8: Ah, gano'n. No?
7: Pero make mo counter ito. May dissenting opinion dito si Seto Risa. Kasi nga sa in-digital world, Kuya Roy, ginagamit na ng mga kabataan ng ano, eh, internet, eh, mga social media, sa pag-aaral, pag-communicate sa mga ano. So, sa kanya, eh, parang ang laking naman na 18 years old. Sa ibang bansa, sa Australia, 16 years old ba? Eh?
8: 16 years
7: old. Hindi 18 eh. Mm. Tapos sa Singapore, bawal din yata, 13. Oh. Pero yata sa atin, ang taas, 18.
8: Sa Spain, ganun din, 18 naman, Spain.
7: Sa Spain, 18. Oh. So, pero parang medyo sa digital world na nga tayo, parang paurong to. No? Although, ang ginawang causes kasi rito dahil doon sa mga nangyayari raw na shooting incident ko yung sa mga paaralan.
8: O kasi minsan may mga ano eh, may mga violence sa social media eh, na nagagaya ng kabataan.
7: O, pero sa tingin ko hindi dapat isisi yun sa kabataan. Magkaroon sana ng restriction yung nagpapasa
8: sa para sa ano sa MTRCB, di ba?
7: Oo.
8: O na ni-restrict kapag ka below 18 o kaya di ba pag may mga ano eh, may mga
7: palabas.
8: Oh, tsaka may mga ano sila eh tinatawag na parang categories, 'di ba?
7: Hindi, kumbaga hindi dapat isisi o i-blame sa mga kabataan kundi yung mismong ayan yung mga social media services na wag mag kumuha ng mga o maglabas ng mga ano mga bayolente o
8: pag maglabas sila eh magkakaroon sila ng
7: dapat total ban sila
8: ng parang tinatawag na ano parang consequence, di ba? For example, nag-post ka na medyo bayolente, pwede kang makasuhan o kaya mabigyan ng ano, di ba?
7: Di ang inaano natin yung restriction yung mismo yung kunyari pag gumawa ng account malamit dapat ang like kunyari Meta dapat maano kagad nila
8: na kagad
7: hindi ka pwede parang hindi na kailangan para gawin tong ano although deterrent may part din na parang makakatulong hindi, din ha?
8: Actually sa totoo lang lahat naman yan kailangan number one is
7: dapat may regulation.
8: May guidance ang parents kasi minsan
7: tama.
8: May ang parents
7: sila unang-unang parang MTRCB
8: sila dapat eh diba? Parang yung kumaga sa isang organization, di ba? Family ang ano, di ba? Yan ang pinakang basic. Dapat, ganun din sa parents. Kasi minsan, may nakikita akong parents na para lang hindi maistorbo, ibibigay yung cellphone. O sige, di ba?
7: Ngayon, parang guilty tayo dito. Ngayon,
8: guilty ka ba? Hindi, para tayo guilty, di ba? Maski na, para tayo magawa pero yun ang tama, di ba? Dapat hindi tama, ganun. Naman, no. Dapat dinidisiplina, hindi yun. Para lang hindi maistorbo, yung cellphone bibigay mo, tuloy, open na open yung bata, di ba?
7: Kaya no, ang tanong sa bayan, pabor ba kayo sa pagbasa sa social media ng mga kabataang wala pa sa edad na 18 anyos, ha? Bigay niyo komento at reaction at opinion at babasahin po namin lahat yan at mananalo kayo. Simple lang, manonood, makikinig at manalo kayo ng 100 pesos GCash load sa aming program. Sa pagtatapos, babanggitin namin, babulahin namin yan ni Kuyang Ruel. Kaya lalo na, pakishare nyo po itong live episode namin ngayong araw na to. Sa mga nanonood sa YouTube at sa Facebook. Ha.
8: Siyempre, yan. Kita mo, ganda ng ating ano. Ha?
7: Poll question na yan. Atin sa inyo ng ano.
8: Sinong gumawa ba ng ano? Ang ganda ng ano mo ng creative mo eh. Siyempre, yung poll question na yan, hatid sa inyo ng Kingsman's Coffee.
7: Yeah.
8: Diyan katatagal. At alam mo, ang Kingsman's Coffee, masarap din pala.
7: Mm-hmm.
8: O pag ininom mo, medyo talagang magkakaroon ka ng energy.
7: Talagang magiging stronger ka.
8: At saka,
7: lahat yun. Titigas sa'yo.
8: Oo.
7: Mabuti yan sa mga kalalaki.
8: Huwag lang ipag-iisip.
7: Ayan ha, pinakamatibay ho yan, yung Kingsman's Coffee.
8: Oy, thank you pala kay Judith C. Nakikinig siya ngayon. At kay Jomar Tulabot Carrasco.
7: Good oy, morning sa Jomar, kamusta ka na? Oy, tayo muna. Maaga muna tayo mag... Dahil magsisimula ang grand reunion ng mga taga... Tipaes. Uy, mga... Diyan tayo galing sa Tipaes. Dati Tipaes Pilot Elementary School yan eh. O, ngayon na Tipaes Elementary... High school na rin. May high school na dyan. Eh, magkakaroon sila ng... basahin ko na dahil nagsisimula na sila. 45th Grand Reunion Bus 81. Bus 81, Kuya Ruel, ha? Kailan ka ba? Bus ano ka ba?
8: Ako?
7: Bus, ba, nag-reunion niyo kayo?
8: 2025 ako.
7: Yeah, may 45th Grand Reunion Bus 81 ng Tipaes yan.
8: Hindi ko
7: ngayong araw ho yan, ha? Sabado. Magsisimula ng alas 11 hanggang alas 4 ng hapon. Registration ho, eh. Ngayong alas 10 na ng umaga, ha? Lunch and buffet, strictly raw na lunch buffet nila, strictly 11:30 a.m. hanggang alas 12:30 ng tanghali lamang. Ayan, program proper nila, alas 2 hanggang alas 4. Diyan mo yan sa Manila Hotel, kape, ilang-ilang.
8: Hindi pwede tayo
7: atrium, ang ganda dyan, oh, Manila Hotel. Sa
8: hindi ba pwede tayo dumalo dyan, maski na tanghalian lang, buffet?
7: Ayan, ha? Ayan, sa lahat daw ng mga busmate, taskmate, diyan Tipaes, ayan, ayan, ayan na Ate Mercy Sunga. Okay, Kuya Red, magbasa tayo ng mga piling-piling headlines nitong nagdaang linggo sa oras na alas 10:11 na po ng umaga. Ito na nga mga piling-piling headlines nitong nagdaang linggo, Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act ay isa na hong batas na nagbabawa sa paggamit ng social media nang wala pa edad 18 anyos pasado na sa Senado.
8: Samantalang 73 million na disallowance sa OBP pinabalik na ng COA kay BP Sara.
7: Pinababalik. Oh, dahil nga ano eh. Ito, bahagi ito ng 625 million na confidential funds niya. May iba sa tayo mababalik kaya yan.
8: Eh, di ba sabi nila mahirap maibalik pag gano'n? Nagastos na.
7: BP Sara at ang asawang si Attorney Mans Carpio umabot na sa umaabot sa 817.87 million ang unexplained wealth ayon sa forensic experts na testigo dyan sa impeachment trial kahapon. Kahapon ba ito? Kamakalawa. Ayan, 817 million to 2017.
8: Ako, masaya na ako sa 0.87.
7: Ano kaya negosyo nila na umakit sa 817 million? Kontra to sa sal-in nila, Kuya Ruel. Eh.
8: Baka may maraming nag-donate.
7: Nag-donate? Mm. Uh-huh. Sige, kahit na hindi na nga siya mayor eh. Ah, hindi na siya mayroon ng dapat, nakakatanggap pa siya, vice president na siya eh.
8: Oh, nas lalo. Ito, makakalungkot. No. Banta ng Super El Nino, posibleng umano ikataas ng power supply ayon kay Energy Secretary Sharon Garin.
7: So dapat handa ho tayo rito. Ito yung pinaka ano.
8: Tataas siyempre ang ano, electricity mo, di ba?
7: Sigurado yun, may init eh. Oh. Sobrang init eh. Ang gawin ho niya para makatibid, mag-mall kayo.
8: Mag-mall na.
7: Malapit kayo sa mall.
8: Problema sa mall, alam ko binabawasan.
7: Wala ka ba upuan eh?
8: Hindi, binabawasan na.
7: Binabawasan
8: pa nila. During peak hours lang sila nagpapalakas na aircon.
7: At saka bago mga 15 minutes before closing, pinapatay na nila eh. Oh. Mainit
8: din. Pero ilagay mo ng advisory. Magdala kayo ng sarili niyo pamaypa.
7: Dalawang consumers group hiniling na wag nang ituloy ang practicing custom brokers and port trackers alliance of the Philippines ang kanilang port holiday of port protest sa mga port area sa mga aduana. Ito yung ano nako
8: ano yan?
7: Ito yung protesta nila dahil nga nagkakaroon ng backlog na sa loob mismo ng ano
8: sa bagal
7: ganun. No, backlog, kakaroon na ng yung mga container na naiipon ang naipon doon, no? So ito malaking epekto raw to sa ano, sa trading natin, sa kalakalan, no? Maiipit din yung mga ano, mga goods doon eh.
8: No.
7: Sa aduana.
8: Sana kung ano okay lang kung mga hindi na expirable. Kung expirable siya. Masisira. So lugi na.
7: Kumusta natin si ano, si Custom Commissioner Ayron Pumuseno? Andiyan pa ba siya?
8: Andiyan pa.
7: Good morning at Ariel, Commissioner Ariel Pumuseno.
8: Ito, magandang balita.
7: Ano?
8: Native hydrogen target ng Pangulong Bongbong Marcos na potensyal na pagkukunan ng enerhiya.
7: Ayan ang mga good news na yan.
8: Yung mga dapat may mga ganong ano ka, may mga future plans ka.
7: Potensyal daw kasi. Pag sinabing hydrogen, Kuya Ruel, tubig yan.
8: Hindi, ang hydrogen kasi, pare, masyadong ano yan, masyadong combustible yan. Ang ano yan, di ba, yung molecule niya, one. Kaya number one yan eh. Yan. Pag nilagay mo ng hydrogen yung balon, talagang ano yan eh. Delikado. Kaya ilim lang nilalagay.
7: Kaya pala, ano, nakapagpulong na isang, mapit na isang kumpanya sa kanya eh, na nag-alok ng ganitong investment. So, no, tingnan natin.
8: Parang ang Japan yung gumagawa ng sasakyan eh, ng Toyota, parang gagawa din ng hydrogen eh. Powered, yung sasakyan, powered by hydrogen. Okay.
7: Aba, kakaiba yan. Mamaya ba talakayin natin yan. Samantalang Pangulong BBM dadalo sa Singapore Grand Prix. Hindi lamang umano pasyal, kundi paghikayat rin ng mga investor. Ito yung depensa ni Yusek Claire Castro, ni Auntie Claire. Na hindi lang doon, taon-taon naman umatin siya niya. Kumbaga, kasi mga dumadalo din doon, mga
8: big shots eh.
7: Mga big shots din, oh, na pwedeng kausapin.
8: Misal kung anong hilig eh, kunwari, itong...
7: So, ka manood eh, pero, tamga, sige, may imbes ako, pero sumama ka manood kami tayo.
8: May ganun eh, di ba? Di ba dati si Lolo Ferdinand Marcos, golf naman yun. Gusto niyang magkaroon ng investment, hihikayatin niya. Maglalaro sila ng golf.
7: Dati, ikaw rin, di ba? Medical rep ka ako, di ba? Sumama ko muna ka mapag-date. Di ba, ninaaya ka ng isang babae.
8: Hindi,
7: bago ka-probahan yun. Niya.
8: Hindi, ako, hinahatid sundo ko sila. Ganun. Binibigay ko yung services ko para makakakaya lang sa akin.
7: Bait na mapalali ko yung Ruben.
8: Di ba pwede yan? Sa talagang Korte Suprema, inutos sa muli ng pag-aresto kay Bernard Lu Chong ng Fortune Yield Cargo Services Corporation kaugnay ng 1.8 billion shabu shipment noong 2019.
7: Nako, ano ka lang, incorporator ka lang, pero kasama ka eh, no? Medyo mamaya talakayan natin, binaligtad ng Korte Suprema yung ginawa ng ano eh, ng CA.
8: Na pinawalan ng sala siya ngayon.
7: Pinaresto siya. Pinaresto. Nangyari ho yan yung 2019 pa ho yan, ha? Na Cebu shipment. Non-available to. Well, 1.8 billion. Ito, samantala nga ito, maganda to. Si Pasig Mayor Bico Soto, ha? Nanawagan na magtayo ng maraming public parks kesa sa mga gusali o buildings para sa kaigihan ng mga bata na mamasyal. O nga naman. Tama yan eh.
8: Kasi minsan...
7: Kaso ang problema, may open space pa ba?
8: Marami. Marami pa ba? Marami open spaces.
7: Sa ibang lugar naman.
8: Actually, kung ako yung tatanungin nila, tama naman ginawa ni Bico, di ba? Gagawin yung parks, malaki. Pero, dagdagan niya.
7: Ano?
8: Yung parang imbakan ng tubig pagbaha doon sa ilalim. Di ba? Di ba? At the same time, isang gawaan na lang. Makatipid ang gobyerno.
7: Okay. Di ba? Kasi ito, talagang nakikita na, kaya iba ho ang mentalidad ng bata pag binasin mo sa mga amusement park lang. Di ba? Pero pag sa parke mismo, mas may makita siyang masariwang hangin kesa yung mga aircon, iba ho ang mentalidad
8: tapos
7: ng bata.
8: Tapos lagyan mo ng basketball court, diba, tennis. Ang problema kasi sa Pilipino, nilagyan mo, ang ganda. After ilang buwan, pagbalik mo, nilagari na, binenta na yung bakal.
7: Kaya dapat may magbabantay na. Pero ayan, mahalaga talaga. Ang problema sa Metro Manila, kung may open space pa. Kasi may konting space lang dyan, tatayuan ng malaking mga kondominyo.
8: kasi, yun nga eh, minsan, naka-position ka o ang direction mo, kumita eh. Di ba?
7: Hindi mo inintindi yung mental health.
8: Oo, dapat meron siyang 80-20 o kaya 30-70.
7: Pero meron yatang ganung kung rule sa mga condominium niyo, kumbaga yung 20% o 30%, ilan mo sa
8: mga open space, space. Dapat kina sa mga subdivision eh. May mga ibang subdivision na pag bumili ka yung mga kat ng lupa, kunwari 500 square meter. 20% tataniman mo. Mm. O, sa mga subdivision na dyan sa may
7: green spaces,
8: kaba. Oh, Rizal up, mga Rizal up towns, mga Taytay, may mga ganung subdivision.
7: Sana may ganung kaisipan, hindi puro ano, ha? Tayo lang ng tayo, yung mga agriculture na lang ginagawa ng subdivision.
8: Oo. Doon pa wala. Paano yung food security natin pag ganun, di ba?
7: Tama. Ay, nako, siyempre, ang balitang po niyan, ang headlines po niyan, eh, hatid sa inyo ng
8: Robust Dietary Supplement for Men, Astig to, dahil may sangkap itong Ginkgo Biloba, L-Arginine, Maca, Ginseng, at iba pa na nagpapalakas ng ating mga kalalakihan. Alam niyo ba, bukod sa Robust, may mga produkto rin ng ATC gaya ng Liver Marine, CoQ10, yan, fish oil, garlic oil, at siyempre ang omega 3 oil. Maganda yan sa kalusugan ng mga kabataan, matanda, at laing lahat. Yan.
7: So everyone, yan. Thank you ATC! 10:20 na po ng umaga sa mga may lakad dyan. Ayun, binanggit natin kanina, Kuya Ruel, yung sa kaso ng ni Bernard Luchong. Ito yung connection do sa 2019 seizure ng 1.877 billion worth of illegal drugs. So yung Cebu nga, nag-decision ng Second Division ng Supreme Court, no? Sa petition ng Office of the Solicitor General na binabaligtad yung naunang utos ng Court of Appeals dahil sa ginawa ng Manila Court na grave abuse of discretion daw ang ginawa ng Manila RTC. Pero ngayon, pinababalik ng Supreme Court at pina-aresto si Bernard Luchong. Samantala, ang katwiran ni Bernard Luchong, Kuya Ruel, binababalik ng ang ponente pala nito, ha, Kuya Ruel, ang kaibigan natin, si Joseph, si Associate Justice Joe Lopez, Joseph Lopez. So, pinababalik sa Branch 53 ng Manila RTC, no, para i-resolve yung case na yun. No? Ang katwiran niya, Kuya Ruel, ano raw siya doon? Although president nga siya, pero resign president na siya before daw ng shipment. No? At kumbaga, corporator ka lang naman eh. Sila yung consignee nung ano eh, nung kontrabando, ng 40-foot container ba na galing sa Vietnam. So, kumbaga wala kang kinalaman, iba ano, pero sa pulga pala, no? Sa
8: mga
7: parang indirectly. Nasa listahan ko ng mga board of directors. So,
8: bakit hindi nakasuhan yung CEO? Kasi siyempre yung CEO, siya ang chief operating executive officer. So, siya ang nagpa-foresee ng lahat ng operation. Mm-hmm. Kasi pag incorporator ka, parang ikaw, nag-invest ka lang, pero hindi ka naman nakisausaw doon. Basta hintay mo lang kumita yung pera mo.
7: Mm-hmm.
8: Di ba? May mga ganun eh. Ako kunwari, let's say mag-invest ako sa'yo. Basta ikaw lahat.
7: Mm-hmm.
8: Pero nilagay mo yung pangalan ko kasi siyempre to protect ako na nag-invest ako, kailangan kong pangalan, di ba?
7: Mm-hmm.
8: So magdadami pala tayo nun.
7: Oo. Oh. Kaya nga ito yung medyo ano, controversial din to, ah. Pero mo, dinismiss na ngayon, pina-aresto ka. Di ba? At Nobel to.
8: Pero di ba 2019 ba yan?
7: Oo. Pero so, binalitan nga ng Supreme Court. Yung unang-unang...
8: Dato lang, may kasama tayong lawyer. May tatanong ako eh.
7: Si Attorney Nakaran. Si Attorney Mark Perez ba?
8: Meron akong ano eh, may decision. So, nag-MR tayo. Di ba? 2012. Ngayon ko natanggap na dininay MR. Ngayon lang.
7: After a year. A decade, di ba?
8: Ano yun?
7: Ang MR, alam ko ko yung Ruel, hindi tayo lawyer, pero na alam ko may a certain period lang yun.
8: Oo nga, di ba? Bira mo yung mga involved, patay na. Pero mo i-contest yun, di ba? Kasi, di ba, usually pag ganun eh, pag dininay, bibigyan ka ng 15 days to comment. Doon,
7: yes.
8: Di ba? Hindi
7: naman. Pero binigyan ka naman, siguro.
8: Pero 15 years.
7: Ang haba.
8: Tama ba mga lawyers?
7: Oo nga naman. Okay, mga ba naman mga panahon na yan. Anyway, isa pa nating binanggit kanina, yung hydrogen, potential daw na new energy source, Kuya Ruel. Itatayo pala ito sa may Zambales, sa Pangasinan, sa Tarlac. Nagagawin ng, ito yung unang-unang first exploration well, gagawin ng kumpanyang lumapit kay Tito Bongbong mo. Hmm? Ito yung Coloma Incorporated. Ah, na-discuss ng mga company official yung gagawin ng exploration activities dyan. Na sabi, itong native hydrogen ay makakatulong daw. Natural daw to at geologic hydrogen. Gas that natural na makuha sa dito sa mundo at na pwedeng gawing source ng energy. Kung ganyan, ma-delete ang konsumo natin, 'di ba? Bayad natin sa kuryente. Tayo pinakamalakas na binabayaran na kuryente sa Asia.
8: Oy, pagka nagkaroon naging okay 'yan. Diba? Eh, siyempre, parang demand and ano 'yan, 'di ba? And supply. Ang siyempre, laki ng supply mo, siyempre bababa lahat, 'di ba? At the same time, pag pinasok ang pagsilika, baka pwede yan, di ba? Kasi kailangan ng malaking energy, ng power, yung pagsilika.
7: Okay. So, dadami mga investor. Okay.
8: Hindi lang yun. Dadami ang
7: trabaho.
8: Trabaho.
7: Yan, ha? Mga DDS, ha? Pwede rin kayo mag-apply dyan. Pag...
8: yung mga nalala diba? Natin DDS. Mo, ilang president din pumasok, dumaan. Pero walang ganong... ano plans, di ba? Pero kay Tito Bongbong natin.
7: Tito Bongbong, ha?
8: Meron siyang alampaya, di ba? Meron siyang ngayon, di ba? Meron siyang solar energy. Di ba? Kaya dapat talagang nagkakaroon ng mga ganong mga project para sa kaunlad ng bayan natin.
7: Ayan. Okay. Nako. Muli ang aming tanong sa bayan, ha? Pabor ba kayo sa pagban sa social media? Sa mga kabataang wala pang edad 18 anyos. Ayan, ibigay niyo yung comment at reaction. Babasahin mo namin ngayon, ha? Sa ating live, Kuya Ruel.
8: Sabi nga ni, thank you pala kay Randy Santisas. Nakikinig siya kay Grace Mwapo. At sabi niya, mas okay na iban ang social media kasi hindi na nakaka-focus kabataan sa pag-aaral, kundi sa post sa FB. Uh-huh. Sabi naman ni Gabriel Gumapo, for me, mas mabuti na iban pati yung mga games na masasama kasi mabilis pang maniwala ang mga minor kahit scam naman. Hey, thank you pala kay Rafi Sakarias, yan, kay Elisa Balay Hong at kay Sang Gabriel. Thank you for watching. Yan.
7: Yeah. Mga, maraming salamat sa mga nanonood at nakikinig sa amin, ha, lalo sa mga digital boxes. O ito, sa ating fan page sa Dabola sa Radyo Bandido, itong reaction nila. Sa sino ito? Si Tres Maria Vlog, o aba, mga vlogger din, ha? Kikinig sa atin. Salip na ganap na pagbabawal, mas mainam ang managot na managot sa limitasyon na tamang gabay ng magulang. O nga naman, o, may limitasyon dapat. Sabi naman ni Nixon Tang o, na kailangan natin ng censored. Sa ngayon, puro on the studies paano pagbabawal. O nga naman eh. Karami kasi, like sa ibang school, may 2 days na online class, 3 days lang yung face-to-face.
8: Oo nga.
7: Oo. Talaga na. Pero dapat siguro, lagyan ng, mismong yung magulang na, lagyan nila ng ano. Di ba parang, ba tawag doon kayo? Basta sa cellphone, may tatawag doon na parang,
8: i-restrict mo.
7: Oh, restrict na. Pag pinindot niya, hindi niya mabuksan. Oh,
8: kailangan ng parang password.
7: Parental guidance. Oh. May parental guidance doon. Samantalang si Ray, on my opinion, our goal should be to keep kids away from the internet forever. Forever daw, hindi ho eh. Andito na tayo sa internet world eh.
8: Hindi, yeah, tsaka misa kailangan na online class, di ba?
7: At natututo. Eh, baka nga sa bad na uli, hindi na rin natin kailangan ng ano, dahil nga sa mga robots na darating. Di ba?
8: Sabi nga ni... Sabi nga niya, huwag na kailangan ng itayo ng mga school. Kung hindi naman natin...
7: Kung di naman tututo. Si busy mo sabi. Hindi na kailangan ng school daw.
8: Oo, oh, hindi na alam, di ba? Si
7: ano raw gagawin doon kung di naman marundo yung magturo yung teacher?
8: Oo, oh, di ba? At wala hindi naman nakikinig yung estudyante. Oo. Oh, di ba?
7: Ano ang gagawin?
8: Wala na.
7: Gusto yata niya yung, naisip niya yata yung discarte ba o diploma? Baka yun yung naisip.
8: Oo nga.
7: Mag-discarte na lang kayo. Kati mo ako, nakadiscarte ako. Million ang nakuha ko sa intelligence pa at confidential pa. So, matalang si... Ba't ba tayo napunta? Si... Eto, si... Siya. Museros. Banning them in social media feels like a quick fix, but it doesn't prepare them for the real world. O nga naman, no? Kasi ito, pag hindi mo na bukas sa bata, mahuhuli sila sa teknolohiya eh. Mm-hmm. At iba na ho ang mga kabataan ngayon. Kasi mahuli ka. Sabi nga ni, you know, di ba ni Elon Musk, kung yaro yan, sabi niya, eh, di ba, ang mga tao papalitan ng mga humanoids eh. Ng mga robots eh. Tsaka kaya nga yung ang dami mga walang trabaho, like yung mga virtual assistants, yung mga software engineer o design.
8: No, di, pinapalitan na ng robot. Narabi,
7: eh, oh, ng mga AI. So, pero sabi niya, nag-create pa rin naman daw ng job yun dahil computers. Pero hindi. Eh,
8: pero hindi, kasi dati, simple na lang sa bangko. Oh. Lima yung teller. Eh.
7: Ah, gano'n?
8: Oo, oh, ngayon, isa na lang. Isa na lang.
7: Talaga?
8: Oo. Oh, dahil pindot-pindot na lang eh.
7: Ah.
8: Oh, pero, eh...
7: Di, isa na lang nakikita mong maganda sa bangko.
8: Oo nga eh. Lalaki pa.
7: Ang sakit na mo. Lalaki pa yung teller. Pambira na ba? Sa bangko ba yung maganda? Dapat yung maganda-ganda daw at saka maxi yung ano, di ba?
8: Hindi po, hindi. Alam mo, sa mga ganong trabaho, hindi tinitingnan ng physical. Tinitingnan yung the way ka, mapapano ka, yung courtesy mo, at mabilis ka ba mag-
7: How to greet, no? At sa mga...
8: Eh parang sa BIR, di ba? Hmm. O dahil sa sobrang advance, lahat ng trabaho pinapasa na sa kumpanya. Bahala ka na, gumawa ka na sarili mo. Ikaw na gumawa lahat.
7: Ganun ba?
8: Sila, yung ati, pipindot-pindot na lang. Pero kunay, parang mga withholding tax. Ah, di ba? Ikaw magpo-compute, bawawas mo, pang-deliver sa'yo, tapos pag... Ngayon ako.
7: Ah, ganun ba?
8: Oo. Oh. Kaya, alam mo yan, sa totoo lang, yung ginagawa nila mga paprap bumilis, hindi man totoo yan eh. Pinapahirapan nila yung mga maliliit.
7: Diba? Yeah,
8: parang ikaw, sari-sari store, kaya mo ba mag-hire ng isang accountant?
7: Sari-sari store lang.
8: Oh. Eh, tapos yung sari-sari store, hindi naman sa nagano ha, elementary graduate, nagsari-sari store ka. Sige nga, parang gumawa ka ng accounting kung kaya mo yan.
7: Hindi, paggagawa ko sa AI.
8: Eh, yun nga problema eh, di ba? O, oh, ginawa mo sa AI. Ang AI, gagawin lang yan sa mga ini-input mo. Eh, nagkamali ka ng input, hindi ka marunong.
7: Hindi may violation. Ngayon,
8: may violation.
7: Pasasara ngayon yung tindahan
8: mo. Pasasara yung tindahan mo. Habulin ka, may penalty ka. Pero yung mga kumuha, yung tax na binayad mo, naninakaw, parang...
7: Hindi mo mamasyal.
8: Namamasyal lang, di ba? Hindi nila inahabol yung mga nagkurakot. Ang inahabol nila, yung mga legit na businessman. Oh, hirap
7: so,
8: na hirap.
7: So, preno diba muna. Kaya rin, mag-break na. Tasado ko mainit. 10:31 na po ng maga. Magbabalik ko kami. Ha? Sandali lang. Wag ko kayong alis.
9: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
10: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
3: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido.
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Babalik ang Double R sa Radio Bandido.
5: Ang programang ito ay teaching nyo ng robust dietary supplement for men, Astigto, Tob, the overall vanity for colored hair, MVP, taas talino, asintado, at ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
6: Ako po'y karaniwang tao lamang.
8: Yes, 10:35 na po ng umaga. Ang oras nito at sa inyo ng Tob, the overall vanity for colored hair. Lahat ng klase ng pangkulay sa buhok, meron ng Tob. Kaya kapag nagpasalon, sabihin mo sa salon staff, kailangan ko gamitin mo ang Tob. Yan.
7: Tob. Okay. O, update nga pala tayo. Binanggit mo si partner ni Batman, no? Eh, kahapon pala natuloy yung PI, preliminary investigation. Sa kaso ni partner ni Batman, si Robin. Doon sa kasong pinay ng DOJ, Kuya Ruel, ng NBI, yung obstruction of justice. At natuloy at susunod na pagdinig nila ay sa November 6. So natuloy pala kahapon, Friday, yung sekreto to. Ito yung kaugnay ho sa pagtulong ni Senator Robin Hood Padilla. Kaya Senador Tago de la Rosa.
8: Pero hindi naman daw siya tumulong, sumakay lang sa kanya.
7: Sumabay lang.
8: Eh hindi naman hindi yan, Mare, kasi sarcastic naman pagka sinabi. Oh, hindi ka sumabay.
7: Sumabay.
8: So nagmagandang loob.
7: Bago talaga ito, si ibang klase ito si Robin. Yan ho, ah. So November 6 ang susunod na pagdinig nila. Kahapon pala, nasekreto to, ah. Na nagkaroon pala ng PI dyan, ah.
8: At least, parang hindi mo na sabihin na wala siyang ginawang pinasang bill. At least ito magandang bill.
7: Magandang
8: para
7: bill
8: sa kabataan. Kasi sabi nga ni Joanna Maika,
7: sabi niya,
8: sa akin hyper anak ko nung puro cellphone. Pero nung pinaglaro ko ng basketball sa labas, okay na galaw nila at hindi na sila mabilis mainis.
7: Tama. Inapekto diba? Rin ho talaga nun eh.
8: Okay, tama din si Biko. Maglagay ka ng park na pwedeng mag-tennis.
7: Kasi kung wala silang mapasyalan sa lugar nila, eh walang ato bagay yung hindi humawak ng ano. Diba? Humawak lang ng cellphone ho yan. O maglaro sa mga computer shop na puro mura ang abutin dun na maririnig ng mga kabataan.
8: Pag na tinamaan, namatay, mura na kagad, diba?
7: Oo nga. Muli ha, yung tanong namin, pabor ba kayo sa pag-ban sa social media sa mga kabataan? Wala pa sa edad 18, itong reaksyon sa ating fan page sa Double R sa Radyo Bandido. Paki-like nyo rin at subscribe. Si Rowena, hindi ako pabor sa panahon ngayon. Mahalaga social media, dapat na lang gabayan ng mga kanilang mga anak.
8: Ni Karina,

0: anong basong tubig, nabubulo na ako. Santali, daddy, wait lang ha, madidid ako.
1: Wait, eh lang, i-wait lang, i-wait nga yung sa ano ko, isang oras eh.
0: Okay.
1: Wait lang, eh, si... Oy, si Ronald Tumbaga, good morning dyan sa mga taga Longabo City. No! Turuan na lang silang mabuti paggamit sa social media. Mukhang mahirap rin yata yan. Mm. Pero dapat gawin restricted talaga. Bukod sa magulang, pati yung mga social media company. Eh, magdagay sila
0: dapat ng restriction. Dapat may responsibility rin sila.
1: Frederico, regulate na lang po ng maayos sa pagtulungan ng mga magulang upang gabayan kanilang mga anak. Sa dami nga ng mga problema, wala nang may dudulot ng maayos yan sa kabataan, ayon naman kay Dong Win. At kay Rene Pan, sa akin pa, opinion mas okay kung pagbawal ng mahirap munang pagbawal yan na may maganda rin naman idudulot. Ah, mahirap daw ipagbawal dahil kung may maganda rin naman idudulot. Pero may mga negatibo rin ng may dudulot, gaya ng radiation na abutin ng mga bata.
0: Sa Blu-ray. Mm-hmm. Tapos hindi nakakonsentrate sa pag-aaral dahil may mga time yan eh. Kunwari, mag-aaral pa lang. Eh, sandali, dapat pala open ko na yung game ko kasi meron ako makukuning mga ganito. Mm-hmm. Mamatay ako ang gano'n. Kaya kailangan na-distract.
1: Be, binanggit mo, lalabang mata. Be, nandiyan naman ang MVP ko, Yoruel. Ano ba mga ingredients ng MVP?
0: Marami, siyempre, yung MVP.
1: MVP food supplement
0: Post na natin, Ariel, yung mga ingredients ng MVP. Ah. Meron niya centella asiatica.
1: Aha.
0: Meron niya na bakopa monieri.
1: Aha.
0: DHA. Lutein. Para sa mata. Mm-hmm. Meron CGF, pampatangkad. B-complex. Mm-hmm. Merong zinc. Mm-hmm. So, complete.
1: May zinc pa?
0: Oo, may zinc yan. So may lysine, may taurine to protect and
1: help support pala yung yan,
0: utak natin. Maganda yan. Kita mo yung mga bata dyan ngayon, malalaki na dahil sa MVP.
1: Yan ang MVP. Kung gusto ba mag-MVP ang inyong anak, aba mag-MVP food supplement na. Yan, 10:41 na po ng umaga.
0: Huwag natin palang kalimutan, siyempre. Happy birthday sa ating tito. Noel Estanislao, Bureau of Custom Enforcement and Security Chief, Director, si Police General.
1: Retired General
0: Noel Estanislao.
1: Oy, good morning at happy birthday po. Sana makadalo tayo, big boy!
0: Alam mo ba si...
1: Anong pecha na?
0: Alam mo ba si Tito Noel Estanislao?
1: Ha?
0: Malakas yan kasi black belt yan. Siya yung nagtuturo ng judo at karate kay Tito Bongbong mo.
1: Kaya
0: kita mo, matipuno pa rin yung katawan.
1: Matikas. Saka,
0: matikas, makikita mo yan.
1: Eh, si B-Boy, matikas ba?
0: Oh, siyempre.
1: Matikas na...
0: From head to toe. Kaya,
1: Big Boy,
0: maging masaya at enjoy your day.
1: Yeah, enjoy your day. Siyempre, happy birthday to ka, Ma General Stanislav.
0: Siyempre, happy birthday din kay Kuya Day Guzman at kay Joanna Samson ng BPI. Yan.
1: Ayan, binanggit mo yung mga bangko, Kuya Ruel, ha? Nagdali para ng mga, yung mga pera-pera. Yun nga, ikaw, binanggit sa impeachment court, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kuya Ruel, yung sinasabing malice check. Ikaw, kabisado ba? Ano ba yung MC na yan? Binanggit mo pagka, dapat parang pagka inisyon ka ng malice check, yung isang depositor, dapat yung bangko maganda na ng pera. Ganun ba yun? Pero hindi makikita yun sa account mo. Yung kung totality nun, tama ba? Ayun yung explain doon kung napanood mo.
0: Hindi, makikita pa rin yun.
1: Mm.
0: Kasi for example, ako, kunyari mayaman ako. Pero kunyari lang. Siyempre.
1: Kunyari lang yan.
0: Kunyari mayaman ako, babayaran kita ng cheque ko. Mm. Hindi naman tayo magkakilala, wala ang tiwala eh.
1: Mm.
0: Sasabihin mo sa akin, hindi, mag-issue ka ng manager's check.
1: Mm.
0: O di, ang gagawin ko, mag-apply ako, babayaran mo yung manager's check eh.
1: Okay.
0: Tapos, imbis na, kunyari, 10 million,
1: kaya yung bangko maghahanda ng ganung kalaking halaga dahil wala namang
0: hindi nila kailangan maghanda ng halaga.
1: Ah.
0: Yung 10 million na manager's check, good as cash yun.
1: Good as cash.
0: Oh, so yun ang papambayad ko sa iyo. Ikaw naman, i-withdraw mo. Doon sa mismo sa bangko or pwede rin sa ibang pwede mo i-deposit. Kunwari, malayo ka, i-deposit mo. So yung bangko, yun ang magbibigay sa'yo ng pera sa account mo. Parang good as cash kasi yun.
1: Kasi yung explanation doon kahapon sa impeachment court, Kuya Ruel, ba ang ginawa pala nung mag-asawang Hans Carpio at BP Duterte?

0: ano, nag-issue yung bangko ng malicious kasi nagre-request sila eh, di ba? Mm-hmm. So kung explanation doon, kung malaking halaga 'yan, mag-issue doon sa ano mo, dineposito mo, hindi makikita 'yon. Ang sabi nila, hindi makikita 'yon. Yung halagang hindi makakasama kumbaga sa bilang ng kunya ang dineposit mo sa bangko 100 million ang kukunin mo ngayon doon eh 90 million kumbaga lalabas lang doon 10 million lang dineposit mo pero hindi nakita yung 10 million na
1: hindi po pwede
0: 90
1: yun.
0: Million
1: hindi,
0: ewan ko yun ang explanation nilang doon ka
1: makikita sa, talaga yun kasi kunwari ako meron akong
0: hindi doon sa mismong deposit na sa pagka kumuha sila ng bank certificate diba, kumbaga
1: sa bank certificate, pwede hindi masabi yun.
0: Kaya nga, yun.
1: Pero yes, kapag yes, doon sa passbook, hindi ba pwede kasi 100 million?
0: Nandun, no.
1: Nag-issue ka ng, nagpa-issue ka ng MC ng 90 million. So, makikita withdrawal 90.
0: Kasi yun daw ang ginagawa ng mga politikong MVP rin, mga politikong pulpol, na pagdating ng, kasi pasahan sila ng sal-in eh. Ngayon, pagdating ng December 31, kailangan magpasa ka ng sal-in. Kaya rin, statement of asset and liability sa network mo.
1: O so, kailangan mo na parang back certificate. O
0: withdrawin mo. Kaya nga.
1: O withdrawin mo. Tapos, kung ano yung
0: pagdating ng January, tsaka mo siya ipasok ulit.
1: At saka kung ano yung nandoon na balance sa bank certificate na hingin mo.
0: Eh, yun lang yung pera.
1: Yun lang.
0: Kaya nga, tsaka yun lang ulit ipapasok pagdating ng January. Yung sasabi.
1: Akala ko kasi doon sa passbook yung pala bank certificate na hingin
0: kung, mo. Kung i-issuehan nga ng ano, na kung magkano yung pera mo sa banko. Hindi yung pa... yun know, lumabas doon na lumalabas rin yung ano. May circumventing of dalo sila. Ginawa doon sa sal-in. Taliwas kasi doon sa sal-in na lumalabas ngayon ng pera ng mag-asawang carpute. Hans Harpiot Duterte. Oy, 10:46 na po ng umaga. Okay ko yan sa mga live. Sa live, ano ba sabi sa live?
1: Sa live, ito may humingi si Antet Suplado. Mga idol, baka naman meron tayo dyan robas.
0: Padadala natin yan. Nasaan ka ba? Kung nasa Mindanao ka, padadala natin sa good machine.
1: Sagot niya. Pwede naman, bibigyan ka namin, pero siyempre sagot mo shipping. Yan. Eh pero mas maganda kung MVP hingi mo para sa mga anak mo.
0: Hingin eh tayo muna sa market kuya Ruel ang MVP natin.
1: Hindi kasi launching 'yan eh.
0: So launching pa lang.
1: Sa launching pa lang. Oy, sabi nga ni Eggy Ben, no, good looking Kuya Ruel and Kuya Ricky. Pero binaliktad ko inuna ko 'yung pangalan. Mabuhay kayo. Yan. Ay thank you pala kay Mia Amor, kay Beatrice, kay Paolo Miguel, kay Maria Lourdes Barot and kay John Enriquez, good morning sa inyo. At hello din kay Darwin at kay Angelica Angeles. At baka makalimutan ko to, happy birthday kay Elijah Yanga at kay Rochelle Jordan ng Mayto Kalumpit, kay Consial Ponce de Leon ng Santa Lucia Kalumpit. Happy birthday kay Tony Ilagan ng Project 8 Quezon City na nasa California, USA ngayon.
0: Uh-huh.
1: Ikinig. At siyempre kay Mr. Betting Flores sa pang Binasal Kalumpit Bulacan. Yan.
0: Hoy, kumusta na Mayora Lem Faustino ng Kalumpit Bulacan? Paghahandaan naman nila ngayon sa Kalumpit ko niya. El Nino, noon na El Nino. Tubig ngayon naman pagtatuyo naman na ano ng mga taga Kalumpit. So, pinaghahandaan din nila yan dahil talaga namang malaking pektor raw ng El Nino.
1: Sila eh, di ba? Kaya laging
0: eh, ngayon naman, ano naman sila ngayon?
1: Tagtuyot.
0: Catch basin din sila ng tagtuyot. El Nino eh, di ba? Tuyo naman, talagang ang problema niyan.
1: Pero bago matuyo sila, yun sa karatig na ano,
0: mas basa pa?
1: Hindi, mas matutuyo kasi papunta doon ng tubig eh.
0: Okay. Aha. At basahin pa natin iba pang mga nagkomento sa ating tanong sa bayan. Pabor ba kayo sa pagbasa sa social media sa mga kabataan wala pa sa edad 18 anyos na siyang inaprobaho ng Senado ng Smart Kids Act na ang proponent niyan eh siyempre ang kapatid ni Batman, si Robin.
1: Partner naman. No?
0: Partner ba? Sabi ni Beatrice, social media itself isn't all bad. It's a tool. What matters most how it's used, for how long, and with what kind of content. Aha, so hindi naman daw masama talaga.
1: Oh, kasi pare, may nakikita nga ako sa social media eh, yung mga GMRC, yung paano nagpupuyat, naghihirap ang parents para sa mga anak, di ba?
0: Meron din may ako, mga inspirational din kasi
1: mga may content. May mga ganun, makikita mo, di ba?
0: At saka educational. Oh.
1: Mahalin mo yung parents mo habang buhay kasi pag wala na sila, maski na maglupa sa ikaw.
0: Eh, wala na.
1: Kahit so, yung mga ganun, dapat parang maging ano.
0: Kasi nibibigay inspiration.
1: Parang sa Japan, ganun eh. Yung mga bata.
0: Eh, hindi nga muna tinuturuan sila yung mga
1: hindi
0: science.
1: Oo, hindi pa muna tinuturuan. Ang tinuturuan sa good morals and ano right conduct. Kung ba, paano niya magbaw sa matanda, di ba, paunahin, i-guide ang matanda. Pagka, dito, hindi. Di ba? Mm-hmm. Kaya, di ba, si, ano, si, sino to, si Artes Bao, si Laka, yung, ngayon eh, maghihigpit sila sa pagtayin.
0: Ah, si Lakanilaw.
1: Oo, Lakanilaw, di ba? Kasi na-witness niya, kailangan mo ba maging witness bago mo. So, ang dami niyan. Biro mo, meron pang pedestrian eh. Doon dumadaan, doon tumatawid ang mga motorcycle eh.
0: Oo nga eh. Diba? Totoo yan.
1: Dapat yan pa lang, yan lang din na kailangan ano eh. Dapat i-revoke mo na kagad.
0: Ang dami dyan sa may kanto ng nagtahan at Santa Mesa.
1: Oo, hindi. Dami din dyan.
0: Mga siraulo mga turista doon.
1: Oo, di ba?
0: At kahit saan pa, like sa Ligarda rin, ang dami. Mm. Dyan, kahit dyan sa may area.
1: Yung bangketa, doon sila dumadaan pag traffic. Mm. Di ba? Tapos umiiwas yung mga
0: pedestrian.
1: Pedestrian, di ba? Oh. Tapos pag sinabihan mo, galit sila. Mm. Di ba?
0: Binanggit mo yun sa Japan. O nga, nakita ko nga sa isang video, no, tuturuan mo na yung tamang asal. Eh, no? Mm. Sabi nga rin sa isang kumpanya, we don't hire skills. We hire attitude. Kasi yung skills na tututunan naman eh.
1: Oo nga.
0: O yung attitude din eh, pag ugaling asal hayop ha. Asal hayop na yan habang dahil nasa kaisipan na muna nila yan. Ay, nako.
1: Eh, may skill ka nga, pero hindi mo lang ginagawa.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Di ba? Hindi ka gaya ng pagka-attitude mo talagang para sa...
0: Ano yan? Reflection mo, personality mo. Oo. Reputasyon mo na rin ho yun. Oh. Kaya ang reputasyon ng isang kakilala kong operation manager na may... kaututang di lang office administrator.
1: Hindi, may...
0: na immoral lang ang gawain niya. Office, ano siya, operation manager siya. O, tapos ang kalaguyo niya, yung office administrator dyan sa isang building dyan sa Maynila. Ako, ha? Bubuko namin kayo dyan. Balik mo, kuya.
1: Hindi, kaya pala, di ba, sa family, di ba? Makikita mo, mga anak nito, decente manamit, magsalita, magalang. Hmm. Pero tingnan mo yung parents niya. Ganun din.
0: Mm. Pero reflection niya. Manifestation niya.
1: Kunting kibot, mura dito, mura doon. Tapos eh.
0: Eh, yun nakikita niya.
1: Pag tingnan mo sa penis nila, tingnan mo ganun din. Di ba? Kaya talagang...
0: Tama.
1: Di ba? Kaya, naku, yung mga penis natin.
0: Kaya nga, yun yung naisip ko yung Ruel eh.
1: Oo, ano?
0: Hindi ka kaya mag-invento rin ng vitamina para gumanda asal. Bumait yung bata.
1: Hindi, ubus yan. Yan nga, iniisip ko
0: eh. dapat
1: mag-invent ka ng isang supplement na mabait
0: yung bata,
1: tsaka maging magalang.
0: Maging magalang.
1: Eh, kulang ang production mo.
0: Ayun. Pero bago yun, siyempre, kung magaling yung bata, painumin mo rin yung magulang mo.
1: Balik na. Hindi, gawa ka ng syrup para sa bata.
0: At iba yung sa matanda. Patok na patok yun, siguro. Tinalo pa natin si Bill Gates. Ay, naka 10:52 na ng umaga. Isang masayang araw lang naman ang usapan natin dito ngayong araw. At ito, basahin pa rin natin. Uy, si Resty, maling ko yung Ruel, sabi niya, pabor ako na ilan ng iba ng social media, lalo sa mga kabataan, wala pa sa tamang edad. Mas marami kasi ang fake news. Kumbaga parang nalilin lang mga deceiving, deception ng mga bata na akala nila totoo to pero hindi naman pala.
1: Pero di ba parang gagawa ang DICT ng isang agency para dyan?
0: Hindi, agency na nga sila. Kaya hindi,
1: parang branch nila na tututok sa mga...
0: Dapat lang. Ang trabaho nila kasi nga, nandito na tayo sa internet world eh. No? Pag hindi ka sumabay rito, mahuli ka. Anyway, ito pa, basahin pa natin si ang dami na, si Jomar Carrasco, baka, binanggit mo kanina. Yes, pabor po ako ha. Minsan kasi hindi natatanggal ang Facebook yung mga dapat hindi namin nakikita ng mga bata. Hindi naman padalas nakamonitor ang mga magulang. Kaya maaaring makita sila ng mga hindi dapat makita sa social media. Maganda itong mga sinasabi niya. So, sinasabi natin, mismo yung Facebook platform na. Gumawa ng paraan, ng restriction. Kasi pag bukas ka ng sa social media, di ba napansin mo ko yun? Bukas ka kunyari ng may nakita ng mga restaurant. Lahat yung algorithm nun, puro restaurant. Di ba?
1: Magpa-pop up na, puro restaurant, di ba?
0: Pag nanood ka ng sexy, lahat yun, sexy na.
1: Ako, nilagay ko sa cellphone ko, bawal yun.
0: Ganun ba? Kaya, bawal na bawal siya.
1: More on religious ano.
0: Para mo lang naniniwala.
1: Ikaw naman, ano, magkakampi tayo.
0: Si, Dulce. Si Grace. Tama lang yan. Iban. Okay. Okay, nako. Ayan, maraming salamat sa lahat mga... Si Janet C. Yes daw. Si Paolo Gumapo. Agree. Ang hinahanap ko rito ko yung Royal, si Irene. Si, wala eh. Hindi nag-comment si Irene siya. Pinakamahabang mag-comment yun eh. Si Eden Espedido, agree raw siya. At si Vanessa Miranda, yes, 100%. Ito, medyo maganda to. Kapanalig. Hindi po, turo ang gabayan na lang po kabataan sa tamang maingat na paggamit ng social media. Dahil talagang nakakatulong naman po ng malaki sa kabataan ng social media. Aba, alam na niya kagad, for load prices, sakaling manalo, may number na siya. At di po kasi makapag-message kung itong aking Facebook page. Okay,
1: na-restrict siya.
0: Na-restrict ka rin, kapanalig ha. Okay, sa oras na 10:55 ko yung Arwe, ikaw ba? Itong pasado na to, so yung iniintay na lang din sa Congress kung ano yung batas doon at magkakaroon ng bicameral. Para pag-usapan yun, bagong matuloy maging batas, ipapasa sa kay Pangulong sa Tito Bongbong mo, para pirmahan ba? O, ibito niya. At pag napirmahan naman, may 15 days per publication bago tuloy maging ganap na batas. Ikaw ba, anong mga sa tingin mo rito? Pabor ka ba sa social media na yung mga makabataan? 18 na, 18 to ha?
1: Sa akin, siyempre, hindi ako pabor. Hindi rin ako ayaw. Dapat mapag-aralan mabuti kasi may mga may mga pros and cons yan. Marami din advantages . So dapat talagang hindi lang basta pagbawal mo yan, parang sasakyan yung traffic pagbawal mo buong sasakyan, di ba? Hindi ganun. So kailangan nilang pag-aralan yan, tapos isa-isa nilang i-evaluate kung ano yung pwedeng tanggalin, pwedeng hindi
0: i-limit. Sa ganang akin naman talagang i-restrict na lang ng mga social media platform yung mga bagay na dapat hindi makita ng mga kabataan. Pag nakitang may ganun na kagad, mabis kagad na iban o tanggalin, i-restrict kagad ng Facebook o like ng Meta na siya nag-operate ng Facebook. Para hindi na makita mga yung binanggit ko din, yung mga hindi nila napapasok, bila na magpa-pop up doon. Ganun, lalo na pag may advertisement, doon pumapasok din na ibang mga kakaiba. Oo nga, binan ko na nga. Kagaya mo ko yun rin, hindi ko na nga inaano pero mapasok pa rin.
1: Dati na malapit . Talagang naalis nga natin.
0: Ayun, so sa atin, pero yung edad, medyo mataas
1: Hindi, tsaka alam mo, maski na sa pag-iban mo, pwede nilang dayain yan Di ba, dati nga, restricted pagka sa gambling na app, di ba? Dapat 18 app. Nakita ko yung 10 years old, tumataya di ba? Dinaya lang age niya, kumuha ng ibang litrato, mga ganun.
0: Hindi, pero yun nga, gumawa dapat ng parang din mga digital platform. Paano yung mga restriction na gagawin nila? Para ma-detect agad nila na bata yung gumagawa. Okay, 10:57 na, Kuya Arwel. Ilang minuto na lang. Bumunot ka na. Okay.
1: Tatlo.
0: Ito yung winners na nag-commento, nag-react at nag-share ng aming live episode ngayong umaga. 100 pesos Gcash load ng papanalunan nyo dito sa amin. Direct message nyo kami sa aming fanbase ha. Yung pong double R po sa Radyo Bandido. Yan. Susunod ng programa, Rekta. Nanalo si Randy Santuras. Pangalawa si Romeo Tandog. Uy, Romeo Tandog ha.
1: Timbog.
0: Kamusta nga pala bago natin basahin panghuli ko yun? Kamusta yung doon sa Binondo yung nawala yung CCTV?
1: Nakabit na ba? Pagsabi natin na
0: At si San Gabriel, pangatlo. Ah, ganun ba? Mm-hmm. Be, kumusta natin? Good job, Chairman Kwetang ba?
1: Oo.
0: Na-actionan yung kagad. Oo nga, pag may sira, ayusin. May pondo naman kayo eh.
1: Kung binaklas, ikabit kagad.
0: Hindi sabihin, isira eh. Ano pansin, be? Di, kabit mo kagad
1: at pag isira. At hindi sila deaf ear, di ba? Oo, kabit natin yan kasi. Diba?
0: Good job, ha, good Chairman, job, ha? Kwetang ba? Yung chairman na binanggit natin niya sa ere ng yung nawala yung ano bisikleta. Sa may, sira
1: sa may Gandara.
0: Oh, Gandara. Yan. Okay, Kuya Rep, pakalam ko na.
1: Sa lahat ng nakikinig sa amin at huwag kayong magsasawa, every Saturday 10 to 11 a.m. po, ako po si Ruelso at aking partner na si Ricky Sunga dito dahil sa Double R sa Radyo Bandido. Di kayo malilito. Balita ito to.
0: Okay, maraming pong salamat. Piliin po natin maging mabuti kesa maging tama. Ayan po ang dapat. At happy weekend po and good morning, Rocco. Good morning. Bye-bye.
2: Ito ay tisan nyo ng Robust Dietary Supplement for Men. Astig to. Tob, the overall vanity for colored hair. MVP, taas talino, asintado. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Sawa ka na ba sa mga bardagulan at bangayan? Heto na, ang programang puno ng mga impormasyon kailangan mong malaman, pero smooth lang ang usapan.
2: Isang maganda at mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Ito po ang programang Rekta sa DZRJ 810 AM at Radyo Bandido TV. Ako po ang inyong lingkod, Jessica David. Samahan niyo po ako sa isang oras na huntahan kung saan Rekta po natin pag-uusapan ang ilan sa mga pinakamahalagang issue na kinahaharap po ng ating bayan. At syempre, para talakayan po ang mga yan, ererekta po tayo syempre sa mga eksperto at sa mismong source ng mga balitang yan. Kaya naman, sali na kayo sa usapan bukod po sa radyo at TV. Maaari nyo rin po kami nga mapanood via Facebook at YouTube Live. Saguraduhin lamang pong nakafollow sa aming official social media accounts. Hanapin nyo lamang po ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. I-share nyo na po ang ating Facebook Live at pwedeng-pwede rin po kayong mag-comment, of course, ano? At sisikapin po natin mabasa ang mga yan. Pero bago po ang lahat, ha, ngayon po ay Agis, no? Agis ng Oktubre. At para po sa kaalaman ng lahat, ang tuwing October 10 po, no, ay ginugunita natin ang World Mental Health Day. Ayan, ano? Sa dami po ng, alam niyo po yun, ang pinagdadaanan natin, sa dami po ng mga pagsubok na kinahaharap natin araw-araw sa hirap ng buhay, politika, kalusugan, trabaho, problema sa love life, problema sa pera. Ang laking bagay na po, no? Kung iisipin niyo po, ang laking bagay na po para kamustahin natin yung isa't isa, 'di ba? Yung simpleng kamusta. Imagine niyo, no? Ang sarap sa pakiramdam na may makikita kang mensahe o kaya may maririnig ka na, "Uy, kamusta ka?" 'Di ba? "Uy, kamusta ka naman? Kaya pa ba? Ganun ba?" 'Di ba? Kaya naman na kamustahin niyo, naman kamustahin natin yung mga kaibigan natin kahit pa tingin natin parang okay naman sila. Di ba? Maraming ganun eh, di ba? Yung mga kaibigan natin na pakiramdam natin, masaya naman kasi very active sa social media. Nakikita natin, di ba parang panay nga ang abroad, panay nga ang out of the country, panay ang pasyal, di ba? Pero kamustahin pa rin natin sila, di ba? Kasi wala naman, di ba? Wala naman sa saya yan eh. Di ba yung iba, kung sino pa nga yung mga nakikita nating masasaya, masasayahin, hindi ba? Yun yung dapat na mas kinakamusta natin, hindi ba? Kamustahin niyo yung mga katrabaho niyo na laging stress, di ba? Kamustahin niyo yung parents niyo, yung mga magulang natin, mga kapatid natin, hindi ba? Kahit lagi tayo nag-aaway-away magkakapatid, kamustahin natin sila. Pero huwag niyo nang susundan ng ano, ha? Pag nangamusta kayo sa Facebook, pag nag-PM kayo, huwag niyo nang sundan na may 500 ka ba dyan? O, di ba? Ganun lagi yun, di ba? Parang feeling natin. O kaya networking. Hindi ba? Kamusta lang, di ba? Yung sinserong kamusta, di ba? Tapos makikipagkwentuhan tayo sa kanila dahil, ayun nga, ang laking bagay nun, di ba? Pero higit lalo, di ba? Kung meron na talaga tayong kilala na talagang may pinagdaraanan. O kahit kayo po, no? Kahit tayo. Kapag tingin nyo po, parang hindi na natin kinakaya yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, pwedeng-pwede po tayong humingi ng tulong mula sa mga professionals, diba? Sa mga mental health professionals. So, huwag po tayong mag-aatubili. Huwag tayong mahihiya lalo, di ba? Itiga para let's break the stigma na kapag pumunta ka sa isang psychologist, therapist, psychiatrist, di ba, sasabihin, may mali na kagad sa'yo, hindi ba? Kaya naman, kung meron din kayong kakilala, hindi ba, nung mga nakaraang linggo, nakasama natin yung isang psychiatrist para kung nung September ay World Suicide Prevention Suicide Prevention Awareness Month. Ngayong October naman, World Mental Health Awareness ang ating ginugunita. Pero ha, hindi lang tuwing October 10, hindi lang tuwing October, hindi lang tuwing September ang pag-alala at paggunita sa mental health natin, ha? Kundi araw-araw, hindi ba? Araw-araw nating isabuhay, sa araw-araw nating pakikisalamuha sa ibang tao, di ba? Dapat gawin nating prioridad ang ating mental health. Dahil sabi nga ni Dr. Catherine Tan, yung psychiatrist na ating nakausap, kaya nga siya mental health, di ba? Bahagi siya ng ating kalusugan. So kung kayo, gawin na natin siyang parte ng ating healthy living, di ba? Kung tayo ay kung minomonitor natin yung diet natin, minomonitor natin yung sugar, yung cholesterol, nag-gym tayo, tumatakbo tayo, nag-jogging tayo, dapat pati yung mental health natin, gawin din natin siyang priority. Okay? At dahil nabanggit na rin lang natin, ano, eksaktong-eksakto pinag-usapan natin dahil nga October 10, World Mental Health Day, at Mental Health Awareness Month sa buong buwan ng Oktubre na pag-usapan, nabanggit na rin lang natin ang World Mental Health na bahagi po ng ating kalusugan, ha? E pag-usapan na natin, rekta na po tayo dito sa isa natin, sa una nating isyong pag-uusapan dahil may kinalaman po ito sa ating kalusugan at napakahalaga pong pag-usapan ito, no? Dahil i-kumpirma natin sa ating makakausap, no? Eh, pumasa na sa ikalawang pagbasa o second hearing yung 2027 National Budget. At pero bago pa yun, ano, yung mga civil society groups, mga NGOs, mga health advocates, ano, sila po mismo, nag-raise sila ng red flags o sinita nila, no? Sinita nila yung 2027 National Budget, particular na yung para sa yung pondo para sa PhilHealth at yung medical assistance. So, yung common nating alam, ang common nating tawag ay yung medical assistance. Pero yung kumpletong pangalan po nito ay yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP, 'di ba? Pinuna po nila ito dahil ayon sa kanila, kulang ang pondo para sa PhilHealth, samantalang yung para sa medical assistance, yun ang lumobo o dumoble. Diba? So ano mali doon? Anong bakit dapat nating bantayan at tutukan yun? Lalo na unti-unti, no? Papalapit na tayo sa unti-unting pagpasa ng ating 2027 National Budget, so dapat nating bantayan. Alamin natin ang iba pang detalye at kaugnay nito, makakausap po natin para tulungan tayong himayin ang isyong ito. Makakasama po natin ang isa sa mga budget watchdog na buong tiyaga po naman. Nung nakaraang taon, no, para sa 2026 National Budget, nakausap na kasama din natin sila. At ngayon na 2027 na, muli natin silang makakasama para tulungan tayo, no? Makakausap natin si Ginoong Alce Kitalig mula po sa Social Watch Philippines. Sir Alce, magandang umaga po.
3: Magandang umaga rin, Jessica. Salamat sa pag-imbitang muli sa Social Watch Philippines.
2: Mm-hmm. Sir Alce, rekta ko na pong tatanungin sa inyo, no? Kasi nga po, ang inyo pong napansin, yung pondo para sa PhilHealth, kulang, pero yung sa medical assistance, yung dumoble. Pero ang tanong ko dito, Sir Alce, kasi hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ilan sa ating mga kababayan, in fact, parang ang binabash nga po nila, kinikriticize nga po nila, yung PhilHealth. Kasi parang sinasabi nila na itong PhilHealth, nagbabayad tayo, tapos hindi naman natin, kumbaga kung hindi tayo mauospital, hindi tayo magkakasakit, hindi natin nakukuha yung binabayad natin. Plus, prone pa siya sa corruption, 'di ba? May mga allegations about PhilHealth, ano? So, bakit 'yun po yung dapat nating ipanawagan, nadagdagan yung budget?
3: Mm-hmm. Totoo 'yun, no, na meron ding mga kahinaan sa sistema ng PhilHealth. Pero kasi minan dato sa ating universal healthcare law na yung PhilHealth yung maging universal healthcare insurance provider, no. So, ang nagiging problema nga ngayon ay nagkakaroon nga ng kakulangan no sa pinoprovide halimbawa na benepisyo ng PhilHealth. Pero kung makikita naman natin sa nakaraang taon ay nag-i-improve naman sila kahit ano. Ang tinatanggal kasi natin dito sa ano sa PhilHealth ay yung patronage politics no, yung kasi yun ang problema sa MAIPIF no, sa MAIPIF no, sa ang nangyayari kasi dito ay yung budget no na para dapat sa healthcare insurance ng ating mga kababayan ay nailipat sa ganitong klaseng sistema na ano na pugpog ng ano ng political patronage nga no at popolitika kumbaga no parang umaasa kasi ang mga tao dito sa MAIPIF na ito, although meron na talaga dapat na original na minandato ang ating batas na dapat mag-provide no ng healthcare insurance. Yun ang dapat malakasin sa totoo lamang.
2: Himayin lang natin, Sir Alce, yung political patronage na tinatawag. Ano ba itong political patronage na to at paano siya nagiging related dito sa medical assistance? Eh tama, Sir Alce, ito yung medical assistance, mga guarantee letter.
3: Yes.
2: Ito po ba yun?
3: Guarantee. Ito yung, actually, ito yung mga guarantee letters nga, itong medical assistance program. Ang nangyayari kasi sa medical assistance for indigents na tsaka financially capacitated patients, may mga instances kasi na ito ay kailangan pang kunin o kailangan hingin sa mga politiko pang mismo. So pupunta po yung mga kababayan natin na may mga sakit sa mga politiko, sa mga opisina ng mga politiko para ma-access itong programa na ito. Kung halimbawa ay meron tayong sistema na, sabihin na natin no, for the sake of discussion, na strengthened na yung ating PhilHealth system. Hindi na kailangan alalahanin ng mga ano ng mga guardian or tawag dito yung mga nangangalaga doon sa ating may mga sakit na magbayan na mag-asikaso nitong medical assistance na ito na provision. Kumbaga, naka-built-in na dapat ito. Pag pumasok ka sa hospital, naka-built-in na dapat dito yung insurance at napabayaran din, syempre, yung healthcare provider, health institution, tsaka yung mga professional fee, halimbawa, ng mga doktor na magpo-provide noong life-saving health para sa ating mga kababayan.
2: Dito ba sa I'm not sure kung familiar po kayo, Sir Alce, pero sa mga medical assistance ato, sa mga guarantee letter, ano po ba yung nabibigay niya sa mga pasyente? Pera? Or ano po ba yung nalilibre sa kanila pag gaganon?
3: Ang nalilibre actually doon yung ano no, yung kanilang kumbaga yung kung may halimbawa merong serbisyo na merong healthcare service. Sabihin na natin halimbawa magpa-check up ka ng PET scan for example.
2: Correct.
3: Merong parte doon sa PET scan na yon na charge na against the MAIPIF, no? Maaaring buo, sana buo. Kasi minsan nangyayari kasi hindi rin kasi walang sistema, kaya walang sistema
2: hindi
3: malinaw kung magkano yung i-charge ba ng MAIPIF para sa yung healthcare service na gusto mong ma-attend. Sabihin, kung yan ay PET scan, yan ay 55,000, medyo siguro maano yun. No? Pero kung buong ano yun, treatment or operation, baka hindi yung buong payment na yun yung maibigay. Although, ganoon din ang nangyayari sa PhilHealth sa ngayon. Pero yun nga yung dapat pala kasi nabigyan pa ng pondo dahil pag yun ay buo nating mabigay yung healthcare insurance, halimbawa, yung subsidy, ay mas ma-cover, mas maraming benefits na ma-cover dito sa ating PhilHealth o na mababayaran ng PhilHealth.
2: Tama ba ako ng pagkakaintindi, Sir Alce, no? So, ang ipinapanawagan niyo po, maging ang healthcare, mga healthcare professionals, no, Sir Alce, ay palakasin ng PhilHealth, bawasan or totally i-abolish na ang medical assistance guarantee letter. Tama po ba, sir?
3: Opo, kasi ganito yan eh. Actually hindi lang MAIPIF ang meron no, so meron pa tayo yung AICS, yung assistance to individuals in crisis situations, meron pa yung PCSO na ganun din. Ibig sabihin nag-overlap lahat sila, merong sistema no, meron din sa mga politiko nga na guarantee letter din, guarantee letter din tong ang bawa itong sa PCSO, guarantee letter din yan. Ang problema kasi, nagkakaroon ng overlap. Silang lahat merong sistema, meron silang lahat na medical assistance programs. Kung sa totoo lang, pwede naman natin ilagay lahat yon sa isang basket ng PhilHealth, di ba?
2: Okay.
3: Parang
2: Gets,
3: hindi, kumbaga,
2: gets.
3: Kasi ang nangyayari kasi dyan, iba-iba yung nilalapitan natin, di ba? Ang mangyayari, di ba? Yung sa family, sa may pa-family member, merong healthcare provider dyan. Siya yung nakaatas ng mga laga dun sa may sakit na sa mga anak niya. Pupunta na siya sa office ng politiko, sa office ng congressman, pupunta siya sa office ng PCSO, pupunta siya sa PhilHealth. So, marami pinupuntahan. Kung yan ay kung talagang malakas na halimbawa ang sistema ng PhilHealth, tapos din yung hospital. So, pagka ano, yung bill niya, pwede nang ibawas agad doon sa bill nung pasyente, yung kanyang ano, kung ano man yung kanyang yan man ay treatment, operation, yan man ay laboratory test, no, sa mga ganun.
2: Mm-hmm. Anong masasabi niyo kaya, Sir Alce? Siyempre, no, ang realidad niyan, hindi ba? And I'm sure aware din naman po kayo na, siyempre mga kababayan natin, yung iba dyan parang magre-react din na, hindi, laking tulong. Bakit nyo naman gustong tanggalin yung medical assistance ni ganito ng PCS, o yan laking tulong sa amin yan. Paano nyo po masasagot yung mga ganong concerns, Sir Alce?
3: Sa totoo lang, katulong yun. No? Sa totoo lang. Siyempre, kasi nandyan yung kasi existing yung sistema. So, nandyan yung MAEPIF program. No? So, ibig sabihin, nandyan yan, nakikinabang ating mga kababayan dyan, sa totoo lang. Pero kasi, yun nga, binabanggit natin na sa ating universal healthcare law, kailangan yung PhilHealth lamang yung parang universal healthcare provider. Ibig sabihin nun, kung nandun na lahat sana, nabanggit ko ito kanina, di ba? Kung hindi mo na kailangan pumunta sa mga opisina ng government agencies like yung sa PCS o sa congressman para manghingi ng ano, na, kasi parang nangyayari kasi nagkakaroon ka ng ganung ano eh, ng ganung parang yung ano, nanghihingi ka ng ano, ng pabor. Kung hindi, dapat nga ito ay entitlement nga, karapatan. Sabihin na kung built-in na si sistema yan, price-based talaga dapat yung bibigay sa atin na servisyo. Ngayon, ang sinasabi lang natin ay i-centralize sa atin sa PhilHealth. Hindi mo natin sinasabi na tanggalin yung medical assistance.
2: Yung tulong,
3: kailangan yan.
2: Correct.
3: Actually, ang ayuda, minsan nakakaroon nga ng ano eh, ng nagkakaroon ng bad name, ang ayuda. Dahil nga sa ganitong mga pinopolitika kasi nila yung sistema ng ayuda. Kung yan ay nakasentralize sa ating gobyerno, sino man ang kanino man mamumuka yan, sino man politiko yan, o sino man ang nasa gobyerno, yan ay built-in na sistema ng healthcare system.
2: So, dapat talaga ginagawa ng gobyerno.
3: Kaya sabi ko, dapat naka-built-in na yung sistema na yan sa ating ano healthcare system. So, kung baga, pumasok ka na ng hospital, hindi ka na maghahanap-hanap. Kasi nandiyan na yun. Ibabawas na lang yung bill mo. Okay ka na, di ba? At kung mas covered pa, mas marami pang benefits ang mako-covered ng PhilHealth. Kasi kung buong pondo ng subsidy yung bibigay sana ng ating Kongreso, mas marami pa, mas malawak pa ng mga PhilHealth benefits ang mabababayad ng PhilHealth. At saka nasa posisyon din kasi ang PhilHealth na ano eh, na mag-negotiate ng mga prices, ng mga ganun, no? At saka yung pagkocosting noong, saka mas makakaroon kasi na predictability in the sense na mas malalaman mo na kasi kung magkano yung presyo ng benefits per sakit, no? Parang ganun, no?
2: Mas systematic.
3: Ang konsepto rin kasi ng ano, konsepto kasi ng health insurance ay dapat prepayment siya. Ibig sabihin nun, ay hindi ka pala kakasakit, dapat meron ng costing kung magkano yung presyo ng mga benefits per sakit, di ba?
2: Yun yung sinasabi natin. Nagginagawa naman ng PhilHealth, ano?
3: Nagginagawa naman ng PhilHealth. Medyo yun nga lang, hindi pa nagiging ano yung process o yung sistema, no, hindi pa nagiging mas komprehensibo. Pero yung konsepto nandoon kasi yun talagang gusto natin mangyari, universal healthcare. Yung health system natin o yung kapangkalusugan natin na ano serbisyo ay para sa lahat, no, regardless kung mayaman, mahirap, ay maka-access dito. At syempre yung pangarap natin sa ibang bansa. Halimbawa sa Thailand, yunari, 30 baht lang ma-access mo na yung lahat ng buong services nila. Diba? So yun yung pangarap talaga natin, although syempre maraming ang balakid ngayon, no? At hindi sana yung gusto natin maintindihan ng ating Kongreso na kung papalakasin natin ang PhilHealth, mas maatatanggap natin yung mas magiging mas epektibo yung ano no, yung PhilHealth sa pag-provide dito ng healthcare service. Ngayon, ang nabalitaan namin ay meron na actually na parallel na health financing scheme ang PhilHealth na inaayos. Kasi hindi pa nga, yung nga problema kasi nga hindi pa talaga siya na-implement. No? Pero meron na silang ginagawang ganito. Yung parang tinatawag na diagnosis-related groups, yung magkakasama na yung kagrupo na yung magkakagrupo, magkakakalain tulad na sakit. Tapos meron na silang ginagawa dyan na financing scheme at saka costing. Para alam natin kung magkano nga yung mga benefits o yung yun, yung mga presyo ng mga benefits per ano no, per disease-related groups, parang ganun. So yun, ang nangyayari din kasi sa medical assistance program ay parang ano siya, no? Ay, hindi pala parang. Ang nangyayari kasi
2: nangyayari
3: ay
2: talaga.
3: Kailangan mangyari muna yung sakit bago ka maka-access nung ano, serbisyo. Oh, pero kasi pag health insurance, nandyan na yung pondo, yung health insurance. Pag nagkasakit yung ating mga kababayan, ay mas ma-access niya agad yung serbisyo, no? At saka meron ding incentive para sa primary care. Ibig sabihin nun ay mas preventive. So magkakaroon tayo ng mas malaking investment sa preventive healthcare din na para hindi magkakasakit yung ating mga kababayan. Although siya magkakasakit ko naman talaga. Pero kumbaga, mas magkaroon tayo ng ano incentive para magkaroon ng ano, tatawag na healthcare health seeking behavior. Yung talaga pupunta yung mga kababayan natin para magpa-check up, ganyan, na hindi nalalala yung sakit. Kasi nangyayari, ay hindi nalang magpa-check up kasi mahal mo pag check up pa lang, tsaka mga test pa lang, mahal na. Pero pag maglalala na yung sakit, di wala na, di ba? Mamamatay din.
2: No? Siguro, Sir Alce, no, ang isang mahalagang takeaway ko doon sa sinabi mo is that siguro kailangan din maunawaan ng mga kababayan natin na kumbaga ang pinaghuhugutan natin ay yung universal healthcare law na nagmamandato na yung PhilHealth talaga dapat yung pinaka-lead agency para ma-implement 'yon na Sir Alce, ano?
3: Single health ano nga, single ano healthcare insurance provider nga eh, 'yun ang nakalagay sa batas.
2: Pero sa tingin niyo Sir Alce, eto na lang po. Parang having said all those things, no Sir Alce, curious ako. Ano ang reaksyon, 'di ba, ng mga mambabatas natin dito? Meron bang sa hinaba-haba ng pagbabantay ng mga civil society groups natin sa budget hearing, may reaction ba? May positive bang tugon yung mga mambabatas natin, be it on Senate or sa Congress, dun sa idea nga na dapat centralized, wala na dapat kung saan-saan labo-labo, kundi nasa PhilHealth lang?
3: Noong bicameral conference committee last year, no, usapan nila na may dapat talaga palakasin ang PhilHealth. No? Pero siyempre, ang nangyayari kasi is that dahil nga hindi pa malakas ang hindi pa strengthened ang PhilHealth, pinopromote nila itong MAEPIF. Ang problema kasi, gumagawa tayo ng separate na sistema. Although para kasi ang unang objective niyan ay parang patch up, parang band-aid kasi sa ngayon correct, medyo mahina pa yung PhilHealth. Pero ngayon kasi, dahil binibigyan nila ng pondo, ng priority, basically, dahil nga dumoblo yung budget, no? Ang budgetary priority, itong MAEPIF. Oo. Ang nangyayari is, dahil nagkaroon na ng permanent structure yung MAEPIF, na imbis na dapat yung PhilHealth na original na nasa batas, yung pinapalakas natin.
2: Yun ang
3: nangyayari. At saka nakakalungkot lang din itong nakaraan na Budget Amendments Review Subcommittee hearing ng House Committee on Appropriations. Parang manhin na sila eh. Gusto lang talaga nila maipataas yung MAEPIF. Wala man lang explanation o debate bakit kailangan doblehin yun. Talaman natin kung bakit gusto nilang taasan ito dahil gusto nilang gamitin ito para sa eleksyon. No? So yun ang nakalungkot. Eh. Imbisa dapat rin iniisip nila yung kapakanan ng ating mamamayan in general. Ay mas inaalala pa nila kung paano sila maikinabang doon sa healthcare insurance or healthcare or medical assistance na ipaprovide sa ating mga kababayan.
2: Sir, also tama ba yung nabasa ko ang tansya, no? Ang estimate ng mga healthcare professionals natin, yung group nila ng Health Alliance of Healthcare Professionals is baka yung pondo ng PhilHealth na meron, yung pinropose, ay baka hanggang March 2027 lang ang itagal.
3: Tama yun. Kasi ang actual allocation nga na binigay ay 50, di ba ang nakalagay sa 74 billion no, na budget para sa PhilHealth. Pero 55 billion lamang doon yung para sa healthcare subsidy. Yung 19 billion doon ay for benefit improvement package. So, totoo lang, 55 billion lang. Kaya sinasabi nila, ubus na yan by March. So, totoo yun. Kasi 55 billion lang ang buong requirement, no, yung talagang funding requirement para dun sa National Health Insurance Program na subsidy for PhilHealth ay nasa 244 billion pesos.
2: 244.
3: Yun, 244 billion. So parang merong 170 billion na gap, yung sinasabi natin sa press con nakaraan. At napapasalamat kami kay Secretary Mercado na niligay niya yun actually dun sa in-endorse niya na amendments no dun sa BARC no, sa House Committee on Appropriations, pero ito ay ni-reject basically dahil wala naman yun sa hindi tinanggap sa the second reading, so wala yun doon. So ibig sabihin na natili sa 55 billion yung para sa National Health Insurance Program na subsidy. So nakakalungkot dahil 244 yung kailangan na budget. Ngayon, paano natin ano yung magiging solusyon para
2: correct. Yan ang
3: bigyan
2: next
3: ng pondo ito. Sir,
2: may magagawa pa ba tayo? Tama ba, Sir Alcy, kahapon ba na ipasa na second reading?
3: Second reading, yes. Itong Monday, tinatarget nila na magkaroon ng third and final reading.
2: Oh.
3: Siyempre, yung second reading, tsaka yung period of amendments, tsaka yung second reading, ng loob, nakadismaya, nakawala ng loob actually, no? Yung mga nangyaring deliberation, puro amendments lost, ganun, di ba? Tapos konti lang yung pinasang mga amendments ng plenary na rin, syempre, asan sa plenary sila. Pero hopefully, nananawagan kami sa mabubuting puso ng ating mga mababatas sa Kongreso, sa Kamara, na pondo, may pag-asa pa, may third reading pa. Sa totoo lang, meron pang, technically, may pag-asa pa na bigyan ng pondo o yung 244 billion o yung 170 billion na gap dito sa ating National Health Insurance Program ng PhilHealth. At syempre, yung mga tinaas nila sa BARC ng mga na budget na 199 o 200 billion na budget amendments, actually yun, pwede. Although, syempre, iba doon, maaring merong pero kasi tinanong natin yung 200 billion sabay din nung pag-analyze din ng People's Budget Coalition no, kaibigan nating grupo.
2: Yes,
3: na
2: yes.
3: 200 billion pesos yung BARC amendments na eventually ay pinasa sa in second reading na no. So maaring tingnan syempre yung detalye noon, pero malaki doon ay for pork barrel din basically. Oo, soft din. Pero ding hard actually, meron ding hard, malaki din, 40
2: correct.
3: Million.
2: At ito
3: so actually yung mga yun,
2: pwede mo lang pork. Tama ba?
3: Yes.
2: Health pork.
3: Oh, health pork. Actually kung tutusin, kailangan na kasi pag-aralan yung buo, pero yung buong amendments ng BARC, pwede mo na nga ilipat yun dun sa sa PhilHealth, 255 billion na. So meron doon, mas mani-reach na yung di ba? Oo, pero syempre yun, marami ding ibang syempre mga programa din na limbawa yung sa public transport. So maganda rin mga amendments yung iba. Pero mas malakhan talaga siguro mga 80%, 85% ng amendments ng BARC o ng House of Committee on Appropriations ay napunta sa pork, no? Yan ay hard, or soft, no? Na pork, no? So, yun. So, yun, napakalungkot. Pero yun, may pag-asa pa naman. Baka naman po, bigyan pa din ng importansya ang PhilHealth. Kasi sinasabi nila, yun nga, na mahina sistema ng PhilHealth, baka kailangan muna natin itong, hanggang kailan natin sasabihin yun?
2: Correct.
3: Na,
2: tama.
3: Hanggang
2: yung
3: kailan natin sasabihin
2: eh.
3: Na ito ay for the meantime, ito munang paulit-ulit na itong mga IPIF na lang. So parang panahon na para magkaroon. Ang budget process po ay political din po sa technical. So nasa choice din yan. Ngayon, nasa bola na ngayon ng Kongreso ito na bigyan ng prioridad ang ating sistemang pangkalusugan. No? Para lahat ay naikinabang, lahat ng tao may kinabang hindi na kailangan magbayad, no? Kasi meron din kasing konsepto ng solidarity. Ibig sabihin, siyempre tayong mga working ay nagbabayad ng PhilHealth. Pero yung parte ng pondo ng PhilHealth na para dun sa pang sa mga ano sa mga pangkalahatang populasyon na sa wider population na hindi nagtatrabaho halimbawa, yon ay nakaatang sa gobyerno. Sila magbibigay noon, no? At yon ang inihiling natin na ano naman, pangatawa lang naman ng gobyerno yung kanyang mandato na pondohan atong ating PhilHealth.
2: Ayun. Sir, sino ang dami nating natutunan na liwanagan niyo po kung ano nga ba, bakit natin dapat palakasin ng PhilHealth versus nga po dito sa medical assistance. Hihingi po kami ng update sa social washer, Alcia. At sana ang hiling ko, Sir Alcia, huwag kayong magsawa. Alam ko nakaka-disappoint, pero taon-taon bantayan natin ang 2026, yes, ang national budget natin.
3: Opo, maasahan niyo po at babantay tayo lagi. Thank you.
2: Ayun po. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Ginoong Alcia Kitalig po ng Social Watch Philippines. Ayun, time check po muna tayo. Mamaya, balikan natin yung mga napag-usapan natin kasama ang Social Watch. At sa pagbabalik po natin, isa pa pong mainit na issue ang ating tatalakayin. Kaya naman, mamaya rin babasahin natin ang inyong mga comments. Dahil comment na kayo about dito nga sa medical assistance, PhilHealth, at sa ating pagbabalik, itong Salex Project sa Maynila. Ano po ba, mga batang Maynila nanonood sa atin, ano po bang tingin nyo? Pabor po ba kayo? O tutol din sa gagawing higanting proyekto na ito sa lungsod ng Maynila? Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang programang Rekta.
4: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Kami po ang inyong mga kuya
7: at ate sa programang Mate.
6: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
7: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
8: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
6: Iniimbitahan po namin kayo
7: na makinig at manood ang aming programang Mate
8: dito lang sa
9: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
10: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
5: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Tuwa ka na ba sa mga bardagulan at bangayan? Heto na, ang programang puno ng mga impormasyon kailangan mong malaman, pero smooth lang ang usapan.
1: Nagbabalik po ang programang Rekta. Ako po ang inyong lingkod, Jessica David. At basa-basa lang tayo ng konting comments. Ano? Nag-comment si Sir Aira Jade sa Santos. Oo, eksakto. October 10. Expired na ang PhilHealth niya. Diba? Ano yung expired doon? Baka yung ID ba, Sir Aaron? Tsaka, ano, tanong ni Sir Aero, wala bang papremyo? Wala. Comment-comment lang tayo. Sir Aero, comment-comment tayong pa-Gcash.

0: Hindi ba na dapat sa atin naman, deserve naman natin yon, dapat binibigay sa atin ng gobyerno yung ganong tulong, ano? Sir Paolo Miguel, Sir Alex Fuentes, si Ma'am Joanna Maika, hi Ma'am Joanna, si Ma'am Maria Lourdes Barot, si Ma'am Grace Gumapo, Nathaniel Dexter, at ayun, di ba? Dito naman tayo. Dito naman tayo mag-comment ano, sa isa pang mahalagang issue. Ano? Kung nakaraan po ako nasusubaybayan nyo, ano, pinag-usapan natin yung Pax Silica. Diba? Ito naman po, yung Pax Silica, marami rin po ang tumututo ng mga environment groups, diba? Mga advocacy groups. Sa pagkakataong ito, ang pag-usapan naman natin dito sa lungsod ng Maynila. Dahil mga grupo rin po na makakakalikasan, hindi lang po yung mga residente ng Maynila ang tumututol dito po sa Salex Project. No? Bigyan lang natin ng konting konteksto. Ito pong Southern Access Link Expressway o Salex. No? Ito po ay proyekto ng San Miguel Corporation Infrastructure. At ayon po sa website ng SMC Infrastructure, tinatayang nasa 40 kilometro ang haba ng proyekto. Ito, proyektong ito na may 4 sections o 4 na bahagi, no? Ang C3 Arten Extension, Shoreline Expressway, Quirino Extension, at Buendia Extension. Yung C3 Arten Extension po ay magkukonekta sa Skyway Stage 3 sa Sergeant Rivera sa Quezon City patungo sa Panukalang Shoreline Expressway sa Arten. So may ganun pang itatayo, no? Ang Shoreline Expressway naman po ay magsisimula sa Ayala Bridge. Sa mga taga Maynila, ito na yun, no? Paikot ng Ayala Boulevard, San Marcelino, Padre Faura, Mabini, Pedro Hill at Rojas Boulevard. Ang Quirino Extension naman po ay layong pagdugtungin ng Skyway Stage 3 at ang proposed Shoreline Expressway at ang Rojas Boulevard sa pamamagitan ng isang elevated structure. Target din po ng proyekto na makonekta ang Ninoy Aquino International Airport Expressway o yung NAIA-X sa intersection ng Hill Puyat Avenue at Rojas Boulevard, Skyway Stage 3 at EDSA. Pero sa kabila po ha, ng pangakong urban at economic development sa mga sabi ko nga kanina, itong higanteng infrastrukturang ito, eh yung pagtutulpo, hindi lang ng mga residente ng Maynila o yung mga maaapektuhang lugar, kundi pagtutol rin po mula sa iba't ibang mga grupo na layong protektahan, hindi lamang po yung kalikasan, kundi syempre yung culture, yung kultura at identity ng lungsod ng Maynila. Kaya naman po, para tulungan tayong pag-usapan yan, ano, makakasama po natin si Ma'am Manny Odulio, co-convener po ng Stop Salex Movement. Ma'am Manny, good morning po sa inyo.
1: Good morning, Jessica, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig.
0: Ma'am Manny, no? Direkta ko na pong tatanungin sa inyo. Bakit nga po ba tinututulan ng inyong grupo, pati na rin po ng iba't ibang mga advocacy groups, itong Salex? Kung ang pinagmamalaki po na parang promising daw itong infrastructure na to, kasi layunin niya na tulungan po yung specifically yung transportation natin. So, bakit po natin kailangang tutulan ang proyektong ito, Ma'am Manny?
1: Kasi ang siguro ang pinakamahalagang tanong is ano ba ang epekto ng proyektong ito doon sa mga komunidad kung saan ito dadaan? Hindi ba dadaan kasi ito doon sa heart ng Manila, doon sa pinaka sentro ng Maynila mismo. Ako kasi taga Maynila, ako talaga lolo ko sa Maynila, lolo yung dalawang lolo ko sa Maynila pinanganak. Magulang ko sa Maynila lumaki. Ako din talagang taga Maynila ako. So syempre mahal na mahal ko itong lungsod na to. Tapos biruin mo, dadaan siya, hindi lang sa Rojas Boulevard. Bali yung Shoreline Expressway na binanggit mo, yun yung main component eh. Siya yung pinaka-main.
0: Oh. So,
1: mula siya, siya magmumula siya mula sa dulo ng Cavitex at saka na AX. Halos magkano yun. Nakapatong ito, is, naka-description ito, 6 lanes na elevated expressway. Imaginin mo gano'ng kalapad yung 6 lanes. Kasi lapad ng Skyway sa may doon na sa may papuntang Balintawak, di ba yung pati yung Skyway, yung 6 lanes.
0: Opo.
1: Tapos, 6-lane expressway, nakapatong yan. Mula sa Rojas Boulevard, mula nga sa Cavitex. Actually, ang idea siguro ng Shoreline Expressway, dapat babaybayin nga niya yung shoreline, nakadikit siya talaga sa gilid ng Manila Bay. Kaya lang, sa pantaha ko lang to, no, hindi siya pinayagang dumaan sa tapat ng luneta. Kaya kailangan siyang pumasok sa

0: loob. Diba? Kasi, syempre, hindi naman tayo pwede maglagay ng six-lane elevated expressway sa harap ng monumento ni Rizal. Kaya,
1: Correct, correct.
0: okay, so, bali ganito yung, ano, yung kanyang mapa mula sa na-IX, nakapatong sa Rojas Boulevard yan. Okay. Tapos, pagdating sa Pedro Hill, papasok siya ng Pedro Hill. Tapos, kakaliwa sa A. Mabini. Tapos, kakanan sa Padre Faura. Ang Padre Faura mula sa A. Mabini, dire-diretso, meron six-lane elevated expressway hanggang sa Paco Park.
1: Hanggang Paco Park.
0: Oo, kasi yung Paco Park, yun ang kanto ng Padre Faura at saka San Marcelino.
1: San
0: So,
1: Marcelino.
0: kakaliwa naman siya sa San Marcelino. So, mula sa Paco Park, along San Marcelino, dire-diretso yan. May six-lane elevated expressway sa taas ng San Marcelino mula Paco Park hanggang Ayala Boulevard. Tapos, kakanan sa Ayala Boulevard.
1: Boulevard.
0: At ang plano nila, mula Ayala Boulevard, pupunta ng Pasig River. Kasi doon, meron pang isang nakaplano pero hindi pa nagsisimula na expressway na ang tawag naman ay yung Parex. Pasig River Expressway. So yun yung parang kumbaga southern part ng Shoreline Expressway. Tapos itutuloy yung Shoreline Expressway, yung northern part. Yun naman yung nabanggit mo na R10. So,
1: correct,
0: parte
1: correct.
0: Ng condo, magsisimula na naman yan. Bale, mula sa Pasig River, sa Parex din. Mula sa Pasig River naman, dire-diretso yun. Mula sa R10, Melopas Boulevard tawag dyan, di ba? Navotas. Tapos, hindi masyadong malinaw sa akin to kasi wala kami nung detailed design pa.
1: Opo.
0: Pero, makikita mo sa mapa, tatawid siya nung siguro may parting karagatan hanggang umabot siya sa Bulacan Airport, yung ginagawang New Manila International Airport sa Bulacan. So, yan yung Shoreline Expressway. Yan yung main component nito. So, bali yan ay mga 25 to 26 kilometers long.
1: Yung shoreline pa lang, mama, no?
0: Shoreline pa lang yan. Tapos yung binanggit, so parang Shoreline Expressway, di ba nakagilid siyang ganon sa Manila Bay. Tapos ito yung Skyway, di ba, nandito sa looban. Yung mga binanggit mong extension kanina, yung C3R10 extension, Quirino Avenue extension, tsaka Buendia extension.
1: Buendia.
0: Yun yung, kaya sila extension kasi magkoconnect sila. Yun ang idea, magkoconnect mula Skyway Stage 3 papuntang Shoreline Expressway. So parang ganito, tapos medyo parallel yung Skyway na magkoconnect tayong tatlong yun. Okay.
1: Ang so, naisip ko lang, ma'am, no?
0: Sorry.
1: Yes, go ahead po. Sorry po.
0: Hindi,
1: go ahead, ma'am.
0: Isipin mo lang eh, yung dadaanan niya.
1: Correct,
0: yung
1: ma'am.
0: Pinanggit ko sa'yo na imagine dadaan siya sa San Marcelino, sa Padre Faura, sa A. Mabini. Familiar ka ba dito sa lugar ako?
1: Kasi yes, Ma'am Manny. For transparency din po,
0: yes.
1: Ma'am Manny, ako po ay nagtatrabaho sa Adamson University, no? Opo, nagtuturo po. Kaya alam ko po kung gaano kakitid.
0: Exactly.
1: Ako po lagi din na dumadaan sa Paura.
0: Parang yung San Marcelino, niwala yata 4 lanes. Parang 2 lanes lang siya.
1: 2 lanes lang po yun. Kaya hindi ko rin ma-imagine, Ma'am Manny. Paano yun?
0: Kaya yun nga binanggit mo yung cultural, yung di ba yung mga lumang mga building natin, syempre gusto ba nating masira yung mga gusaling yan? Eh doon sa Adamson, nabanggit mo, napunta na ako doon, ang ganda-ganda ng St. Therese Building, di ba?
1: Yes po.
0: Ano pa yata yan, mga 19, basta American time pa.
1: Correct.
0: Ang ganda doon, nakita ko nga, meron kayo mga columns, ganyan-ganyan. Eh kung maglalagay
1: sa... Syempre yung St. Vincent de Paul Church.
0: Tapos, huwag mo nang sama yun. Pero along Padre Faura, imaginein mo, nasa Padre Faura, PGH, UP Manila, Supreme
1: DOJ.
0: Court.
1: DOJ
0: ba? Nasa Padre Faura. Yung Supreme Court. Exactly. Tapos, hindi lang yun. Yung along Rojas Boulevard, nandun yung Baclaran Church, although medyo matinaka-offset. Pero nandun yung ospital ng Maynila. Yun ay nasa kanto, hindi ba? Narinig siguro nating lahat. Kaya ako naging involved dito. Kasi nga ang background ko, ano ako de, sa Philippine Native Plants Conservation Society. So environmental. No? I was president for before the pandemic. And then, syempre, tapos I also got involved sa Save Arroceros Movement. Yun yung time na gustong magpagawa ng gym sa loob ng Arrocero. So we fought with the movement para, wag, kasi sayang, di ba, isway po tayong puwento. So nag-succeed kami doon. Ngayon, ako naman di syempre retired na, obvious naman. Pero, nung narinig, syempre nakita natin lahat sa social media yung mga pinutol na puno sa Quirino. Parang late April, May, nakita natin yan. Kaya ngayon kaya nagsimula ito eh. Kasi nga, noon lang naging aware. At least ako personally, at saka I think almost everyone, noon lang
1: almost everyone. Aware,
0: na may proyekto palang ganito. Eh, na-approve ito 2022 pa pala. Makikita mo yan sa TRB website. Sa TRB website, ang approval date nung agreement niya is June 27, 2022. Nani lang Google.
1: 2022.
0: Yes, June 27, 2022. So ang tagal na pala nito na approve. Kaya naman, and dito na nalaman lang namin through research, ano? And this is all available sa internet lang to. Doon, di ba binanggit mo nga yung C3 to R10?
1: Yes, ma'am.
0: Tension. At saka doon mismo, di ba kineto ko sa inyo na yung Shoreline Expressway dadaan mismo sa R10. Sa Tondo at saka Manobots. Sinimulan na pala nila yung trabaho dyan, at least sa R10. Sinimulan na nila yung trabaho mga first quarter last year pa.
1: Last year pa
0: sinimulan na doon, sa banda doon, no? Doon sa northern part. Hindi na wala yan sa consciousness natin eh. Siguro kasi
1: malalawak
0: yan. Pero ngayon, nung nagputol sila sa Quirino Avenue, yan yung parat.
1: Doon na tayo na ano.
0: Yes, yan yung parat na sa Quirino Extension, di ba? Yung pinento ko sa inyo, di ba? Shoreline Expressway, Skyway, co-connect nila. Ayun, kaya nag-research kami dyan, nalaman namin na ganito pala kalaki. Biro mo, yun nga, total of 40 kilometers. At saka yung mga dadaanan niya. Yung mga lugar na dadaanan niya, major roads yan, di ba, sa Maynila. Masikip na nga yung Maynila. Imano mo, isipin mo lang, para maglagay sila ng expressway, maglalagay sila ng poste sa gitna ng kalye, di ba? Parang isipin mo LRT, pero yung LRT parang two lanes lang yun eh.
1: Correct, diba? Correct.
0: Isipin mo ang nagawa ng LRT sa Maynila. I mean, sa totoo lang naman, parang may trade-off yun kasi may naging benepisyo. Kahit sa mga taong nakatira doon, malapit ako sa LRT station, madali ako magpunta to yung mga stasyon, di ba?
1: Saka major transportation talaga siya, ma'am.
0: Exactly, saka public transportation.
1: Public transportation.
0: Pero ito, kung maglalagay sila ng skyway na pangkotse lang, di ba? Ano ang benepisyo nun? For example, sabi mo nga, sa example na lang natin, Adamson, estudyante ka mo sa Adamson, o teacher, or staff ng Adamson, ano ang benepisyo dun sa taong yun na merong skyway na tumadaan dun, hindi naman siya makakapunta kung wala siyang kotse.
1: Tama.
0: And that goes for all of the area, sa lahat ng dadaanan ng skyway na yan. Yun ang tanong, ano ang benepisyo dun sa mga taong yun? Tapos parang ang daming negative eh. So parang naiisip ko lang, hindi ko palang nagagawa. Pero kung gumawa ka ba, di ba, alam mo yung cost-benefit analysis, di ba?
1: Yes, ma'am.
0: Lagay mo dito yung cost, lagay mo yung benefit. Tapos parang i-trade-off mo. Ang daming cost, sinabi na nga na, di ba nandyan na yung didilim, sisikip. Tapos yun nga, ano ang epekto na sa kalusugan? Kalusugan ng mga taong kailangang tumira, magtrabaho, pati nga yung mga pasyente doon. Di ba? Siyempre may pollution yan. Di ba? Yung pollution ng kotse. Pollution sa ingay.
1: Ingay, noise pollution.
0: Oy, yung mga nakatira sa, marami na siguro ngayon, yung mga nakatira sa binang mga expressways natin ngayon, di ba? Maingay. Tapos, yun nga, pinapatay pa nila yung mga puno. Nawawala pa yung, sana may fresh air ka na galing sa puno. Namamatay. At saka mamamatay din yung mga yun, kahit na hindi nila sabihin mo, hindi nila putuin lahat. Kasi syempre kailangan din ng mga puno ng sunlight, ng liwanag ng araw. Eh kung lalagyan nila ng expressway sa taas, mawawala yung liwanag ng araw, di ba? Ang dami negative. Aside from yung pinag-usapan na nga natin kanina na doon naman sa cultural, yung mga, kasi may mga lugar, sabi nga nung isang arkitekto na, ang mga lugar, hindi lang naman yung mga gusali eh. Parang meron kang community na nandun. For example, siguro, in-imagine ko lang, like kayo sa Adamson, hindi ba tumatawid kayo ng...
1: Apo.
0: Diba? So parang may community yun eh. Hindi natin alam ano yung magiging epekto dun sa community na yun. Tapos meron naman ako isang kaibigan, meron siyang condo along, nakatira siya ha, matagal na sa condo along Padre Faura. Hindi, imagine mo ano ingay niyan. So, at saka ano yung benepisyo sa kanya na siya residente siya, nadadaanan palagi nilang maingay, kahit na ba anong floor ka dun eh. Eh yung pa isa, gano'ng kataas kaya nila gagawin to, di ba? Kasi nga, di ba, sabi nga natin, ang kikita nitong mga kaling ito eh 6-lane elevated expressway. Edi, siguro either tatapkasin nila yung mga building, hindi namin ma-imagine eh. Either tatapkasin nila yung mga building or tataasan nila. Di ba? So either way, at saka imaginein mo ba, paano pag habang nagko-construction, gano'ng katagal yung construction? Magdi-drill yung mga yan para gumawa ng foundation, di ba? So yung abala, hindi lang abala eh. Hindi, sana kung abala lang, no, naiinis ka lang, hindi ganun. Kasi kalusugan mismo talaga ng mga tao, apektado. Lalo na yung mga nakatira nga. Eh, may mga may mga madadaanan din yung siguro na talagang bahay sila na yung, hindi ba, na yung bahay nila katabi mismo nung kalye, may epekto sa kanila. So yun yung mga cost. Ngayon, ano yung benefit? May naisip ka ba? Ako wala akong maisip.
1: Ang galing ko na nalakot. Off guard ako doon, mama. Para po siguro sa may mga sasakyan.
0: Hindi naman sasakyan. Ang sabi, nababasa ko, sabi mga 10%, 6 to 10% lang talaga. At sa Metro Manila siguro, ang may sasakyan, may private na sasakyan. So sabihin mo na nga na, hindi, pwede naman dumaan dyan yung mga, let's say, mga bus. Hindi, pwede ba dumaan mga bus sa expressway? Hindi ko alam. Yata, di ba? Oh, if ever siguro mga UV Express, yun sure.
1: Ayan, apo.
0: Oh, pero
1: sa mga many, no? Parang kapag tinanong po, di ba? Katulad po ng mga nag-comment sa ating Facebook Live, hati daw yung opinion nila kasi nga, kung ano ba, makakabuti nga ba? O makakasama, kung makakasira, itigil. Paano nyo sasagutin yun na ma'am Manny na? Yun nga, kasi lalo na magkukonekta siya sa ibang lugar, di ba? So, paano yun, ma'am Manny, putol? Pero pagdating kung halimbawa po na mapagtagumpayan nyo po na mapatigil dito sa Maynila, ano po kaya yung nakikita nyo? Paano siya hindi na siya magkukonekt, ma'am?
0: Maganda yung tanong mo. Pero kasi diba nga, parang segments siya, actually parang 5 segments eh. Kasi nga yung Shoreline Expressway, hinati nila. So yung 5 segments na yun, doon sa mga nakikita ko, mga nakikita ko lang to online, some na nakikita ko mula sa status report mismo, so official ito. Kasi bali ang nag-status report dito, yung Philippine National Construction Corporation, PNCC. Meron silang website, tawag nila PNCC Transparency Seal website. Nandun yung status report.
1: Update status.
0: Quarterly yan. Pero yung latest status report nila na merong status ng mga San Miguel projects 1 year ago, September 2025. So, nandoon nga na may ginagawa na sila dyan sa R10. Tapos, pumunta ako sa YouTube last week. Nakita ko, syempre marami nagbablog eh.
1: Correct.
0: Pa sila. So ito yung nga sinasabi nung yung voiceover, sinasabi ko kaya nakasulat doon sa ilalim, na ginagawa na rin pala yung C3 extension. So bali doon sa limang, di ba, lima yung segments, di ba? Ang alam, at least na nakikita natin online sa ano, is yung C3 to R10 extension, yung ginagawa na C3. Tapos na yung R10 mismo na parte ng Shoreline Expressway North of the Pasig, ginagawa na. Tapos alam natin na inumpisa na yung Quirino kasi nga pinuno ng mga puno. So tatlong segments na yung ginawa nila. Pero yung itong parte ng sa Maynila so far sa Atisa, wala pa akong nakita na inumpisahan talaga. Except potentially, meron kasi silang ninonumber na ng mga puno sa Rojas Boulevard eh. Mga reports lang na may mga painted numbers. Hindi natin alam kung yun, pero baka, no? Baka, at saka yung Bendia extension, wala pa rin ako naririnig. Although parang may nakikita rin akong construction, no? Kaya lang hindi ko alam kung directly related. Pero wala akong, or hindi ko pa nahanap. So sabihin mo na tatlo yan. Well, yung pinaka-concern namin talaga, yun nga yung pinag-usapan natin, yung Heart of Manila, no? Hindi ko alam kung ano yung mangyayari dun sa... Kasi nagtatrabaho nga
1: sila. Opo.
0: Kaya nga ako, pag ako nagko-comment doon sa mga nakikita kong post, kasi hindi lang naman kami nagpo-post, di ba?
1: Yes po.
0: Yung Stop Salex Movement, marami na rin. Na mga,
1: marami.
0: Marami na. At least nagiging aware ng mga tao na meron pala ganitong project. Ako ang nilalagay kong hashtag Stop Salex Now. Kasi dapat itigil yan. Dahil pag naumpisahan na yung dito sa Maynila.
1: Mahirap na.
0: Paano? mapapapagiba mo ba yan pag nandyan ka?
1: Ah,
0: Like,
1: tama.
0: ito ha, dun sa nakikita ko lang sa vlogs. Again, sinabi lang to ng
1: Opo.
0: vlogs. So, wala tayong confirmation na ito talaga. Sabi lang dun na sa, para sa sabi ko. Nagtatayo na sila ng mga poste eh. Oh, so,
1: So, kailangan talaga nating bantayan, Ma'am Melny,
0: kailangan bantayan
1: no?
0: At saka kailangan kumilos na. Just to let you know, ma'am, sumulat na kami sa ano
1: Manila,
0: kay Manila Mayor Isko Moreno at saka sa Vice Mayor kasi sila nag-issue sila nung tinatawag na Certificate of No Objection to SALEC. Pero sabi namin sa kanila, paki-reconsider ninyo 'yan. Kasi mukhang doon sa sulat kasi nila sa doon sa kanilang Certificate of No Objection, hindi nakabanggit yung mga kaling San Marcelino, Padre Faura, Emma Bini,
1: at least
0: Pedro
1: yun, ma'am,
0: Mier.
1: I-clarify yun, ano?
0: Oo, clarify na. Ah, alam, malinaw ba sa inyo nung hiningan kayo ng Certificate of No Objection na itong mga kaling ito apektado? At saka ang tanong is, pinag-aralan ba ninyo yan? Actually, sumagot na sila sa amin na they will make a thorough study or something.
1: Study,
0: like
1: yeah. Na, so, yun ang ilo-look forward natin, Ma'am Benny, ano?
0: Oh, pero actually, ang sabi namin sa kanila, hindi ba dapat ginawa yung study bago kayo nag-issue
1: ng
0: Certificate of No Objection? Kasi di ba parang, pero anyway, we still welcome. Siyempre, the
1: yes.
0: fact that they will make the
1: Nag-reply.
0: Study. Pero ma'am, ang request namin sa kanila, habang ginagawa niyo yung study, patigil niyo muna yung construction. Eh baka mamaya, sasabihin nila, it will take, I don't know, hindi mo alam, di ba, how many months before, kasi kailangan nila ng mga expert, ganyan-ganyan. Eh di in the meantime, baka mamaya, tuloy-tuloy magputo. Pag naputo lang puno, hindi mo na mapapalitan yun. Kahit nasabihin nila na papalitan, bawat punong putulan, papalitan ng 100 saplings or seedlings. Saan
1: ilang
0: naman nila
1: taon
0: ilalagay?
1: Pa?
0: Eh, ilang taon bago maging ganun kalaki yan? Eh yung mga puno sa, ano, ang estimate namin, yung sa... Yan, ilan yung mga puno doon, nakita mo naman siguro, kahit mag-Google Earth ka ngayon, na doon pa rin sila eh, yung mga puno sa Quirino. Ang lalapad na nila. Siguro
1: Correct.
0: At least after the war yun, no? Sabihin mo na nung gera na nasunog, whatever. Pero siguro mga 50 years old yun man lang.
1: Ayun, so, Ma'am Benny. Sorry, Ma'am Benny, wala na tayong oras,
0: yes,
1: ha. Kaya hihingan ko
0: lang
1: po kayo ng mga final parting words po, Ma'am Benny, kung bakit... ipinapanawagan niyo po sa Manila LGU na ipatigil po itong SALEC sa project na ito.
0: Oo. Ang panawagan nga namin kay Mayor Isko, kay Vice Mayor Chia, at saka sa Manila City Council, we welcome na maganda nga yung sagot nila sa amin na talagang pag-aaralan nila. Pero yun nga, sana in the meantime, patigil muna nila. Kasi nga, pag nagsimula na ito yung nasa Manila, pinutol na yung mga puno, nagdig na dun sa ano... Hindi pa, mahirap na mapigil yan eh. At ayun nga yung puno. Yung punong 50 years old, hindi mo mapapalitan yan. You will wait 50
1: Correct.
0: Years.
1: Ayun, yes.
0: So sana lang. Pag-aralan nga, pero habang pinag-aaralan, sana
1: itigil.
0: Halt. Sa akin, hindi ko alam ano sa Tagalog yun, di ba? Yung halt is para temporary stop eh. Yun ang panawagan.
1: Pansamantala muna ipatigil,
0: yun,
1: ma'am.
0: Tama. Pansamantala habang pinag-aaralan. Tapos at the end, di pag-aaralan, at saka ma'am, isa pa pala, public consultation. Yun ang isang ni-request.
1: Public consultation.
0: Kasi ma'am, nag-public forum kami noong September 12 yata. Yun ba sa Sabado? Ramon Magsaysay, we posted it, inimbita namin mga tao. Wala dun sa mga inimbita namin na institutions, at saka syempre mga taong, yung mga nakatelefon,
1: yes,
0: ang aware.
1: Po.
0: Hindi nila alam na may ganyang proyekto.
1: Mm-hmm.
0: So, di ibig sabihin, consultation. Ito yung mga nasa Rojas Boulevard mismo, Padre Faura na ganyan. Dapat na consulta sila. So, yung pang-isang hinihiling namin. Yung
1: public
0: study
1: that
0: includes the public consultation. At saka sila mag-preside, di ba? Pero temporary.
1: Yes,
0: as of now, it's a halt. Yun ang hinihiling natin. Puta, stop it now. For now. Kasi nga, and then, they can always continue it, di ba? Hindi naman,
1: after
0: a few months siguro. Yun ang aming panahon.
1: Mm-hmm. Ayun, maraming salamat po, Ma'am Benny,
0: salamat
1: dahil kulang na tayo sa oras, pero hihingi po kami ng update mula sa inyong grupo.
0: Oh, sige, maraming salamat, Jessica.
1: Thank you, ma'am. Nakausap po natin si Ma'am Benny Odulio mula po sa Stop SALEC Movement. Ayan, medyo OT lang po tayo ng 2 minuto. Mali, maraming salamat po sa pagsama sa isang oras na rektang usapan sa ating programa. Ako po si Jessica David. Magsama-sama po ulit tayo. Ayan, naano ako dahil nagmamadali tayo. Sa susunod na Sabado, alas 11 hanggang alas 12 po ng tanghali. Ingat po kayong lahat at happy weekend po.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Chris Barrow. President Trump is temporarily lifting some sanctions on Russia in a deal which will see Moscow supply the US and global markets with diesel to try to bring down energy costs. President Volodymyr Zelensky of Ukraine said easing sanctions without a clear de-escalation agreement was weakness and allowed Russia to wage war for longer. There's been condemnation of the US proposal to impose financial sanctions on the International Criminal Court. The UN Secretary General called the move a serious blow to international criminal justice. A controversial parade by the Protestant Orange Order through a mainly Roman Catholic area of Northern Ireland has been banned. The move by Westminster overrules the decision by Northern Ireland's Parades Commission to allow a limited procession for the first time in almost 30 years. The Saudi military says it's carried out multiple airstrikes on the Houthi militia in Yemen. A spokesman said Saudi Arabia was trying to dismantle the Iran-backed Houthis' ballistic missile capabilities. Panama is counting the cost of Friday's 7.7 magnitude earthquake. Many buildings in the centre of the country have been damaged, and customers in six of the country's provinces have lost power. Hurricane Isaias is closing in on the US Gulf Coast, where it's expected to bring a life-threatening storm surge. It's packing winds of up to 185 kilometres an hour. Thousands of people are already without power. A judge in Mexico has convicted three men of the murders of three foreign tourists in 2024. Two Australians and an American were on a surfing trip to Mexico's Pacific coast when they were shot dead. A 100-year-old bottle of whiskey has been sold at auction for more than $2.7 million. It's the second highest price ever paid and a record for the 1926 vintage from the Macallan Distillery. That's the latest world news from the BBC.
6: You're listening to the news from the BBC.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: Go to the Google Play Store and download Radio Garden for free on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
8: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig ng mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraan na nating kaguluhan pandaigdigan, yung mga nagdidigmaan mga bansa na nakakaapekto na po sa mga ekonomiya ng bawat bansa sa buong mundo, particular na sa mga kagaya nating bansa. Dahil bago pa po magkaganyan, kulelat na po tayo. Ang ating ekonomiya ay talaga nga naman pong bagsak na bagsak. Ano po? Pero sa nga, ang nangyayari kasi, yung pong kumpiyansa at tiwala ng mga mamumuhunan ay nako, nasira na po talaga. Gawa na rin po ng malawakang garapalang korupsyon ng pamahalaan na ito. Kaya ang resulta, tayo, ang mga naapektuhan. Ano? Siyempre, sa kabila po na napakaraming patong-patong na mga problema na naidulot ng korupsyon na yan, ay naku, sadya talagang ang lulupit at ang titindi nila. Talang nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maisulong at maitulak nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang din na dala naman ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasaklukuyang umiiral na mga isyo at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, particular na mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na siya dyan naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig.
Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi, kaya ano pa pong inaantay natin? Mga kababayan at mga kakampi, abay tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. 3, 2, 1, go!

Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Biyernes, TGIF po tayo at TGIRJ, ikasyam sa buwan po ng Oktubre sa taong 2026. Ano po, kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Tayo po'y naka-hook up kanina ang aming istasyon, kaya medyo late tayong nakapasok, di ba? Dahil katatapos lang po ng pagdinig no ng Senate Impeachment Court no at dalawa po ang hinarap po nilang witness no nagpatuloy po kaninang umaga ng alas 10 yung pong cross examination ng defense panel sa representasyon po ni Attorney Christine Ferrer ano po pero bago po naganap yan ay siyempre di ba dito nagsisimula sila may nagdadasal muna, di ba? At na ito ka po ate ito kay Camille Villar. Iyan maganda rin, ano? Kay Senator Camille Villar po na ito kayong pagdarasal, pero parang may pinapatamaan ata siya dun sa kanyang dasal. Di ba? Napansin lang po ng ating mga netizen, ano po? Dahil parang yung pong kanyang dasal ay may kwan eh. Parang sabi eh, may patama. Dahil ang sabi doon eh, Panginoong Diyos, ipaalala nyo sa amin, paalala raw sa kanila, apo, na ang kapangyarihan ay hindi, hindi gantimpala. Kung hindi pananagutan, na ang batas ay hindi dapat yumuko sa kagustuhan ng sino man, di ba, no? At ang katarungan ay hindi dapat mamili kung sino ang papanigan, di ba, no po? At ito pa ang sinabi niya, no? Huling, at sabi niya pa, hiniling din niya, no? Hiniling niya po na yung pong manaigang katotohanan at tama, o di ba, lagi natin binabanggit yan, nung nang walang kinikilingan at walang isinasantabi. Diba, no? At sabi pa niya rito, ang sabi pa niya rito ay ganito, walang kinikilingan at walang isinasantabi. At maging karapat dapat ang mga opisyal sa tiwalang ibinigay sa kanila ng sambayanan. Ayan ang sabi niya, no? Ayan, kaya dito makikita natin parang may patama siya sa kuya niya, 'di ba? Kasi kalilipat lang ng kuya niya, 'di ba, si Mark Villar, ano, sa panig ng majority. Pero palagi ko hindi lang kuya niya ang dapat tamaan doon, ano? Dapat pati si Senator Joel Villanueva na ngayon parang wala na hong dahil naririnig sa kanyang kaso at maging ang presiding officer na si Jesus Cordero na binalaan, ano? Binigyan ng babala nitong si dating Senator Trillanes na bantayan natin at huwag daw siyang loloko-loko. Dahil kung hindi, diretso sa kulungan. Kita niyo na yan. Buti dito na maantong dalawang ito sa dasal ni Camille Villar, ano? Ni Senator Camille Villar. No? Ang ibig lamang po sabihin dito, paunti kasi ng paunti ang bilang ng nasa minorya. No? At yung pagpakokonti ng kanilang bilang, hindi naman nila ito kagustuhan. Ano? Kitang-kita po yung pong coercion, ano po, panggigipit, di ba? Kitang-kita. Isipin nyo na lang, yung pong kay Loren Legarda, di ba? Ngayon pa lang, pinalulutang na kahit ni Senator Lacson na, naku, baka pag-uwi ni Loren, lumipat na yan sa majority. Di ba? Pinapalutang-lutang na. Siguro dahil doon sa development na yung kanyang anak, no? Ay sinampahan na ng kaso, di ba, naalala nyo, ng DOJ, no? At may warrant of arrest na nga, di ba, kung tutuusin. Kaya yan po yung mga sinasabi natin na hindi na to coincidence, di ba? So parang kung ikaw si Loren at ang anak mo, di ba, ay bagamat nakapagpiansa na ata, no, si Congressman Leandro Libiste, pero nandun, no, yung panggigipit na sinasabi. So, alam na ng taong bayan 'yan eh. Yung mga senador lang siguro
sa majority sa ngayon, ano? Malamang alam din nila yan, di ba? Malamang, ano? Kaya nga po yung threshold na sinasabi, lalo tuloy naging kasuspe-suspecha na kanilang ipinababa ang bilang na kung sino lamang ang makaka-attend, di ba, no? Hindi na sa bilang ng 24 members, di ba? Kaya hari nawa, aksyonan po ng Korte Suprema yung mga hinain po na petisyon ni Senator Bongo at ni Senator Robin Hood Padilla, dahil sila naman po may mga legal standing patungkol dito, no? At dyan natin din mapapansin, ano po, kung isa-isahin natin, ito pong si parang isang araw lang o kahapon lang ata narinig ko na naman si Director Matibag, no? Para narinig ko ulit si Director Matibag, na si Melvin Matibag, na parang binabanggit niya sa mga reporter na mukhang makakasuhan daw, ano po, yun daw pong may mga gumawa ng may kaugnayan dun sa sports facility dyan po sa New Clark City, di ba? Kung maalala niyo, patama yan kay Senator Alan Peter Cayetano, di ba? So actively yan, iba pa yung problema ni Senator Alan kay Senator Lacson, ha? Yung patungkol po daw doon sa di umanong mga ghost project naman sa Taguig, di ba? So kung yan coincidence na naman, ano po, ang nagigipong benefactor ng panggigipit, bakit po lahat ay nasa minority, di ba? Si Robin Hood Padilla, di ba? Nagpakita na sa DOJ dahil sinampan siya, sinubpina siya patungkol po doon sa obstruction of justice, di ba? At si Senator Bato hanggang ngayon nagtatago dahil yung banta na siya'y dadakipin dahil walang malinaw po na posisyon ng gobyernong ito. Sa isang banda, sinasabi, walang jurisdiction sa atin ng ICC, hindi natin yung kinikilala. Pero yung warrant of arrest niya, sinisilbi niya. Kaya tingnan niyo na lang, ha? Pambirang buhay yan. Iba yung sinasabi sa ginagawa, no? Kaya halatang halata, di ba? At yung pang iba pong may mga namomoblema, si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy, mga nakakulong na eh. Di ba? Mga nakakulong na. Ang atin lang pong binabanggit ay yung pong ramdam ng panggigipit, kagaya po ng sinasabi ni Senadora Pia Cayetano, no? At ang pagsasabi nga niya dyan mismo sa impeachment court na natatakot siya sa kanyang kaligtasan, ngayon lang din siya nakaramdam kanya ng ganitong klaseng panggigipit. At ang sabi pa niya, payag ba tayo doon? Ang kinakausap niya lahat sila. Kasama po lalo na ang mga nasa mayorya. Diba? Payag ba tayo noon na tayo ay ginigipit? Kasi ang Senado ay isang institusyon, no? Kaya ikaw ay nasa mayorya, ikaw ay nasa minorya, di ba? Iisa po yan, dahil dalawampu't apat lang naman po sila, di po ba? So kahit sa hindi sila magkapartido sa political belief nila, no? Kahit hindi sila magkakasundo sa kanilang mga paniniwala, pero sa pagtatanggol ng kanilang institusyon, iisa sila, di ba? Ganun po yan, ano? Kung maaalala nyo, minsan na natin yan nakita, sa panahon, no, sabi nga ni Senator Robin Hood Padilla na para bagang nung panahon na sinubukan palitan ang ating konstitusyon by a people's initiative nung isinulong nung 19th Congress na ang speaker ay si Martin Romualdez pa, di ba? At doon ay meron pong sinister plot o sinister plan na magpapalagda sa isang people's initiative, no, sa mga taong walang kaalam-alam na ang kanilang pipirmahan ay may nakalakip pala ron na nakalagay doon na pumapayag ang sinumang pipirma na baguhin ang mga provision ng konstitusyon na sa mamamagitan lamang ng isang boto ng magkabilang bahay ng mababa't mataas na kapulungan ay isang boto na lamang, di ba? Hindi voting separately, kundi voting as one. Ano po? Hindi naman natin malinaw na intindihan yun kung hindi lang po nag-ingay ang ating Tatay Digong noon, maging ang ating pangalawang pangulo, malamang marami ang hindi nakaintindi. Kaya nung nalaman ng taong bayan, hindi na umabot sa COMELEC yan para magkaroon ng plebisito, di ba?
Dahil agad na pong binabawi ng mga mismong pumirma at sa pamamagitan pa ng pag-iinganyo ng ayuda, di ba? At maraming mga pumirma noon ay nakalagay FLR, for later release, di ba? Para bagang pag pumirma ka yan, ikaw ang uunahin, mapit yan ang ayuda. Pirma na may mga kababayan nang hindi alam ano yung pinirmahan nila. Kaya na nagkaroon ng Senate investigation, nandun lang po naliwanagan. Di po ba? Ano pa ba ibig ko sabihin? Yung pagkakaisa na ganap po, sabi nga ni Senator Robin Hood Padilla, nung 24 silang nanindigan, nung nalaman nila na ang nakalagay doon sa People's Initiative na sinusulong ng 19th Congress ay mawawala na ng saysay ang Senado sa botohan dahil kasama na sa iisang pagboto sa mababang kapulungan, eh ano ba naman ang magiging bilang nila? 24 lang sila, ang mga member ng Kongreso ay 300 mahigit, di ba? O eh, pagdating po sa provision kasi ng pagbabago, limbawa, sa konstitusyon, anumang klaseng provision yan, kailangan may pagpayag po ng 20 kapulungan, ano? Ang mababa at mataas na kapulungan. Kaya nga sila bumoboto ng hiwalay. Kaya ibig sabihin, kung dadaanin sa padamihan ng boto, wala silang sinabi. Wala talaga sila magagawa dahil raratsadahin sila ng 300 miyembro. Eh, no? Eh, 24 sila. Kaya sa kauna-unang pagkakataon, ang Senate President noon ay si Mig Subiri pa. No? Ay talagang nanindigan sila. Gumawa pa nga po sila ng memorandum eh, di ba? At lahat sila rin pumirma, sipin nyo, sa una-una ang pagkakataon, lahat sila pumirma para sa institusyon, hindi para sa kanilang mga sarili. Sabagay, ganun na rin, ano? Kasi kung mawawalan sila ng saysay, bawat isa, ano pa magiging kahinat na nilang 24 kung hindi sila magkakaisa nung panahon na yan, di ba? Mababaliwala yung pirma nila, eh, di ba? Kaya nagkaisa sila na tinututulan nila kanya itong People's Initiative. At doon pa nabuko na, no? Sa Senate inquiry, no? Nila Senator Amy Marcos, na ito ay hindi ito People's Initiative, eh, politician initiative dahil galing po sa Kongreso, eh, which is bawal po yun. Dapat pag People's Initiative, people nga, hindi sa taong bayan mong gagaling, di ba? Kaya naun siya may ang kanilang mga plano. Hindi na nga ho natuloy ang pagdinig nun, naalala niya. Ah, na talagang nga naman, no? Sa totoong buhay lang, dapat yun, may mga napanagot din dun eh. Hindi na nga ho nangyari, di ba? At ang nangyari nga po yung nagkaisa, yun lang isang magandang nangyari, no? Tinutulan ng buong Senado. Kaya yung pong nangyari din po ng dapat sana ng pagkakasundo ng mayorya at minorya na kung sakasakali man, na sino man sa kanila makakaranas ng kagipitan o panggigipit, aba eh walang problema dahil kung sila man po ay magkakaroon ng mga kaso, no, sakali lang ha, at dadalhin po sa pagkakulong at non-bailable ganyan, aba eh kung nagpasa po sila sana ng batas na pinapayagan ang bawat kasamahan nila, member man po ng minorya o mayorya, ang dadanas ng ganitong klaseng panggigipit ay makakadalo pa rin sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga itong pag-attend ng mga pagdinig, no? So, kay committee hearing yan, o ito nga, napakahalaga nito, itong impeachment, di ba? Kaya kitang-kita po dito, talaga yung pong effort ano, ng gobyerno na ito, lalo na yung pong kamay ng gobyernong ito, yung impluensya na talagang pinakikita po talaga yung kanilang werpa, no? Parang bala na kayo kung ano sabihin nyo, isipin nyo, with full impunity, di ba? Ito ang gusto naming Senate President, di ba? No? Tapos ito ngayon itong mga to, yung magkapatid na Villar, kaya lumipat si Mark Villar, eh. Di ba? Dahil ginigipit po ang kanilang negosyo, Prime Water at iba pa po, no? Ng mga negosyo ng kanilang pamilya, di ba? Kaya kung wala sana po yung mga ganun dahilan, kung lumipat ang isang senador, wala pong nakaakibat na maaaring naging dahilan ng paglipat. Di po ba? Mas maganda yung gano'n. Ano? Kasi ang pagiging miyembro ng mayorya o minorya, nasa pagpili po ng senador saan siya pupunta, ano, depende sa iyong nakikita na
maaaring ito ay aligned sa iyong advokasya, di ba? O yung pong isinusulong ng mayorya ay medyo yun din ang iniisip mo, no? Kaya ninais mong sumuporta o lumipat doon. Hindi din dahil lang sa mga committee chairmanship, ha? Kasi nga naman, ang mga nasa mayorya lang ang nabibigyan ng committee chairmanship, di ba? Sa totoo lang, hindi na isang pangunahing dahilan ba't lumilipat, di ba, no? Maging totoo na tayo, talaga naman yun, di ba? Kaya lang, di ba? Kaya lang, yun lang sinasabi natin, dapat po nasa paniniwala, no? Eh, mas masahol, buti nga kung ganun lang, no? Ay, kaya ako sumali sa mayorya kasi gusto ko makakuha ng chairmanship, di ba? Mga ganun, ano? Kasi may ibang perks yun. Di ba? Totoo naman, may ibang perks yun. Ano? Buti sana kung yun nga lang, eh, no? Ang masaklap, yung may halong panggigipit, no? Yung alam mong, naku, eh, pag hindi ka lumipat, kulong ka. Mga ganun. E di lalo na, di ba, baka mabilis pa sa alas 4, di ito na, lilipat na. Ilipat na, di ba? Isipin niyo yung mga naging, ito balik, sandali lang to ha, kasi malapit na mag-commercial eh. Pero ibig sabihin, tingnan niyo na lang ha, pag ikaw man ang umabot doon sa pagkakataon na yan, di ba? Tingnan nila lang si Senator Joy Villanueva. Ang bigat nun. Kasi ang tatay niya ay kilala po na may hawak ng isang religious sector. Di ba? Yung Jesus is Lord, di ba? At ang alam ko, itong si Senator Joel, nangangaral din ito eh. Di ba? May mga YouTube na napapanood natin, na nandun siya sa Intablato, nangangaral, nag-pre-preach, di ba? Nag-pre-preach, di ba? So yung mga sinasabi niya na hindi tayo dapat nagpapatalo sa kasinungalingan, hindi tayo dapat nagpapatalo sa kasamaan, mga ganyan, ano? Oo. Nakalimutan ata niya na hindi lang yan dapat salita. Dapat yan isinabubuhay, no? Lalo na kung napakarami niyo ng mga hindi followers ba ang tawag doon, yung mga nagsisimba sa kanilang sektor, tagasunod, mga tagasunod, di ba? Eh dahil pag dumating sa punto na yan, kahit sabihin pang wala naman siya kanyang kailangang kinalaman sa mga ikinaakusa sa kanya, mga ganyan, ano, alam mo naman din yon kung nalinis ang konsyensya mo, wala ka naman talagang kinalaman doon. At ito ay isang paraan ng pamamaraan para ikaw ay gipitin, tama? O di niyentras mo lalo, niyentras mo lalo ang pinanindigan.

ano na, hindi na ho napag-usapan yung kaso nila ni Chief Escudero. At noon tayo lang po nagsasabit, nagtatanong, kamusta na po ang kaso ni Chief? Mga ganun, ano? At maaaring tayo naghihinala na rin na baka naman kayo may kinalaman na hindi na napapag-usapan ang kaso niya dahil lumipat din siya sa mayorya. Eh, misto lang pinatotohanan po yan ni Senador, dating Senador Trillanes. Diba? Matapos ang kanyang press con, kinabukasan ay na-interview siya ng iba't ibang istasyon, di ba? Ano ang sabi niya? Naku, bantayan niyo yung presiding officer, ha? Totoo lang, pinagbigyan lang yan. Pero wala naman ho siyang papel sa gobyerno si Senator Trillanes. Ha? Pero parang alam na alam niya, no? Na pinagbigyan lang yan. Binigyan siya ng pagkakataon, ng redemption. Kaya huwag siyang loloko-loko dahil diretso yan sa kulungan. Diba? Ano po? Kaya sa totoong buhay lamang. Kaya sino ba naman ang tao, na ordinaryong tao, ang maniniwala pa sa kredibilidad ng impeachment na yan? Wala na. Diba? Wala talaga. Tayo ay nanonood lang kahit kailangan natin manood. Ano? Pero alam naman natin, kagaya ng ginagawa. Kita mo kanina, pansin ninyo ha, nagkaroon po ng presentasyon bago po yung cross-examination, talo na kaagad tayo sa pangalawang witness. Ayun nga po ay yun daw po yung financial expert, no, analyst, no, sabi forensic financial analyst. Ang bigat ng kanyang credential, isang oras mahigit isinilarawan ni Shell Job, no. Isang oras mahigit at matalino, accountant na abogado pa, di ba? Siguro niya certified public accountant, CPA pa, di ba? At ang credential hindi matatawaran. Nag-aral din sa saan ba nag-aral? Sa Harvard, no? Nag-aral sa Harvard, nag-aral sa yung parang inaralan din yata ni Marujas yun. Yung Wharton, di ba? Yung Wharton, di ba? Naalala niyo kay Marujas. So, yun, no? Nag-aral din siya. Ibig sabihin, hindi matatawaran at ilang taon na raw siyang ito lang talaga ang kanyang ginagawa, di ba? At gumawa siya ng report, di ba? At siya daw kinumisyon, ano? Siya daw inatasan ng prosecution na tulungan sila. At yun na ang kanyang ginawa, no? Hanapin kung nagkulang ba ang pangalawang pangulo sa pagdideklara ng kanyang sal-in, no? Di ba? Mga ganun. At yung kanyang financial na magkano ba talaga ang kanyang hindi na ideklara, parang ganun, ano. So, kung maalala nyo, dati si Senator Lacson, pagka po nagpanig ng depensa at nagkakaroon ng cross-examination sa kung sino mang witness na pinresenta ng prosecution, at dumarating na sa punto na napapatunayan na wala siyang personal knowledge, di ba, yung witness. At yung credibility ay medyo tinatamaan na dahil yung mga dokumentong hawak niya, hindi niya mapatunayan o mapatotohanan din. Biglang tatayo yun, di ba? Sasabihin niya, pwede bang hindi kayo masyadong technical? Naalala niya. Dinamay pa niya si Senator Lapid. Hindi namin kasi na maintindihan ni Senator Lapid. Masyado daw kayong technical. Parte ng trabaho po yan. Ng depensa, di ba? At i-testing yung kredibilidad ng kanilang kinocross-examine na pinisinta ng prosecution. Mantakin niyo kanina, di ba? Kanina, ito Senator Lacson ay tumindig at sinabi niya na kahit ang boses, kahit ang tagal na daw niyang nakikinig kanina, kahit yung boses daw na itong dalawang nag-uusap, si Shell Jokno at itong financial expert na si Alexander Cabrera, mala AFM, this jockey daw ang mga boses, hindi daw siya inantok. Kaya kayo, sabi niya sa depensa, kaya kayo sa Lunes, pag i-cross-examine niyo to, kailangan talaga mag-iba niyo yung kanyang mga ipinresinta. So, ibig sabihin, dito pala sa pinresinta, naniniwala na siya. So, ang challenge ngayon, gibain, ano? At ang challenge ay nakatoka kay Defense Attorney Christine Ferrer, di ba? Kaya abangan natin yan sa Lunes. Samantala tayo, inabot na po ng isang oras ng ating programa. Ang tulin talaga. Pero di bali po, padaan

0: nilang natin ang ilang mga mahalagang paalala dyan po sa aming istasyon sa Makati. Siyempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Nako, maraming salamat naman. At nariyan pa po kayo't sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. Pero bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay inaanyayahan ko po muna kayo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang ay babasahin ko po ang lahat ng inyong mga mensahe dahil Biyernes ngayon. Diba, ano? Dahil Biyernes ngayon, babasahin ko po ang lahat ng inyong mga mensahe, ano po, sa ere. At syempre, at kumbaga, minsan di ko nababasa ang inyong mga mensahe at ilan lang ang nababasa ko sa ere, gawa po kasi ng kakapusan po ng oras, diba? Pero di bale, kung di naman tayo mabot, ang ginagawa ko naman talaga ay basahin ang inyong mga mensahe matapos lang forthwith ang ating programa, diba? Samantala, nako, ito na nga po yung sinasabi natin. Yung pong kahapon pa, isang araw pa natin nababanggit na yung pong sinasabi po ng prosecution na yung Article 3, apo, ay hindi na daw nila gagamitin. Diba? Formal na po dahil kanina nagkaroon po sila ng presscon, ano, ang prosecution panel. Si attorney and congressman Kit Flores, no, ang nag-confirm, no, na para daw po ang dahilan nila, ha, yun daw pong oras dahil gusto nilang matapos na daw to, yun parang ganun, ano, para daw mabigyan din ng sapat na panahon ng Senado na magawa ang kanilang trabaho, lalo na sa budget, no, dahil naiipit na po sila dito sa deliberasyon ng budget, lalo na sa panig po ng mga senador, di ba? At kanina maliwanag din po, no, na naklaro din po, no, dito kay attorney Sheila Season ng depensa, na sinabi niya kasi na bago nag-adjourn, ano, sinabi niya kay presiding officer Chief Escudero na nasiguraduhin mo lang na itong expert na ito na si Ginoong Alexander Cabrera ay darating sa Lunes. Kasi wala ho yan subpina, eh. Diba? Wala hong sinubpina sa kanya. Kaya nga nagkaroon ng konting question doon sa kanyang pag-upo doon. Pero pinayagan naman po, diba? Bakit? Ba't nga sinabi ni Attorney Sheila Season na napag-alaman daw niya mukhang aalis yata ng bansa itong si Alexander Cabrera, diba? Sa mula daw noong ikalabintatlo, October 13, diba? Eh sa Lunes, October 12, eh. Tama? So October 13 at simula noon, tatlong linggo siyang mawawala kasi pupunta daw ng Europe. Diba? O diba, sabi kasi ni Attorney Sheila, eh baka naman matapos siya magsalita na magsalita rito, hindi na namin siya matanong, 'di ba? Tama naman, 'di ba? Hindi na namin siya matatanong dahil sasabihin na, hindi na, wala na rito, umalis na. 'Di ba? Magiging unfair naman 'yan. Tapos sabi pa niya, bagamat gusto namin halimbawa pag nangyari 'yan, sabi niya kay presiding officer Chief Escudero, pag nangyari po 'yan, bagamat pwede naman namin hilingin sa korte na 'to na i-expand 'yan. Burahin lahat ng kanyang mga sinabi, tanggalin sa record, tama? Eh narinig na ng buong sambayan. Sabi nga ni Chief Escudero, napanood na, narinig na, 'di ba? Ika nga ni Senator Pia Cayetano, what you see, you cannot unsee, di ba? What you hear, you cannot unheard, di ba? Ano? Kaya paano nga naman, kaya nga ganun ka selan at kakritikal, ano, yung mga bagay na kung mapapansin nyo, nag-o-object po, ano, ang panig ng, halimbawa, sa panig ng depensa. Dahil syempre, interest ng kanilang kliyente, ang kanilang pinangangalagaan, ang ating pangalawang pangulo, di po ba? So kung unfair yan para sa kanya at matatrial by publicity siya, ako nga, ang tingin ko nga doon, ganito eh, yung lang expert witness na yun na hindi nasubpina eh, tapos direct examination ni Michelle Jokno eh. Kung titingnan natin, paano ang pagbabatayan ng mga senator judges, yung expertise ng taong ito, kung tutuusin? Diba? Kasi kagaya nun, sumalang po yung taga-BIR, diba? Kanina, na nagmistula na nga Senate investigation. Kasi malinaw po, no, dito sa cross-examination kanina ni Attorney Christine Ferrer ng defense, ay marami ang napatunayan doon na mismo ang BIR ay hindi yung nagsasabing may kamalian doon sa mga pagpa-file ng ating pangalawang pangulo at ng kanyang mister ng kanilang mga tax returns, di ba? At maging sabihin pa natin yung pong sinasabi nila, yung cash on hand na bakit daw hindi diniklara, no? Lalo na doon sa SALN. Aba, eh kung titingnan natin, kung nandoon naman siya sa others na liquidity, di ba? Nandoon sa deklarasyon ng liquidity, ang ibig lamang sabihin nun, eh yung kasing liquid na tinatawag, ang determinasyon niyan sa financial parlance ay pera, di ba? Are you liquid? Di ba? And solid po, ari-arian, di ba? Pagka pinansya po ang pinag-uusapan, sa simpleng salita, ano, gaano ka katatag? Diba? Gaano ka-stable? Diba? Stability ang pinag-uusapan. So may negosyo ka. Anong klase negosyo? Baka negosyo mo, tumatakbo lang sa utang. Diba? Yung banti pong malapit ng katapusan sa sweldo ng mga tao mo, naghahanap ka na naman ng mautangan. Diba? May negosyo ka nga. Pero hindi siya stable. Diba? Kasi naghahagilap ka. Naghahabol ka. Diba? So yung financial stability ng isang tao kung pagbabatayan, hindi lang po sa kung may negosyo siya, malawak po. O sabihin, may mga ari-arian siya. Anong klaseng ari-arian? Diba? Kasi kung titingnan natin yung ari-arian, kung sa ibang tao nga ang tingin nun, liability. No? Lalo na kung di mo napapakinabangan. May lupa ka nga, wala naman nagbabayad ng upa doon sa lupa mo. Hindi bali sana kung pinauupahan niyo, may passive income ka. Diba? Bakit? Kasi magiging liability ang kung taon-taon, wala namang umuupa, taon-taon nagbabayad ka ng 1 milyar. Diba? Kaya kung hindi matindi at matibay ang negosyo mo, ano ipambabayad mo sa 1 milyar? In short, nag-aabono ka. No? Ang konsuelo de bobo mo lang ay may ari-arian ka. Yun lang. No? May property ka. Yun ang konsuelo de bobo mo. At ang konsuelo de bobo mo ay ano? Yung property mo nag-a-appreciate. Never yan mag-depreciate. No? Kaya lang, pag panahon, kagaya ngayon, mahina ang ekonomiya natin, apektado po ba ang property para magkaroon ng appreciation? Oo. Kasi nga mahina across the board ang ekonomiya natin, mabagal ang appreciation ng mga property, di ba? O kaya lang, pwera lang yung kahit nasan ba yung property mo, di ba? Nang nangyayari, hindi naman bababayan pero magiging stagnant, di ba? And then, di gumagalaw. Okay, gumalaw man kakapiranggot, di ba? Kaya ang tanong, pag sinabi sa financial world, yung salitang solid, pagka ang tinitingnan ay yung stability, ay oo, kasi solid ka, may mga asset ka. No, hindi mo maituturing na asset ang iyong sasakyan kasi nagbe-depreciate yan. Di ba? So saan ka? Saan ka solid? Aba, eh, yun nga, meron kang properties na nagkakaroon din ng financial accumulation through rent, di ba? Kumbaga, pinapaupa mo, may kita ka. So, hindi siya stagnant, no? At nag-a-appreciate pa at the same time. Tapos iba-ibang pa ron. Ano pa ang meron ka? O edi meron ka kanya halimbawa mga meron kang burger stand na pina-franchise mo na rin. Yun po, yung mga side sa mga businesses na may stability kung tawagin. At same time, nakakatulong ka sa ekonomiya, pati yung mga nagtatrabaho para sa iyo, di ba? So, kabilang yan sa tinatawag na ano, solid na ari-arian mo, pati yung limbawa gold, no, bumibili ka gold, di ba? Dahil yan hindi talaga nagde-depreciate din, ano, at tumataas ang value. So mga solid ang tawag diyan. Ngayon pag tinanong, how liquid are you, di ba? Ang sabihin no, na gaano ka kabasa? Hindi. How liquid are you? Ibig sabihin nun, yung liquidity mo, gaano ka ka-liquid? Ibig sabihin, ano, bagamat gumagamit ka ng credit card, no? Eh kaya mong bayaran 'yan kahit na gusto mo ngayon na, 'di ba? Yung iba ay nagbabayad ng credit card, yung pinakamababa ang babayaran, 'di ba? Eh pero kung meron kang mataas na liquidity at ayaw mo ng utang, hindi mo pinatatagal yung utang mo. Kayang-kaya mong bayaran agad. At 'yan din na nagiging dahilan kung bakit hindi mo man alam na CCI ka na, no? Ng mga naki-credit investigate ka na ng iba't ibang mga financial institution tulad ng bangko o yung mga nagpapautang, no, lending firm, hindi ka magdadalawang salita, approve agad, no, pag ikaw ang humiling. O di kaya hindi ka pa man nang humihiling, sila na lumalapit na gusto mo bang umutang para magkaroon ng ano, sila na nag-aalok kasi nga meron kang good standing. Yun po ibig natin sabihin, di ba? So, yan nga, ang ibig natin sabihin, yung BIR, kung makikita nyo, lahat kasi puro records yan, ano? At yung AMLA nga, sabi nga ng dating Commissioner Kim Henares, eh, hindi na dapat pinaharap dyan sa impeachment ang AMLA. Kasi hindi naman niya alam yun, yung mga talagang aktwal na financial records. Kasi yung mga hawak niya na nagkaroon ng accumulation o yung tinatawag aggregated na mga figure ay dahil yung mga records na nire-report sa kanila ay obligadong i-report lang na mga tinatawag nating banko, no, o insurance companies, di po ba? Dahil kailangan nilang gawin yan, di po ba? Dahil kailangan nilang i-report sa AMLA dahil kabahagi, no, ng kanilang trabaho. Yun po ang ibig sabihin. O, pero pagdating dito sa punto na ikaw ay magpepresenta ng isang di umanong financial expert at sasabihin pang isang oras mahigit na credential pa lang niyang pinag-uusapan.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 810 AM.
0: Government agencies like yung SEC natin, Securities and Exchange Commission, ang Bureau of Internal Revenue, di ba? Yun po eh. Kaya kung ang mga institusyon na magsasabi, kaya nga, antayin natin ha, sa yung pong panig ng depensa. No? Dahil nga, ang sinabi ni Atty. Sheila Sisson, gusto niyang malaman kanina sa panig ng prosecution kung maliban dito sa expert na sinasabi nila na siguraduhin nilang haharap sa Lunes dahil baka mamaya hindi na magpakita yan, eh, meron pa ba kayong ibang mga ipipresenta? So matutal, ang sabi ni Shell Jok, no, ay wala na. Ito na ang huli namin. Testimony o witness in chief. Ibig sabihin, tapos na sila sa pagpipresenta. Kasi nga, hindi na nila isasama yung Article 3 na bribery. Na kung tutusin, yung po ang pinakamalakas, di ba, sabi ko sa inyo, dahil direkta po na ang bribery ay isa pong impeachable offense. Di na po talaga yan. No? Wala ka nang i-coconnect dahil bribery nga, di ba? Yung pang ayaw nilang ipresenta. Samantalang yung mga nauna nila, kailangan mo pang iduktong yan para magkaroon ng impeachable offense. Kasi sabi nga natin, kagaya nito, napatunayan ni Attorney Christine Ferrer, no, sa cross-examination niya doon sa BIR official, ano po, na si Annie Lorraine Garcia. Ano ba ang napag-usapan nila doon? Marquez, no, Garcia Marquez. Nailabas niya doon sa BIR na yung pong pag-iimbestiga ng BIR kung sakali ay hindi naman din pinagkakalat yan, ano? Dahil sa confidentiality, pag nabigyan ka ng letter of authority at kung meron man kayong pinag-uusapan, sabi nga niya, it will fall on a compromise agreement, no? Dahil pagkakasundo ang pinag-uusapan dyan, eh, di ba? So, walang pinagkaiba yan doon din sa COA na sinasabi na 125 million na disallowance na di umano'y hindi nagamit ng tama. Kasama yun, di ba? Sa Article 1 ba yan? Article 1, di ba? So kung titingnan natin, bakit ko nasabing mahihirapan silang ipasok bilang impeachable offense? Kasi pagpalagay na po natin, yung pong 125 million na umpisa pa lamang, ayan na po ang sinasabi sa ating pangalawang pangulo na hindi nagamit ng tama, ay makikita nyo 73 million na lang. Ang, di ba, ang pamakailan lang, parang kahapon ko lang ata nabanggit yan, na sinabi nga ng COA, ng COA, na pinaninindigan nila yung naunang desisyon nila, kinakatigan nila na itong 73 million out of the 125 million ay talagang sa tingin nila ay disallowed. Di ba? Sa tingin nila. At dahil daw sa hindi daw sila satisfied, dahil kulang daw po yung mga dokumentong na ipresenta ng Office of the Vice President. Yun ang mga dahilan nila. Tama? So dahil dyan, aakyat yan hanggang Korte Suprema. Di ba? Ganun talaga eh, di ba? At ang determinasyon niyan, malamang matagal pa. Di ba? Matagal, no? Kaya paano mo i-impeach ang isang impeachable official sa isang offense? Kung yan man ay yung sinasabing ang paggamit ng confidential funds, ay hindi magkakaroon ng finality ang determination. Di ba? Kasi itong 73 million na to, alam na daw ng Office of the Vice President ito, inaasahan na nila yan. Siyempre, dahil nga may political persecution. Eh. Ano ba maasahan mo dito? Eh, kahit nga yung kaso ni Maramil Madriaga na kalakas-lakas eh, ng mga ebidensya ng pangalawang pangulo, biglang yung dinismiss lang ng korte. Sa tagig. Di ba dinismiss eh? Saka nakakita, no? Kaya nga ayaw na nilang ulitin dito kay Gracioso, di ba? Bagamat may mga resibo ng ating pangalawang pangulo, ay niyang ulitin na kasuhan ito ng libel o kung ano man, masasayang pagka na-dismiss. Bakit? Kasi hindi mo na pwede ikaso ulit. Di ba? Yung kay Ramil Madriaga, ganun eh. O pag na-dismiss yun, paano mo isasampa ulit? Wala na. Dismiss na yun eh. Di ba? Magkaka-double jeopardy ka na doon. Hindi mo na maisasampa. Diba? Dinismiss na. So ito nga yung point, ito yung punto, no? Paano mo i-determine na impeachable offense yun kung ito nga't maliwanag na out of the 125 million, eh 73 na lamang ang ayon sa COA ay disallowed. At ito ay pwede pa iakyat ng BP o pangalawang pangulo sa Korte Suprema. Diba? Paano sila magko-convict niyan for that reason? At what offense papasok yun? On what particular impeachable offense? Diba? So same with the BIR, nung kaninang tinatanong nga ni Attorney Christine Ferrer, ano? Na ano, nangyayari pag magkaroon ng discrepancy o hindi pagkakatugma sa ipinayat na buwis. Hindi lang to para sa ating pangalawang pangulo, ha? Particular, ha? Hindi. Kahit na sino po sa atin, ano po, pag nagkaroon ng ganoon, nagkaroon ng problema, maaaring kasalanan ng accountant mo, na-overlook, no? Di masabi, di po ba? Basta wala lang willful intent, yun ang sabi ng BIR. Kasi pag may willful intent to evade tax, yung bang sinasadyang umiwas sa pagbayad, may criminal offense na yan. Meron na pong criminal offense na kapaloob. No? Iba po kasi yung hindi ko sinasadya na nagkulang kami ng pagbayad at magkakaroon lang ng penalty para bayaran mo. Parang ganun. Ano? O pagkakasundo. Iba naman yung talagang umiiwas ka na magbayad dahil yun may willful intent nga. So criminal siya in nature, di ba? Kahit na. E di, papasok po yun, sabi nga ng BIR, kahit nga umakyat pa sa kaso yan, hindi naman po kami ang magdedetermina nun kung meron ngang mali talaga. Korte pa rin. May court of tax appeal tayo, di po ba? Hindi po BIR pa rin ang... kaya nga meron tinatawag na pagka nandoon pa sa BIR at sila yung nag-offer o nagkaroon ng pagkakasundo na nakita naman nila hindi yan sinasadya, may konting discrepancy, tapos i-compute nila plus penalty, ganyan, ano? O di magbibigay sila ng presyo kung sakasakali na pagkakasundo para matapos na. Kasi kung hindi, iakit nila yung kaso, lalo na nakita nila yung willful intent nga, no? Ng sadyang pag-iwas, aakit ng korte. Ay, maging yan nga, pati AMLA, di ba ganun na sinasabi? Kahit nga AMLA na, di ba? Na meron pong halimbawang suspicious transaction, sabi nila. O halimbawa, nag-imbisiga kami kanya. Nag-imbisiga na kami, tapos nakita na namin, meron, mag-request kami sa CA, sa Court of Appeals, ng tulong, no, para sa pag-imbestiga. And then, dahil pag umabot kami kanya ng Court of Appeals, ibig sabihin, nag-request na kami na i-freeze na yung asset niya. Yung bank account, yung mga asset, i-freeze. Bakit? Para hindi magalaw kasi hinahabol nga ng gobyerno yun. Diba? Ano pa hahabulin niya kung naibenta na yung ari-arian o yung pera na ilabas na rin sa banko? Tama? Kaya ibig sabihin, hindi pa rin sila ang magdedetermina niya. Korte pa rin. Korte pa rin. So papaano mo, di ba? Papaano kung ang isang bagay na sabihin na lang natin, halimbawa, umabot siya sa, dahil nga may mali, dinimanda, napunta sa korte, etc. Bago maglabas ng desisyon ng korte, abuti ng siyam-siyam. Baka hindi na po Vice President ang ating pangalawang pangulo. President na. President na. Di ba? Parang inaalala niyo dati kay Senator Dick Gordon. O ganun din yung COA rin yun, di po ba? O nung nandun siya sa Subic Bay pa noon at nagkaroon ng konting problema, di ba? Sa na, may mga pondo na na-declare disallowed o pinasosole. Nilaban niya hanggang Korte Suprema. O umabot yung desisyon, senador na siya. Di ba? Ang tagal. O. Kaya paano mo i-equate o paano mo i-correlate na ito ay impeachable offense? Di ba? Mayaring may ibang offense, criminal, administrative, pero hindi. Pwede na wala pang final eh. So paano kung kinundik nyo because of that, alimbawa lang. O yan, sabi pa nga ni Lorna Kapunan, gagamitin daw nila yung dokumento na inilabas ng COA patungkol dun sa 73 million na disallowance na kinakatigan, pinaninindigan nila yung nauna nilang desisyon na kulang sa dokumento, kaya disallowed yan. So parang bilang bigat, ha, doon daw sa kanilang laban, idadagdag daw nila to bilang dokumento para mas matibay yung kanilang argumento. O sige na, isama nyo na yan. Diba? O paano ngayon, halimbawa, kinundik nyo because of that offense. Ay, oo, kita nyo, ito, may sinasabi ang COA, 73 million pa nga, disallowed daw to, ganito, ganyan. Paano ngayon kung tumakbo ang ating pangalawang pangulo sa Korte Suprema? At pagdating ng panahon, sinabi ng Korte Suprema, ay hindi yan disallowed. Tama yan, di ba? Paano ngayon yun, di ba? So kaya ngayon sinasabi natin na wala pang finality at yan ay appealable pa at rectifiable, pwedeng maitama. Di po ba? O kaya kung sakali man, mape-penalize ka kung yan ay tax ang pinag-uusapan. At kanina, sabi nga nung in closing, no, nung Attorney Alexander Cabrera, nung nagpapalitan sila ng salita, ni Shell Joke, no, nung bago magtapos, ano, in conclusion, sabi niya, di ba, ang daming conclusion na sinabi doon, eh. Yung huling-huli, yun daw pong integrity. Opo. Sabi niya, integrity has a cause. Opo. Yung integrity na yan, mayroon pong dahilan yan. Opo. At yung pagbabayad ng buwis, masakit man, pero dyan daw nasusukat ang integridad ng isang public official. Ibig sabihin, kung hindi ka nagbabayad ng buwis mo o hindi tama ang pagbabayad ng buwis mo, madudungisan ang integridad mo. Tama? Yan ang sabi niya, di ba? Teka, ang Pangulong Marcos may estate tax, hindi pa nababayaran. Paano yun? Di ba? Di ba? Hindi lang siya, pati pamilya niya. Di ba? Paano integridad nun? Di ba? At saka isa pa, para sabihin mo yun, ang determinasyon pa na kung may willful intent o wala ng hindi pagtama o pagtugma ng pagbayad na yan, wala sa iyo ang determination na yan kahit expert ka kuno. Nasa korte pa rin. Korte ang magsasabi, hindi ikaw. Ano po? Kaya sa totoong buhay lamang, Escuday, di ba? Ano ba yung sabi ni Chief Escudero kanina matapos silang pakinggan na isang oras mahigit na? Ang pinag-uusapan pa lang ay credential na itong taong ito. Saan siya gumraduate? Saan siya nag-aral? Kay galing, ano? Abogado na, accountant pa. Di ba? Ang hirap na, ha? So, sinasalarawan kagalingan niya, di ba? Ang sabi nga niya, ano sabi niya? Kung hindi pa ba tapos kasi isang oras mahigit na, no? Eh, sabi daw po ng isang kasamahan natin dito, sa susunod na tumakbo ito sa eleksyon, nakuha na niya yung boto niya. Di ba? Kumbaga, kung credential ang pag-uusapan. Kasi nga, magaling. Yun ang gusto niya isalarawan, di ba? Pero hindi usapat yun. Kasi ang pinag-uusapan dito, tulad nga na sinabi, no? Ni Attorney Sheila Sison, pagdating kasi sa ganitong hukuman, hindi uubra dito yung rhetorics, no? Yung mga sinasabi nila Chel Joke, no? Yung mga rhetorics na hindi ho importante yan, hindi ho dyan napapatunayan. Ano po? Dito sa korte kasi ang labanan po dito ay facts. Ang labanan po dito ay ebidensya, testimonya, at yan ang walang kaduda-dudang hindi ninyo mapapabulahanan. Diba? Kasi yan po eh. Diba? O ngayon, wala pa kasi ang panig ng depensa. Huwag sana silang tumulad kila Lacson, kila magkapatid na Tulfo na may determination of fact na parang may nagawa ng kasalanan ng pangalawang pangulo kahit wala pa hindi pa naririnig yung depensa eh. Kagaya noon, no? Napag-usapan ng kanina yung pong sinabi ng prosecution kahapon na nakatanggap pa daw ng sweldo ang ating pangalawang pangulo noong 2023 sa City Hall ng Davao. Diba? O eh, niliwanag yan kanina sa papaanong paraan. Yan sabi po ni Attorney Christine Ferrer, kung maaalala nyo, January to June ng 2022 ay mayor pa ang ating pangalawang pangulo. Only noong June 30 hanggang December ng 2022, doon pa lang, no? Ang kanyang katauhan ay naging vice president na, therefore ang sweldo niya sa opisina na ng vice president. Kaya pag-file ng income tax nung following April, lumalabas dalawa ang record niya, no, pagdating ng 2023, no? Yung 6 na buwan nakatanggap pa siya ng sweldo bilang mayor ng Davao, no? At yung kalahati naman noon ay mula June 30 hanggang December ng 2022, nakatanggap siya ng sweldo bilang OBP. So eto na, malinaw na yon, di ba? Pero may isa palang question. Ano yun? Lumalabas 2024, no? 2024, nakatanggap pa rin daw ang ating pangalawang pangulo, di ba? Na nagpapaliwanag nga si Attorney Michael Poa kanina, di ba? Kasi dun daw sa file ng 2025, ay parang may natanggap pa yata sa sweldo sa Davao City ang pangalawang pangulo. And sabi ni Michael Poa, kanina tumindig siya, sabi niya, yan maipaliliwanag ng depensa yan pag panahon na namin. Gusto mo ba ngayon na? Sabi niya eh, di ba? Gusto niyo po ba ngayon na? Sabi ni Chief Escudero, ah hindi, malapit naman na kayo magpresenta eh. So ito ang kaabang-abang ngayon, yung presentasyon ng panig ng depensa. In fact, sabi nga po ni Senator Lacson kanina, na sa kauna-unahang pagkakataon, gusto niya makita kung papaano sisirain o babasagin ang kredibilidad nitong di umanong expert na kung saan nag-aral, CPA na, attorney pa, no? Accountant na, attorney pa, di ba? Pero sa ganung kagrabe ang kanyang credential, ano? Di ba? Ganung kagrabe ang kanyang credential. Mapapaisip ka eh, kung siya kinuha ng prosecution para magkaroon ng financial ang tinatawag forensic financial analyst doon sa account ng ating pangalawang pangulo at sa account ng kanyang asawa na si Manscarpio, eh kung ganyan talaga siya kagaling, bakit hindi siya nailagay sa COA? Ba't di siya nilagay sa COA? Hindi siya nilagay sa BIR? Diba? Sa dami. Sa galing naman pala niya talaga. In fact, siya nga ang humahawak ng account ng Simbahang Katolika, sabi niya eh. Diba? Sabi niya, diba? Kaya sa galing niya, banong wala ka sa gobyerno? Diba? Yun lang talaga, no? Sa galing niya, ba't wala ka sa gobyerno? At dito niyo rin makikita na baakala kasi nung iba, baka wala na, dapa na ang depensa. Hindi nila mas mababasag ang testimonya ng BIR, no? Kanina, napatunayan po, no? Na parang may mali doon sa tinatawag na proseso nung pagbibigay ng letter of authority doon sa taong gusto niyong imbestigahan, at dapat may resulta muna yan bago hilingin ng Pangulo na yan ay mailabas. Kita niyo yun? Diba? Kasi kumbaga, at saka yung kaduda-duda na kung kailan humarap sa committee ng Committee on Justice, no? Ang BIR Commissioner Mendoza noong mga April 22 rin yata yan ng taon na ito, ay doon palang kinabukasan nagsimula na sulatan ng BIR ang mag-asawang Carpio at saka Inday Sara. Maneses Carpio at Inday Sara. So ibig sabihin, kung titingnan natin, doon lang sila nagkaroon ng pag-iimbestiga dahil doon sa Committee on Justice na yan. Samantalang noon, may mga record na inilabas. Ito pong si Attorney Christine Ferrer sa mga RDO, Original District Office, no, ng BIR sa iba't ibang lugar, kung saan nandoon yung mga business interest ng ating pangalawang pangulo at ni Attorney Manscarpio, lalo na sa panahon na siya'y mayor pa lamang at wala pang conflict of interest, lalo na sa ganun, ano, may pag-aari sila negosyo, eh meron mga certificate na silang nakuha. No? Kaya itong pinaiimbestiga sa kanila, eh way back vice mayor pa siya 2006, eh noong mga panahon na yun, cleared na. Kaya nga ang tanong niya ni Attorney Ferrer, di ba, ilang beses po ba ini-issue ang isang LOA o ang pag-iimbestiga sa isang taxpayer? Isang beses lang daw po yan. Isang beses lang. E paano ka mag-iimbestiga sa isang tao na nabigyan nyo na ng certificate? Diba? Diba? Nabigyan nyo na ng certificate. Hindi nyo ibibigay yung certificate nang hindi klaro, hindi clear. Nakuha nyo po. Ba't ka magbibigay ng certification? Ang ibig sabihin ng pagbibigay ng certification, malinis, tapos na itong account na ito. At ito ay malinis na nakita namin, walang naging problema, nagbigay ako ng sertifikasyon na maayos siya. Tapos ngayon, isasama mo ngayon doon sa investigasyon. Tama? So sa isang banda, ang pinupunto lamang po dito, sana makita ng Senator Judges, ano po, ay yung anggulo ng pamumulitika na ito ay political persecution at ginagamit ang puwersa, kapangyarihan ng gobyerno with full impunity. Hindi lang sa respondent accused na ating pangalawang pangulo sa pag-iimpeach sa kanya, kung hindi pati sa kanyang mga di umanong kaalyado na mga senator judges din ay nakararanas din with full impunity of the same persecution. Of the same political persecution. Diba? Kaya yan yung sinasabi nga po doon. Ano? Kaya, kumbaga, sa isang banda, ito ay hayag sa publiko, alam din yan ng Korte Suprema, at yan po yung sinasabi natin na kadahilanan ng kaparaanan ng mga sinasabing exercise ng kanyang judicial power pag ni-review na niya yung petisyon na hinain ni Senator Bongo at ni Senator Robin Hood Padilla na may legal standing po patungkol nga doon sa threshold na binago nila ng all members at instead ay sino lang ang present. Diba? Ano po? Kaya yun po yung kaabang-abang na sinasabi ko. No? At samantala, habang tayo po ay abalang-abala dito sa issue ng impeachment, at ang Pangulo ay nandun, manonood lang ng F1 sa Singapore, ano po, ginamit pang dahilan yung mga ngalap ng kwan ng negosyo, Diyos ko, kung kailan pa ba patapos din kanyang termino. Diba? Sa totoo lang din yan yun. Diba? Kaya kung makikita nyo po, habang nangyayari po yan, alam nyo po ba na may nasabat na malalaking bahagi o dami ng droga, shabu, illegal na droga, ha? Napapunta sa ating bansa. Saan nakakita? Ito ay galing po ng Laos, no? Bansang Laos. At papunta po, na-intercept po ito, eh, no? Papunta po ito sa atin, sa bayan natin, ano? Private jet, no? Baya private jet, no? 521 kilograms of shabu ito papunta sa atin. At hindi pa nagtatagal, no? Hindi pa nagtatagal, meron namang shipment sa dagat naman, ano, pinadaan yung 1,178 kilogram mula sa Gulf of Thailand. Galing ang Thailand, no? At ang makikita natin dito, ito po yung napakalaking balita sa bansa ng Laos at sa bansa ng Thailand. Kasi nga naman, di biro, ang laki illegal drugs yan, na nasabat nila, eh, di ba? Pero yung pupuntahan nitong dalawang nasabat na ito, na bansa, eh wala tayong marinig na nataranta. Ano? Pupunta yan dito? Naku, eh di pag street value na eh, maabot ng ilang bilyon. Tama? Ilang bilyon, ano? So ang tanong, bakit hindi tayo ganun ka-agresibo ang pagtugon na ng ating law enforcement dito sa issue na to? Hindi sila agresibong malaman kung sino ang nagpa-ship nito dito sa ating bansa. At sino yung Pilipinong nahuli na nakasakay dun sa eroplano? Di ba? At walang balita patungkol dito. Nakakaalarma po ito dahil pareho po itong insidente na ito ng droga papunta sa bayan natin. At nahuli. Di ba? Imagine nyo yung hindi nahuli. Yung hindi nahuli. Na baka may mga na-ship na papunta rito. Naalala ko tuloy, ano na nga ba nangyari doon sa van? Yung dyan sa May Cavite? Naalala niyo yun? Isinakay doon sa van, di ba? Tapos yung driver hindi na nakita, di ba? Hindi man lang na mag-shot, di natin nakita. Ano na ba nangyari doon sa kaso na yun? Di ba? Tapos sa isang checkpoint lang nahuli, di ba? Yung drugs na yun, ano? So ano na nangyari doon? So itong sinasabi natin kasi, no, na mula sa isang private jet at mula sa isang barko na galing sa Gulf of Thailand, maaring kung magba-backtrack ito, halimbawa lang, ha, maaring nangyayari na to ng ilang beses. So ano ba, bansa natin ngayon, papunta na ba tayo sa narco state? Na gusto nang iwasan ang ating Tatay Digong noon kaya nagdeklara ng war on drugs. Dahil nakikita na niya ang kahantungan. Ha? O tapos ngayon nakita natin ito ni yung pong bansang Thailand, yung bansang Laos, talagang achievement 'yan, ano, para sa kanila, no? at sila ay naggumaganap pa rin ng investigasyon dahil na-involved na yung bansa nila eh. Di ba? Pero ba tayo, yung bansa natin, parang wala lang. Parang pinagkibit balikat lang natin. Ba't gano'n? Di ba? Samantalang isipin nyo na lang kung ito ay nasabat, ilan kaya dito ang hindi nasabat sa mga nakalipas na 3 o 4 na taon? Sige nga. Di ba? Kaya nakaalarma po talaga. Di kaya hindi natin maiwasan isipin na di kaya tumataas ang datos ng kriminalidad na nauugnay na naman sa illegal drugs. Kasi parang bumahana naman eh. Ha? Parang bumahana naman po ng illegal na droga. Di ba? Kaya kung titingnan natin yung pagkilos ng ating law enforcement dito, yung pagtugon na, yun lang sinasabi ko, parang hindi priority. Parang wala tayong narinig o nakitang agresibong hakbang para tukuyin yung mga nag-ship nito, tuntunin sino ang nagpadala niyan dito, sino ang tatanggap dito niyan. Di po ba? Ha? Di ba? Mahalaga yan eh. Dapat sundan, ano? Sundan po talaga dahil hindi pa pwedeng basta na lang ito, eh nahuli na, hiyan na natin, nahuli na. Hindi. Kailangan matuntun po. Sino po ang nagpadala niyan dito? Sino ang mga involved na nagpadala niyan dito? Mahalaga po yan. Kasi para bagang kung titingnan natin, yung pagiging nakabibinging katahimikan ng administrasyon na ito patungkol dito, hindi yung magandang pangitain. Hindi yung talaga magandang pangitain. Ano? Bakit? Una sa lahat, yung pong sinasabi nga po na yung pagbabalik ng droga sa mga lansangan, ha, na marami na rin po na mga barangay ang nagsasabi na nagbalikan daw po yung mga dati nilang mga kasama, mga kapitbahay na adik o mga nagbebenta ng droga, nag-umalis na daw yung mga yan noong panahon ng Tatay Digong eh. Pero ngayon nagbalikan na naman. Ano? Eh, dahil dyan, saan nang gagaling ang supply, eh eto pala siya. Hindi lang yan. Eh, yung mga lumulutang-lutang sa dagat na di o mano nire-report daw ng mga mangingisda. Di ba? Dadalhin siya, ikinauukulan. Tapos nun, tapos na. Hindi na natuntun saan galing. Di ba? So ano yan? Kumbaga parang walang pinatutunguhan na pinpointed na sino ang nagpapatakbo ng illegal drugs sa panahon na ngayon. Lalo na ang luwag. Ang luwag po eh, di ba? Para bagang wala tayo nakikitang kamay na bakal, lalo na sa pagtugon ng illegal drugs. Bagkos parang bine-baby nga eh, di ba? Di ba? Dahil sabi nga ni Father Flavie, ay, ang pagbebenta daw ng tingi-tingi na illegal drug, lamantyan daw yan sa mga mahihirap. Pag ginawa pang trading, ha? Ginawa pang form of trading na pwedeng pagkakakitaan. Saan ko nakakita ng ganyan? Yan na po ba ang pananaw natin ngayon? O yung dating PNP chief na nagsasabi noon na biktima rin lang naman yung mga gumagamit niyan dahil mga ayaw nilang mapuyat sa kanilang trabaho, kailangan nilang gising sila for economic purposes. Dahil sa pagtatrabaho nila, dinidemand yan ng kanilang trabaho na bawal silang matulog, so may excuse na rin ang paggamit ng illegal na droga. Ganun ba? O eh, kaya pala nga presidente natin ayaw magpa-hair follicle test. Diba? O, ba't ganun? Diba ayaw niya magpa-hair follicle test? Ito yung sa kabila na mismong kapatid na niya ang nagsasabi. Diba? Na siya di umano. Di po ba? Ay may abuse substance na pinagdadaanan sa kayo. Pero kung titingnan natin, yun yung sinasabi kong pangitain na hindi maganda, lalo na sa buong bansa, no? Sa buong mundo, no? Na malaman na hindi lang isa, kundi dalawa na transshipment na dinala rito sa ating bayan na pagkalaki-laki nga po na halaga. At hindi lang halaga, kundi yung pong sinasabing involvement, ano? Ng illegal na droga dito sa ating bayan. Eh kung ganyan po siya, eh parang napakahirap at this point, no, na ang ating pangulo may hinala o mayroong kapatid na niya nagsabi na gumagamit ng illegal substance, tapos eto ka, may mga malalaking shipment na naka, di ba, na nahuli papunta rito, at ang aggressiveness ng law enforcement ay wala lang, parang normal lang, di ba? Kaya hindi ho, di ba, kaya parang teka lang, ba't tayo nagkaganyan kung sakasakali? Hindi ho katanggap-tanggap, di ba? Samantala, alam niyo po ba na si ito daw pong si DICT Chief Aguda ay napilitan daw mag-resign dahil sa First Lady? Totoo kaya to? Ha? Totoo ba yan? Kasi kung totoo yan, kung totoo lang, ha? Pwede ba yun? Ano naman ang kinalaman ng First Lady sa pagpapatakbo ng ating bansa? Diba? Hindi naman tayo naniniwala na siya magpapatakbo ng ating bansa dahil di naman siya ibinoto ng taong bayan. Tama ba? O, kaya nga nung nagkita sila ni Mar Balbuena, diba, yung sa jeepney sector ng Manibela, diba? At sabi niya, eh, namamahagi siya ng bigas, diba? Kung tutusin, dapat wala siya ron, no? Dahil naman siya kabahagi ng gobyerno na to. Eh, pero parang, wag na kasing rally ng rally, diba? Aba, yung matapang na Mar Balbuena, hindi na po, ha? I love you. May ganun pa eh. So paano yun, di po ba? So yung hayag ang pakikialam, no? At eh, meron pang ang ganito, no? Dahil may parang may binanggit pang salita itong si First Lady sa parang isang inatenan niya yatang isang affair na inatenan niya, sabi niya, maybe it's time to stop fighting another and start finding our common ground again. Because at the end of the day, iisa lang naman ang Pilipinas natin. Ang totoo dito, ang Pilipinas natin, iisa talaga. Iisa po talaga. Pero yung common ground, kung ang pinag-uusapan po natin, ang common ground po talaga natin dapat ay i-uplift, no? Ang kabuhayan ng ating mga kababayan at panagutin yung mga nangurap at nagnakaw sa bayan. Yan dapat ang common ground. Kasi kung hindi yan na magiging common ground, magkakaroon po talaga ng pagkakahati. Kasi meron pong ayaw magpakurap. Di ba? Meron pong ganon. Ano? At meron naman na talagang mabubuhay sa kurap. Di ba? May ganyan eh. Di ba? Kaya hindi ho natin mapagduduktong yung common ground na sinasabi niya. Mahirap po. Diba? Mahirap po talaga. Huh? Ayan. Samantala, naku, bago pa tayo tuluyan maubusan ng oras. Ha? Talang sabi ko kanina, Biyernes naman ngayon. At mababasa natin ang lahat ng ating mensahe dito sa ere. Ayan, ano po. Ayan, naku, nasa na tayo. Ayan, ako, magandang gabi po ah, kay Ate Roxanne Costo. Ayan, magandang gabi po sa'yo, Ate Roxanne Costo. Maraming salamat. Isang linggo na naman po tayong magkasama. Sa Lunes, magkikita-kita tayo muli. Isang buong linggo na naman. Salamat po. Kay Ate Kimura Dolores, salamat po, Ate Kimura. Magandang gabi rin sa'yo. At kay Ate Delia Maing, arigato gozaimasu po sa inyong dalawa dyan sa Japan. At yun nga, abangan natin po ang pagdinig sa Lunes, ha? Kung sisipot itong di umanong expert nila na si Alexander Cabrera. Dahil kung mabot yata ito ng 13 ng October, aalis daw ito papuntang Europe. Kaya siningurado lang. Eh wala palang subpina ito. Di ba? Walang subpina pero naghain siya kanina ng kanyang mga expertise. Binlash pa doon sa screen. Ano po? Eh, sabi nga natin, eh, pagka yan, eh, nabasa, napanood na, matatrial by publicity, mahe-headline, sabi nga po ni Attorney Michael Powa, di ba? Gusto na niya ipaliwanag, di ba? Yung kanina, yung patungkol sa discrepancy, na di umano nakatanggap pa pala ng sweldo ang pangalawang pangulo noong 2024, di ba? At ito ay final noong 2025 na tax return. Eh sabi niya, eh, Your Honor, gusto hindi ho dapat na banggitin yun sa ngayon kasi tiyak headline po yan bukas, sabi niya, di ba? So gusto niyo ba bigyan niyo na ako ng pagkakataon ngayon na maipaliwanag to? Tama naman, ano po? Kaya antayin natin po yung panahon na ng presentasyon ng depensa at ito ay sa susunod na linggo, malamang, no? Nasa Lunes, ito nga pong si Attorney Cabrera, Alexander Cabrera, ang i-cross examination. Tapos, magpepresenta na po ang depensa, panahon na nila. Maring Martes o Miyerkules, no? Ayan. Samantala, maraming salamat din kay Kuya Ramon Vier. Ayan. Sabi niya, good PM, Sir Bernard, at mga kakampi, at TGIF po ito. S ang sabi mo, Kuya. Friday lang po. TGIS ang sabi niya. The most boring sarsuela is impeachment of Inday. Opo, totoo po yun. Lalo na po pag numero ang pinag-uusapan. Ano? Diba? Pero makikita niyo po, yung nung panahon naman ng depensa, ang nagko-cross-examination, doon niyo po mapapatunayan, no? Na wala pa rin po magiging basihan na ito ay magiging mga impeachable offense. Diba? Samantala, opo, ito naman po si Kuya Leo Gutierrez. Gandang gabi, Sir Bernard Kakampitan, TGIF, TGIRJ po. Ang impeachment na 37 days, boring na boring sobra. Wala naman silang makitang patiwalian ni VP Sara. Salamat, Sir, sa magandang paliwanag sa mga nangyayaring sarsuela, kangaroo court ng impeachment. God bless Philippines. God bless us all. Nako, maraming salamat kay Leo, ha? Regards din kay ex-girlfriend mo na si Ate Flor. Salamat po. Si Ate Kimura Dolores ulit. Nako, happy birthday daw sa anak ko. Ah, opo, binati ko kasi kagabi ang anak kong si Sam. Yeah, maraming salamat daw, ha? Ayan, binabati ka ni Ate Kimura Dolores. Ayan, salamat sa iyo, Ate Kimura. Ayan. Happy weekend, Sir Bernard. Ingat po. Salamat din po. Ingat din po kayo, Ate Kimura Dolores. Ayan. Ayan, si Kuya Romeo B. Agpoon Jr., TGIF. Good evening po, Sir Bernard. Always watching. God bless po. Naku, maraming salamat, Kuya Romeo B. Agpoon Jr. Kay Ate Sansu Ilorde, gandang gabi po, Sir Bernard Tan. God bless you more. Gandang gabi din sa lahat ng nanonood at nakikinig. God bless us all. Naku, salamat at God bless din sa iyo, Ate Sansu Ilorde. Kuya George Rabal, magandang gabi rin po sa iyo. Salamat po. Ayan, ingat kayo, ha. Si Kuya Jaime Samaya Bernante, sabi niya, magandang evening, Sir Bernard, at mga kakampi, 14 ng senators na sila. Tingnan natin pagdating sa final voting for conviction. Abangan, meron akong naamoy sa majority block na babalik sa minority block. Feeling, kutob lang. Hindi pa, hindi malayo yung kuya. Kasi nga, pag nagpresenta po ang depensa, sabi ko nga, karir nila ang nakasalalay dito, itong mga senator judges, at pag malinaw na malinaw po yung presentasyon ng depensa, nako, paano? Paano sila basta na lang magko-convict? Diba? O paano nila basta kikilingan yung kagustuhan ng nag-uutos? Sabi ka, nag-uutos. Meron ba? Sabi ganun eh, no? Salamat, ha, Kuya Jaime Samoya Bernante. Kuya Leslie Salenga, nako, good evening po, Sir Bernard. The expert witness by Mr. Jokno in which he presented him with all praise for almost half an hour seems like trickery, like scarecrow. Actually, hindi half an hour yun. Lagpas isang oras ata. Diba? 1.5 hour ata. No? Salamat, ha, Kuya Leslie Salenga. Kuya Sunny Ray, ha, pinaglololoko tayo ng mga nasa prosecution. Puro sila sarsuela, propaganda, spreading lies. Say do not be deceived. Oh, tama po 'yon, ano? Huwag tayo maniwala, ganun lang ka simple. Kuya Rick Orasyon, magandang gabi, Sir Bernard. Ayan. Kuya Relly de Guzman, magandang gabi rin po. Si Ate Charito Cabrera Diana, laging tanong ni Diokno sa FB post niya, saan nang galing ang yaman ni VP Inday? Ugok ka ba? Ikaw talaga. Simpleng mamamayan ba siya? Tapos ang pwedeng magka-comment sa page niya ay yung naka-follow lang sa kanya. Yung pala yun, naka-follow lang sa kanya. Opo, at saka alam mo, Ate Charito Cabrera Diana, ha? Tingnan nyo na lang. Ha? Yung mga ipinisinta rin po nung expert witness, kung titingnan nyo, yung mga amount Nalula ba kayo doon? Tingnan nyo, di ba? Pati yung mga bank account ang pinusimpa ng mag-asawang Duterte, ang ating pangalawang pangulo at itong kay Manscarpio. Kung, at ang pinag-uusapan dito, 20 years, mahigit ha, na accounts ha, parang hindi ako nalakihan. Opo. Kasi kung ang pinag-uusapan po eh, lalo na 20 taon mahigit, at kung inaakusahan mo ng korupsyon ang ating pangalawang pangulo, eh, hindi siya marunong manguray. Kasi kung korupsyon, ako,

sabi niya, masisiraan niyo na ako, sabihin niyo na ako ano gusto niyo sabihin. Pero dito sa corruption, wala talaga ako dyan. Hindi sabi ni tatay, mukhang ganun, ano? Pati ito po, makikita niyo naman po. Kaya antay natin yung panig po ng depensa. Ha? Ito na yan, next week na yan, malamang, no? At baka itong bribery, ilabas din nila yan. Di masabi, no? Ng defense, di ba? Hmm. Sa ibang pagkakataon. Hindi man bribery, pero sa ibang pagkakataon. Diba? Salamat ha, Ati Charito Cabrera Dayana. Si Kuya Rick Orasyon, ayaw na daw isa lang ang bribery case? Bakit? Abay, bakit daw? Sabi niya. Na naman ha, dahil ba sa makakaladkad ang pangalan ng purse? Yung purse niya, yung wallet ha. First lady, sabi niya. Ay nako, ikaw ako, Yerika. Salamat sa iyo. Magandang gabi sa iyo, ha. Habang tayo sa darating na linggo sa pagdinig na yan. Ate Charito Cabrera din ulit, sabi niya, kala ko naman kung ano na yung pasabog ni Attorney Alex Cabrera. Watusi lang pala. Pero kung i-describe ni Diokno, kala mo may makikita siyang ninakaw ni BP Inday Sara. Walay. Opo. At isa pa, bago tayo matapos, ha. Naalala ko lang, lumabas po yung sinasabi niya kanina sa description ng labas-pasok na pera bilang tinikling, di ba? Eh, saan ba galing yung salitang tinikling? Di ba kay Lacson tsaka kay Soto? Kaya parang yung script ay ha? Parang may pagkaka-align, ano? Di ba? Ay, anong pina-i-strike off po ni Attorney Ferrer yung salitang tinikling? Di ba? Eh, nandun ba sa manifestation mo? Wala, wala pala. O, di huwag mo sasabihin yan. Wala pala eh, di ba? No? Ay, nako, pati yung salitang scheme, di ba? So, nag-iimbento na po itong expert witness nila, di ba? No? Samantala, nako, ang bilis. Naubusan na talaga tayo ng oras, kay bilis talaga. Pero di bali po, magkikita-kita muli tayo sa darating na Lunes, sa kaparoong oras po, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account at sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po ang notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Happy weekend po muli sa inyong lahat at ingat po tayo over the weekend at patuloy na magmatyag. Ha? Samantala, tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa matsari mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntapang na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ang mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso. Dala ko'y lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, every day, I fight. Kakampi!

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, maganda nga po mga kaibigan. Siyempre, Sabado na naman. Kasama na naman ninyo ang inyong lingkod, Sunny Ilustre, sa ating programang Salimasa dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Siyempre, kasama natin ang ating idol dito, si AJ Austria, at kasama rin natin si, marami po tayong kasama rito, ha, si Ariel at si Jericho. At ngayon po mga kaibigan, dahil Sabado, eh siyempre Saturday. Eh ngayon, siguro unahin agad natin yung mga balita. Ano idol, unahin na natin yung mga balita. VP Sara Duterte, nagpasalamat sa patuloy na suporta, na suporta ng Free Duterte Now Movement. Mula naman po kay Jong Manglapas. Pasok, Jong Manglapas.
1: Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino mula sa Netherlands at mga kalapit na bansa na nakiisa sa Free Duterte Now Movement sa The Hague. Sa kanyang payag, sinabi ni Duterte na nagbibigay sa kanila ng lakas ang patuloy na suporta, pagmamahal at panalangin ng mga kababayan para sa ligtas na pagbabalik sa Pilipinas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinimok din niya ang mga Pilipino na patuloy na ipagdasal ang kapayapaan ng bansa at kaligtasan ng lahat. Nagtapos ang kanyang mensahe sa panawagang mahalin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat Jong Manlapas. At siyempre tuloy-tuloy na natin ang ating mga balita ngayon para mas marami tayong nalalamang nangyayari sa ating bayan. Minamahal, mga mangingisda sa Zambales, umupila ng investigasyon sa 319 million na bigay umano ng China. DCRJ News Report mula naman kay Jong Manglapas. Pasok, Jong Manglapas.
1: Nananawagan ang grupo ng mga mangingisda ng masusing investigasyon ningil sa pagtanggap umano ng 319 million pesos na remittance si Vice President Sara Duterte mula sa China at Hong Kong. Ito'y kasunod ng paghain ng kanilang manipesto na naglalaman ng kanilang hinaing ng pinagdadaanan nilang hirap dahil mula sa pang-aapi ng China sa kanila habang namamalakaya sa West Philippine Sea. Ayon kay Leonardo Quaresma, presidente ng New Masinloc Fishermen Association, nagulat umano sila nang malaman na sa kabila ng pang-aapi ng China sa mga mangingisda, tumanggap umano ng 319 million pesos si VP Sara na tila kapalit umano ng malayang pamamalakaya sa West Philippine Sea.
2: Ngayon sa kasalukuyan ng mga pangaharas ng mga Chino sa ating pong karagatan sa West Philippine Sea. Yan din po, tinataboy ang ating mga mangingisda pagka umapalaot po kami. At nararanasan din po namin na ninanakaw yung aming mga huling isda na kung bakit nung napanood po namin yung issue tungkol po doon sa 319 million na tinanggap po nila mula po doon sa Cali 88 Food Corporation ay nagulat po kami sapagkat ay hindi po namin alam na kung ito ba ay ibininta na yung aming pangisdaan. Dahil kung ibininta na po yung ating pangisdaan ay dapat lang na mahusgahan siya, na maparusahan kung ito ay may katotohanan.
1: Ang manipesto ng mga mangingisda ay formal na tinanggap din na Zambales 1st District Representative J. Kung Hoon at 2nd District Representative Bing Maniquis. Giniit naman ni Representative Maniquis na nakalulungkot umano na malaman na may 319 million pesos na binigay ang China sa kampo nila VP Sara, ganung patuloy na naghihirap ang kanilang mga mangingisda dahil sa pambubuli ng China.
3: Nakakalungkot talaga kasi yung parang dito naghihirap tayo tapos mababalitaan natin, maririnig natin na may 319 million, may paliwanag lang sana. Para po ba saan yun? Kasi kung yan ay para dito sa aming Bajo del Masinloc, wag naman. Talagang hindi lang po kabuhayan ng isang bayan yan eh. Lahat ng coastal sa amin, dyan ang umuha.
1: Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Yan, salamat Jong Manlapas. Nako, 300 million mahigit. Nako, dapat sana binigay na lang doon sa mga tao doon. Teka muna, ano kay iba noon? Di nagbigay pa rin ng China. Bakit nung binigay doon sa grupo nila na Sara Duterte, nagagalit yung mga tao doon? Eh kung sa kanila binigay kaya, baka hindi na sila magalit. No? Pero okay lang. Kasi at least, nakatulong sa mga mahihirap. Yun ang ibig sabihin. Baka naman ipinabibigay doon sa kanila, hindi binibigay. So, teka. Manifesto ng mga mangingisda sa Zambales, dadalhin sa Kongreso at kay DND Secretary Gibo Teodoro. DCRJ News Report mula kay Jong Manglapas. Masipag si Jong Manglapas. Pasok, Jong Manglapas.
1: Tiniyak ni Zambales 1st District J. Kung Hon na makakarating sa pamunuan ng Kamara maging kay DND Secretary Gibo Teodoro na sabing manipesto, lalo na't posibleng banta umano sa seguridad ng bansa ang pagtanggap ng pera mula sa China. Dinagdag pa ni Congressman Kung Hon na masakit para sa mga mangingisda ng Zambales na malaman na may tumatanggap ng milyong-milyong piso habang sila ay patuloy na nakararanas ng pangaharas ng China na nagdudulot ng kanilang kahirapan o pagliit ng kita sa pamamalakaya. Sinabi pa ni Representative Kung Hon na ang pakiramdam ngayon ng mga mangingisda na binenta umano mula sa China ang West Philippine Sea na nagdudulot ng pangaharas at pangbubuli sa mga mangingisdang Pilipino.
4: Sa kanila, no, dahil sila yung number one na naapektuhan. Kumbaga sila yung nasa front line. Sila yung nasasaktan. Sila yung nawawater cannon. Kabuhayan nila yung hindi... Kabuhayan nila yung napagbabawalan sila na kapaghanap buhay. Napagbabawalan silang pumunta doon dahil nakasanayan na nilang mga isda doon. So, napakasakit sa kanila yung ganitong klaseng pangyayari. Lalo na nakakaramdam sila na ang merong pagbenta sa kanilang karapatan.
1: Umapila naman si Leonardo Quaresma, presidente ng New Masinloc Fishermen Association, kay VP Sara Duterte na ipaliwanag ng vice-presidente kung tunay itong tumanggap ng pera kapalit ng pagbebenta ng yaman dagat ng bansa sa West Philippine Sea. Gid pa ni Quaresma na masakit na malaman na sa kabila ng pagkalam ng kanilang sikmura dahil sa hirap ng mangisda sa West Philippine Sea, malalaman nila na may tumatanggap ng pera mula sa bansang nagpapahirap sa kanila. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, nagbabalik po ang Salimasa. Salamat sa mga balitang yan. At syempre, masayang magulo ang mundo dahil po napakadami po ngayong balita na minsan nakaka-stress at nakakainis. Wala ka naman magawa. Kung meron po kayong naisabihin o gustong bumati, gusto magpaliwanag, makisali sa ating usapan, 0917-581-6500. Ulitin ko po. Sa Globe, 0917-581-6500. At kung kayo naman ay smart, if you're smart, 0928-511-6985. Ulit po, 0928-511-6985. Yan ha, pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-text, pwede po kayong makisali sa ating pong balitaan dito, sa ating programang Salimasa. Siyempre po naman mga kaibigan, ano ba ito? Nakita ko na yung mukha ni Robin Padilla na naman. Marami na iinis eh. Marami na iinis ni Robin Padilla. Bakit? Ako naman, hindi naman ako naiinis. Kundi, natatawa lang ako sa mga pinagsasasabi ng mga nagbabas kay Robin Padilla. Kasi sabi nila, 8080. Ano ba yung 8080? Hindi natin alam. Ngayon, siguro dahil sa mga kono na pinagsasabi niya, dapat siguro he should refrain from making ridiculous comments that will only harm his personality. Kasi ang sinasabi ng iba, mukhang hindi siya matalino. Yun. Mahirap naman sabihin yung word na kung anong sinasabi nila. Basta hindi daw siya matalino. Di ba? Archie Gadang, ha? Manonood si Archie Gadang. At ang iba pa po natin mga kasamaan, dyan sa Paranaque Press Club. Yan po ng mga kaibigan. Nagpapasalamat nga pala ako kay National Press Club President Mina Navarro dahil sa wakas, sa wakas eh, yung ating ID na ano tawag dito, lifetime member na po tayo ng National Press Club yan. Eh nakakatawa kasi tagal na nating member eh. Ano, National Press Club of the Philippines. There are also other people who has negative insinuations about the press club, but we are members. And whatever they say against the National Press Club of the Philippines, of course, we have to consider explaining bakit nagkaganyan? Ano nangyayari? Naalala ko si Manoling Murato. Ano nangyayari? Because the National Press Club of the Philippines is supposed to be a prestigious group of media men who are serving the public. Hindi ito perfecto. May mga palpak din ng mga kasapi, palpak na med na membro. At subalit, sa aking tingin, ito ay nanatiling isang tapat, isang maayos na samahan ng mga media practitioners sa buong Pilipinas to eh, buong Pilipinas, sa buong Metro Manila din. At kung ano man ang problema ng ilang miyembro kasapi na sumisira sa mithiin ng National Press Club of the Philippines, sila lang ang sira, hindi naman yung press club. Oh. Sasabihin, eh, yung press club din, ganito, may ganito, may... yung tao lang po. Inasmuch as may sa kapulisan, meron din mga walang yung pulis, pero yung Philippine National Police na natiling isang institusyon na tagapagtanggol at maayos na institusyon ng bayan. Ganon din. Sa kaparian, meron din mga pari na minsan sumasablay. Pero hindi nasira ang simbahan Katoliko o anuman pong simbahan dahil meron mga alagad na medyo sumasablay. Sumablay sila. Bakit? Eh wala namang itinuturo ang simbahan na gawin niya yung mali eh. Siyempre tinuturo ng simbahan, tinuturo ng mga kapulisan, itinuturo ng Pilipinas, ng bayang Pilipinas, ayusin, gumawa ng mabuti. Di ba? So, may kasapi na gumagawa ng masama, sila lang yun. Problema na nila yun. Di ba? So, yun po mga kaibigan. Ngayon, ay meron po tayong, ayan, oh, tingnan mo, ayan. Ang sabi ni Kim Henares, former BIR chief, alam mo kung magkano ang pera mo pag nag-file ka ng salin. Ang sabi niya, hindi naman daw kailangan na i-monitor ni Sara Duterte yung kanyang mga kinikita, yung mga pumapasok, lumalabas ng kanya. Hindi naman kailangan i-reveal palagi iyon. But what Kim Henares said in an interview na kapag ang katulad ni Sara Duterte, Pangulo o Vice Pangulo, Vice President, o kaya ang Pangulo mismo, at ang iba pang magfa-file ng mga buwis, kailangan at least at the end, yung end na kanilang pondo na alam nila, na pera nila, yun ang dapat alam nila sapagkat sa katapusan ng taon, yun ang ipapail nila. Ano ba ang kinita nila nung panahon na yon, nung taon na yon, at doon ibabase ngayon ang kanilang mga buwis. So, yun ha. So, kailangan alam daw ni Sara Duterte kung ano yung kanyang end na pondo sa sarili niya, yung kanyang pera, upang dun ibabase at idideklara niya sa kanyang salin. Ha? Yung ending balance niya. Katulad dito, 190 million daw ay did not match in the sale. And sabi ni Congresswoman Luis Tro. Kasi zero declaration of cash and cash in bank. Hindi daw nagdeklara ng cash. Walang cash eh. So ngayon, dahil walang cash, yung 190 million na nabisto na meron palang 190 million na cash, hindi ngayon na ilagay sa SALEN, yun ngayon ang parang doon sumasabit ang Vice Pangulo, Vice President. At yan ang kukutitain nila. Ha? According to yung si Attorney Lorraine Garcia Marquez, Ann Lorraine Garcia Marquez, Chief of Staff ng BIR Commissioner, BP Sara received an income from Davao City in 2023 when she was no longer mayor. And she may have violated now the ban on double compensation. Article 7, Section 13. Siyempre, tinatanggi ito ng kanyang abogado na si Attorney Poa. At yan naman ay maraming itinatanggi. Hindi yan ikatotoo. So dito sa programa natin, ha, parehong side, ha? Yung isa, binabanatan siya dahil hindi nagdeklara. Umano, ang sabi ni former BIR Director Chief Kim Henares, accountant yan at saka abogado yung mga yan eh. Kaya magagaling yan. So, yun daw ay bawal kasi hindi niya diniklara yung cash deposit niya na booking na may 190 million umano na cash deposit ang Vice Pangulo. So yun, ang sabi niya, when she was no longer mayor ay naka-receive siya ng pera. So she may have violated the ban on double compensation or Article 7, Section 13. Sabi ni Legal Compliance Officer Juan Sotero Roman, CPA Lawyer Alexander Cabrera din ang sabi, may hindi na ideklarang yaman si BP Sara undeclared amount, 98 million pesos, sabi ni Cabrera. 817 financial statement, asset liability, 2025 lawyer si Vina, lawyer Vera, yan. Million pesos declared, President higit 800 million daw. So, million pesos declared lang ay nagtinikling daw yung pera. Ganda ng term eh. Nagtinikling daw yung pera ayon kay Cabrera. At ayon naman kay Attorney May Divina Gracia, noong 2011 and 2012 bumili si Samuel Uy. Ito daw na li-link sa illegal drug peddling, no? Umano, ang mga anak daw ni si Sara ang beneficiary. Bumili ng insurance ni Attorney Carpio. Yung kalye, 88 naman, 45% ni Attorney Carpio, may joint account daw, magre-reflect sa SALEN dapat. Kung kasama doon si Sara Duterte doon, dapat nag-reflect daw sa SALEN. Ayon sa lawyer ni BP Attorney Mark Binluan, walang itinatago naman. Ha, walang itinatago ang VP. So yan mga kaibigan. So kung may tinatago, bakit wala kang tinatago? Eh, may pera yan. Alam nga naman, hindi niya itago yun. Naman, kahit naman ikaw, meron ka 50 pesos, itatago mo, baka manakaw eh. May tinatago yun. Yun naman eh. Kaya lang, hindi natin alam kung yun tinatago niya illegal o hindi. Malay mo naman, nakuha niya sa maayos na paraan yun. Sa kanyang mga negosyo, sa kanyang kita, sa sweldo niya. Malaki kaya sweldo ng Vice President. Siyempre, 100,000 yan. Oh. Ngayon, kung kumita siya, that cannot be considered as itong income na hindi naka-record. Ha? Sinasabi nga income na palpak na bawal, pinagbabawal yung ganung income. 'Di ba? So yung hindi nagdaan, hindi mo alam kung saan nakuha. Ayun. So 'yun. Ang kalye yung 88, 45% ni Atty. Carpio may-ari. Joint account dapat mag-reflect daw sa salin. Ayon sa lawyer ni VP Attorney Mark ni VP Sara na si Attorney Macmillan, wala namang itinatago yan. So, Idol, pwede na tayo mag-photos? Yan, may litrato tayo. Yan naman po si Concejal Jason Dumagat Garcia. Ha, naka-thumbs up. Nang Rosario Cavite. Ah, hindi, Salinas. Ano ba yung Salinas? Tansa, Cavite. Yan. Tansa, Cavite pala yun. Tansa. At ngayon po, andyan na din po yung naka-white na pogi. Yan po naman si SM Matro. Yan po naman ay masipag din daw yan na mayor. No? Nabalita natin, masipag na mayor ng Tansa, SM Matro. Ah, mabuhay po kayo. Konsehal Jason Dumagat Garcia at Mayor ng Tansa, SM Matro. Mabuhay po kayo. Yan. At October 30 pa yata yung birthday, ha? Pero babatiin na natin itong si Judge, former judge, retired. 75th birthday niya. Judge Florencio. Ha? Arellano ng Ibaan, Batangas po yan. Taga Ibaan, Batangas yan eh. Kaya yan ay Batanginyo. Yan ay kalaro ko ng bata, ay kalaro ko yan ng basketball eh. Ang kanyang anak ngayon ay isa sa deputy chief ng itong Bureau of Immigration. Si Homer, Attorney Homer Arellano, ay mana sa kanya, ay abogado din. So mabuhay ka, Attorney Florencio Arellano ng Ibaan, Batangas. At advance happy birthday. Ha? Matagal-tagal pa ang birthday mo, pero ngayon pa lang binabati na kita. Happy birthday. Okay. Yan po naman ay si ako. At sino ba ang kasama ko? Madilim eh. Hindi ko makita yung masyado eh. Ah! Si ano yan? Kapatid ni ating idol, Imelda Papin. Ha? Yan po ay sa PCSO administrator po yan. Si Aileen Papin. Mabuhay ka, Aileen Papin. At salamat nga pala dahil yung mga kaibigan natin na nangangailangan ng tulong ng PCSO ay inyong tinutulungan at talaga namang natutulungan sila sa kanila namang mga suliraning pananalapi, no? Kasi nagkasakit, gumastos ng malaki, wala namang sa budget nila yon at natutulungan ng PCSO. So mabuhay ka, Aileen Papin, at siyempre, si Director Imelda Papin. Simulat sa di ba? Mabuhay po kayo. Yan, si Imelda Papin. Ex ko po yan. Hindi pa niya alam. Ayan. Ano po ay para kaming So anyway, yun po si Director Imelda Papin ng PCSO. Napakarami pong natutulungan at maraming salamat po sa inyo. Director Imelda Papin ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Yan. Okay? Yan po si Kune, the singer. Yan po, magandang komante yan. Pagka yung highway run, yung mga ganyan eh, ha? At yan po ay talaga pong masipag, no? Yan, gumagawa ng motorsiklo eh. Kaya lang, nag-post talaga eh. Tumingin talaga sa camera, no? At ayan po, merong paggawa ng motorsiklo dyan sa Cavite City. Mabuhay ka, Connect the Singer, at mabuhay din yung mga nakatabi sa inyo. Yung mga nandyan sa, ano, nasa po, nasa litrato din ang nakuha natin ng picture. Mabuhay ka, Connect the Singer ng Cavite City. Mayor John John Ferrer ng General Trias Cavite. Yan po, ay matulungin yan eh. Namimigay yan ng, ano, yan, may hawak na palagi ko, pamimigay niya rin yan sa mga nangangailangan ng tulong dyan sa kanyang lungsod. Yan po naman sa General Trias Cavite. At syempre, kasama niya din po sa pagtulong sa mamamayan, ito pong ating kumpare din na si Jonas Labugen, Vice Mayor ng General Trias Cavite. Mabuhay po kayo. At Mayor Edwin Olivares, mabuhay! Yan. Talaga pong maraming natutulungan dyan po sa Parañaque City. Kasama po yung kanyang kapatid na si Congressman Eric Olivares. At yan po naman ay talaga pong pag nilapitan ay madaling makita, madali pang lapitan. Yan ha. So mabuhay po Mayor Edwin Olivares ng Parañaque. At yan po naman, hindi po yan mayor na yan po ay isang taong hindi po natin ay magdemanda na ko na siya. Napakawalang nga po nitong tao na to. Yan po ang nakagitgitan natin po nung ilang linggo nakakaraan. Hindi naman nagkatamaan yung kotse namin. Biglang bumaba at binasag yung salamin ng kotse ko. Tarbaho ba yan ng taong matino? Palagi ko may konting tama sa ulo itong mama na to eh. Eh, ikaw eh, nakilala ka na ng mga pulis at pinuntahan ka na yata sa bahay, hindi ko lang alam kung nakita ka. At ipa-follow up ko yan na next week pag may pasok na ano. At ikaw, kung sino ka man, huwag kang ganyan, magbago ka na, sir. Ah, hindi ka nga dapat tawagin sir yan. Dapat ang tawag sa'yo, eh, isa kang, ewan ko kung anong dapat itawag sa'yo eh. Wala kang kwentang ang, ano eh. Isipin mo, dinyos mo yung kotse mo. Ha? Halos magkatamaan lang yung kotse na, natin. Biglang mo binasag ang salamin ko at ako pinagmumura mo at inakmaan mo akong susuntukin at hinaman mo ako nasuntukan ng ilang beses. Gano'n ka ba kagaling sa karate? Ha, sir? Baka wala kang alam, sir. Eh, magsisi ka. Hindi po tayo nakikipag-away eh. Tayo po ay ano lang po, patawa-tawa lang po tayo nung minumura tayo nitong tao na to. So ayan ha, kung sino ka man, malapit ka ng makilala at ikaw eh, palagi ko dapat managot ka sa pinagagawa mo. Ang ginagawa ko lang naman ay dun para dun sa mga tao na gaganyanin mo pa. Pagdating ng araw, may nakagitgitan ka, eh kaya mo sapukin. Ako hindi mo ko kaya sapukin eh. Hindi, pinormahan mo lang ako. Ah, pero hindi mo ako sinapok. Ngayon, kung sinapok mo ako, eh di aray. Ah, pero palagay ko, may ilagang kita. Ah, kasi yung mga taong kagaya mo na napakatapang sa tingin, yung gigil na gigil, gusto nga mo ng away, yan pa yung mga taong walang alam sa martial arts eh. Ah, eh ako eh nakakapanood ng pelikula ni na Roberto Gonzalez noon. Marami akong natutunan doon. Baka pag ako'y sinapok mo, baka ikaw eh hindi makatama sa akin. Ha? Ngayon, ang akin lang naman, mag-ingat ka sa ginagawa mo kasi baka makatapat mo. Halimbawa, nakatapat mo si kumpare natin, si Abner Apuang. Baka masaktan ka. Baka sakali lang, ha? Hindi ko sinasabing gagawin ni Abner Apuang yon. Kaya lang, kung sasapakin mo, binasag mo yung kotse niya, eh teka muna. Baka may pagkalagyan ka. Ha? Example ko lang yung si Abner Apuang, ha? Example. Pero mabait yon, hindi ka din papatulan nun. Pero kung ang sinasabi ko lang, baka meron kang makatapat na mainit ang ulo na salbahe at may dalang armas, eh baka mataranta ka, sir. Ha? So, mag-ingat ka sa ginagawa mo. Mahuhuli ka na eh. Alam na ng pulis kung sino ka at sinabi na pupuntahan ka. Ngayon, papalop ko na lang, ha? kung sino ka man, dapat managot ka doon. Ha? Kasi kawawa yung mga gaganyanin mo eh. Hindi ka karapat dapat maglisensya. Ha? Yan. Greetings to Anselmo T. Colonel Anselmo Jun T. ng Philippine Air Force. Ground Commander ng Air Base Group. Kay Mayor Angelo Aguinaldo. Ayan din ha. Ayan. I have, ano tawag dito? At kay Mayor Ate Army Aguinaldo ng Kawit. No? At diyan po naman sa Noveleta, Cavite. Sana hindi na umulan kasi kanina dumaan tayo. Wala na namang gumagawa. Si Secretary Vince Dison, natawagan po natin ng pansin. Kayo may nangako. Sabi niyo, apurahin niyo. Eh, parang sinasabi ng mga tao, binobola niyo lang sila. Kasi walang gumagawa eh. Ang inaapura po, umaga, gabi, tanghali, ginagawa yan. At hindi dapat nagtatraffic kasi yung kalahating kalye, iniiwan nyo na open for the traffic para doon sa mga uuwi at lalabas ng Cavite. At saka meron naman shortcut. So ngayon, at Secretary Vince Dison, ang sabi ng mga tao, hindi ako nagsasabi, huwag niyo raw silang bulahin kasi dalawang beses ka nagpunta doon sa Cavite, sa Noveleta, Cavite, nangako kayong aapurahin nyo. Eh madalas walang gumagawa. Paano aapurin? Oh. Eh pag umulan na naman yan, magbaba ang mamamura na naman ng mga tao, ay yung ating partner dito, si Mayor Mayor Vice Denver Dino Chua. At yung kapatid na mayor na si David Chua. Secretary Vince Dison, pakigawa lang yung trabaho nyo. Ang laki-laki ng sweldo nyo, sir eh. Actually, you can only delegate eh. It does not have to be you personally who should go to Noveleta, Cavite, pero you went personally. Ano yan, nagpa-picture lang kayo. Huwag ganon. Huwag ganon. Mali yun eh. Ha? So yan. Ay nako, grabe naman kayo, sir. Ngayon, marami rin pong mga taong nagtataka, no? Kasi, yan o, eto, Attorney Bedi B. Nagracia, yan, baka daw, yan, paulit-ulit tayo, baka daw, nag-violate, no? Ng double compensation. Kasi sumisweldo bilang mayor, hindi naman siya mayor. Yun, sabi lang ito eh. Ito, oh. Attorney Bedi B. Nagracia, noong 2011 and 2012, bumili si Samuel yung uy ng illegal, ano siya sa illegal drugs. Beneficiary ng, bumili ng, ng insurance. Eh, bakit daw ganon? Tapos may 319, yung sinasabi kanina sa balita, nagbigay ang China ng 319,000 at 319 million. 317 million. Eh, bakit ganon? Samantalang binubuli ng China itong ating mga kababayan sa doon sa Panatag Shoal. So that is not good for the country. Aren't we? Yan. Nung college days natin, meron tayong mga sa English, no, sabi. It is going to rain. Ade, meron sabi. You're going home. Aren't you? Yan. You did come, didn't you? Yan. Nasabi naman ng iba, it is going to rain, aren't we? Layo. Pangit pakinggan talaga. No? Ngayon, yung sinasabi rin dati, hindi natin malaman eh. Meron kasing mga bata nung una sa philosophy class namin. Sabi, if God is love and love is blind, ang premise, if God is love and love is blind, ang conclusion, therefore God is blind. Ulitin natin ha, baka magulang kayo. If God is love and love is blind, conclusion, therefore God is blind. Nung ako eh nag-aaral pa, hindi ko ma-analyze masyado yan. O, na-analyze ko nung hindi na nakagraduate na tayo ng philosophy, ang ganyan. At siyempre nag-iisip-isip tayo, tama ba yun? So na-analyze ko, sabi ko, God is blind is a fallacy. Hindi pwedeng blind ang God. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Diyos ay bulag. Hindi pwedeng mangyari yon. Ngayon, yung premise, God is love, that is a truth. Totoo yun. God is love. Hindi naman pwedeng God is not love. So, yung God is love is not a fallacy. It is a truth. Truth yun. So, God is love. Ngayon, bakit na ngayon nag-conclude tayo sa philosophy ganyan eh? When the conclusion, when the premise is wrong, the conclusion is wrong. So ano ang wrong? God is blind. Yung love is blind. Diba? Ang sinasabi ng mga tao, love is blind. Ang daming nagsasabi niyan eh. Love is blind. Pero dati, ang daming naniniwala dyan. Ngayon, hindi na tayo maniniwala. Why? Because love can never be blind. Inasmuch as God cannot be blind, love can never be blind. Kasi sasabihin, bakit itong babaeng ang ganda-gandang, ang sexy-sexy, ang talitalinong, ang yaman-yaman, ay nagkagusto sa isang pangit na bansot pa, na mahirap pa at bobo pa. Grabe. Kumbaga sa ano, inangkin ang lahat yung ano tawag dito, masasamang trait ng isang tao, ano? Samantalang yung kanyang girlfriend ay maganda na, mabait pa, mayaman pa, at matalino pa. Sabi, love is blind. Hindi po totoo yun. In fact, love is not blind. Kasi yung babae po na ito, na nakakita ng doon sa lalaki na sa tingin natin, pangit, maliit, bobo, walang pera, yun ang nakita natin. Hindi natin nakita yung nakita nung babaeng minahal siya. So yung babaeng nakakita ng hindi natin nakita, hindi siya blind. Meron siyang macro na pagtingin, no? Yung mata niya macro. Bakit? Ang nakita natin pangit, maliit, walang pera. Tapos, basta lahat ng masasama nakita natin doon sa lalaki. Subalit yung babaeng nagmahal sa kanya, nakita niya yung isa. Gwapo. Ang tingin niya, gwapo. Beauty depends on the eye of the beholder. Sa atin, pangit yung tingin natin. Sa kanya, ang gwapo-gwapo. At hindi niya inintindi kung mahirap, kung maliit lang, o masamang ugali, she doesn't mind. What she saw is that gusto ko.

As it's raining today, didn't we? Mali yun, ha? It is raining today, isn't it? Yan, ganun yan. You're going home, aren't you? Ah, ganun yun. Yun ang pinag-aralan natin nung tayo nag-aral sa English, no? At napakahirap talaga, no? Yung subject na yan. Kung hindi mo pag-aaralan, may mabuti. Lalo na yung kaya hindi ako nag-doktor. Pagka tinatanong ako nung bata, yung mga teacher, no? What is your yung gusto mo maging paglaki mo? Sabi ko, I want to be a doctor. Grade 1 ako niyan. Grade 2, I want to be a doctor. Nung mga grade 5 na, ang hirap-hirap naman ng biology. hindi na doktor ang gusto ko, iba na. At tapos, bandang uli, naging, ang kinuha ko na lang, accounting. Yan. Kasi gusto ko maging lawyer. And, sayang hindi ako naging lawyer. So anyway, at least, ang ipinagyayabang natin ay ang Panginoon na nagbigay sa atin ng talino. Yung ating mga libel cases, yung huling 10 na libel cases ko ay ako lamang ang gumawa ng counter affidavit at rejoinder at dismissed yung lahat ng kasong yan. So in effect, tinalo ko yung totoong lawyer. Sorry ah. Pero ito yung aking request sa ating mga kaibigang lawyer na magagaling. Kahit magagaling kayong lawyer, pag ang kalaban ninyo ay totoong media, tapos libel or cyber libel ng kaso, request ko lang, huwag nyo nang patulan. Bakit? Malamang sa hindi, mapapahiya lang po kayo. Ngayon, kung malaki naman ang ibabayad, idemanda mo si Ilustre. I will give you an acceptance fee of 1 million. Tanggapin mo na. Pero, i-expect mo talo ka na. Kasi ang jurisprudence, kapag media ang kalaban, napakalalim. Bakit? Itorbaho ng media yung magbalita eh. Tapos nung nagbalita siya, may nasagasaan, ididimanda mo, foul yun. O kaya may pinuna, may ginawa yung, gaya nung isang beses, may konsyal, tinambak yung kanyang mga kotseng bulok dun sa isang subdivision. Nung pinuna natin, ayaw niyang tanggalin. Pinuna natin, nagdemanda. Dismiss ng kaso. Bakit? Mali yung ginawa eh. This is one thing that is sure. And this is one thing that you should, sabi nga ni na Erwin Tulfo, ni na Rapi Tulfo, isaksak mo ito. Ha? Konsyal, isaksak mo to sa utak mo. Yan ang isaksak mo sa utak mo, ha? Doon sa mga public servant, with all due respect, kapag may ginawa kang mali at pinuna ka, huwag ka nalang magdemanda. Bakit? A public servant should accept criticism. Dapat, you entered the kitchen, you should absorb the heat. If you cannot absorb the heat, get out of the kitchen. Get out of being a mayor, get out of being... Kailangan, gusto mo mag-artista, kailangan makapalamukha mo dyan. Gusto mo mag-politiko, kailangan makapalamukha mo. Na pag sinabing magnanakaw ka, hindi ka masasaktan.

Lalo kung magnanakaw ko naman talaga. Ngayon, kung hindi ka magnanakaw, huwag ka rin masaktan. Bakit? Malinis ang konsyensya mo, hindi ka magnanakaw eh. So there is no room para magalit ka at magdemanda ka. Diba? Ba't ka magdidemanda? Sinabi magnanakaw ka nga pala eh. O, iko-cover up mo pa. Ang ginagawa ng iba, nagdidemanda to cover up. O, kita mo, hindi ako magnanakaw, dinimanda ko yung nagsabi yung magnanakaw ako. Pero ano lang yon? Bluff lang. Ang tawag doon, kino-cover niya lang yung pagiging magnanakaw niya. Hindi guys, that nagdemanda siya kasi galit siya kasi hindi siya magnanakaw. Pero in truth, alam naman niya magnanakaw siya. Ngayon, kung hindi ka magnanakaw, lalong hindi ka dapat magdemanda. Why? Ang sabi doon, kung ikaw ay nasaktan, the hurt can be assuaged with a balm of a clear conscience. Ibig sabihin, mapapagtakpan ang sakit na dinanas mo, na naramdaman mo, dahil malinis ang iyong konsyensya. Kahit 1,000,000 beses na sabihin magnanakaw ka, eh hindi ka naman magnanakaw. Hindi ka dapat magalit. Ganun lang po ang payo natin sa mga public servants. And I think I know, marami naman public servant na alam nila yan eh. Alam nila yan. Mga kilala ko nga eh, kinikritisize sila, nagpapasalamat pa eh. Bakit? Nakalimutan ko. Mabuti nilang pinuna ako ng media. O ganito. Ganito, ganon. Gagawin ko na yung sinabi ng media. O edi lalong tumatagal ang pagka-politiko mo. Bakit? Ginagawa mo yung mga nakalimutan mo sa puna ng media, imbis na magalit ka, natutuwa ang taong bayan sa'yo. Why? Instead na magalit ka sa pagpuna sa'yo, ginagamit mo yung pagpuna na yon upang itama mo, to rectify yung mali mong ginawa ay itama. Yan ang tama. Di ba? Kasi sa magagalit ka, inaway mo yung media, dinimanda mo, puputaktihin ka ng maraming media. Bakit? Mali ka na nga, ikaw pa galit eh. Di ba? Kapal na mukha mo nun. Di ba? Gaya ng isang nagdemanda sa atin, Counselor na pala niya, kaya dinimanda po tayo. Oh, pala muka. nagtambak ng mga bulok niya sa sakyan nung pinuna, nagalit. At nagdemanda. Anong nangyari? Gumastos lang siya sa abogado, pero na-dismiss yung kaso, napahiya ka lang. Dong. Dili ka ganyan. Dong, ha? Ay konsyel ka man, ay opisyal publiko ka, you should absorb the heat. You should accept fair criticism. It was a fair criticism because there was a request from the Homeowners Association leaders para tanggalin yung kanyang bulok na sasakyan. Oh! Eh, ayaw eh, makapalang fest. Yan. So, yun ang nangyari. So let us just be careful with our actions because our actions will be the act wherein we can be criticized. Pwede tayo pong punahin. Yan. Bakit? Eh, nasa serbisyo publiko po tayo eh. Ha? So hindi po bawal punahin ang mga public servant. In fact, public servants are encouraged or sometimes compelled to accept fair criticism. Ngayon, what are the elements of fair criticism? Ganito po yung fair criticism. Yung pong kritisismo did not attack the person. Una. Hindi inattack yung personal na pagkatao ng tao. Ikaw, konsyal, bansot ka, bobo ka, hindi ganon. But what was criticized was his
actions. Yung maling ginawa niya ang inupakan. Di ba? Kagaya no, nagtambak ng sasakyan, hindi naman niya lupa. Yan po yun. So, it did not criticize the personal na pagkatao ng tao. Number two, may basihan. It could have been a result of a complaint. Kaya ng example natin, nag-complain yung homeowners association, sumulat. Sumulat sa atin. So, yun. Tapos, alam ng tao na ang ginawa niya mali, pinaalam natin. At ito yung isa pang ito debatable pa to sa mga lawyers, ha. There was a time na nung dinamanda po ang inyong lingkod, ang sabi nung siyempre abogado yung gumawa noon eh. Pero ang pumirma yung siyempre yung complainant. Ang sabi nung complainant sa turo ng abogado, hindi ko raw man lamang ibinigay ang side nung tao na inupakan ko dahil sa kalokohan. O hindi ko na sinagot ng ang sagot ko simple lang. Libel cases are decided on whether there is malice or not. Not on whether or not the subject of the criticism was interviewed or not. Kaya hindi po compelling sa amin, sa akin lang palagay, ha, yung mga lawyer na nanonood, kontrahin niyo ako. Hindi po dapat na kami puwersahin na interviewin muna yung tao bago namin ilagay sa diary namin o punahin yung taong yon. Bakit? Eh kung sinulatan mo, sinabi mo, kinausap mo yung secretary, interviewin ko yan, yung side niya, ay ayaw. Eh di hindi mo na itutuloy yung istorya mo. So ang gagawin lang nila, hindi sila magpapa-interview, hindi sila magbibigay ng side nila, at tapos sasabihin, malisyoso ka. Kasi hindi mo siya in-interview. Eh, lahat ng sulat, ginawa mo na. Dinalaw mo na yung sekretarya niya. At sinulatan mo siya na pwede bang ma-interview. Ayaw pa rin. Oh, tapos sasabihin niyo, malisyoso ka, hindi ka nag-interview. Ay siya, malisyoso. Ayaw niya magpa-interview, tapos sasabihin niya, hindi siya na-interview. Kaya mali po yan. Hindi po yan compelled. Hindi po kami persado na interviewin kayo. Bakit? Hindi namin ilalabas yung istorya dahil hindi ayaw mo magpa-interview. Oh, okay, pinuntang kita isang beses. Nagkataong wala ka, malas mo. Nag-iwan ako ng message dun sa sekretary mo o sa kung sino mang nando dun sa opisina mo. Nagusto kitang interview, ayaw mo, hindi ka naman tumawag sa akin, hindi ka na-interview. Natawagan kita, hindi kita matawagan. Oh, so ganito, balagbag na yung sasabihin ko, ano pakialam ko sa iyo? Ano pakialam ko kung hindi kita ma-interview? Kasalanan mo na yun. Ah, in the first place, hindi ka dapat gumagawa ng mali. Lalo kung ikaw ay public servant. Ikaw dapat magtanggol sa mga naapi. Ikaw dapat tumulong sa mga mamamayan. Ikaw dapat na mag-alalay sa taong bayan, tapos ikaw pa yung gumagawa ng kalokohan, ang sasabihin ko sa iyo, ano? Bato-bato sa langit, ang tamaan, magalit ka na, eh talagang pupunahin ka namin. Eh mali ginagawa mo eh. Tapos ikaw pa mayabang, ikaw pa matapang, di ba? Yun, ang public servant dapat siya ang unang magtatanggol sa bayan, sa mga kababayan. Pero kung ikaw yung unang nang babastos, kung yung unang nangape,
Teka muna. Ang dapat sa'yo, bugbugin ng media. Ha? Dapat ganon, ha? So, si Crisel, libre. Mabuhay ka. At, sino pa ba mga nandito? Wait, ha? Yan, wait ka. Wait ka lang, boss. Ayun, ayan, ha? Si May Casabar. May, magandang hapon sa iyo. Leonard Ferrer. Hello po, Sir Sunny. Ito namang isa. Ano ba pinagsasabi mo, Sir Leonard? Ay, swege, yeah. Yeah. Hindi ko maintindihan. So, ayan mga kaibigan, ha. Tapos yung mga nanonood sa atin. Colonel Anselmo T. Tapos, ano ito? Si Konsehal Jason Dumagat Garcia. Si Mayor Matro, SM Matro ng Tansa, Cavite. Mabuhay po kayong lahat. At sa lahat po nanonood sa atin ngayong araw na ito, maraming salamat po sa inyo. At huwag po kayong aalis, huwag kayong lilipat. Sapagkat susunod na po ang Power to Unite, andyan na yan, nakikita ko na sina Father Mike Garcia, si aming kasamang sister. At yun ay program po ni Sister, yan, kasama si Sister at si Father Mike Garcia. So, mga kaibigan, sa ngalan po ni AJ, ni, ano to, si... Yung dalawa pa natin kasama dito at si... Makita ko yun. Alam mo, ano ko yung tawag doon? Na... Ano tawag doon? Na ano. So, si Jericho at saka si... Ariel. Mabuhay po kayong lahat. At sana po tayo ay magsama-sama po muli sa Sabado. Ito po yung lingkod sa Anilustre. Pansamantala nagpapala mo pang magsama-sama tayo sa Sabado. At ako pinag-iwan ng isang... If God is with us, who can stand against us?

0: DZRJ 810 AM Radio Bandido now presents Power to Unite with Miss Elvira Go.
1: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus again in reply spoke to the chief priests and elders of the people in parables, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come. A second time he sent other servants, saying, 'Tell those invited, behold, I have prepared my banquet. My calves and fatted cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast.' Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged and sent his troops to destroy those murderers and burned their city. Then he said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out therefore into the main roads and invite to the feast whomsoever you find. The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guest, he saw a man there not dressed in a wedding garment. The king said to him, 'My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?' But he was reduced to silence. Then the king said to his attendants, 'Bind his hands and feet and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. Many are invited, but few are chosen.'" The Gospel of the Lord.
2: Praise to you, Lord Jesus Christ.
1: Let us pray. Loving Father, through your goodness, you have not only given us life and reasons to celebrate our daily existence, but also you have provided a special day each week when we can stop our regular busyness and turn to you to be recreated. You invite us to a royal banquet feast as a promise of the eternal feast in which you want us to share. Your Son has come among us to remind us of your love. On the night before he died for us, he celebrated the feast with his disciples. During that feast, he invited us to continue to celebrate what he did by gathering with other believers and reenacting his Last Supper and commemorating his death, sharing in his body in communion with him and all who gather for weekly feast of the Lord. His rising from the dead on the first day of the week had sanctified Sunday as the day of resurrection. As we gather each week to remember his death and resurrection and receive from his table, may we make that day the holy day for our week. May it be both the climax of our past week and the starting point from which the coming week takes its strength. We give you glory and praise as we accept your generous invitation to gather with fellow believers at your banquet table. May our coming together always be to give you thanks, glory, and praise and honor. We make this prayer in name of Jesus, your Son, who has called us to the table, not only here, but also in heaven, where he is living and reigning with you and the Holy Spirit, God, forever and ever.
2: Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po muli ang programa ng Power to Unite with Elvira, dito po sa DZRJ 810 AM Radio Bandido. Muli, kasama po ninyo ang inyong lingkod, si Father Mike Garcia at si Sister Beth. Pansamantala po si Tita Elvie ay merong pinuntahan na mahalaga. Nasa Marinduque yata, no?
2: Apo.
1: Oo. So, tayo po muna magsasama-sama sa isang oras at kalahating pagninilay dito sa Gospel Reading para bukas, 28 Sunday in Ordinary Time. Magbibilang, magka-countdown na naman tayo, sister. Kasi ang Ordinary Sundays ay hanggang 32 lang, tama?
2: Oo.
1: So, 28 na tayo ngayon. So, ibig sabihin, malapit na ang Advent.
2: Wow.
1: Anong kasunod ng Advent? Christmas. Napakabilis ng panahon. So anyway, narinig po natin yung gospel para bukas at ito yung babasahin sa mga simbahan, sa mga magsisimba. Marinig po natin ang gospel reading na ito at ito ang mga pagninilayan. Ito yung ibibigay sa atin ng mga pagninilayan ng mga kaparian. No? So ito ay tungkol dito sa parable ulit sa talinghagang binigay ng ating Panginoon patungkol sa Kingdom of Heaven. No? Inihalintulad ng ating Panginoon ang kaharian ng Diyos sa isang bangkete, kasalan.
2: Yes.
1: No? Kasalan na ginawa o kumbaga ay binigay ng Ama sa kanyang isang anak na lalaki. Yan. So, napakaganda kasi makikita po natin dito ulit yung iba't ibang level. Iba't ibang level, no? Sino yung mga inimbita, pinuntahan, inimbita, tapos hindi sila pumunta, di ba?
2: May imagine mo ang saya-saya ng, ang saya-saya kasalan. Kapag ka merong handaang ganito. Maraming pagkain,
1: yeah.
2: Maraming tao. Tapos, Father,
1: pinatay na lahat ng mga
2: lahat ng mga ano, nagkatay na ng mga mga iba't ibang anong tawa, iba't ibang mga ihahain. At tapos etong hari, ito ay etong wedding feast na to ay para sa kanyang anak. Ngayon naman hari ang nag-iimbita. Father, nakakaano naman, 'di ba dapat
1: hari.
2: Kapag ang hari ang nag-imbita, dapat lahat ng mga nasasakupan niya at ay dapat ay sumusunod, di ba?
1: Actually. Kaya siguro ganun na lang yung kanyang pagkagulat, no?
2: Oo, na merong tumatanggi. Can you imagine that may mga tumatanggi, Father? Tignan mo, kung yun nga pakiramdam natin kapag birthday natin, tapos inimbita natin yung mga kapitbahay natin.
1: Uh-oh.
2: At hindi sila umattend. Ay, di ba, ganun na lang.
1: Sumasama ang loob natin.
2: Ang sumasama ng loob. Kahit naman sino, di ba? Ito pa kayang hari. Hari siya. Siya yung pinuno ng lahat ng mga tao roon.
1: Uh-oh.
2: Pero tinanggihan siya. Tinanggihan siya dinispatcha niya yung kanyang
1: servants.
2: Mga alipin para sa ganun ay tawagin ang mga taong ano, mga pinili. Yung ang unang tinawag syempre yung mga pinipili, yung mga minamahal, yung mga chosen people. Yun ang unang tinawag, kumbaga, na kapag tinawag ka sa unang pagkakataon talaga yung chosen people. Ikaw ay talagang special ka na
1: mahalaga.
2: Tinawag, mahalaga ka. Pero kapag ganun yung pagpapahalaga ng taong nagpatawag, ang haring nagpatawag. So, ibig sabihin, pero, anong tawag doon? Sa kauna-unahan, nag-refuse sila.
1: Yeah.
2: Tinanggihan nila yung ano, imbitasyon. Ma-imagine ko lang kung ano, ito yung mga pinakamamahal ko, ito yung mga pinili ko, ito yung mga binayayaan ko ng todo, sabi ng hari. Tapos, ito yung mga, baka nga, ito yung mga right hand and left hand niya.
1: Oo. And to think, anak, ang may kasal, ay ang ikakasal, anak niya.
2: Anak niya ang ikakasal.
1: May prinsipe, no?
2: Tapos, ayan. Wow. Kumbaga, ay napaka equivalent. Pero pag pinaghabang pinagninilayan ko, Father, yung itong marangyang ano, marangyang
1: kasalang
2: ito ay nagsisimbolo ng yung dinner na to, yung pag-imbita sa dinner na to, para ding pag-imbita sa mga taong minamahal kasi gusto ka nilang mapakain, gusto ka nilang busugin. Gusto ka lang busugin at gusto kanilang ano yung ikaw ay you will be saved from hunger, di ba? Yeah. That also means it's a treasure of salvation. Itong ang katumbas ng dinner na ito ay na ibinibigay ay sharing kayamanan ng pagkakaligtas. Yeah.
1: Kung yan ay expression ng kagandahang loob, no?
2: Oo. Kahit man sa ordinaryong buhay, ano, it is also an expression of saving other people kapag ka inimbita mo kasi makakasave na sila ng pambili ng pagkain. Para sa mga walang makain naman, edi, anong tagon, sa kagutuman, etc.
1: Oo.
2: Tapos hindi siya tumigil.
1: Yeah.
2: Hindi siya tumigil sa pagkano. Ay, hindi sila, sana nakabalik ba yung una? Parang, oo, nakabalik siguro, refused to come. Hindi na sinabi ko, nakabalik pa. Pero ito, pangalawang pagkakataon, yung other servants naman, ang ipinadala niya, dispatch niya, sige, pumunta kayo doon, at imbitahan niyo yung mga tao. Wow.
1: They still ignored.
2: Ni-ignore pa rin nila
1: Ang
2: imbitasyon at saka sinabi siguro na ayun ako ay pupunta pa sa aking bukid.
1: Uh-oh.
2: Ako ay pupuntahan pa ako. Ako may opisina pa. Uh-oh. Ganyan tayo.
1: Yes, kasi minsan para isa lang naman ang kahulugan niyan na mas mahalaga yung mga farming, mas mahalaga yung business kaysa doon sa hari.
2: Oo. Siguro nagpupumilit itong ano, nagpupumilit talaga itong mga
1: servants
2: na makakuha ng sumama.
1: Makahikayat kasi
2: ganun na rin lang naman ang pagmamahal nila sa hari at sa anak nito na sayang naman imbitasyon ito ng marangyang kainan.
1: Sayang yung pagkain, sayang yung biyaya. So,
2: nainis pa yung mga inimbitahan at pinatay pa sila, di ba?
1: Yun yung siguro nagpipilit eh.
2: Nagpupumilit. Nagpupumilit sila sa marahil.
1: Ang kukulit mo ha? Kukulit
2: nyo. Ang kukulit nyo. Maigi pa, patayin mo na nga ito para ano.
1: So talaga. Naging irritant yung mga servants sa kanila.
2: Yes, kumbaga, grabe talaga. Yun na, kung titignan natin at ilalagay natin ang Panginoon na isang hari na tumatawag sa atin, nag-iimbita sa atin sa isang marangyang handaan na ito, ay, anong tawag doon? Hindi siya, grabe yung patience niya para sa mga taong hindi nakaka anong tawag doon? Mabagal at matagal, sumagot. Ay, grabe ang patience niya. Siguro naman, sabi niyang ganun, siguro naman, pinatay yung mga servants ko. Siguro naman kapag yung anak ko na yung papupuntahin ko ay pagbibigyan na nila. Ano? Pero hindi. Dito pa lang sa mga servants. Dahil pinagpapatay nila. Anong nangyari? Nako. Maigi pang ano. Sunugin na lang yung syudad na yan. Pero kung naalala mo, may naalala ako dito, Father. Diba? Kapag nakapunta ka sa Jerusalem ay parang totally na nasira ang buong na parang to the ground yung na destroy talaga yung Jerusalem, di ba?
1: Yung
2: parang sinunog na, hindi lang sinunog kundi talagang totally destroyed.
1: Iniyakan ni Jesus, di ba?
2: Oo, totally destroyed talaga. May panahon na talagang ganun
1: 70 AD.
2: Year 70 AD. Destroyed to the ground. Yung Jerusalem, yes. Sabi
1: mga natira lang dyan, yung mga wailing walls ngayon.
2: Diba?
1: Kaya, yung ano kasi dyan, yung parang, just like the other Sunday, yung gospel reading din doon, yung parang ano rin yun eh, yung tungkol din sa kaharian, di ba?
2: Oo.
1: Gumamit din ng talinghaga.
2: persistent talaga ang Panginoon na na makasama niya tayo.
1: Gusto niya talaga, yun ang plano niya.
2: Na maging masaya tayo. Na tayo ay, anong tawag doon? Na tayo ay maging maligaya.
1: Yes.
2: Persistent. Ayaw niya na may, na merong nalulungkot. Ayaw na merong nagkakasakit. Ayaw niya na lahat ng mapaghihirap ay madadaanan natin. Kaya talagang persistent siya na makasama niya tayo sa bangkete.
1: Oo. Yun lang naman ang gusto ng Diyos, di ba? Ngayon, kung lalagyan natin ng tao itong ginamit ni Jesus na talinghaga, yung king dito, walang iba kundi ang Diyos.
2: Panginoon.
1: The Father. Oo. Tapos, yung kanyang kaharian, alam natin ang kaharian ng langit ay meant for all of us.
2: Yes.
1: Diba? Oo. At lahat, talagang ang imbitasyon na lang, ganun na lang ang paalala palagi ng ating Panginoon. Kaya lang, yung mga tao, now, lalala mo, yung mga Israelites, sila yung unang tinawag ng Diyos, naging matigas yung ulo.
2: Oo.
1: Diba?
2: Hindi nga kaya ganun din ang nangyayari na minsan na ano, na anong tawag doon, na ihahalin tulad natin sa mga nangyayari sa buhay natin na minsan nagkakasakit.
1: Mm-hmm.
2: Minsan bumabagyo dahil matitigas ang ulo eh. Minsan kung ano-ano pang mga kalamidad ang pumapasok sa atin. Ano? Para lang dahil
1: matitigas ang ulo. Itong dry spell na ito. El Nino na ito.
2: Yes, itong nangyayari sa atin ay ito ay hindi lang natin nakikita pero ito ay pagtawag ng Panginoon.
1: Pagkalabit.
2: Pagkalabit. At saka niyayaya niya tayo sa isang marangyang kainan, kumbaga. Grabe, ano? Hanggang sa inis niya dahil pinagpapatay niya. Sige na nga, buti pa ay sunugin na natin yung syudad na yan. Antayin pa ba natin to ng mga ganito?
1: So ito siguro, minuto yung nga nangyari noong 70 AD.
2: Yun.
1: It was ay parang ano kasi sa kanila yun eh. Na sobra na siguro yung
2: ito daw yung ito yung fall of Jerusalem.
1: The fall of Jerusalem.
2: Oo, na tinatawag nila na kumbaga ay destroyed to the ground, sabi nga eh. Kaya lahat ng mga building at lahat ng mga itinayo ay talagang totally was out lahat.
1: Di ba yung nasa loob ng wall?
2: Oo.
1: Jerusalem. Talagang trampled to the ground.
2: Pero kahit na sinunugnan niya ay, kahit na sinunugnan yung Ciudad Father ay, hindi pa rin nagtimigil, no? Then he said to his servants, the feast is ready. But those who were invited were not worthy to come. Grabe.
1: Yes.
2: Hindi sila karapat dapat na not worthy to come. Kaya pumunta kayo sa mga
1: lansangan,
2: sa mga kalsada at lahat.
1: Kung sino
2: ang inyong makita, lahat ay imbitahan. Ay ito, from Jews to the Gentiles.
1: Yes.
2: Diba? Mula sa mga Hudyo, nagpadala ng propeta, nagpadala ng mga apostoles hanggang sa mga Hintil.
1: Oo. Binuksan na yung bangkete.
2: Oo. Para na sa lahat.
1: Kasi nga yung chosen, yung pinili, yung unang pinili ay hindi sila worthy, hindi pinahalagahan yung biyayang ibinagkaloob sa kanila.
2: Oo.
1: Kaya talagang ang bangkete ay nakahanda na. So para na sa lahat 'yan. Inclusive na kumbaga.
2: Father, kung titignan ko ang Panginoon talaga ay katulad natin mga katikista, hindi na natin hahayaan na hindi na natin talaga, kung titignan natin, hindi dapat natin antayin yung mga tao na magsimba, kundi talagang pupuntahan na talaga. Ano? Intentional talaga na pupuntahan mo. Yung bagang, we do not wait for the people to come to us. We have to go out. Really, go out and meet them.
1: Oo. Sa lansangan.
2: Meet them.
1: Oh. Well, hindi ko rin alam. Andito nakalagay kasi yung mga priority ng tao iba.
2: Oo.
1: Diba? Hanggang ngayon naman, kung titingnan natin, ang daming excuses.
2: Alam mo, Father, kasi kahit nga ang mga magulang ngayon ay, anong tawag doon, wala nang panahon sa kanilang mga anak. Hindi na, wala na minsan yung mga, nakikilala mo pa ba yung anak mo? O alam mo ba na yung anak mo ay hindi marunong magsulat at bumasa, eh high school na. Alam mo, Father, yung EDCOM ba?
1: Oo.
2: Napag-alaman ko na 5 million grade 3 pupils, more than 5 million ng grade 3 pupils ang hindi siya makabasa, hindi siya makasulat ayon sa kanyang kinalalagyan, ayon sa kanyang edad. Oo, dahil nga panay na lang ang pasa-pasa na lang. Uh-oh. Kasi 'di ba yung mass, anong tawag
1: doon? Mass promotion.
2: Promotion. Ganon. Tapos kasi nung araw, Father, yung mga nanay-nanay natin, yung mga tatay, yung mga nagtuturo, 'di ba?
1: Oo. Sila yung unang
2: naalala ko teacher. Pa eh, tanda.
1: Nagtatanong kasi, kumusta yung pag-aaral?
2: Oo.
1: O ngayon wala nang oras.
2: Wala na. Kasi
1: kahit noon, 'di ba, kapag kakain na sa gabi, kumusta ang araw? Kumusta yung pag-aaral ninyo?
2: Oo.
1: Anyway, sister, balikan natin yung sharing natin mamaya kasi oras na naman. Magbe-break muna po kami. Magbabalik po ang programa ng Power to Unite with Delvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Magandang hapon po muli. Nagbabalik ang programa ng Power to Unite with Elvira rito po sa DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Si Father Mike Garcia pa rin po ang inyong kapiling at si Sister Beth Butay ng MCST ang kasama po natin ngayon. At pansamantala pong wala si Tita LB, gawa nga nang meron siyang lakad po na sa Anak TV na siya na sa Marinduque. Ano po? So sinimulan po namin kanina yung pag ninilay namin ni Sister Beth tungkol dito sa gospel reading para bukas, no, nahango sa mula sa Matthew 22:1-14. Tungkol po ito dito sa talinghaga na kung saan ay ginamit ng ating Panginoon ang talinghaga sa isang hari na nagbigay ng bangkete ng kasalan para sa kanyang anak, no? At yung bangkete ay meron siyang mga inanyayahan, may mga kumbaga ito, palagay ko itong handaan na ito talagang bonggesus, no? Talagang bongga kasi hari ang naghanda para sa kanyang anak.
2: At saka maraming kinatay, Father.
1: Oo, napakaraming
2: para
1: kinatay.
2: Para sa handaang ito.
1: Pero kaya nga lang, narinig po nga natin sa kwento na hindi nila yung mga inanyayahan, yung mga imbitado ay hindi tumugon doon sa paanyaya ng hari na dumalo sa kasalan. Pero hindi nga, sabi nga ni Sister kanina, hindi sumuko. Oo, hindi lang isang beses, kundi dalawang beses actually na pinabalik yung kanyang mga servants, kaya lang yung pangalawa ay pinagpapatay na siguro kasi nakulita.
2: Tama, Father.
1: Oo, pero ang ano kasi dito, yung ganyan, kaya kanina sabi natin nilapatan natin ng tao na kung anong ibig sabihin nito, no, na yung ang hari ay walang iba kundi yung Diyos na ang Ama, tapos yung bangkete na hinanda niya ay yung kaharian ng Diyos. Talaga ang kaharian ng Diyos nung una, sabihin na natin na may piniling sambayanan ng Diyos ang bayang Israel. So yun ang una niyang binusog, yung una niyang minahal, una niyang binigyan ng pagpapahalaga, kaya lang naging talagang wayward, naging matigas yung mga ulo ng mga tao. Nakita natin yan eh. Kung matatandaan mo, Sister, di ba yung journey nila from Egypt to the Promised Land, di ba? Katakot-takot na mga ginawa ng mga taong ito, ang dami, sinisisi nila ang Diyos, pati si Abraham, hindi nila nakita na yung nung hinango sila doon sa pagkaalipin, ipinalaya sila. No? Hindi nila makita yung kabutihan, yung epekto, yung long pero ganoon ang ang dynamics ng tao.
2: Yung pagliligtas mula sa kahirapan.
1: Oo.
2: Ganoon. Ganun din to yung pagliligtas mula sa kasalanan. At saka kasi yung kasalanan minsan na nagdudulot sa atin ng hirap eh. Yung ganoon, kumbaga. Kaya ganoon na lang din ang kagustuhan ng Panginoon na dumalo tayo. At sa panahon ngayon, lagi niya tayong inaanyayahan na umaten ng misa.
1: Yes.
2: Pero tayo, lagi namang tayong magsasabi na...
1: Ang daming excuse, no?
2: Oo, minsan sasabihin.
1: Daming dahilan.
2: Meron akong trabaho, meron akong masakit ang ano. Ay, doon na lang ako sa TV.
1: TV.
2: Mga ganun. Pero ang hindi natin alam ay iba yung kasali ka sa handaan, Father. Iba yung ikaw ay nakakakain. Iba yung ikaw ay nakakapagsalita. At ikaw ay nakikipagkaisa ng mga tao. Kumbaga, kaya malaking bagay ang role dito ng mga magulang kung papaano maging presente sa sa kanilang mga anak, presente sa oras ng kainan.
1: Yung presence.
2: Diba yung presence ng mga magulang?
1: Nariyan, oo.
2: Kapag ka kumakain, nariyan kapag nariyan ang mga anak. Kasi yeah, sabi ko nga, diba kanina, Father, na maraming mga bata ang hindi pa marunong, magbasa. Mga grade 3 na, hindi pa marunong
1: hindi makabasa,
2: hindi makasulat. At marami din mga high school, kahit mga ano, Father, may mga high school din na hindi makabuo ng sentence.
1: Oh, yung
2: mga English, kumbaga, magagaling, oo, magagaling pagdating sa panonood ng mga bagay-bagay sa internet. Pero, na, minsan nyo na bang natanong ka, nagugulat kayo sa mga anak nyo, minsan, abay, ang galing na mag-English ng anak ko, saan kaya natuto? Di ba makakagulat ng ganyan? Pero, dahil sa mga anak, naririnig. Pero, minsan na ba natin nakita, tignan natin kung baka naman nakakapag-English, nakakapagsalita dahil sa media, social media, pero hindi naman pala makasulat, hindi naman pala makabasa, kundi nabubuo lang sa kanyang isipan
1: yeah,
2: yung ano, yung mga salita na napapakinggan niya, pero ang totoo niyan pala ay hindi makabasa, hindi makasulat. Kailangan ito ng pagbibigay panahon sa ating mga anak, sa mga anak, lalo-lalo na sa mga bata pa, kasi sila yung ating ano eh, sila yung ating inaasahan sa yeah, kasunod na anong tawag,
1: generation.
2: Na henerasyon ng buhay, kumbaga. Tapos, ito, Father, ano, yung lahat, hindi lang tayo concerned. Paano tayo magiging concerned sa ating kapwa o sa oo, labas na, o sa ating mga kapitbahay, kung mismong sa ating pamilya pa lang ay hindi tayo concerned
1: oo,
2: sa isa't isa. So, kailangan talagang magtulungan. Magtulungan at magkaisa tayo para sa isang mission na ito, kung paano natin madadala ang ating mga kasama, ang lahat ng tao sa marangyang handaan ng ating Panginoon para yeah, lahat naman tayo ay maging masaya.
1: Yung minsan may mga dahilan tayong iniisip at ang well alam mo sister, halimbawa yung pagsisimba, no, yung paanyaya. Kasi yan lingguhan lang naman, di ba? Kung hindi naman po tayo, kung halimbawa hindi kami masama ang pakiramdam mo kasi may nararamdaman ka, may sakit ka, or...
2: Siyempre exempted yun.
1: Oo, yung mga ganun. Pero kung halimbawa, you have all the time.
2: Oo. Kung ang dahilan lang naman ay maglilinis ka.
1: Sabi nga,
2: maglalaba.
1: Yung isang ang babae, mayroon ako narinig na pari, nagsabi, kayong mga babae, kung magpa-parlor, ilang oras?
2: Tama.
1: Di ba? Pupunta sa mall, ilang oras kayo dyan? Itong papunta ng simbahan, magsisimba, isang oras lang naman ang hinihingi. Ako nga, minsan sinasabi ko yan, kapag may nangungumpisal, na, alam mong kinatamaran,
2: oo,
1: 'di ba? Out of laziness. Sabi ko minsan, alam po ninyo, yung bang ang binigyan tayo ng Diyos ng 24 hours in a day. Binigyan sa atin yung 7 days in a week. Lahat 'yan atin. Lahat kaloob ng Diyos. Ang kanya lang naman na hinihiling, ibalik mo man lang sa akin ng isang oras.
2: Sa loob ng isang linggo.
1: Oo.
2: Na-imagine mo, Father?
1: One day nga, hindi nga 24. Every day, kundi Sunday lang. Balik mo man lang sa akin ng isang oras.
2: 24
1: pinagkait
2: times
1: pa natin.
2: 7.
1: Pinagkakait pa natin.
2: 24 hours per day times 7 days.
1: Yes.
2: Oh,
1: yes.
2: Imaginein mo yan. Napakarami. Daang-daang oras ang binigay sa atin. Pero, yun.
1: Ang banketing ito ay applicable din actually sa misa, sa Eucharist, di ba?
2: Oo.
1: Kasi ito yung lingguhang paanyaya sa atin. Alam, ang mga ano ngayon, minsan may mga bata kaming natatanong, sabi na, ba't kaya hindi kayo nagsisimba? Sino tatay po kasi, pag sasabihin namin, tatay o nanay, sasabihin po na, magsisimba tayo, kayo na lang. Kaya alam po ninyo, ito sa probinsya ito, although hindi maganda ang kasi parang nagpapapirma sila. Alam mo 'yon?
2: Yes.
1: Dito rin ba sa Manila? Diyan,
2: sa amin din 'yung kahit dito sa Maynila pero 'yun ang nire-require minsan ng mga Catholic
1: school.
2: Schools, Catholic teachers. Pero parang para sa Father,

0: na yung katekesis.
1: Yeah, sa una parang nung sabi ko, ano ba naman ito, parang lahat na lang ito ay para lang pampalangis ba, pampadulas, para lang magsimba, kailangan mag-require tayo ng ganitong papirma para mayroon kayo ipapakita. Minsan nga, papicture pa eh. Ipapakita nila sa mga teacher nila na nagsimba sila. Sabi ko, well, kahit siguro naman hindi maganda yung ganong proseso, siguro matulong na rin ito para mag-build up yung motivation.
0: Oo.
1: This is a good start.
0: Sana lang ganon.
1: Sana nga ganon.
0: Na hindi dahil kung magpapapirma, kaya pupunta kumbaga. Oo.
1: Kasi kung wala nga ganon, hindi required ng school na kailangan magpapirma, kusa wala. Yung pagkukusa na magtumugon sa paanyaya, para sa ano, magsimba, wala.
0: At wala sana talaga. May assignment, kumbaga. Anong napakinggan? Ano yung ano yung mensahe na nakaantig sa kanya nung siya ay nagsimba. Yung bagang ganun, para hindi maglalaro yung bata doon sa pagpunta niya.
1: Minsan, paglalaro na yan. Alam mo, sister, so nakikita ko yan kasi siyempre, pag nandiyan ka sa altar, kita mo lahat ng nasa harapan mo. Pati yung mga nasa likod, yung doon sa labas ng simbahan. So nakikita ko yan, may mga bata, elementary school, mga pupils, daladala yung kanilang booklet. Naglalaro doon sa labas.
0: Oo.
1: Tapos makikita mo yan, papasok yan kapag patapos na yung magkukumunyon, patapos na yung kumunyon para magpapirma.
0: Ganon din yung mga patatanda minsan, Father, sa yung bagang, anong tawag doon? Yung bagang ginagawa yung simbahan na chismisan, yung mga ganon. Siguro yun yung pangalawang parabola, Father, yung parable of the white festal garment. Diba dito? Sabing gano'n eh, pinagtatawag na, sige, lahat na nang mahihirap, lahat ng mahirap, mayaman, mabuti at hindi mabuti, yan, pumunta na sa andaan. Pero, meron pa rin pangalawang parabola na nangyari. Yeah. Lahat pinapasok,
1: Worthy,
0: kumbaga. Kung yung iba ay tinanggihan, eto naman, pumasok sila na hindi handa. Hindi handa.
1: Yes. Nakita ng hari.
0: Yes, tama. Tapos yun ay nakita ng hari.
1: Yeah. That's yung senaryong kinukwento ko falls under the second parable.
0: Yes, it falls under the second parable. Kasi ito yung mga tao na tira mga binyagan na, pero hindi nila sinabuhay yung commitment nila.
1: Yung sincerity.
0: Mm-hmm. Yung commitment nila nung sila'y bininyagan. At yun naman ay paulit-ulit tayo nagre-renew to every...
1: Yun ang ibig sabihin na hindi ka nakapagsuot ng pangkasal.
0: Yes.
1: Diba? Yung damit na sinuot sa atin ng binyag, hindi natin na napanatili.
0: Oo. Maputi. Ibig sabihin, purity.
1: Yun ang mga image.
0: Yun yung mga image three doon. Yung bagang nung tayo bininyagan, ibig sabihin, lahat ng kasalanan ay napawi. Ibig sabihin,
1: nalinis
0: tayo, maputi ang ating malinis ang ating pag-iisip, malinis ang ating puso. O di ito, nakita ng hari na merong isang hindi nag-ayos ng damit. Ito yung physical lang to, pero mas malalim pa binigyan natin ng
1: kahulugan.
0: Kasi ibig sabihin, ibig sabihin yung garments hindi ay nagsisimbolo ng mga values. Mga katangian na dapat nasa sa atin, na ibinigay sa atin actually nung tayo ay binyagan. Katulad ng pagiging mababang loob.
1: Yeah, correct. Ayun.
0: Diba yung mga ganon? Meron ba, dala-dala ba natin?

0: noon sa ano yung mga yung attitude natin. Doon natin i-examine yung attitude natin sa pangalawang parabola na iba't ibang uri ng damit ang suot-suot natin. Naisuot ba natin ang katangian, ang mga katangian at magandang pag-uugali na inaasahan sa atin ng Panginoon? Correct. Yun ang mga tanong.
1: Kasi nga, as we grow, no? Pati din yung faith dapat lumalago. Pero sa paglago natin ng pananampalataya, mapanatili natin yung mga katangian na inaasahan sa atin bilang binyagan.
0: Oo.
1: Yun ang mga nawawala kapag tayo ay nagkakasala.
0: Yes.
1: Yun ang mga nawawala kapag tayo ay nagpapasya tayong lumayo kaysa sa tayo ay lumapit pa sa Diyos. Kasi minsan nga, itong pagtawag sa atin, paanyaya ng Diyos na dapat, God always make it a point na maging closer tayo sa Kanya. Tayo naman ay laging gumagawa ng paraan para lumayo.
0: Yeah.
1: Di ba? Kandami-dami mga pinadadala ang Diyos sa atin ng mga tao, mga pangyayari. Minsan ginigising tayo. Kasi ang gusto ng Panginoon, hindi tayo mawalay. Hindi tayo malayo sa Kanyang kaharian. Yun.
0: At hindi tayo mag-aaway-away.
1: Oo.
0: Katulad na kung tayo ay kaisa ng Panginoon, kaisa din tayo ng lahat ng tao, ng bawat tao.
1: Yeah.
0: Ito yung kapag lalong-lalo na kailangan maisot din natin yung katangian ng Diyos, yung pasyente ba niya na nag-aantay sa mga taong makisamahan.
1: Yeah.
0: Na isusuot ba natin yung garment of patience?
1: Yes.
0: Yung damit ng pasensya?
1: Oo.
0: Kapag sa mga taong nang mamaliit sa atin, na isusuot ba natin yung pagiging mababang loob at pangunawa? Ganun yung mangyayari, Father, eh.
1: Yeah. Diba? Yung kaya nga itong palagi naman sa atin pinapaalala, no, na yung pagsasabuhay ng pananampalataya sa araw-araw, na palagi ang paalala sa atin, di ba?
0: Totoo.
1: Pinapaalalahanan tayo na yung ating pagpapahay ng pananampalataya ay hindi lamang hanggang salita, kundi lalo na ipakita natin sa gawa, no? Kaya yung pag-attend ng misa, yung pagdala natin sa misa, hindi nagtatapos sa loob ng simbahan yan, eh. Dapat beyond the church, after celebration, nandiyan nagsisimula yung ating pagsabuhay.
0: Oo.
1: Yung di bang mission from the altar to the world? Altar, from receiving, from celebration, to prayer, to communion, to mission.
0: Yeah.
1: Yan ang palaging paalala sa atin.
0: Sa tuwing tayo ay nagsisimba, tayo ay nalalamanan ng mga mabubuting bagay. Oh. Kumbaga, nakakain tayo.
1: Kumbaga, salita ng Diyos.
0: Nabubusog
1: unang
0: tayo
1: bahagi.
0: Nabubusog tayo ng mga salita ng mga salita ng Panginoon. Paglabas, siguro, kailangan na, paglabas ng misa, dapat ito yung mga lumalabas sa atin, yung mga kung anong kinain tayo,
1: yes,
0: natin sa,
1: exactly,
0: loob ng misa.
1: To become what we receive.
0: Oo, kung anong mga natanggap natin doon, yun ang dapat,
1: yes,
0: doon lalabas.
1: Oo.
0: Paglabas natin sa loob ng simbahan, yun din ang lalabas sa atin ay, yeah, pagpapatuloy lamang ng pagbabahagi. Oo. sa mga ating mga nakakasalamuha at na-encounter natin.
1: Yeah.
0: Parang katulad din ang ginagawa ni Mother Teresa of Calcutta,
1: yes,
0: di ba?
1: Oo.
0: Pagkatapos ng misa, pagkatapos siya ay mabusog ng mga salita ng Panginoon, mabusog ng lahat ng kabutihan,
1: katawan ni Kristo,
0: at matanggap mismo si Jesus. Tapos kahit na dun sa ano, kaya dapat sa loob ng misa talaga, eh, the best, lahat ng pagmamahal ay nababalutan tayo yes. lahat ng pagmamahal at lumala at di ba pagmamahal ng isa't isa
1: Oo.
0: Mapupuno tayo lahat ng pagmamahal para paglabas natin puro pagmamahal din ang maibabahagi natin sa ating mga kapwa.
1: Oo.
0: Kaya ang mga mata natin ay mabilis makahanap ng kung saan natin ibabahagi yung pagmamahal na natanggap natin. So nakikita natin yung mga nangangailangan, yung yeah. yung mga may sakit, yeah. yung mga naghihirap. Kaya yun ang nagpabanal Uh-oh. kay Mother Teresa. Ano? Yes.
1: Father, kasi ito, kasi, ang bunga kasi ng pagtanggap natin ng katawan ni Kristo, ang bunga ng pagkikinig natin sa salita ng Diyos, ito nagaganap sa misa, di ba?
0: Yeah.
1: Ang bunga niyan, dapat maipakita natin sa pagmamahalan at paglilingkod. Oh, daming paraan ng pagmamahalan, daming paraan ng paglilingkod. So, konkreto yan, yan ang inaasahan sa atin. Kaya lang, ang problema sa atin kasi, sister, parang nadadichotomize natin, no? Ang kabanalan, panloob ng simbahan lang. Pagbalik natin sa mundo, balik tayo sa dati. Which is not correct. Na dapat, yung bunga ng ating ginawa sa misa at tinanggap sa misa, ang bunga niyan dapat makita natin sa gawa, sa labas
0: ng simbahan.
1: Ng simbahan. Yung pang-araw-araw na buhay.
0: Ang ganda nga, Father, kasi we welcome everyone. Ano, niyayaya natin lahat sa pista ng ano kainan.
1: Yes.
0: Na walang iba kundi ang
1: banal na misa.
0: Banal na misa. So
1: at bukas naman talaga. Bukas naman talaga 'yan sa mga makasalanan, sa mga banal, sa mga di ba,
0: wala
1: lahat.
0: Pinipili, di ba?
1: Oo, walang pinipili diyan.
0: Kumbaga sa ano ay kaya nga magiging disente pa nga ang iyong ano pagpasok ang mga suot mo nga pag pumapasok ka sa misa kasi puro pagmamahal ang gusto nating ibahagi.
1: Oo.
0: At ayaw natin na maging anong tawag doon maging daan ng kahit na kaunting pagkakasala na nandoon tayo sapagkat napakasagradong place 'yon na dahil hindi lang dahil sagrado yung lahat ng mga nakikita natin nandoon lahat ang mga santo at nandoon ang Panginoon kundi dahil nandoon din tayo
1: yes.
0: mga templo ng Espiritu Santo. Yun ang so lahat ng manaroroon ay sagrado. At yun nga na ang ganda kasi pag nandoon ka at peace ka. Di ba? Walang nagpapatayan.
1: Yes.
0: Kundi nagmamahalan lahat.
1: Tahimik.
0: Di ba? Tahimik. Uh-oh. Ang Panginoon at tayo ay nagkakaisa pati yes. na yung kahit kaaway mo, huwag nasa simbahan kayo, di ba? Pipilitin mo rin na makipagtinginan sa kanya at makipag peace be with you. Di ba? Pag nakatabi, kaya nga hindi ka mamimili ng iyong uupuan eh. Kasi nga, kapag mag peace be with you, ibahagi mo yung kapayapaan sa iyong kapwa.
1: Uh-oh.
0: At hindi mo hahanapin yung, hindi mo lalayuan yung iyong...
1: Hindi ka dapat choosy.
0: Oo, hindi ka namimili.
1: Uh-oh.
0: Kundi sa halip ay lahat ay niyayakap mo kasi niyayakap tayong lahat ng Panginoon.
1: Yes, so magbabalik pa ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At kasama pa rin po ninyo ang iyong lingkod, si Father Mike Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament. At kasama natin si Sister Beth Butay ng Missionary Catechist of St. Therese of the Child Jesus. So kanina, bago kami nag-break, nag-share kami ni Sister tungkol doon sa na-focus na yung aming sharing actually on the Eucharist. No? Kasi nga, kung titingnan po natin, sabi ko nga kay Sister kanina, ang mas practical na application itong gospel na ito ay pag-usapan tungkol sa misa. Kasi nga, ang misa ay bangkete dito sa lupa, sa atin na iniwan ng ating Panginoon. It's a spiritual banquet, no? At ganun din ang senaryo. Diyos ang nag-iimbita sa atin, no? Diyos, Panginoon natin ang nag-iimbita, linggo-linggo. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi araw-araw tayong inaasahan na makapag-misa, makapagsimba kahit man lang isang beses sa isang linggo, di ba? Kaya yung bang ang lingguhang misa natin napakaganda na para siya maging maging peak tuktok ng isang linggong kabisihan natin.
2: Oo.
1: Dinadala natin lahat kung ano man yung mga naging karanasan natin mula Lunes hanggang Sabado, dali natin sa misa, iaalay natin sa kanya. Lahat. Wala tayong itatabi, wala tayong itatago. Dadalhin natin sa kanya. Yun ang ating parang bagahe pagdating natin, paglinggo at pagdating natin sa simbahan. Pag sinabi na natin na ito yung ating i-offer, ito yung ating ipapasalamat, ito yung lahat-lahat. At yung misa din namang yun yung ating pagkukuhanan ng lakas.
2: Tama.
1: Para naman sa susunod na
2: linggo. Oo.
1: See?
2: Ang ganda-ganda,
1: makikita
2: Father.
1: Makikita mo yung the concept of banquet, no? Yung bang nourishment, binubusog tayo sa misa na ang pag-unang bahagi pa lang sa salita ng Diyos, kung tayo ay talagang makikinig, that's the table of the word, no?
2: Oo.
1: Yung lamesa ng salita ng Diyos, binubusog na tayo doon kung talaga tayo ay makikinig ng todo.
2: Uh-oh.
1: Hindi tayo kung saan-saan pupunta yung ating mga kaisipan, imahinasyon. Talagang mararamdaman natin, minsan may mga maririnig ako, Father, ang sarap makinig sa mga reflections.
2: Yes,
1: so ibig sabihin, kapag masarap, parang sa handaan, kapag nasarapan ka, nabusog ka.
2: Oo po.
1: Tama?
2: Oo.
1: Okay. So ganun yung mga, ngayon hindi lang nagtapos doon yung ating yung ating bangkete, pausap, hindi lamang doon sa...
2: May pagkain pa.
1: Meron pang pagkain, yung salita, nagkatawan.
2: Oo.
1: Doon naman sa table of the Eucharist, di ba?
2: Yung salita kaganda. naging physical na pagkain. Di ba?
1: Oo.
2: From the word, naging physical na pagkain na siyang bubusog physically sa atin. So hindi niya lang binubusog yung ating spiritual na bahagi ng ating pagkatao, kundi pati na rin yung ating katawan ay binubusog ng Panginoon. So expected, Father, na punong-puno tayo ng kabusugan kapag galing tayo sa banal na pagdiriwang ng Eucharistia.
1: Yeah.
2: Kapag punong-puno tayo ng pagmamahal, I know somebody else, Father, na kapag ikay may kasalanan sa isang taong yan, puntahan mo siya pagkatapos ng misa para hindi ka mapagalitan.
1: Uh-huh.
2: O di ba? Alam mo yon?
1: Uh-huh.
2: I remember merong nagkwento sa akin na nagmamay-ari ng isang kumpanya na kapag ka maiinitin daw ang ulo ng may-ari. Pero kung gusto mong hindi mapagalitan, punta ka sa kanya pagkatapos ng misa.
1: Correct. Oh, that is really a challenge.
2: Yes.
1: That's really a challenge.
2: Kasi wala ka talagang maririnig na hindi mabuti sa kanya kapag pagkatapos ng misa. Kaya napakaganda nitong ating pinag-uusapan, Madre, kasi imagine from the banquet sa haring nagyaya ng mga tao, ng nagyaya sa mga kanyang mga piniling tao at nagyaya sa lahat ng mga tao, ang ating Panginoon talaga wala siyang itinatangi, kundi lahat ay tinatawag, lahat ay iniimbita, hindi pinipili, hindi na pinipili, kundi salip ay lahat na ay inimbita, kahit na sino ka paman ay ikaw ay iniimbita ng ating Panginoon para makikain at mabusog sa kanyang bangkete.
1: Oo, sa ibang bangkete, sa ibang kainan, siguro makakarinig ka ng sino ba yan? Ba't yan nandito? Yan. Diba?
2: Oo.
1: Tapos mamatamatayin ka, patitinan pa yung kasuotan mo.
2: Oo.
1: Parang hindi ito imbitado. Bakit kaya ito nandito? Diba?
2: Nakakalungkot nga minsan na anong tawag doon? Minsan ay tinitignan pa natin mula ulo hanggang paa. Correct. yung ating mga taong sabi nga, Father, kahit na sa simpleng sa simpleng kainan, kahit na sa bahay lamang, hindi tama na tinitignan mo kung anong kinakain ng iyong kapwa. Diba? Pero hindi natin maiwasan na, uy, bakit may ganyan siya? Tula ako. Diba yung mga ganun? Pero ang totoo niyan ay ang Panginoon ay hindi na mabibilang, kumbaga sobra-sobra talaga yung ibinibigay niyang biyaya sa atin ayon sa ating pangangailangan.
1: Correct.
2: Oo.
1: So yung kainan na ito, yung bangketing ito na bangkete ng Panginoon, lahat ay bukas para sa lahat.
2: Yes.
1: Wala kang, kaya ganun din ang misa, sister.
2: Yes. Yes,
1: ang Eucharistia, ganun din, na kumbaga lahat imbitado, lahat walang itatabi, walang nire-reject, no? Although minsan, siyempre, ito ay mga social ethics na, yung halimbawa, mapag may mga simbahan na pinagbabawal yung mga kasuutan, yung mga naka-spaghetti, yung mga short shorts, kasi yan naman ay pagpapakita ng walang respeto, di ba? Sa lugar. Alam naman ninyo, kung pupunta tayo sa isang lugar, bahay dalanginan, bahay ng Diyos, mag-ayos tayo. We wear the best. Kaya nga dito, yung hindi naka-wedding garment
2: napatalsik, kumbaga, tsaka itinapon sa labas.
1: Yeah, pero actually, kung ano man yung ano natin panlabas, yan ang gagaling minsan sa kalooban natin. Yeah. Kaya, that is also social ethics na ayusin natin yung ating, kung talagang pinahahalagahan natin yung pagdalaw sa ganito mga okasyon. Imagine, that's a banquet of the Lord, tapos hindi mo ihahanda ang sarili mo.
2: Yeah, tama.
1: So ito paghahanda lang panlabas. Kaya nga tayo ay pinapahanda rin ng panloob, di ba? Right at the beginning of the Mass, anong ginagawa natin? Yung penitential rite. That is actually a inner preparation of our disposition to celebrate the Mass, di ba?
2: Oo, para tayo maging malinis.
1: Oo.
2: Para tayo maging, kumbaga sa pure.
1: Yes.
2: At saka para lahat ng mga nasa, ng mga sama-sama ng loob ng ating kalooban ay mapupurify.
1: Yes.
2: Ba? Para kung saan dadaan ang ating Panginoon, di ba? Pag kinakain, pagka magkukumunyon na tayo, kailangan malinis yung dadaanan niya para naman ay, anong tawag doon, maisa katawan talaga.
1: Oo.
2: Para maisa katawan. Napakaganda. Napakaganda, Father, kasi katulad ng Panginoon na wine-welcome niya lahat ng tao. Sana ganun din tayo sa ating mga tahanan, sa ating pag-teacher ka, dapat ay lahat ay welcome, walang isinasantabi ng mga estudyante. Ganun din sa mga opisina na pinagtatrabahuan. Dapat lahat ay welcome, kumbaga, na mararamdaman yung pagmamahal ng ating Panginoon sapagkat na isa katawan, naging bahagi na ng iyong katawan, kumbaga, yung ang nagpapaganda sa tao ay yung kung ang nagpapaganda sa tao ay yung kanyang kasuotan, magandang isuot natin yung mga magagandang asal. Mm-hmm. 'Di ba? 'Yun ang ating isusuot, yung mga magagandang asal na inaasahan ng Panginoon sa atin sapagkat mayroon na tayo niyan, kaya lang dahil sa kapabayaan ay
1: binyagan tayo eh.
2: Unti-unting nawawala. Pero pag tayo ay mangumpisal, eto na. Itong mga ito, dahil na rin sa awa ng Diyos, lahat ay mawawala. Yeah. Ang problema nga lang minsan ay yung taong nagkasala, nangumpisal at wala na sa kanya. Pero yung taong nakakakilala ay parang hindi pa nawawala yung kasalanan ng taong nakapangumpisal na.
1: Oh.
2: Ano? Yun lang. Kasi mapanghusga yung ibang mga tao na sana'y yun din ang dapat na labhan na labhan sa atin na para sa ganun ay maging maayos sa lahat ang pakikitungo natin sa isa't isa.
1: Tingnan mo, sister, yung struktura ng yung flow ng misa. Right at the beginning, yung feeling natin na unworthiness, tinatanggal agad yan eh.
2: Yes.
1: Yung bang parang, hindi ako karapat-dapat. Ay naku, nakakahiya naman humarap sa Panginoon. Na, kaya minsan yun ang ating, yun ang ating mga excuse. Naku, makasalanan pa rin naman ako. Hindi naman ako basta-basta na nagbabago. Alam mo, hindi sumusuko ang Diyos sa atin. Kaya every time we celebrate Mass, yung feeling natin na unworthiness, God is the one doing His part and telling us, I will make you worthy. Just tapos, come.
2: Tapos pansinin mo, Father, ilang beses tayo nagmamakaawa at anong tawag doon? Kinakaawaan ng Panginoon sa loob ng misa. Diba? Kyrie eleison. Diba? Yes. Pagsimula pa lang doon. Pangalawa, ay anong tawag doon? Meron pang our Father. Diba? Lahat,
1: meron pang Our Father. Tapos
2: lahat ng bahagi yung ay merong pag-uumpisal. Halos lahat ng bahagi.
1: Yes.
2: Para sa ganun, malinis na malinis ka na.
1: Bago siya tanggapin.
2: Bago natin tanggapin ang ating Panginoon.
1: Kaya huwag tayong magalala, huwag tayong mahiya, huwag tayong magatubili, huwag tayong magdalawang isip na, nako, hindi ako karapat-dapat. Wala, kaya parang mga excuse natin kung ano-ano, ayaw natin magsimba o nahihiya. God will make the way. And He will always make us worthy. Right at the beginning of the celebration, pinatatawad, nililinis tayo ng Panginoon, pinatatawad tayo sa mga kasalanan para maging karapat-dapat tayo na magdiwang. Mabusog tayo ng Kanyang salita, mabusog tayo ng Kanyang katawan. At ito yung babaunin natin pag-uwi. Baon natin ito. Ito yung Sharon natin pag-uwi natin ng after the Mass. Na baon na hindi lamang para sa atin na kailangan natin i-share at sa paano natin ito ma-share sa pamamagitan ng pagmamahalan at paglilingkod.
2: Totoo
1: that
2: yan.
1: Is the fruit of the Eucharist. Yan ang palaging hinihiling sa atin. Kaya nga siguro yung last statement dito ng Gospel, many are invited but few are chosen. Sana makabilang tayo doon sa mga pinili.
2: Totoo yan.
1: Tinatawag tayo. God will make His way. But we also have to do our part. Hindi po pwedeng lahat lang ang mag-effort ang Panginoon. Tayo rin dapat mag-cooperate. Sabi nga noon sa aming klase sa anthropology, we have to cooperate with God's grace. Hindi po pwedeng lahat lang biyaya. Tanggap lang tayo ng tanggap. Kaya siguro tayo minsan ay parang napoprostrate kasi ano ba ito, parang ang dami ko naman hinihingi, hindi niya maramdaman no yung epekto ng biyaya ng Diyos. Precisely because one-sided, one way, hindi tayo nagko-cooperate. Yun ang nakakalimutan natin sa ganitong mga ganitong pagkakataon. God is always the one initiating actually.
2: Yes.
1: And we have to respond to God's initiative. Now, how do we respond to God's initiative? We say yes to the invitation and therefore we have to cooperate para tayo mapabilang doon sa pinili.
2: Tama diba? Ka, Father. Yung pagpapaubaya ba sa kagustuhan at ano, kalooban ng ating Panginoon. Yung pagpapaubaya ng sarili. Yung yeah. yung bagang 'di ba minsan ano tayo, may pagkakataon naman na gumawa ng mabuti. Tapos ipinakita na sa iyo ng Diyos na ng kung ano ang gagawin mo. Binigyan ka na ng opportunity na gawin ito, pero hindi mo pa sinunod. Yeah.
1: Pinili mo pa rin yung gusto mo.
2: Pinili mo pa rin yung
1: na
2: gusto
1: mo. Na alam mo naman, mapapalayo ka sa Diyos.
2: Oo.
1: Di ba yung mga ganon?
2: Oo.
1: Kaya nga, siguro talagang yung ang paanyaya ng Diyos, hindi titigil ang Diyos. Walang hanggan, walang katapos ang paanyaya yan sa atin. At sana nga, yung ating tugon, ay yung we have to cooperate. Makiisa tayo. Hayaan natin ng Diyos na siya ang manguna sa atin. Kasi kapag tayo lang ang gagawa at palaging ang nasusunod tayo, alam natin kung saan tayo patutungo. Kasi nga yung dala ng ating kahinaan, dala ng ating mga selfishness, di ba? Kaya ito mga, ang dami mga nagagawa, mga corruption na yan, because they are doing things on their own.
2: Hindi nila... Anong tawag doon? Hindi nila hinahayaan ng Diyos na hindi sila nagpapagamit sa Diyos kumbaga. Kundi nagpapagamit din sila sa mga pera.
1: Sa sarili mismo.
2: Sa sarili. Alam mo, Father, kapag ikaw ay ano, yun na yung dino-Diyos mo.
1: Oo.
2: Yung sarili mo, yung iyong sariling desisyon. Kapag yung pera na ang nagiging sentro ng buhay mo, siya na nagiging Diyos mo ba?
1: Uh-huh.
2: Di ba ganun na nangyayari minsan, Father? Kumbaga. Kaya, para sa mga katikista, no, challenging itong ebanghelyong ito. Kasi, tinatawag tayo na matulad sa ating matularan ng ating Panginoon sa kanyang pagiging unang-una, sa kanyang pagiging bukas sa lahat ng tao. Pangalawa, yung pagiging pasensyoso. Diba? Lalo na sa mga matitigas ang ulo na hindi nakikinig, na ayaw makinig.
1: Yeah.
2: Tapos, magiging pangatlo, yung pagiging, anong tawag doon, yung compassionate natin para naman sa mga nakikinig. Pero, hindi nila alam yung kanilang gagawin.
1: Yes.
2: May mga ayaw makinig, meron nakikinig, pero hindi nila alam kung paano nila isasagawa.
1: Yes.
2: Kaya, doon tayo maging maawain at maging maunawain sa mga taong ganon. Gayon pa, at pang-apat, syempre yung pagiging persistent, yung pagiging perseverance, yung persevering ba? Nakatulad ng Panginoon, hindi kahit kailanman nawalan ng pag-asa na tayo ay magbago, na tayo ay makasama niya, kundi panay-panay pa rin ang pagtawag niya sa atin para mapasama tayo sa kanyang kaharian.
1: Oh, doon sa chosen.
2: Sa chosen one. Ano?
1: Kaya yung bang... minsan nga ang aking iniisip dito, although, siyempre, many are called but few are chosen, kadalasan ito yung mga nire-refer sa mga pumapasok sa nagpapare, sa religious life, which is also applicable. Pero this actually referring to all of us. We are called, all of us really are called to the kingdom of God. All of us are invited to
2: follow Christ.
1: To follow Christ, to attend Mass, Sunday Eucharistic celebration. Lahat. Lahat tayo, that is an open invitation. Now, yung pag-imbita pa lang is a grace already. Biyaya na yan ng Diyos. Kaya sabi ko, natatandaan ko ng mga bata pa kami, ang katekesis namin nun, mga Espanyol lang nagtuturo sa amin. The moment you hear the bell, the church bell. Yes. That's already a grace. And you have to say yes. Kasi yung paanyaya na yan, imbita, inaanyaya ka na ng Diyos na ano man ang ginagawa mo, itigil mo na muna yan. Kumalembang na, nagyayaya na ang Panginoon. Yan ang sabi ng mga matatanda noon.
2: Alam mo, Father, parang si Saint Therese, tuldik na lang hindi niya itutuloy yan kasi yeah, nagbell. Tinatawag siya ng Panginoon. Tinatawag siya sa isang sa ibang bagay, kumbaga.
1: Yes, oo. So yung mga ganyan. So anyway, napakabilis po ng oras. Ang ganda ng aming sharing ni Sister. Sana nakapagbahagi din kami sa inyo kahit konti na ano ng punto na pwede po ninyong palalimin. Huwag po ninyong kalimutan magsimba bukas sa mga wala naman sa gabal, wala naman dahilan, mabibigat na dahilan para hindi makapagsimba. Punto po kayo sa mga simbahan para malalo pang lumalim at lumawak pa ang inyong kamalayan tungkol sa ating pananampalataya. At sabi nga, yung tinanggap nating pananampalataya mula sa binyag, ito ay patuloy na binubusog, pinalalalim ng Eucharistia, at hindi doon nagtatapos. Kailangan natin itong isabuhay. So yun ang yun ang hamon talaga sa atin. Yung ating pagdiriwang ay makita sa ating pang-araw-araw na buhay. So sana po ay nakapagbigay din kami kahit papano ng aming ng refleksyon at kayo na po ang magpalalim ng mga reflections na yan. Maraming salamat, Sister.
2: Maraming salamat din,
1: sa muling pagsama mo sa amin dito ngayon. So hanggang sa muli sa ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: you never sabi ni Miles.
1: Nakakatuwa naman. Siyempre, ang kasunod naman natin ito ay isa pa pong kanta para sa inyo. Ito po ang ano, I'm crying.
2: Uy, maganda yan, ha?
1: Oo. Uh-huh. Ay, naku, magugustuhan to ni ano?
2: Nina.
1: Ni Arky. At saka yung mga medyo kaedad, kaedad niya.
2: Mm-hmm. Yeah. Let me,
0: Q.

0: sa inyong lahat. Ito si Rose Lango ng inyong pong kagabay at kaaksyon. Dito lamang sa programang Gabay ng Bayan.
1: A very busy woman. Siyempre, most influential women. Kasi pag sinabi kong Pilipino, pinag-usapan natin yung buong mundo na pagkilala kay Mayor Eni. Mga kaibigan, the historical mayor, none other than multi-awarded mayor, Mayor Eni Calixto Rubiano.
2: At ngayon po, nandito tayo sa William Moore Air Base Elementary School na nagbibigay ng libreng pneumonia and flu vaccine. At sinabay ko na rin po yung pagbibigay ng social pension. Yes. Na imbis na pupunta pa sila sa City Hall, dito na lang po malapit sa kanilang lugar at ang pagtanggap for Barangay 180.
1: Yes.
2: Lahat ng magagandang proyekto na hinahandog sa kanila ay hindi mangyayari kung hindi sila tumutulong.
1: Mm-hmm.
2: Talaga kailangan po namin ng suporta nila, pakikipagtulungan para maging successful ang lahat ng plano namin sa ating pong lungsod ng Pasay. Sa pamumuno po ng ating Secretary ng DILG, John De Pamulia, o ni Secretary, ay talaga naman ang krimen. Sa tingin ko, ako, I can speak for Pasay. Ang krimen dito sobrang baba na. Talagang dahil sa kanilang galugad ba o yung pag-iikot na talagang tinitignan ang sitwasyon, talagang kumunti po ang krimen dito. Mga petty crimes na lang.
1: Yes.
2: Kaya nagpapasalamat ako kay Secretary John Vic Remulia sa kanyang ginagawa, katulong ang kapulisan, at syempre ito ay dahil sa bagong Pilipinas ng ating Pangulo na talagang gusto niyang mapaunlad, mapatahimik, mapaganda, mapasaya ang buhay. Hindi lang sa Pasay, kung hindi sa buong bansang Pilipinas. Kaya maraming maraming salamat po. Pero sinasabi ko nga po, hindi namin kaya ng mga namumuno na kami lang. Kailangan namin ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan. Ngayon po, gusto ko rin batiin ang lahat ng mga kaguruan. Happy Teacher's Day! At nagpapasalamat ako sa aking mga katuwang kasi hindi lang natin basta ino-honor. Nandito pa si Miss Irish na talagang nag-partner sa akin para magbigay ng mga pagpapagandang services sa ating mga kaguruan. At meron doon, alam ko si Jose Luigi, nagbigay naman ng photo booth. No? At marami pang iba. Sana magbibigay din ako ng mga yakap services.
1: Okay.
2: Kaya lang, sa dami ng gagawin nila sa ibang araw na total, tuloy-tuloy naman talaga ang aming pagbibigay. Kaya, Miss Irish, thank you. Dahil, syempre, pagod ang mga teachers, stress pa yan. At least, ito na ang time nila para mag-relax. At talagang hindi lang mag-relax, gumanda pa.
3: Siyempre, love namin ang Pasay, lalo si Mayor Emmy. Kaya yung mga ganitong initiative, always in support. Educator din ako, Mayor, with our institute. So, yung mga ganitong programa, dapat po talagang binibigay. Kasi sila naman yung dapat alagaan. Kasi sila yung nagbibigay ng servisyo, pasensya, service sa mga learners natin dito sa lungsod natin. So, deserve talaga. May mga libre rin kaming binigay na product na papaganda. Kasi sa sobrang dami, Mayor, sabi ko nga, para ma-accommodate pa rin yung iba, libre na lang yung mga product na hindi ma...
1: Ayan!
2: Nga, nabalitaan ko nga yun.
1: Regalo ni BTC kay Mayor.
2: Nabalitaan ko yun, Carlos, dahil syempre, ilang libo sila at hindi naman talaga makakaya sa isang araw lang na matapos. Kaya sa mga hindi makaka-avail, meron pa mga beauty products na libre.
1: Yeah.
2: Ang talagang nanguna, dalawang sili. Pero naubusan ako yung passing 0.3 sa pinakamabilis na growth sa GDP. Number 2 po ang Pasay. Kaya naman nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking mga katuwang sa tapat na paglilingkod. Siyempre, andyan din si Congressman Tony, ang buong City Council, sa pamunuan ni Vice Mark, at saka po sa mga mamamayang taga-Pasay. At siyempre sa partners namin na mga negosyante, kung bakit nila dito dinadala ang kanilang negosyo, maaaring nagandahan sila at talaga namang business-friendly ang aming lungsod. Kaya po, kapit-bisig pa tayo upang sama-sama at sabay-sabay natin iangat ang buhay ng bawat pamilya sa Pasay. At syempre sa mga teachers, alam naman natin na talagang sila din ay modern day heroes na talagang utang natin sa kanila kung bakit narating natin ang ating kinalalagyan nila. At yan ay dahil sa mga teachers. Kaya po, maraming maraming salamat mga guro. At ngayon naman, talagang i-enjoy nyo ang inyong araw. And we would like to greet you. Happy Teacher's Day!
1: Yes!
2: At mula sa man, Teacher's Day!
4: Yes! Hindi lang po nitong first term po ko nasimulan po ang pag-o-observe. Eh, nung first term pa po ni Mama, ay kasama na rin po ako sa likod lang po kami para sa tulong-tulong na pagpapaganda. Meron po kami mga pangarap para makapagbigay ng mga magandang programa. Lalo-lalo na rin po sa ating mga guro para makapagbigay din po sila ng mga magandang aral dun sa mga estudyante. Lalo-lalo na dito po sa ating group. So, ako po ay, nung una eh, medyo may konting takot kasi syempre malaking pwesto ito nagagampanan. Pero andyan po sila mayor, andyan po yung mga pinsan ko at andyan din po ang aking pamilya para tumulong sa kung paano ko po paano po magagampanan ng maganda ang pagiging chairman on education. Ako rin po ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga tumutulong sa akin lalo pa tayong makapagbigyan ng serbisyo lalo po sa area po ng edukasyon dito po sa ating lungsod ng Pasay.
1: Sa Pasay,
2: tapat kayong pinagdiling.
5: Unang-una, Happy Teachers Month sa ating mga guro. Talaga namang saludo tayo at binibigyan nating pagpupugay ang ating masisipag at dedikasyon ng kanilang pagtuturo at kanilang bilang guro dito sa ating lungsod. Kaya maraming maraming salamat sa ating mga guro dito sa ating lungsod. Happy Teacher's Day! 0.3 shy lang sa Pasig. Yun lang ang diferensya nun. Kaya statistically tie na tayo sa Pasig. Kaya kitang-kita ang magandang patakbo ng ating lungsod sa pangunan ng ating Mayora Emmy at ang buong City Council kasama si Kong Tony. Kaya isa po yan, ebidensya, preba na maganda ang tinatakbo ng lungsod ng Pasay. Maraming salamat sa mga sumusuporta at nagtitiwala, tumatangkilik sa buong pamunuan ng ating Mayora Emmy Calixto Rogano. At syempre sa ating mga guro, Happy Teacher's Day! Kaya basta Calixto, paglilingkuran kayo.
6: Happy Teacher's Day sa mga mestra. Utang na loob namin ang aming guro at yung pagbilang at bumasa. Happy
7: so yan, hanggang nagpipicture po sila.
8: Sa ngalan po ng SDO Pasay, nais po namin magpasalamat sa ating LGU, sa pangunguna po ng ating mayor, si Honorable Imelda Emmy Calixto Rubiano, syempre sa ating congressman, Antonino Calixto, sa lahat po ng councilors na talagang nagtulong-tulong para po mabigyang kasayahan ang ating mga teacher. Syempre, bukod po sa ating LGU, marami din po tayong partners na talagang tumulong para mapasaya po ang ating teachers. Walang hangad po ang DepEd Pasay kung hindi talagang mabigyan ang mga teachers natin ng kung ano yung nararapat sa kanila. Ito po ay parang pagbabalik natin sa mga pagpupugay nila sa pagtuturo sa ating mga bata. Kaya talagang ginawa po itong programang ito para sa kanila. At hindi po namin ito magagawa nang walang tulong po ang ating LGU. Lalong-lalo na po ang ating mayor. Ayan, nung pumunta po kami sa kanya, yung wellness activity, nasabi, imposible, pero ngayon po, natupad, naganap ang ating wellness activity sa ating mga teachers. Marami po tayong mga booth. Si Honorable, si Councilor Luigi po, may photo booth para sa ating mga teachers. Si Vice Mark Calixto po, maraming salamat. And of course, si Councilor Luigi, dahil siya po yung ating sa chairman of the Education Committee. Sa Pasay, tapat kaming pinaglilingkuran ni Mayor at laging handang nagmamahal.
2: Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tao na nakikipag-isa at nakikipagtulungan dito po sa lahat ng programa na nahandog ng inyong lingkod, Emmy Calixto Rubiano, kasama siyempre ang Team Calixto. At kung ano po ang aking mapaglilingkod sa inyo, andito lang po ako lagi, nakabukas ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking makakayanan. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At tapat kayo, pinaglilingkuran. God bless! Emmy Calixto-Rubiano, nagmamahal. Say,
9: okay mga kaibigan, ang hindi na matatawaran ng servisyo at hindi kayang tapatan, nag-iisa, Mayor Kong Emmy Calixto-Rubiano.
2: Thank you, Maros!
10: Okay, so mga kaibigan, of course, sa bahaging ito, kasama natin ang Action Man ng ikatatlong distrito ng Lalawigan ng Laguna. So, malang iba kundi ang hands-on at talaga Action Man, Congressman Amben Amante.
11: Vice Chairman po tayo ng Committee on Appropriation na kung saan Karus ay napatoko sa akin ng Department of Science and Technology. At sa awa naman po ng Diyos ay naipasa po natin ito sa plenaryo, yung kanilang hinihinging pondo. At ang nakakatuwa pa dito, Karus, ay madami tayong mga kasamahang kongresista kahit ngayon nasa mga makabayan block na sa halip na bawasan, gusto nila dagdagan ng pondo ng Department of Science and Technology. At kaya nagpapasalamat din po ako sa kanila, sa kanilang suporta. Natapos na rin yung deliberation ng mga budget sa ating plenaryo. Hopefully by next week ay maipasa na po namin sa ating plenaryo yung third reading ng kabuang pondo ng ating national government. Ang third district, we have 6 municipalities and yes, 1 city. And we have 217 barangays. So talagang napakalaki din ang third district of Laguna. Sa awa naman po ng Diyos, kahit papano Karus, ay napagkakasya pa rin naman natin yung mga dumadating na pondo sa ating distrito. At gumagawa din naman tayo ng mga pamamaraan, nakikipag-usap tayo sa mga kaibigan natin, mga senador, gayon din ng mga party list representative, na matulungan tayo na matugunan yung mga pangangailangan ng bawat bayan at bawat barangay sa 3rd District of Laguna. At kaya naman kahit papano ay nakakasurvive tayo yung mga pang-araw-araw nating gastusin, at lalo tigit ay very helpful din naman ang DOH. Pagka tayo nag-endorse ng mga kailangan tulungan ng mga nagkakasakit, ang DOH naman ay talagang very supportive. At the same time, even DSWD ay patuloy na tumutulong sa 3rd District of Laguna. Last week ay pinasinayaan po natin yung multipurpose building para sa Barangay Bangyas sa bayan po ng Kalawang. At itong multipurpose building po ito ay gagawin nilang health center, at tanggapan na rin ng Sangguniang Kabataan ng naturang barangay. Ang pagpapasinaya na rin doon din sa Barangay Bangyas.

0: proyekto din. Footbridge din po ito, doon din naman sa Barangay Hanggan. At tayo po, Karusi, hindi po tayo tumitigil ng pangalap ng pondo na maibaba sa ating distrito dahil sabi ko nga sa iyo, we have 217 barangays and every barangay in every year, lagi pong may request po yan. So alam niyo naman po ako, hanggat kaya po, hanggat matutugunan po natin, ay kahit kanino, lumalapit po tayo para lang at least kahit paano matugunan po natin yung mga request ng bawat barangay. Si Mayor Idemolion ng bayan po ng Liliw, sabi niya sa akin, Kong Amben, talagang kulang na kulang ang mga silid paaralan dito. Sabi ko nga kay Mayor Ide na sabi ko, Mayor, medyo talagang sa laki din ng populasyon ng 3rd District of Laguna, yung ibang school buildings na galing sa DepEd ay na-distribute na rin natin. Pero sabi ko, magbabaka sakali ako sa PAGCOR. At lumapit nga din po ako kay Director Concordia. At the same time, may sa chairman ng PAGCOR na nagbaka sakali tayo na baka hingi ng at least kahit papano 12 classroom na buildings para sa bayan po ng Liliw. At nakatuwa ka, Rose, hindi naman tayo nagdalawang salita. Just last week din lang, ay nagkaroon na po ng MOA signing between local government of Liliw and PAGCOR. I think by next week naman ay ibababa na yung 55 million
1: wow.
0: na pondo para sa bayan po ng Liliw. Lahat naman po ng mga dumadating na mga lalabas sa ospital, mga burial assistance, lahat po yan eh binabiber po sa akin ng mga staff ko sa ating opisina sa San Pablo at
1: sa din,
0: yes, sa Kalawang at gayon din ay sa Nagkarlan. At halos ako din po ang nag-approve po lahat po ng mga endorsement po. We'll see to it nga, Karo, sa laki po ng 3rd District of Laguna na mailapit po ang ating pong tanggapan para yung mga nasa dulo na o nasa laylayan na ng 3rd District of Laguna, hindi na kinakailangan pang pumunta ng San Pablo para lamang makahingi po ng tulong. Naglagay po tayo ng mga satellite offices para at least kahit papano, kung saan man sila malapit, doon na lang sila pumunta at doon naman i-address lahat ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sana nga ay ma-i-schedule na sa mga naturang committee yung ating pong mga panukalang batas at para magtuloy-tuloy na. At humahanap din naman po tayo ng mga katuwang sa ating Senado kasi malaking bagay pagka may meron po tayo katuwang sa Senado para at least smooth at mas mabilis yung pag-aproba sa mga panukalang batas. Sa ating pong mga kababayan sa 3rd District of Laguna, rest assured po na tayo po ay patuloy na gumagawa ng mga pamaraan para matugunan ang mga pangangailangan ng bawat barangay, bawat bayan at higit sa lahat ng bawat sektor sa ating distrito. At kaya naman po ay sa inyo pong suporta na pagtatagumpayan po natin ang lahat po ng ating pong mga programa. Kaya po again, ito po ang inyo pong Congressman Amben Amante, aktibo sa Kongreso, hands-on sa distrito.
1: Kasama natin sa bahagi nito ang ating Mayor Vice Benjo Bernabe. Welcome ulit po.
2: Itong buwan ho na to ay tayo po yung nagdiwang ng Co-op Month na kung saan tayo po yung nagkaroon ng flag ceremony with all the cooperatives na registered po dito sa ating syudad. At dito po sa ating syudad, we have 75 active cooperatives to from transport, multipurpose, agri. Nagkaroon din tayo ng job fair. Actually, ang job fair ho natin ay regular po every month. Nagkakaroon tayo ng job fair at kamakailan lamang nagkaroon tayo ng mega job fair na kung saan ito po ay nag-participate ang ating pong mga local businesses. Kasama na rin po yung mga foreign agencies na nagbibigay din ng trabaho sa ibang bansa. Ito po ay napuntahan ng almost 1,000 residents dito po sa ating syudad para mabigyan din sila ng pagkakataon magtrabaho. Kamakailan lang po ang ating pong syudad din po ay namahagi ng pinatatawag natin na financial assistance sa lahat ng ating PWD sa buong Paranaque. At nagbigay ho tayo ang ating syudad ng 2,000 pesos na assistance. Nagbigay din po tayo ng cash gift, a Christmas gift at birthday gift sa kanila. No? So tumanggap po sila ng 3,000 pesos. Lahat po ng PWD natin sa buong Paranaque ay tumanggap po ng ganitong allowance. Maliban po dito, ay kasama din po ang ating mga PWD sa tinatawag natin sector na vulnerable sector na tinutulungan natin at kamakailan lamang na namahagi din po ang ating through the program of the national government, namahagi po tayo through the local government support fund na bigay

0: ang ating pong syudad ng fourth tranche ng ating pong mga bigas para sa ating mga less fortunate o sabihin sa ating pong vulnerable sector. Kasama na rin po dyan ang ating senior citizens, ang ating solo parents, PWD, 4Ps, yung transport groups natin. No, kasi alam natin lahat na sila po ay talagang dumadaan sa pangangailangan, lalo na po ngayon, mahal po ang gasolina. So ang transport group natin ay talagang naapektuhan doon sa taas ng presyo ng mga bilihin at of course ng gasolina, ng diesel para sa kanilang mga sasakyan. So ang ating pong syudad ay namahagi ng mga bigas. In line with that, nakaschedule na rin po yung pagbibigay ng kanilang social pension. Ang social pension po ay galing sa national government. Na pinapamahagi natin sa kanila. 1,000 a month ang kanilang matatanggap. And ito po yung pinapamahagi sa kanila ng quarterly. No? So, okay. Para sa loob ng 6 na buwan, ay nakatanggap sila ng 6,000 pesos. Na ito po ay para sa mga qualified social pension beneficiaries natin. Isa sa mga pakay ho talaga natin kung bakit ho tayo patuloy ho bumibisita at nakikipag-usap sa ating national government, sa mga national officials natin, ay patuloy ho tayo humihingi ng mga benepisyo para sa ating mga kababayan, no? Kaya din ho ako bumisita kasama si former ASEC Jun Bernabe sa opisina ni Speaker. Tayo po ay humingi ng tulong din sa mga programa na pwede niya ibaba sa ating pong syudad, no? Malaki po ang maitutulong ng national agencies o national offices pagdating sa mga health benefits ng ating mga kababayan, no? Tayo po ay nagpasya sa kanyang opisina para humingi ng tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong pagdating sa ospital. No, may tinatawag silang MyPIP na pondo. Ito po ay nagagamit sa mga hospitalization ng ating mga kababayan. Pagamat meron po tayo sarili nating public hospital, OSPAR 1, OSPAR 2, pero siyempre meron din po tayong limitasyon o kapasidad na ma-accommodate natin at one given time ang ating mga hospital. Kaya marami rin po tayong mga residente na nagpupunta sa mga private hospitals. At itong programa po ng ating national agency na tinatawag na MyPIP ay nakakapagbigay sila ng pondo para matulungan din yung mga kababayan natin na nagpupunta naman sa mga private hospitals para matulungan din sila kanilang mga financial, mabigyan sila ng financial grant o tulong sa kanilang mga hospital bills natin. So yun po ang pinuntahan natin doon. Less than 80 days na lang po ang ating pong Pasko. Tatlong buwan na lamang po, October, dalawang buwan na lang. Actually, tayo po ay papasok na po sa Christmas season. Pagtapak ng September, alam natin lahat na ito po ay Pasko, Christmas feels na, ika nga, no? So, sa ating mga kababayan, of course, saan nyo po, no? Ngayon, lalo po panahon ng Paskuhan, gagawin namin lahat ng magagawa namin para siguraduhin ang ating pong mga programa ay lalo nyo po maramdaman. Yung mga programa na nais nyo pong maramdaman at makabenepisyon yung pamilya, ipatuloy po natin gagawin, no? I always say, isa lang naman ang pakay natin dito, no? Christmas season man yan o hindi, isa lang pa akin natin, gusto lang naman natin gumaan ang pamumuhay ninyo at lahat ng amin pong ginagawa ay para sa ating mga kababayan. No? So asahan nyo po na kami po ipatuloy magtatrabaho, pagsisikapan ho namin na mayangat ang antas ng inyong kabuhayan, mapasaya ang inyong pamilya at lalo pong gumaan ang inyong pamumuhay sa lungsod ng Paranaque. At sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat sa inyong pong pagtiwala, maraming maraming salamat sa inyo pong pagmamahal sa aming lahat. Asahan nyo po na tayo po ay patuloy magtatrabaho para sa inyo lahat. Benjo Bernabe po, at your service.
1: Okay, kasama natin si Mayor Bernie Tacoy at ang mga taga-Mantong
2: Tengte. Pumunta kami dito to learn, to observe, and para matuto po kung ano yung mga bagong innovasyon, yung mga bagong learnings about the future.
1: Thank you.
3: sinasabi ni Adrian kanina na mga linkage, private and government. At pwede natin mahinga ng tulong, mahinga ng support at city development resource para sa pagtuturo din natin doon dala sa atin sa bayan.
4: Yes.
5: Kaibigan, kayo ay aming napaglingkuran. Layunin ng programang ito manaig ang kapakanan at interes ng bawat mamamayang Pilipino. Ito po si Rose Ulang, inyong kagabay at action. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Govinda Gill. Police in the Indian capital Delhi have detained hundreds of supporters of the Cockroach Janta Party and locked down areas of the city to stop the youth-led movement holding demonstrations. The protesters are demanding the resignation of India's election chief over revised voter lists they say favour the governing BJP. President Zelensky of Ukraine says deadly glide bomb attacks on residential buildings in Zaporizhia are Russia's way of saying thank you for America's decision to lift sanctions on its diesel exports. 15 people were killed. After 2 days of violent anti-migrant protests, tensions remain high in the South African city of Durban. More clashes have been reported between protesters and migrants in the city centre. Yemeni military officials say government forces are advancing against Houthi rebels in areas around the Bab al-Mandeb Strait. The Houthis say they've repelled the attack. The UN Secretary General Antonio Guterres says he's concerned by reports of Eritrean troops entering Ethiopia's Tigray region. Mr. Guterres called on states in the region to support efforts to de-escalate the situation. Kenya suspended government meetings and conferences in hotels after reporting its first Ebola case. Health officials say the move is part of efforts to contain the spread of the virus. The number of people known to have died in a drone strike on a camp for displaced people in southeastern Sudan has risen to 41. Most of them were women and girls. The former mayor of the Chinese city of Wuhan, whose term in office coincided with the COVID outbreak there that became a global pandemic, has been imprisoned for corruption. He was found guilty of accepting business bribes of over $9 million and received a 14-year sentence. That's the latest BBC News.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
10: You're listening to the news from the BBC.
11: Radio Bandido, 8:10 a.m.
12: Anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
13: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810 AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
14: Yeah!

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: RJ 100.
1: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: It's time to rewind with the rock and roll legends. This is Golden Sunday Nostalgia, only on RJFM 100.3.
5: Three songs in a row. RJ 100.